وَيُتَجَاوَزُ عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ

0: Ula'ika wata masu hadin haka, masu hadin wannan magana kamar abin nan, hadal qaul. Abubakar wa gairu, ko Abubakar ne ko wani Abubakar. Kun gane ko? Sune alladheena taqabbalu anhum, sune muke karban musu hasana ma aminu, wato mai kyawun abin da sun ka aikata. Wato kenan muna karban mai kyawu amma mu mai shi wato kamar wanda yake kyawu. Ma ko mai kyawun abin da suka aikata. Ko mai kyawun abin da suka aikata wani ta jawo an sai adam sannan mu gafarta laihukansu fi ashabil janna kuma suna cikin ƴaƴan aljanna ai ka inina fi jami'in suna cikin jami'in wato abin nan ya aljanna wa da sai kin ladi kanu adun kuma Allah ya zartar da wa'adin gaskiya wanda ya zan ana musu wa'adi da shi fi qauli ta'ala wa da lahu mu'minina wal mu'minati jannati Allah ya alkawali ga mu'minai maza da mu'minai mata da samun aljanna wadanda yake son yi aikin kwarai وقيل الوعد هو قوله نتقبل عنهم احسن ما عملوا ko kuma wato wa'adin da an kai muna karban mai kyawun abin da sun ka aikata wani tajawuzu an musana mu gafarta musu kananan zunubai shine ila wa huwa aila min almunzirin alladhina nasahu lillahi wa lirasulihi kuma in mutun yayi haka nan yayi gargadi wato mutun ya fara da kansa sannan kuma yayi ga uwayensa yayi addu'a ga iyayensa da mutanen kware kuma wato wannan duk nau'in gargadi ne kenan farawa da ka wali rasulihi sun yi ya nasiha kuma ga manzon Allah
1: adam eh anan anan sallallahu alaihi wa sallam
0: eh ya girme shi da shekara biyu Abubakar shine mahi tsohon abin nan sahabbai ko shi ma annabi ya girme mai kun ga yara suke fara gauga zuwa alheri ko wa fina bi daga bayan abu ya tabbata amma dai ba su cikin na farko
2: Allah'a emanet olun.

0: dan kware mai nasiha ga uwaye mai nasiha ga kansa da uwaye
1: so wanda zai kali walidayhi wanda yace ma uwayensa uffil lakum atirdaku kun ga ya saba ma dan farko kenan wato tirdaku ai ata da jarumin ku ma ina kosawa da ku ba ni son ganin ku ata idani ni wato kuna yi min abin nan kuna kace ni an kuraja ku kuna abin nan kace na an kuraja wato zahid da ni daga kabri wato kullun kuna yi min gargadi kuna cewa zahid da ni daga kabri wa kada hadashul quruna mahali karnoni al'ummomi da yawa sun shude gabani na min kabri gabani na sun mutu ba hidda su daga kabri ba wa kuma ya sake tani da akwai da kani su yana fadin wannan bakar magana ga uwaye su kuma suna lallashi suna cewa ya sake tani la suna neman Allah agaji suna ya Allah dan nan namu kada ka halaka mu na shi kun fahimta ko wato kamar da shi zuwa ga hanyar kwarai waya kulani in lam tarji suna cewa in baka butulunta ba in baka komo ba waya ka kai tonka ya dan amin kai imani da cewa akwai tashin kiyama wala tukadzibul munzirina kada ka karyata masu gargadi inna wa'dallahi hafu wa'adin Allah gaskiya ne na cewa akwai tashin kiyama wato shi yana fandarewa su ko suna roƙon Allah suna lallashin sa wato ko ga su sun zama masu gargadi ga yaya amma shi kuma ya fandare kun gane ko to kun ga kenan har in mutun na ganin dan sa ya fandare ba sai akai na kore ka ba lallashin sa zai fa yaqulu shi ma yana cewa ma hadha illa satura wa likayr adana ku tsofafi wannan ba komai bane wace ta tsunoyin na farko akadibin wato karerai na farko ne to ulaika alladhina haqa alaihim alqawl wadanda ke wa uwayansu wadannan magana lokacin da uwaye suka yi mu ubani suka yi musu gargadi suka tawo suna mugunyan magana to su kan wato magana cewa azaba za su sauka gare su ta wajaba akan su fi umamin kada khalab ba su da ba da al'ummomi wadanda sun karja sun ka gabata min dolin gabanin su wadanda za su auta gabanin su kuma su min aljinn wal ins na aljannuda mutane innahum kanu khasirin lalle su sun zama su asara fal abwani asalihan wa tawqan kuma sun shiga ciki min aljinn wal ins na aljannuda mutane innahum kanu khasirin lalle su sun zama su asara fal abwani asalihan wa tawqaye na kwarai uba da uwa na kwarai uban mahaifa na kwarai idan an zara in sun kai gargadi ibnuhuma ga dansu ko kuma mai munziri da sun zama su cikin masu gargadi alladina asnasahu lil awadin da ke sun yi nasiha ga Allah da manzo Allah kama annal ibnu salih kama da wanda annan kwarai shi kuma idan an zara abawahi in yayi gargadi ga ubanninsa wa baqi ashirati da sauran danginsa fa huwa minal munziri shi ma yana cikin masu gargadi alladina nasahu lil awadin da suke sun yi nasiha ga Allah wanda rasuli kuma sun yi nasiha ga manzo Allah wa fil ayati cikin wannan aya isharatu ila annal munzirin cikin wannan aya akwai ishara na cewa wato akwai bayan ila akwai anna ila annal munzirin cewa masu gargadi asalihina na kwarai yakununa minal insuna zama cikin mutane kun gane ko wa minal jinn kuma yana yi wasu cikin aljannu kamar yadda yana zuwa wa kama annal fisqa wal fujura kamar yadda fasici da abin rashin bin Allah rashin yarda da Allah wa hukuka da saba ma uwaye ta kunu mini kuma ma'an yana zama kuma daga mutane da aljannu kun gane ko kamar yadda mutun ke zama na kware ga yaya ga uwa mahaifansa har ya dore musu gargadin cikin masu gargadi gare su haka nan kuma uba yana zama na kware har ya zama gargadi ga yayansa haka nan kuma akwai cikin mutane akwai cikin aljannu kun gane ko to thumma zakara ta'ala taqiba sannan ci gaba to wal kulli min aljins almu'min wal kafir daga ko wane da mu'mini ne mai nasiha ko kuma kafiri ne mai gargadi mai abanda ba yin nasiha ga ko wane akwai darajoji fa darajatul mu'minina fil jannati aliya darajojin mu'minai wato ga mu'minai madaukaki ya ce sannan wani ya shi wani
0: wa darajatul kafirin fil nar safila sun ko darajojin su wato zirak ne ba darajoji ba kasa suke yi kun gane ko mimma amilu saboda abin da sun kai kata ai almu'minuna min al-aati mu'minin sun kai kata aikin da saboda haka sun darajoji daga wannan wal kafirun haka nan kafirai min al-maasi na safa daga baki ba an al-jansayn al-mu'minin wal kafirin ayat da ta fi karin bayani ne kamar abin nan kan labari ne ga mu'minai wadanda sun ka karbi nasiha da wadanda ba su karba ba fa kala wani kullun darajatu kowani yana da kowani nau'i yana da darajoji wato abin nan fa darajatul mu'minina fil janna aliya darajojin musulmi mu'minai cikin aljanna wadanda sun ka zama masu gargadi ko sun karbi nasiha madaukakiya ce wa darajatul kafirina fil nar safila su ko darajojin su huta yan kasu kafirai kasa tai mimma amilu saboda abin da sun ka aikata domin mu'minai sun aikata aikin da a kafirai sun aikata zunubai wali wafiyam kuma Allah yana yin yana sabanna sakamako don ya sa don ya cika mu kowane a amalin mu ayyukan su ai jazaa ha to sakamako ayyukan su wa hum la yuzlamu su mutane ba arai zalunta su sha'an da komi yun qasmin al mu'minin ba arai ya komi daga mu'minai au yuzadu ko qala al kafirin kafirai wato in mutun yayi aikin kware ba arai masa in yayi mugun aiki ba qala masa wani don a cuce shi to wa yawma yuradu alladhina kafaru

0: to kalu sai mutanen sa mutanen adawa suka ce ma dan ma dan uwan su abin nan mai gargadi ajita na lita fi kana na lita na shin ka zo muna don ka karkatar da mu daga abin nan daga ibadan mu dan ibadati dan ibadati daga bauta mu kuma kan mu wato abin nan abubun bautawan mu fatina ma sai na to ka zo muna da abin da kake kace mu da shi min al'azabi na azaba ala ibadati ka ce in muna bauta musu azaba za su zo muna za su zo muna to zo da azaba in kunta min as-sadiqin in ka dan cikin masu gaskiya fi annahu ya ce na ce azaba za su zo muna in mun ci gaba da bauta musu kawo muna azaban mu gani kala
1: ana
0: hannun Allah ta
1: cikin bayani
0: da yake ne kan shi ne kan shi wa min khalfihi
1: an jara
0: to ci gaba

0: to hada mara au lokacin da sun kaga azabar wato suna nan cikin bauta maguma kansu wato abubuwan bautawar su har suka ga azaba lokacin da sun kaga azaba aridan wato kamar hadari sahaban aradahi unki samai sun kaga shi wato girgije wanda yake ya gitta ga sasannin sama wato kamar girgije kamar hadari musa kabila wanda shi ya musanci sasannin abin nan rafunan su kalu hada aridul mundun azan kace wannan hadari ne wanda yake mai muna ruwa ai mun tsirin iyana zai muna ruwa wato wannan ya nuna kenan sai da an ka dauke ruwa lokaci sun matsu sai suka ga kamar alamar hadari sai suka ce alhamdulillah ga hadari nan sai amma da ba su ce alhamdulillah sai dai su bauta ma su gode ma kuma kan bani ko masu ajansu ne sai Allah ya ce a'a ba abinda kun ka nema bane abinda kun ka nemi gaugawar saukashi ne min al'azab rihun iska ne kullun qur'ani ya tawo da rih iska guda to azaba ne fiya azabun ali wato cikin wannan iska akwai azaba wanda yake mai tsanani wato sai aka yi bayan sun an zubo musu zafi ga fari sannan bayan haka sai hadari ya taho sun kaga abin an yi lumshi sai suka taru karkashin inuwar abin nan girgijen shi ke nan maimakon a sako ruwa sai aka sako wuta gaba ɗaya. Allah sauka
1: amin. Ni ne bambancin dodo da gumaka
0: a dodo wato duk abin da ke bada tsoro na ƙarya shine dodo
2: wanda bashi
0: eh
2: wanda bashi
0: wato ko abin nan ko da irin burudona wanda mata ke yi sai na uwaye mata maƙaryata ke wa ƴaƴan su duk wannan duk dodo ne wato kuma dodo wannan kalma wato ba larabci bane amma lugar abin nan ce lugar Iraq ce lugar Iraq ce wato lugar abin nan lugar yahudanci ce lugar farisanci ce domin naga cikin abin nan naga cikin sunan gumaka da an ka rubuta dodo kun ga wato daga can wannan bauta ta zo ta bauta na gumaka dodo ana ce masa abin nan gunki ana ce masa dodo kun da ko wato tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ita wannan
3: ya rabbi

tudammiru kulli shay'in, wannan iska tana abin tana halaka komi, tana darkace komi, marrat alaihi wanda yake tashudi a kansa da amri rabbia da umarnin ubangijinta da irada da nuhin ubangijinta. Ai kulli shay'in arada rabbuha halaka, duk abin da yake ubangijin iskan nan yayi niyyar ta halaka shi, to za in tabi akan sata ta halaka, ace yana yiwa ta bi akan wani bata cuci bata cuce shi ba. Fa'ala kadar jalahum, wani samun saboda haka iska ta bi akan adawa ta halaka mazansu da matansu, wasu garar da kananan su amwalin da dukiyoyinsu. Bi an ƙara bi zalika bainas samawati wal ardi, ta kwashi wannan abu ta yi sama da su, wato tsakanin samai da ƙasa, wa mazakar ta kyakkece su, wa baqiya hudun wa man amana ma'ahu, amma hud da wanda ya yi imani tare da shi sun ka zauna ba abin da ya shahe su. Wa kanu nawa arba'ata alaf, waɗanda na yi imani wato wajen dubu hudu. Kun fahimta ko? Inna an hudan alayhi salam, shi hud lamma a hasa da ri lokacin da ya ji zakwar iska ya san za ta zo, hatta ala nafsi, sai ya yi zane a kan kansa, wato ya kewaya kamar gida. Wa alaman ma'ahu, da waɗanda a tare da shi minal muminina, hatta ya yi musu zane, ya ce kada kowa ya ke ta daga wannan zane. Wa kanat ar-rihu tamurru bihim barida tayyiba, wa da in iskan nan in ta taho ta kai ga wannan gida da ya zana, sai ta zama mai sanyi mai daɗi. Kun fahimta ko? War-rihu allati tusibu qaumahu shadida, amma wanda yake tana samun mutanensa mai tsanani ce. Shadida atifa, wato iska mai tsanani, mulika mai halkarwa. Wa hadhihi mu'jizatun azima li Hud, wannan mu'jiza ce wadda an mai girma ga Hud, wato mu'jiza ce mai girma ga Hud alayhi salam. Fa azbahu la yura illa masakin, su mutanen Hud adawa sun kawai gari ba a ganin kome, ko kuma la yara shi Hud ba a ganin kome illa masakin sai gidajen, ko ko la yura illa masakin ba a ganin kome sai gidaje kawai, bada al-ihlaki bayan halakarwa. Bi ma'ana al-muqaddam, wato kenan la tara, akwai wata qira'a bitta'i, ace la tara, kai mai karatu baka ganin komai sai gidaje, sai gidaje saru bi haythu law hadarta, wato gidajen nasu sun zan da ka halarci wannan wuri ba za ka ga komai ba, da ka halarci garuruwan su da baka ga komai ba, la tara illa masakin sai gidajen su kawai. Wa masakinuhum marfu'un, wato kenan illa masakinuhum na'ibul fa'il, wannan nahwu ne lira. Wa amma ala qira'ati ta'i masakinuhum marfu'un kama ta kana la tara ba a gani illa masakinuhum, amma la tara illa masakinuhum ya zama maf'ulun. Thumma aqabata ala fa qala, sannan ba haka nan kai taqidi qalin bayani, kazalika kamar yadda mun ka saka mu adawa, najazil qawmal mujrimina, haka muke saka mu mutane masu laifi. Ai ga irahun wasun su ne ma amila amala, duk wanda ya aiki aikin su an kai mai gargadi ya ki, to haka ake halaka shi. To ci gaba, wala kad makkannahu

0: wala karama kan duk da cikin taqibin da akta abin nan kamar ana magana da wannan al'umma wala karama kannahum fi ma'in makannakum wato mun ba su iko kamar irin abin da mun ka ba ku iko gare shi ai wala karama kanna adam mun ba su iko fi umurin azima gal amura masu girma lam numakinku wato shi ma'in makannakum ga abin da yake ba mun ba ku iko akan su mun ba su iko ga abin da ba mun ba ku iko akan sa ba ku musulmi ko kuma mutanen yanzu waje an nada musam a muka ba su ji wa absaran ko muka ba su idanu da gannai wa abidan zukata masu kaifi na basira kuma ga nan musam amma jin su bai wadatar da su da komai ba wala afar maka nan basira su ta gannan su gana musu komai ba wala abida tun haka nan zukatan su masu kaifin tunani ba su tunana musu komai ba min shay ba su amfane su da komai ba ai shay min al-aqamin igina'i wa min ko wa min za'ida wato kun ga she kenan basira ba ta isa gani kaihin gani ko ko abin nan tunani bai isa sai Allah ya shirye da muka wadannan duk an ba su abin da ba ba mu ba amma wannan duk bai amfane su ba kun gane ko idan ka dole shi mun domin sun zo suna musu biya da ayoyin ubangiji kuje ta kun bayyana wa haka bai ma kan biya sadun kuma abin da sun kazo suna yi na izgidi ya sauka gare su Allah sauke. Eh? Nan ya zuba ka gani wanda shi ka basira amma bai gane ba.
1: Aka maka lallai Qur'ani ya fada
0: ma. Eh, kwarai. Eh, kwarai. Wato basira ba abin nan da yawa ba kaga mutun ya haka ci Qur'ani ya san ma'anar shi amma duk da haka bai tunani akai. Allah sauke. Ci gaba. Malaka da halaka.

to wala kada halakana ma haulakum min alqura wato duk dai taqibi ne ga wancan ku quraishawa mun halaka abinda a gefen ku min alqura na garuruwa gairi alim wanda yake ba adawa daya ba kamar yadda mun halaka Samud da mutanen Lut da ashabul aikati kun ga ashabul aikati su gaba suke ga Makka don wajen Madina ne wato abin nan arewa Samudawa su ko abin Lut gaba suke ko wato din abin wajen Sham ba ko ba'da ma arsalna ilaihimul munzirin bayan mu aiki masu gargadi zuwa gare su har abu suka ki an ya taidu su karbi wa'azi mun ka halaka su wato mun halaka wadanda ake hukan ku wasarramna alayatan mun ka taho da ayoyi mun ka juya su juyi don dai su gane ay alhujajal bayyana wato hujjoji bayyana nulil inzar don gargadi mun juya su iri la lahum yarji'un ko da su komo daga barin fatar su kuma ta du'a ma su asuba fa alkana mun ka halaka su kun gane to hala wala nasarahu.

falaw la nasarahum alladhina ta'budu min dunillah, danni wadannan da suka rika abin bautawa qurbana wadanda suke kusantar da su zuwa ga Allah kamar yadda sun kace, domin duk wanda ya dauki wani yana bauta masa ya dauka kenan kai shi yake zuwa ga Allah kamar yadda kai su dauke su chamaki. To wadannan da sun ka dauka chamaku zuwa ga Allah danni ba su taimake su ba, alaiha kuma abin bautawa ga sun dauke su suna tawassuli da su, sun dauke su abin bautawa, to danni ba su tunkude musu azaba ba lokacin da azaba ta zo. Kun gane ko? To abin alatu ma huwa hum al-asnam wa maqulu ittakhadhu al-awwal, to wannan qurbana athani wa alaha bada wannan nahuni balla duwanu wa sun bace musu, yanzu da azaba ta zo musu duk waɗannan da sun karika idan sun karika don su yi tawassu ni da su sun bace musu. Kun gane ko? Inda nuzul azab lokacin da azaba ta zo sun kasa saukarwa sun kasa ture musu ita. Wa dhalika ittikhadhuhum al-asnam, duk wanda sun kawo guma ka alihatan wa abin bautawa qurbana wanda zasu kai su ga Allah, ikum idan ƙaryarsu ne ba su dogara da komai ba. Wa ma kanu yaftarun, kuma da abin da sun kazan suna kakawa na ƙarya ya kadu suna ƙarya, wato kenan idan ƙaryarsu ne da abin da sun kazan suna shirya ma dangin, wato ba in ka ce ina dalili babu. Kun gane ko? In kana son ka san malami ƙarya shike ce alga ta malami idan ka samu wannan magana, in ka ga ya fara faɗa to abin nan ne boka ne, in na ƙwarai ne sai ya ce ga wuri kaza ta hodi ba. Kun gane ko? To ko ce na kuskure duk yadda an kai gaskiya sauƙin fahimta gare ta, in an ce dubi rana kana cewa ba ita ba ce, wato gaskiya sauƙin fahimta gare ta nan da nan kamar kala da ba za ka ji, amma ƙarya ita sai an daɗe ka gane ko? To mu tafi mu ci gaba.

0: نضيع وانتهينا
1: To kisa da aka kai wannan aya da ta tana ambaton labarin aljannin wani wuri da ake cewa nasibi nasibi wani gari ne wani abin nan wuri ne cikin Yaman wato akwai aljannu cikin Yaman wato suka to suka yi imani au jinnani ne akwai kuma wasu aljannu na Ninawa Ninawa wato suna arewa ga Madina ikhbaran bi anna minhu al-mundir wannan abin da yasa an ka kawo kisa su anan don a nuna aljannu su ma akwai masu gargadi cikin su kamar yadda akwai masu gargadi cikin mutane kun gane ko asalihin wa anta asalihin sai dai babu annabi cikin su ba su da annabawa ba su da manzanni sai dai suna da masu gargadi su yi imani sai su wa mutane gargadi kamar abin da sauran mutane wadanda yake ba annabawa ba kun ga sai mutum malami ya fahimta sai ya tsora gargadi to akwai aljannu haka nan to gashi nan wa iz ka ambata isa ramna ilayka nafar min jin lokacin da muka karkatar da wasu jama'a muka juyo haba muka karkatar ba muka juyo wasu jama'a daga cikin aljannu zuwa gare ka wa kanu sab'ata musu aljannu bakwai ne wa kana sallallahu alaihi wasallam ban nakhalin alhali lokacin na annabi yana wani wuri da yake cewa ban nakhalin wato rahin da bin nai musalli bi ashabi yana salla da sahabban sa alfajr salla ashabin nan salla asuba rawahu shaykhani sai suka taho ya sabi guna suna karatun ya sabi guna qur'ani suna sauraron qur'ani aya sifatun alal kulli nafar wa sun ka taho alhali suna sauraron qur'ani halun li takhsisihi bi sifati aw qulna inna min aljinni lahu wa ru'ya bi ma'ana nafar fa ada alayhi dalil jam'an wa taho yace suna sauraron aljinni in ka ce mun ka juyo da wasu aljannu suna saurare wannan ya nuna jam'i ne da yawa ne ba su guda ba kamar bakwai fa fi tanbihu ala anna al-munzira la budda an yasmi wannan awwalan wannan yana nuna wa mai gargadi ba da ka yake kakawa ba kamar irin masu kissar turmi na da shi shirya ya tore ta mutane kare rai sai ya ji tun farko ya gane sannan ba haka nan ya tore fada mutane in ilal qur'ani wa yasmi awwalan ilal qur'ani saurara zuwa qur'ani fa ya'rifu minhu ma yanzur bihi nafsahu wa fa shi saurara abinda zai wa kansa gargadi da shi tun farko kuma gaira kusan nashi wa wani gargadi kuma kamar wancan da an kace Abubakar da wani abin nan kuma fahimta ko li'annahu la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam da babu wani annabi bayan Muhammad saboda haka duk wanda ya taho yana gargadi in ba daga qur'ani ya ciro ba daga hadisi ya ciro ba to ƙarya shike kun gane ko fa kullu nadhirin ba'dahu duk mai gargadi bayan annabi alaihi an ya ta'allama alqur'ani wajibi ne shi koyi karatun qur'ani awwalan tun farko summa ya'mal bihi thaniyan sannan shi aiki da qur'ani ta kansa ta kwana wa min shurutil amali bil qur'ani akwai daga sharuɗa aiki da qur'ani an yakuna ala mashadis salaf shi zan bisa ga fassarar wato salafus salih malaman kwarai na farko wato ta'wil din kuma shi shi mazhab kun gane ko fi ma yarju ya ka domin tawili bai da kyawu kamar irin nasu ash'ari kun gane ko wa da bisa ga mashabar abin salafus salih fi ma yarju ila qaid abin da wannan an gyara ko wannan ga abin da zai koma
2: salaman wa salam salaman wa salam
3: shin da ce wajen gyaran tarbiya da koyar zamantakewa bisa tafarkin addinin musulunci shirin aiki da lura zai ci gaba da zuwa muku da misalin karfe 8 na safiyar Litinin zuwa Alhamis ku kasance da farin cikin al'umma Rahma Radio koyi karatun Alkur'ani mai girma ta cikin shirin aiki da lura na musamman a duk ranakun Juma'a da misalin karfe 8 na safiya

0: به ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يا رب العالمين. بانك ما سورارو na wannan gidan radio mai albarka Rahma Radio Fan cikin al'umma mita 97.3 zangon FM, ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau dai ranar yau ranar Alhamis 8 ga watan 10 na shekarar 2026, rana ce ta musamman kasancewarta ranar da wannan shiri na ku mai farin jini mai tarin albarka da alkhairi, shirin aiki da lura, ya dawo ko zai dawo da ci gaba da zo muku a wannan tasha mai albarka ta Rahma Radio, wanda ya tafi hutu tsawon wani lokaci kuma alhamdulillah ya dawo a yau, wanda ni Nuru Abdullahi zan rika gabatar muku da wannan shiri a kowace ranar Alhamis ƙarfe 6:30 zuwa ƙarfe 7:30 na safiya insha Allah ta'ala. Shirin aiki da lura dai, kamar yadda da yawan ku suka sani waɗanda suke bibiyar shirin a shekarun baya, shiri ne wanda yake mai da hankali wajen ilmantarwa da faɗakarwa da wayar da kai da kuma kawo shawarwari da hanyoyi da tsare-tsare na inganta rayuwar al'umma da inganta tarbiyyarsu da maganin matsalolin da suke addabarsu da kuma yadda za su ci gaba a rayuwarsu da kuma yadda za su inganta tarbiyyar 'ya'yansu da rayuwar su da iyalansu da kuma haɓaka kasuwancinsu da harkokinsu da yadda za su samu dai nasarori a cikin rayuwarsu gaba ɗaya. Shirin aiki da lura shiri ne wanda yake nazari mai zurfi a kowane fage, kowane ɓangare na rayuwar al'umma, domin sama musu da mafita ta gari wadda kuma za ta yi ba tafi ƙarfinsu ba za su iya aiwatar da ita a duk lokacin da suka nufi yin haka. Shirin aiki da lura yakan bibiyi matsalolin da suka addabi mutane a yau da gobe, kuma yakan ɗau matakin bada shawarwari da magunguna aikace sama da a ce an zauna ana ta takaici da ƙorafi da baƙin rai akan abubuwan da suke faruwa. Har walau shirin aiki da lura shiri ne wanda yake bada shawarwari ga ɗaiɗaikun masu buƙatar shawara, ko dai ta waya ko kuma kai tsaye, ga waɗanda suke fama da wata damuwa ta musamman wadda ba za ta faɗo kai tsaye a gidan rediyo ba. Shirin aiki da lura shiri ne wanda yake taimakawa dukkanin wato azuzuwa na mutane, maza da mata, yara da manya, kuma da bambancin aji ta ɓangaren matsayi sawa'un masu mulki da wanda ake mulka, masu hali da masu rangwamen gata, kai har da wa'anda suke da matsala a wani bangare na jikinsu ko kuma na ainihin har da wa'anda suke da matsala ainihin a wani bangare na ainihin jikuninsu ko ma tunaninsu, ta yadda insha Allah ta'ala shirin dai yake wato mai da hankali kan bawa kowa haƙƙinsa da damarsa da kuma yadda zai zama masa sanadi da tsani na warwarar matsalarsa. Shirin aiki da lura shiri ne wanda ya tasiri tarin yawa a cikin rayuwar al'ummarmu a ciki da wajen jihar Kano, wajen a magance matsaloli da dama da kuma sababi na samun nasarori da dama a tsawon lokutan da ake ta gabatar da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wannan gida na rahama farin cikin al'umma da alkhairi ƙarƙashin jagorancin Hajiya Binta. Allah ya ƙara mata lafiya, Allah kuma ya saka mata da alkhairi da kuma dukkanin wa'anda suke gudanar da wannan gida mai albarka, da kuma dukkanin abokai da suka ba da gudunmawa wajen gabatar da wannan shiri na aiki da lura a baya, irin su Malam Abubakar Muhammad Abubakar, irin su Malam Nuru Sani, Malam Salim Samin Madabu, Malam Fasihu Muhammad Dan Birni, da dukkanin baƙin da aka rinƙa gayyata kai tsaye ko kuma a kira su ta waya ko su turo da saƙonni domin ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. A haƙiƙa ku masu sauraro, ra'ayinku da shawarwarinku da wayoyinku da kuma matsaloli da kuka rinƙa bijirowa da su waɗanda aka gina wasu dewa daga cikin shirye-shirye a kansu, sun ba da gudunmawa mai tarin yawa wajen gano bakin zaren dewa daga cikin matsaloli da ƙalubale da al'umma take fuskanta, kuma aka samu mafita ta alkhairi da izinin Allah. A yau insha Allah ta'ala muke yin shiri na farko bayan dawowar wannan shiri daga dogon hutun da ya tafi, wanda kuma insha Allah ta'ala daga yau din ne za mu dora mu ci gaba da gabatar da shi. Kodayake akwai canjin lokaci da canjin ranaku, amma dai a yanzu za mu fara da wato ranar Alhamis ƙarfe 6:30 na safiya zuwa ƙarfe 7:30 na kowace ranar Alhamis. Za a iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar da aka saba kamar haka: 070-77-99-3 ko kuma 081-74-75-77 ko kuma a turo rubutaccen saƙo ta 070-44-50-50 070-44-50-50. A duba da cewa shirin ya kwana biyu bai gudana ba, kuma akwai dimbin masu sauraro da suke bibiyar shirin a kowane lokaci, wala Allah yau za mu tafi da wani bangare na lokacin program din nan, wajen saurarar masu sauraro da jin ta bakinsu da irin ra'ayinsu wajen dawo da wannan shiri na aiki da lura da kuma irin tasirin da aikin ya musu wannan shirin ya musu a rayuwarsu ko ta ƴaƴansu ko ta iyalansu sannan kuma insha Allah ta'ala sai mu dora da maudu'in da muke so mu magana akan inda rabuwar lokaci Ibrahim je layi na farko assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Nura barka da asuba ka saba jin shirin aiki da lura a baya
1: Barako sosai da sosai farai muna farin ciki da dawo wannan shiri ya barka Ubangiji Allah ya sa kuma an dawo a sa'a kuma Ubangiji Allah ya sa wannan jinkiri da aka yi zane mana alkhairi da mu masu saurare da ku da kuke samu da wannan shiri saboda azumin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: to masha Allah to masha Allah mun gode Malam Nura Malam Nura yana daga cikin wayanda suka suke bibiyar shirin aiki da lura kuma yayi fatan alkhairi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam tilla
1: magana da Abubakar
0: wai mai magana
1: Abubakar ya koyi kanki kun kura sabon fili
0: to mallam Abubakar ka saura kana saurar aiki da lura a da to masha Allah to masha to mun gode mallam Abubakar Yakubu daga Bunkori kuma insha Allah ta'ala shirin da zai rika zuwa kamar da na ambata karfi 6 da rabi zuwa 7 da rabi na safiya kowace alamin assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum zamu ke tare
2: magana da Habiba Lukman Isra
0: to Habiba Lukman Isra in tashi lafiya
2: lafiya
0: alhamdulillah kin saba jin shirin aiki da lura a baya
2: eh na ina ji sosai ma
0: to masha Allah
2: wani aikin ciki da dawo wannan shiri
0: masha
2: Allah za mu ci gaba da saurara
0: to masha Allah mun gode Allah Habiba insha Allah to ita ma Habiba ta saba jin shirin aiki da lura kuma za ta ci gaba da sauraron shi assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: barka da asuba lafiya lau alhamdulillah da muke tare na'am to wannan layin ya katse sai dai mu je ainihin layi na gaba shirin aiki da lura shiri ne da zai rika zo muku a kowace ranar alhamis daga karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 da rabi na safiyar kowace ranar alhamis insha Allah ta'ala yanzu dai muna dan tattauna da masu sauraro musamman waɗanda suka saba jin shirin aiki da lura a lokutan baya assalamu alaikum
4: eh
0: an tashi lafiya to malam Ladi dan kunkuru ka tashi lafiya amin amin ka taba jin shirin aiki da lura a baya to masha Allah to mun gode to masha Allah mun gode mallam Abdulhadi da fatan zaka raka bibiyar shirin na aiki da lura da karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 da rabi na safiyar kowace alhamis a nan gidan radio rahama farin cikin al'umma mai tace 97.3 zangon FM. To ma sauraro a babban abin da muka so mu magana a kansa a yau. Wato yana da alaka da wata tushiya ta matsala, ko kuma in ce tushe na maganin matsala, wadda matsalan nan

idan mutum bashi da lafiya kamata yi ya san wace irin damuwa ce da shi kuma ya tuntubi masana irin maganin da zai amfani da shi da kuma yadda zai amfani da shi hakika masu sauraro ku sheda ne al'amara duk da wasu bangarorin suna ƙara dan ingantuwa amma abubuwa suna ƙara tabarbarewa musamman game da abin da ya shafi tarbiyyar matasa mazansu da matansu abubuwa da yawa sun sa al'umman nan tamu a gaba kuma wannan matsalolin ba wai sun takaita akan mutanen jihar Kano bane kawai ko arewacin Najeriya ko Najeriya ko Afirka da yawa daga cikin matsalolin nan sun zama ruwan dare ga duniya sai dai shi gatan da musulmi yake da shi babu wata matsala da ta kasance ko za ta kasance face sai yana da jirgin fito daga cikin wannan matsala daga hasken annabta da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin alqur'ani da sunnar sa madaukakiya da kuma karantarwa ta sahabban sa da tabi'ai da sauran manya-manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci wanda suka rubuta ko suka karantar ko suka gina al'ummar da suke cika duniya da ilimi da aiki na gari duk wata matsala da ka gani to musulunci in ka nazarce shi da kyau zaka ga akwai mafita da ya sama maka a cikin ta matsalar da muke fama da ita a yanzu a rayuwar matasan mu ta tabarbarewar tarbiyya da shaye-shaye da daba da rashin arziki da rashin mutunci da kwacen waya da rashin daukar komai da muhimmanci da banzatar da komai na al'umma da fito na fito da na gaba na gaban nan har ma da iyaye ballantana waɗanda ba a da alaka da su yau da yawa daga cikin iyaye suna ma shakkar su fuskanci ƴaƴansu domin su umarce su ko su hana su ko da ku abin yana da alaka ta kai tsaye da maslahar su ƴaƴan nasu abubuwan da muke samu na sakamakon zamantakewar aure na ƴaƴanmu ba abu ne wanda yake mai faranta rai ba abu ne wanda yake mai sa damuwa da bakin ciki da bacin rai kwarai da gasken gaske idan muka nazarci fagen karatu za mu ga yaranmu da yawa an bar su a baya ba sa daukan sa da muhimmanci ba ma sa ganin ya cancanci su tafi da wani lokaci nasu muhimmi domin wani wai karatu a da zasi sannan idan muka zo bangaren kasuwanci kullun kuka ake da matasan mu a kasuwa iyayen gidansu suna kuka da yadda suke mu'amalantar su da yadda suke bijire musu da yadda idan suka dauko wanda yake ba su ba suke samun abin da suke bukata a wurin su hakanan a gurin aiki kasala da mutuwar zuciya ta yi yawa hakanan idan ka zo bangaren masu rauni a cikinmu irin yayan marayu irin masu karamin karfi da shaurinsu da shaurinsu kowa za ka ga cewa rayuwar in ba sa'a ba sai ka ga duk ci baya ake abinda ko matsalar da ake ganin an yi bai bai da ita shekara 10 20

latin sai kaga tana nema ta dawo yanzu kamar irin fadan daban nan da rashin albarkan nan da yake faruwa kusan kowane lokaci a yanzu da can zaka ga an yi shigen irin wannan kuma abu ya zo ya lafa ya ma kace ma kamar ya tafi waɗanda suke busuraya irin wannan lokacin ba ko ba a haife su ba ba su ma san abin da ya faru ba sai gashi kuma abubuwa suna nema su dawo har ma su fi da tabarbarewa to amma kamar yadda na ambata shi musulmi a kowane lokaci yana da isasshen gatan da yake samun hanya da zai warware dukkanin matsalar da ta dame shi sai dai idan bai gane ba ko ba a koya masa ba ko kuma bai aiki da abin da ya sani ba kuma duba da cewa su matsalolin nan suna da matakar yawa idan abu yana da yawa irin haka to ba zai yiwu kai masa dauki daidai kowane daya ka dauka ka ce zaka warware shi ba saboda ba karewa za su yi ba kuma ba haddi ne da su ba amma abin da ake yi sai a samu tushen matsalar ko kuma a samu tushen gyaran sai a bayyana shi a fito da shi kuma ta yadda insha Allah ta'ala zai zama na duk wanda ya saurara ya fahimta to zai iya aiwatar da wannan gyaran kuma ya ga sakamako na alkhairi da izinin Allah masu sauraro a wayannan bayanai suna da matukar muhimmanci saboda kusan abu ne da ya shafi kowa zai wahala kaga yau a cikin gidajenmu babu wani gida da ba shi da matsala kwata-kwata irin jinsin wayannan matsalolin ko da babu a cikin gidan zaka ga a cikin ƴan uwa bani yayye makota da abokan arziki lalle sai ka samu irin wannan matsala to menene tushen matsalar ko kuma menene ginshikin gyaran ta akwai hanyoyi da yawa da ake bi na gyara idan hanyoyin nan muka nazarce su to zaka ga akwai hanyoyi da yawa da ake bi na farko alakanta matsalar da talauci idan aka alakanta matsalar da talauci to sai kaga an yi kokari an samar da aikin yi an samar da sana'o'i an samar da jari ko kuma a ce tushen matsalar ainihin jahilci ne to idan aka kula da cewa tushen matsalar jahilci ne to kaga za a bada ilimi da wayewa da za ta taimaka wajen fahimtar halin da ake ciki da kuma warware matsalar ko kuma a ce matsalar wato zalunci ne shi kuma idan an gane wannan to za a dau matakin yada adalci da kare doka da oda ta yadda zalimi zai kwashi kashinsa a hannu mai rauni za a kwata masa da haƙinsa kuma a taimaka masa dukkanin waɗannan tuwasu ne na matsaloli kuma ginshikai ne wajen yadda za a iya magance matsalolin da su amma akwai wani tushe muhimmin gaske wanda yake matakar dai ba a kula da shi ba ba a dau mataki a kansa ba to waɗancan duk tasirin da za su zai zama mai raunin gaske wataƙila ma a wasu lokutan ya zama na musu tasirin da ake bukata ba gaba ɗaya shi ne abin da yake da alaƙa da imani shi imani shi ne kamar
inji na sarrafa ko inganta ko magance damuwar mutum a rayuwarsa ta yau da gobe. Imani a zuciyar dan Adam kamar batir ne a waya, kamar batir ne a mota, da inda waya ka ta kai da kyau da tsada, idan aka ce batirin ta ya buga ko yayi rauni, to aiko sai ka kai matakin da ma ba za ka iya amfani da ita ba. Haƙiƙa mutane sun bambanta a imaninsu, sun bambanta a zukatansu, kuma dole wannan bambancin sai yayi tasiri a gabbansu da tunaninsu da ayyukansu. Akwai abin da yake inda mutum yana da imani ba yadda za a yi shi, akwai abin da yake inda mutum bai da imani ba abin da ba zai yi ba. To kenan daga cikin hanyoyin da za mu bi wajen magance wannan matsaloli da tarassu da gamawa da su, shine ya za mu inganta ainihin imanin da ke zukatanmu. To kuma shi wannan ingancin yana da akwai hanyoyi daban-daban waɗanda za mu iya amfani da su wajen cimma wannan manufa, da kuma guraren da za mu iya amfani da su wajen ainihin cimma wannan manufa. Ɗaya daga ciki wanda ni ina ganin tushe ne babba da gasken gaske, fil haƙiƙa ma ni ina ganin idan aka mai da hankali a kansa, aka ɗau matakin da ya dace a ɓangarensa, to wallahi mafi yawancin matsalolinmu za mu warware su. Wannan kuwa ba guri ba wani guri ba ne, guri ne da ko ina akwai shi, kowa ma yana zuwa gurin, kuma yana da alaƙa ta kai tsaye da gurin da kuma abin da ake da gurin, shine masallaci. ‘Yan uwa masu sauraro, inda a ce za mu waiwaya mu ga yadda masallaci zai iya yin tasiri wajen magance da yawa daga cikin waɗannan matsalolin da saita rayuwar al’ummarmu da tarbiyyarsu, da kuma taimaka musu a fita daga cikin ƙalubalen da muke ciki, to da za a ga lallai mun jima muna barin jaki muna dukan taiki. Abin da ya faru shine takaita tasirin masallaci a wasu abubuwa sabanin yadda yake a tarihi a baya. Wannan shine muke so mu farfado da shi, mu raya shi, mu kira zuwa gare shi domin samar da mafita ta alkhairi ga al'umma baki daya. Za mu tafi hutun rabin lokaci yanzu insha Allah. Idan muka dawo za mu fara tattaunawa akan wannan ginshikin batu na tushen maganin matsala da tushen samun nasara a rayuwarmu ta hanyar ɗakunan ibadanmu na bautar Allah na masallaci ɗakin Allah. Amma kafin nan bara mu je hutun rabin lokaci mu dawo, idan muka dawo za mu ɗora adakacinmu.

0: Wace illa hakan ke haifarwa da 'yan kasuwar? Za ku ji cikin rahoton da wakilinmu labaran Isa Sharaɗa ya haɗa mana.
1: Bashi wata ma'amala ce da ke kasancewa tsakanin al'umma ta hanyar saye da siyarwa, wadda addinin Musulunci ya yarda da ita. Hakan yasa al'umma suka ci gaba da harkokin saye da siyarwa tsakaninsu daga gari zuwa gari. Sanin kowa ne don cinikayya ta yi nisa a tsakanin 'yan kasuwa, wanda har ta kai ga amincewa ga abokin ciniki a bashi bashin kaya ko kuma a yi masa lamunin rago kuɗin da suka gaza a hannunsa. Sai dai kuma duk da irin wancan lamuni da 'yan kasuwa ke wa abokan cinikayyar tasu, bai hana wasu ƙin biyan 'yan kasuwa bashin da ake bin su a kan lokaci, wanda hakan na sanya 'yan kasuwa cikin mawuyacin hali ko kuma durƙushewar kasuwancin, kamar yadda za ku ji daga bakinsu.
2: Bashi akan ɗan kasuwa, ana shi kuɗinsa, ba ƙaramin tasiri yake mai wajen karye tattalin arzikinsa ba. Ka samu ƙaramin ɗan kasuwa, ka karɓi bashinsa na naira 100, a 100 nan ya ci naira 50, ka tafi wata ɗaya baka biya shi bashin nan, dole ɗan kasuwa yanzu sai ya nutsi ya duba yaya zai yi bashi da abokan hulɗarsa, musamman ƙananan 'yan kasuwa.
3: A matsayinmu na 'yan kasuwa, babbar illar da karɓar bashi, kana son ka je sagan kaya, kuɗinka bai kai ba, sakamakon an karɓi bashinka ba a kawo maka da ruwa.
4: Za ka ga ka daɗe da kwastomomi kuna ma'amala da su, akwai yanayin da kwastoma zai zo ya ci ma bashi, wannan ma ya zo ya ci bashi, to babu lalle ma a ranar ka samu abin da ka bayar bashi ɗin. In dai mutum zai ci gaba da yin hakan, sai ka ga mutane da yawa duk sun rasa shagunansu na kasuwanci na yau da gobe.
3: Matsalar rashin biyan bashi da ake yi game da 'yan kasuwa masu ƙaramin ƙarfi, wanda yake ganin cewa yana neman yadda zai tsira da kansa, shi idan an tambaye shi bashi, in ya hana a jawushinsa, in kuma ya bayar a hana shi. Sannan kuma idan ka bada bashin su kansu mutanen ba za su zo su biya ka ba.
1: Sheikh Fasih Muhammad Gwani ɗan birni ya yi ƙarin haske a mahanga ta addinin Musulunci fannin al'amuran bashin.
5: 'Yan kasuwa da mutane suke zuwa suke karɓar kayansu, wani ya alƙawarin sai ƙarshen wata, wani kuma ya alƙawarin cewa a gurin aiki in ya karɓa zai kawo ƙarshe, daga nan ya yin jinkiri yana nauyin bashi. Su wa'innan annabi ya nuna cewa aikin su zalunci. Akwai hadisi cikin Sahihain Bukhari da Muslim da annabi ya ce madulul ghaniyyu zulm, ta wurin bashi da jinkirin bashin wanda yake da shi kawai ya karɓi kayan 'yan kasuwa amma ya ƙi basu, annabi ya ce wannan zalunci, wanda Allah ne da kansa ya haramta. Ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama. A wani hadisi annabi ya ce babu zunubin da bayan ajiyar hukuma da Allah ya alahira, wanda Allah yake gaggauta tun a duniya, jikinka ya gaya maka gani a rayuwarka ta aiki ko a rayuwarka ta kasuwanci ko ta mu'amala, ka game da tangarda mutuwan nan ba wanda ya san lokacin da ta zo masa. Da yawa wasu an zo an ce ma ana bin baban su bashi ta suke a kai ƙara su ɗau lauyoyi wanda ya nasara. To kaga in baka yi sauri ka biya ba, kana cuta 'yan kasuwa kana ta wurin bashi, wa ya san gawar fari.
1: Ya kuma ƙara jan hankalin al'umma dangane da irin hukuncin da ke faruwa fannin al'amuran bashin.
5: Shi dai bashi wani abu ne wanda yake Musulunci ya dube shi kuma ya bada matsaya a kansa, domin ko da Alƙur'ani ka koma zaka ga ayar da tafi kowace tsaho a cikin Alƙur'ani, ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bidayni, wanda ta kunshi dokoki da ka'idoji da sharaɗan da ya kamata a ce idan za a yi bashi an kula da su. Da yawa an samu hadisai da suka yi magana akan bashi, idan ka ba wa mutum wani nau'i ne na taimako da sadaka da zaka samu, to wannan ne yasa din zaka ga da yawa mutane sukan ga cewa idan buƙatar neman bashin ta taso sukan nema. To amma yana da garari da hadari ba kankani ba. Iya abu guda uku da ya zo a hadisai kan bashi, to ya nuna mutum in dai da yanda zai ya kamata ya haƙura da shi.
1: Fatan waɗanda ake bi bashin za su je su biya idan Allah ya hore musu. Rahoton kenan, labaran Isa Sharaɗa a labaran Rahama.
0: Fadar shugaban ƙasa ta musanta rahotannin da wasu mujallu suka wallafa cewa 'yan Najeriya ba sa son shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Mai ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shawara kan yaɗa labarai da harkokin sadarwa son da ya dare ne ya bayyana hakan wata sanarwa da ya fitar, inda ya ƙalubalanci rahoton da mujallar The Economist ta wallafa a kan gwamnatin shugaban ƙasar. Da ya ƙalubalanci mujallar da cewa ta dogara ne da bayanai marasa tushe a kan yanayin siyasa da tattalin arzikin Najeriya. Dare ya kuma ƙalubalanci ikirarin mujallar cewa 'yan Najeriya ba sa son shugaba Tinubu. Yana mai cewa wannan magana ba ta dace da abin ya kira sauye-sauyen tattalin arziki da tsarin gudanar da gwamnati da ake ci gaba da aiwatarwa ba. A cewar dare, mujallin ƙasashen waje sau da yawa suna

0: To barkan mu da dawowa yanzu kuma labaran namu zai dora. Gwamnatin jihar Kano ta umarci ma'aikatan gwamnati da basu ritaya ba saboda shekaru ko tsawon lokacin aiki da su bar aiki nan take tare da mika takardun gwamnati kadarin da ayyukan da ke hannunsu. Wannan na cikin sanarwar da babban sakatare mai kula da ma'aikata da tsarin aiki Abba E Dunguwawa ya fitar a madadin shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kano a ranar 6 ga watan Oktoban shekarar nan da muke ciki. Sanarwar ta ce ci gaba da aiki bayan cikar lokacin ritaya ya sabawa dokokin aikin gwamnatin jihar Kano da sauran ƙa'idojin aiki da ake amfani da su. Ta kuma umarci manyan sakatarori, shugabannin hukumomi da daraktocin gudanarwa da kula da ma'aikata su tabbatar da aiwatar da umarnin nan take. Sanarwar ta ƙara da cewa jami'an da aka samu yana taimakawa koyar da ci gaba da zaman ma'aikacin da ya ritaya zai fuskanci matakin ladabtarwa bisa dokokin aikin gwamnati. Matasan masu bautar ƙasa guda 20 da aka sace a Imo sun shaƙe iskar 'yanci. Dukkan matasan nan guda 20 da suka tafi aikin yi wa ƙasa hidima na NYSC tare da wani mutum ɗaya da aka yi garkuwa da su a hanyar Uweri zuwa Onitsha a jihar Imo sun samu 'yanci. Rahotanni na cewa dukkan waɗanda aka kuɓutar ɗin halin yanzu suna samun kulawar likitoci a asibitin hukumar tsaro ta farin kaya da ke birnin Uweri. Anan kuma wani ƙwararren likitan cututtukan zuciya na soji Manjo General Life Enjemba ya shawarci jami'an soji da waɗanda suka yi ritaya da ba su da muhimmanci, wato da su ba wa lafiyar zuciyarsu muhimmanci ta hanyar duba lafiyarsu akai-akai, motsa jiki, cin abinci mai gina jiki da samun isasshen hutu. Enjemba ya bayar da wannan shawara ne a wata hira da kamfanin dillancin labaran Najeriya a ranar Laraba a Abuja. Da ya ce hawan jini na daga cikin cututtukan da suka fi yawan addabar zuciya da jijiyoyin jini tsakanin jami'an soji da ke aiki da kuma waɗanda suka yi ritaya. Ya bayyana cewa wasu bincike sun nuna cewa hawan jini ya kai kashi 15 cikin 100 na cututtukan da aka yi wa galibin jami'an soji da suka yi ritaya magani tsakanin shekarar 2015 zuwa ta 2020. Anan kuma kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa domin binciken mutuwar mutane 37 da ke tsara wani wurin tsare masu laifi na hukumar Civil Defense a Amina da ke jihar Neja ya nemi ƙarin makonni 2 domin kammala aikinsa. Shugaban kwamitin Jonathan Curry ya ce an samu ci gaba a binciken amma ana buƙatar ƙarin lokaci kafin a kammala rahoton. Kwamitin ya zarci wurin da aka tsare mutanen ya gudanar da binciken gawaki tare da tattaunawa da jami'an hukumar NCDC waɗanda suka tsira, iyalan waɗanda suka mutu da sauran shaidu. An kuma tattara bayanan takardu da na binciken kimiyya. Kuri ya ce har yanzu ana jiran wasu rahotannin binciken gawaki da na kimiyyar lafiya yadda kwamitin ke nazarin shaidu da bayanan da ya tattara. Ya ce ƙarin lokacin zai baiwa duk waɗanda lamarin ya shafa ciki har da jami'an da aka dakatar damar gabatar da bayanansu kafin a kammala binciken. Gwamnatin tarayya ta amince da ƙarin wa'adin makonni 2. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakuri ya yaba wa sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero bisa yadda yake mutunta doka da kuma bin umarnin hukumomin tsaro. Bakori ya bayyana hakan ne yayin wata ziyarar ban girma da ya kai wa sarkin a fadarsa da ke Nasarawa. Ziyarar ta biyo bayan sanarwar da sarkin ya gabatar wa hukumomin tsaro na cewa zai yi take a kan doki zuwa Yakasai domin halartar bikin saukar Alkur'ani. Kwamishinan ya ce manufar ziyarar ita ce roƙon sarkin da ya dakatar da shirin hawan dokin domin kare zaman lafiya da tsaron jama'a. Ya bayyana cewa hukumomin tsaro sun tanadi cewa duk wanda ke shirin gudanar da hawan doki ko wani taro ya kamata ya sanar da su a rubuce a ƙalla sa'o'i 72 kafin taron. Sai da ya ce a wannan karin hukumomin sun fi so a soke hawan dokin gaba ɗaya. Bakori ya roƙi sarkin ya je wajen taro da mota kamar yadda ya saba yi. Yana mai cewa hukumomin tsaro na son kaucewa duk wani abu da zai iya haifar da tashin hankali ko barazana ga zaman lafiyar jihar Kano. Kwamishinan ya kuma ya bayyana Aminu Ado Bayero a matsayin basarakin da ke mutunta doka wanda akai-akai yake bin umarnin hukumomin tsaro tare da fifita zaman lafiya. Ya roƙi Alhaji Aminu Babba ɗan agundi sarkin dawaki babba da wani babban mai ba sarkin Kano shawara da su ci gaba da marawa sarkin baya tare da ƙarfafa haɗin gwiwa tsakaninsa da hukumomin tsaro. Da yake mayar da martani sarkin Kano Aminu Ado Bayero ya gode wa kwamishinan da tawagarsa bisa ziyarar tare da tabbatar musu da cikakken haɗin gwiwa. kansa ya ce zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kano na daga cikin abubuwan da yafi baiwa muhimmanci kuma zai ci gaba da goyon bayan duk wani kokari na tabbatar da doka da oda idan muka leka teburin wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta yi cancarar da takwarorta ta Shooting Stars a kwantan wasan mako na biyu na gasar Premier League ta kasa da suka fafata da yammacin jiya Wannan dai shine karo na hudu da wasannin gasar Premier da Kano Pilas ke raba maki da abokiyar karawarta a inda a baya tarareki Sport Lagos da Enyimba da kuma Inter Lagos sai dai kuma Kano Pilas na daga cikin kungiyoyi biyu da har yanzu ba a yi nasara a kansu ba yanda gasar ke shiga wasanni mako na takwas Za fara wasannin mako na takwas na gasar ne a gobe Juma'a da wasa tsakanin Katsina United da Enyimba sai kuma ranar Asabar a inda Okoroda City za ta kara da Kwara United yanda a filin wasa na Sana Bacha Ramchas Bey za ta karbi bakuncin Niger Tornadoes Daga ketare ajiyane aka cika shekaru uku cir da Hamas wacce ke gwagwarmayar yantar da Palestine ta kai farmaki a Isra'ila da ta kashe Yahudawa 1,200 tare da yin garkuwa da wasu fiye da 250 tare da taimakon Amurka Isra'ila ta kaddamar da gagarumin yaƙi inda ta kashe Palestinawa sama da 70,000 yanda sama da miliyan 2 suka rasa mahallansu bayan taruguza kusan ilahirin gidajen da ke zirin na Gaza shekaru uku bayan faruwar lamarin kasashen Turkiya Pakistan za su aike da dakaru domin bayar biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen Houthi ana na Yemen wanda suka zafafa har-hare kan kasar ta Saudiya Matakin aikiwa da dakarun na zuwa bayan da kasashen uku suka amince da fara aiwatar da yarjejeniyar taimakekeniyar junan da suka kulla a watan Agustan na shekarar nan mai suna yarjejeniyar birnin Makka wadda ke nufin cewa duk wanda ya kai wa ɗaya daga cikin su hari tamkar takalar dukkanin su ne. To yanzu kuma za mu je ga rahoton mu da ya shafi hasashen masana ne da ka iya kasancewa.
1: Alamis dinnan da yardar Allah rahoton hasashen masana yanayi namu zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan inda karamar

0: 6 daga arewa ta tsakiya garki dake babban birnin tarayyar Abuja da Kefi dake jihar Nasarawa yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 daga kudancin kasar nan Port Harcourt dake jihar Rivers ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 22 idan muka tsallaka kasashen waje Khartoum babban birnin kasar Sudan hasken rana tare da gajimare ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 birnin Sabaha na kasar Libya yanayin lulumi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 zamu kammala rahoton na birnin Mumbai na kasar India inda ake sa ran samun hasken rana tare da washewar sararin samaniya a bisa ma'aunin yanayi na 27 ku ci gaba da sauraron labaran Rahama Radio domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ketare Khadija Abdullahi Sharada a labaran Rahama
1: To da rahoton sashen masana yana labarin namu na wannan safiya kamala sai dai kafin mu sallama ga tushen muhimman kanin su mun ji cewa gwamnatin tarayya ta biya bashin albashin watanni 8 na ma'aikatan jami'o'i NCDC ta ƙara tsaurara matakai kan matakai bayan bullar cutar Ebola a Kenya inda muka ji cewa Najeriya ta daina dogaro da man fetur wajen samun kudaden shiga a cewar shugaba Tinubu madadin sashi labarai da lamarai da kullum na gidan Radio Rahma Farancin Al'umma musamman editan da ya tace ta tara labaran Hussein Ambo Indabawa sani da na karanta a matulmi Zabraman da ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Farancin Al'umma kan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio

0: Yusuf mutum ne kare ne mai tausayi da jin kai da kuma shiga lamuran al'umma al'ummar jahar Kano domin darewar managartan irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da sako kananan hukumi 44 mu tabbatar mun fito mun sake zabar gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf karkashin inuwar jam'iyyar APC a Kano ne biyu wannan sako ne daga matawallan kibiya Alhaji Hamisa Aliyu
1: zuwa aka ce mun ka fita
2: ina ta ba mu da maskar baharaji daga san nake yanzu
1: habba Alhaji Abdalla ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
2: wannan haka yake to amma wai ni yau bari mu tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
1: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka tulu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samun da sinadaran tsabtace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
2: da ka ta Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
1: yayi kyau ai kika nan mallaka gidaje a wannan gwamnati shaguna da kantina kan

0: shika a birni ne karkar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
2: Idan kana maganar malamai a jihar Kano, mu a fadar jihar Kano ma, makarantar mu daga cikin gida na daya a jihar Kano da yake addu'a a duniya da Najeriya. Ba mu san da wannan kungiya ba, mu muna tirda Allah da dinta kalaman da suka yi guda biyar yan siyasa ne, kuma magana muka yi ta alƙawari.
3: Wai me yake damun Najeriya ne? Baya-bayan nan ministan kuɗi ya ce sun tara trillion 15 ranar litinin ɗin nan ministan jiragen sama ya yi ikirarin cewa asusun ƙetare na Najeriya ya kai dala biliyan 50. To amma ma'aikatan matatan mai ta Port Harcourt an gaza biyansu albashi na watanni 7.
4: Ga sakon sanata Barau, local government 13 nan ta Kano ta Arewa, za mu ba da umarni Talakawa ƴan Dangwale ko da Super Glue ko da gam ka zauna akan wannan kujera ta sanata, sai sun bambare ka da karfin ƙuri'ar register su, domin kasancewar Kano ta Arewa ta Alhaji Murtalasi daga Ladiman Gara ce.
5: Ita ba magana zarar bunu ce. Babu wani timi ko wani ɗan easy buy da zai zo ya ce zai gyara wannan magana ta ƙuruciya a siyasa. Gara shi wannan gajeren na buci a bashi shawara bin na gaba bin Allah. Sanata Barau Jibir Maliya gaba yake da ku a jihar Kano. Na biyar ne a Najeriya. Billahi al'azim in kun shirya mun shirya.
6: Idan kuka biyo mu sannan hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalinka, shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi, sunana Abbas Salisu Soran ɗinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu. Da alama dai 'yan hamayya na ci gaba da ribatar matakin janye tallafin man fetur da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta yi tun a jawabin da shugaban ya gabatar na karɓar mulki a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023 da ta gabata, da nufin jawo hankalin al'umma su zaɓe su a wannan zaɓe da ke tafe, kasancewar har zuwa wannan lokaci da ake shirin gudanar da wani babban zaɓen. Shugaban na cewa yana nan a kan bakansa na tafiya kan waccan manufa tasa ba gudu ba ja da baya, dukko da cewa da yawan al'ummar ƙasa na cewa ba su ga natijar da wannan mataki nasu ya samar ba, domin ban da mawuyacin yanayin da hakan ya ƙara jefa su a ciki, ba su iya ƙirga ribar da gwamnatin ke ƙirarin cewa an samu ba sakamakon wannan mataki nata da ta ɗauka. Tun da kamar yadda kuka ji cewa ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya yi alkawarin dawo da sanya tallafin matukar al'ummar ƙasa suka zaɓe shi a wannan zaɓe da ke tafe. Kazalika shi ma Peter Obi da ke yi wa jam'iyyar ANDC takarar shugabancin ƙasa ya yi mi'arar koma baya, inda yanzu shi ma ya ce zai dawo da tallafin muddin al'ummar ƙasa suka zaɓe shi. Amma bayan ya murƙushe mugunyar ta'adar nan ta cin hanci da rashawa da ake zargin ita ta mamaye tsarin na tallafin, wani abu mai kama da arashi shi ma ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke a wannan rana ya sha alwashin dawo da sanya tallafin man fetur ɗin, wanda har ma ya ƙara da cewa zai saukar da farashin kowace lita guda ta man daga naira 1,400 da yanzu ake siyarwa zuwa naira 300 kacal kan kowace lita guda, Donald Duke na sheda hakan ne a yin wata tattaunawa da aka yi da shi a daya daga gidan talabijin na wannan kasa inda ya kara da cewa bai ga dalilin da zai sanya mahukunta suke daidai ta farashin tataccen man da ake siyarwa da al'ummar kasa da yadda ake siyar da shi a kasuwar duniya ba dan haka ya kalubalanci yadda gwamnatin ta janye tallafin man fetur wanda ya nasabta hakan da cewa shine ya jawo wannan kuncin rayuwar da al'ummar kasa ke ciki a yanzu wanda kuma koda a shirin mu da ya gabata kun ji matakin da wata kungiyar malaman addini ta jihohi 19 na arewacin wannan kasa suka dauka a yayin wani taro da suka yi na kimanin malamai 1000 a wannan jaha inda suka nuna rashin aminta ga yadda kamun ludayin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke ci gaba da murginawa hususan ma a fannin tattalin arziki wannan ce ta sanya kungiyar arewa fo a suwaju ta aiko da martaninta ga waɗancan kalamai ta bakin mambanta kungiyar malam Ismail Murtala Zawai
2: idan kana maganar malamai a jihar Kano mu a fadar jihar Kano ma makarantar mu daga cikin gida na daya a jihar Kano da yake addu'a a duniya da Najeriya ba mu san da wannan kungiya ba mu muna tirda Allah da dinta kalaman da suka yi guda biyar yan siyasa ne kuma magana muke ta alƙawari cewar zami shekara 8 mu yan arewa za mu ba yan gudu su shekara 8 wannan ko siyarda ko kar siyarda sa su akai dukkan munufofin Atiku Abubakar da isa gaba na azabe shi munufofi ne wanda ba su cancanta azabe shi ba
7: amma kalli siyakin abin da suke magana akai yanayin da suka ce al'ummar hususan arewa suna ciki na rashin tsaro da kuma kuncin rayuwa ga hauhawar farashin kayan masarufi duk babu haka ne
2: abubuwan da suke faruwa ba harkar shugabanni ne na mulki ba harka ce da aka kauce tsarin Allah subhanahu wataala idan ba a dawo an dubi martabar Allah da manzon Allah ba ko da irin rayuwa zai wallahi ana cikin nadama dole a shiga musiba ta tsada man fetur ta fari duka alqur'ani ya faɗi wannan abubuwan
7: to amma a waye yake shugabantar kasar misali ba rauni ne na shugabanci ba
2: kamar da suke Allah ne subhanahu wataala ya ce idan kuka bar ni zan ba ku shugabanni daidai da ku shugabannin da suke mana shugabanci kowa zai zo wallahi sai ka je gara a suwaju da shi domin Peter Obi ba akan mun ba addini zai zo ba ba akan mun ba aiki zai zo ba kristan a baya haka yi campaign Atiku Abubakar kuma a baya ma ta yi kada a kira shi da alhaji kuma yace in yi zama shugaban kasa zai sai da matatan man fetur din ma gaba daya ba ma jin talafi ba saboda wannan tsarin da wasu arewa suke yi idan kai ba shugaban kadiriya bane ko shugaban izala ko shugaban tijaniya ko kuma malamai na dubu masu sirri asrar irin mu wallahi lazim kowa ya kai a suwaju ma ya fi karfin ka
7: juwaye 19 ake magana na arewacin wannan kasa anya ko za ku iya tunkarar wayannan musu kama da 1000
2: to ai jagoran da biyan ma sunansa Sheshi Abdulaziz Yari ga 60 ga 69 haka zalika engineer Abdullahi Tijani Mamun Gurzo a Kano kowa ya san shi Abba Kabir Yusuf da yake gwamnatin jihar Kano jikan manzon Allah ne kuma duk abinda Abba ya dako wanne ne baya taba zuci al'umma harkar pension harkar titi daukar ma'aikata Abdulsalam Abdul Karim ya zaura sunansa ma khadimul umma wajen taimaka al'umma kai mu ne muke da abun fade a Najeriya arewa fo a suwaju A4A
6: Malam Ismail Murtala Zawai kenan daga kungiyar arewa fo a suwaju a wannan jaha wannan kuma na faruwa ne yayin da a wannan rana ma'aikatar matatar mai ta Fatakot suka gudanar da wata zanga-zanga tare da rufe kofar shiga matatar suna daga kwalaye da ke bayyana mawuyacin yanayin rayuwar da suke ciki na rashin biyan su albashin su tsawon watanni 7 da suka gabata baya ga rashin sanya su a tsarin biyan mafi karancin albashi da gwamnati ke biyan sauran ma'aikata a yanzu wannan ce ta sanya ma'aikatan suka baiwa kamfanin mai na kasa wa'adin sa'o'i 48 kan ko dai mahukuntan su su aiwatar da wannan bukata ta su ko kuma su rufe matatar man ta Fatakwal Kacukan to ko yaya masana kan tattalin arziki ke kallon wannan dambarwa da ta taso a yanzu Dr. Abdulsalam Muhammad Kani na cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kuɗaɗen gwamnati da cigaban al'umma ta fi da gnada ta cewa game da hakan
3: wai me yake damun Najeriya ne baya-bayan nan ministan kuɗi ya fito ya ce sun tara kimanin trillion 15.1 wani abu a iya kuɗin tallafin man fetur ranar litinin din nan Festus Keyamo ministan zirga-zirga jiragen sama ya fito ya yi ikirarin cewa gwamnatin tarayya a iya filin sauka da tashin jirage na Lagos ta kashe biliyan 663 da doriya a cikin jawabin nasa ya yi ikirarin cewa asusun ƙetare na Najeriya daga dala biliyan 3 ya kai dala biliyan 56 wanda in ka juya a naira kana fa magana ne akan zunzurutun kuɗi kimanin trillion 77 haddadugo wani abu to amma ka jifa wai ma'aikatan matatan mai ta Port Harcourt an gaza biyan su albashi na watanni 7 kuma ba a yi musu wannan ƙarin albashin da aka aiwatar na sabon tsari ba sannan abin takeicin sai ka ce to wai ita wannan matatan man da ake magana ta Port Harcourt din tana aiki ne idan ba ta aiki me yasa ba za a canza musu guraren aiki ba su ba su da laifi ma'aikatan ine maka aiki matukar baka ban takardar sallama daga aiki ba wajibi ne duk wata ka dau haƙƙi na ka bani kuma wajibi ne haƙƙin su na watanni 7 nan a dauka a basu wajibi ne a aiwatar musu da sabon tsarin albashi kuma yanzu yadda aka gaza biyan su wannan haƙoƙin nasu sai kai tambaya guda daya ina kuɗaɗe da gwamnati take ikirarin ta samu daga tallafin mai ina kuɗaɗe da gwamnati take ikirarin asusun ta na ƙetare yanzu ya tashi daga trillion 4 har ya kai trillion 77 da doriya ina basussuka da Najeriya take ikirarin ta ciwa wannan shi ake cewa misplacement ma na priority tunda matacin nan ba sa aiki a canza musu wajen aiki mana ko gwamnati ta dauki haƙoƙin su ta basu a san koma menene ya kamata a ce ayi
6: Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan masanin tattalin arziki a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi to amma duk da wannan kalubale da ake ganin gwamnatin na fuskanta iri-iri a cewar mabiyanta irin CSA Alhajiji na goda daga kungiyar A4A kuwa yana ganin babu wanda al'ummar arewa ya kamata su sake zaba a wannan zabe kamar Asuwa Jibola Ahmad Tinubu to ko ina dalili nasa
8: Mai girma shugaban kasa Asuwa Jibola Ahmad Tinubu ba abin da yake rike da shi sai alƙawari da amana da muka shirya tsakanin arewa da kudancin Najeriya. Yan kudancin Najeriya suka goya mana baya. Suka yadda cewa General Muhammadu Buhari ya shekara 8 yana mulki a Najeriya. Kwankwase gudu, Atiku ya gudu. Amma mai girma Asuwa Jibola Ahmad Tinubu ya tsaya a bayan mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa da gafara. Yayi masa rumfa har sai da Allah ya sa ya ci zabe a 2019 yanzu mai girma shugaban kasa Asuwaji yazo ya shekara 4 mu yan arewa an san mu da amana an san mu da gaskiya zamanin shugaban kasa Muhammadu Buhari a ganka da buhun shinkafa yanzu kaji ana cewa an harbe ka amma a gwamnatin Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ko ina shinkafa taliya zaman bita duk wani abu da ya danganci wanda dan Najeriya zai ci ya ji dadi yayi walwala sai da mai girma shugaban kasa Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ya saka masa mara yanzu a arewacin Najeriya gaya mun yaro matashi da ya isa inoma buhu 30 wanda zai iya siyan babur lifan amma a gwamnatin Asuwaju ake raban mashina ta fuskar tsaro ana nan ana ta kokari a hana wannan abin da ake na cin amanar al'umma na karkashe-kashen juna da ake yi na wa'annan yan bandit din mai girma shugaban kasa Asuwaji Bola Ahmad Tinubu sai ya kawo sasanci da taimako da gina al'umma da gina kasa a cikin wannan harkar da ake yi ta shugabancin Najeriya muna tare da kai APC
6: snack sai dai fa duk da wannan karfin gwiwa da mabiya gwamnatin irin su SA Alhajiji na goda ke da shi na sake zabar shugaban kasar a ganin wasu mabiya jam'iyyar ta APC irin su Ustaz Mai Gaskiya Kumuriya akwai buƙatar ya baiwa ƴan kungiyar ta A4A wata shawara domin su gabatar da ita ga shugaban gabanin su sake zabar nasa kamar yadda suke raji
9: ai har tara kar ku da yan abin duniya yasa ku je kanku da kanku a matsala kwanan nan akai zabe a Osun aka tura jami'an tsaro 40 dan kungiyar FOA idan daga ce kuke yi kuna so a sake zaben Tinubu a Arewa to ku bai shawara wadannan jami'an tsaro 40 a tura su Zamfara da Sokoto da Kebbi da Katsina da Niger a koru wadannan shakkiyan dan bandits din su daina kashewa da boto da yan uwan ma Arewa mai girma gwamna muna tare da kai babu gudu babu ja da baya kai Ismaila naji kana cewa a zo a yi mukabala da kai wace mukabala za a yi da kai a lokacin da masu zabe basu ga abin da kai ba suna ji a jikin su ba aiki ba aike tun daga campaign baka ƙara komawa wata mazaba ba yan jami'a sun yi mamaki zanta cika da kake yi a radio a lokacin da Kano ta Arewa ba da wayar salon yan siyasa malamai jami'an tsaro sarakuna yanzu kuma akwati akwati duk sati mutum 100,000 kowa ya jari kai kuma kana ina kwanan nan batayya ya kewaye mazabu 171 ya rubuta matsalolin al'umma ya ba su hakuri saboda haka shi za a zaba kai kuma kai zaman ka Abuja tunda ba za ka iya ba yan gudun wata sa'a Kawu Ismaila Kabira Alasarin Hafizu Zubur ga madan shi ba ƙara umma ta gaida Aisha akan ta gudu a zaba honorable Batayya rabin ku da kibiya a zaba honorable Yusuf Jibrin Jaiwai Global karma kuma bunkure a zaba honorable Ali Ibrahim Abdul Mato baya ne goyen murayu kwarin kos
6: kalaman na ustazi mai gaskiya ku muriya sun zo ne a yayin da shi kuma SA Aminu Gurgu mai fulo duka daga jam'iyyar ta APC shi ma ke baiwa shugaban kasar game da gwamna Abba Kabir wata shawara
10: ma shugaban kasa muna godiya bisa kauna da yakada da ayyuka da kafa tattalin arzikin kasa da kake a fadin Najeriya ga aiki ba da lefalana anan ma nake tuna mai girma Balaraban Gona irin kaunar da take tsakaninka da kanawa mata matasa yan kasuwa yan siyasa cewar fadin shugaban kasa ta yi alƙawari sakamakon gobara a Sanga za a bada naira biliyan 5 kudin shiru har yanzu ba su zo ba kungiyar gwamnati biliyan 3 har yanzu ba su ƙara su ba hada ƙarfi da ƙarfe gwamnan Kaduna gwamnan Jigawa amintaccen ka gwamnatin Katsina ku je gaban mai girma shugaban kasa a fito da kudin nan kafin mu yi gazabe cewar na ga mai girma shi kansa adaka fara kunkuni na san sun ga da bala'in talin guda mai girma Balaraban Gona kudin da aka turo ni mai girma shugaban kasa biliyan 6 ai gaggawa a saka musu kuma wannan kuri'a mutum 57,000 muna buƙatar ta mai girma Balaraban Gona kai approval na masu gratuity sama da biliyan 36 amma kudin nan na baya baya biliyan 5 sun da kari shi kansa ai gaggawa a basu da wun gwamnatin ka da tadar kamala Ibrahim Shekarau ta dan juma ce da dan jimai da girma Balaraban Gona kocin din sai masu gida ka bashi naira miliyan 7 kudin aiki idanu miliyan 17 sun gagara kai a ciki ma ana zargin an kashe naira miliyan 4 mun goje mai girma Balaraban Gona ka ba mu advisor akan harkar support shine dan zabuwa ka tashi kai hada kimi da karfe ka je gaban mai girma gwamnati domin a biyo kocin din sai masu gida ai ma aikin idanun nan naira miliyan 17 domin 2027 mu killace wannan kuri'ar a zabi mai girma Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tilmu yan majalisar tarayyar mu yan majalisar sanatocin mu gaba da su da Kamal Ibrahim Shekarau APC sak
6: yayin da SA Aminu Gurgu mai fulo ke nema wa wasu yan kasuwar wannan jaha da suka gamu da iftila'i dauki mun karbi bakuncin shi kuma Rabi'u mai waya Limawa wanda shi ma ya shigo yana godiya ga gwamna Abba Kabir Yusuf bisa yunkurowa da yace yayi da nufin baiwa yan tebura na kantun kwari haƙoƙin su
11: kasancewar yayin

0: Ma sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa har ma da nishadantarwa. A cikin kunshiyar rahotannin namu na yau za ku ji yadda aka tsinci gawar wani matashi rataye a cikin daki a unguwar Sheka da ke karamar hukumar Kumbotsa a birnin Kano.
1: Ta bude magaraban sai kawai suke cewa kai wani kutun dazu tun la'asar ya shiga yake ce mana zai dan kwanta ba shi da lafiya. To kuma tun da ya shiga mun ji shi shiru.
0: Sannan za ku ji yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi nasarar damke wasu matasa da suka kware wajen amfani da bindiga suna kwatar babur din a daidaita sahu.
2: Suka zo suka fito masa da wuka da bindiga suka ce da shi isauka, ya sauka yi shiru, idan ya magana za su harbe shi.
0: Haka kuma shirin na nan tafi da rahoton nan naku na sanin asali, inda za ku ji asalin samuwar unguwar Sudawa da ke nan birnin Kano.
3: A unguwar Sudawa, sarkin Kano Alu ya zauna kafin ya zama sarki. Haka kuma Roman Kano Abdulkadir mahaifin wakilin Kudu magaji shi ma a unguwar ya zauna.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanon rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin tambihi game da hanyoyin rage raɗaɗin rayuwa.
4: Lokaci ya wuce da zaka sa ɗanka a makaranta a wata unguwa, bayan kuma gidanka wata unguwa ne, kamar yadda muke yi da.
0: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu buɗe shirin, mu karɓi saƙon talla.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su, aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugun, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar, duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-44-85 ko 0806-37-22-22.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
7: Hajiya, an sha hidiman biki fa? Ya ko ɗakin ƴar baba?
8: Ai, sai jiya na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gwangwaje ta da katifar uniform.
7: Ai, katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mora, sauki ga kuma ƙara lafiya.
8: Har da lafiya mai gida?
7: Ƙwarai kuwa, domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙer inganci.
8: To ni ma mai gida fa, gaskiya
7: na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
8: Ina godiya mai gida.
7: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
0: Barkanmu da dawowa. Mai sauraro, za ka iya sauraron mu a ko'ina kake a faɗin duniya ta adireshinmu na yanar gizo, wato www.rahamatv.com a yanzu. To, tunda an ce ga goshi ga gabas, bari mu buɗe shirin gadan-gadan da jin yadda hukumar 'yan sandan jihar Kano ta yi nasarar damƙe wasu ɓatagari da suka ƙware wajen shiga cikin adaidaita sahu, suna amfani da bindiga da wuƙaƙe, suna kwacewa mutane babur ɗin a daidaita sahu a yankin Zogarawa da ke ƙaramar hukumar Dawakin Kudu. Ibrahim Shehu Zogarawa, guda ne daga cikin wanda rundunar ta yi nasarar kamawa ga kuma yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya zanta da shi a lokacin da ya shiga hannun hukumar.
9: Me sunanka? Ibrahim Shehu. Shekarunka nawa?
10: Shekara ta 22.
9: A ina kake da zama?
10: Garin Zogarawa.
9: Ka ji abin da wannan matashin ya faɗa?
10: Eh, naji.
9: Shin abin da ya faɗa haka ne ko ba haka bane?
10: Gaskiya ne, abin da ya faɗa haka ne.
9: To me wai me akai masa ne, me kuka yi masa? Gaskiya zaka faɗa?
10: Shi dai wannan abin da ya faɗa gaskiya ne. An dauko shi daga Hotoro, an ce da shi izo irga.
9: An dauko shi, suwaye suka dauko shi?
10: Mu ne nan muka dauko shi.
9: To ina jinka.
10: Mun dauko shi ne akan ya kawo mu irga drop zai dawo da mu. Mun tsadance da shi akan naira 8,000. To shine da muka zo da shi nan irga din sai aka shiga da shi cikin wani lungu. To da muka shiga cikin lungun su dama wannan da shi da wani shi kuma shine sai
9: shi wannan wake nan.
10: Shi wannan Abubakar Isa.
9: Ya kuke da shi?
10: Shi wannan abokina ne. Shine sai suka fito da shi da daya abokin namu. Su biyu suka zo suka fito masa da wuka da bindiga suka ce da shi isauka. Ya sauka shine suka sha shi cikin lungu suka ce da shi yi shiru idan yayi magana za su harbe shi.
9: To ya kai da shi da kudin sa da dai sau da wayar tasa.
10: Da kudin sa da dai da ta sau su ne nan suka caje shi suka dauki kudin. Wayar ma yanzu haka tana dakin shi wannan abokin na.
9: Kun kai shekara nawa kuna irin wannan fashi da makami?
10: Gaskiya domin Allah ni wannan ban taba yi ba. Abokanaina ne nan yanzu ma suka zo suka hada suka ce da mu ya ra'ayi yadda zamu dai mu samu kudi shine nan sai suka bujiro da wannan shawara. To kuma tsautsayi ya shigo da ni. Ni wallahi wannan harka ba a taba yin ta da ni ba.
9: To kai in an tabbe ka yanzu waye saka a wannan harka ta fashi da makami? Waye ja ko ciki?
10: Gaskiya zan iya cewa abokai ne tunda dai da kowa ya riga ya san daga abin da nake yi.
0: Abubakar Isa Zogarawa da ke karamar hukumar Dawakin Kudu shi ma na ɗaya daga cikin barayin da a daidaita sahu da aka yi nasarar kamawa.
9: Me sunanka?
11: Abubakar Isa.
9: Shekarunka nawa?
11: 27.
9: A ina kake da zama?
11: A Zogara, Dawakin Kudu.
9: Ka ji abin da wannan matashin ya faɗa?
11: Na ji abin da ya faɗa.
9: Me yace?
11: Ya ce mun karama suke ki. Ya gina pen. Magana ta domin Allah ba mu taba sata ba.
9: Wai koya maka fashi?
11: Ni babu wani koyan fai ba fashi muka ba wani yana ba koyan muka muka shiga ko muka ce ga abin da zamu ko mu je mu tafi ko muka ga muka ce tun ga abin ya kasa da ita cikin da mu da aiki ko maka maka muka bar aiki da kike nake ja.
9: To kai tsaya ma tukunna daga ganin bakin nan naka da idan ka akwai alama kana shashayi gaskiya da me da kake sha?
11: Magana gaskiya iya taba ne ke sha kudiban ɗaya da haka ciki bindiga tabo kai ya ce nan daban su wannan ma daban su harbi suke maharba ne ta ce nan.
0: To ai da ma masu iya magana na cewa kowa ya kwana lafiya shi ya so da fatan Allah ya shirya mana matasan mu amin. Wannan kenan. Tun bayan ƙara farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi al'umma ke shiga cikin kunci da halin kakanika yi wanda cin abinci sau uku da hawa abin hawa da zuwan yara makaranta ke kokarin gagarar talaka. Wannan dalilin ne yasa wani masani mai suna Muhammad Iskal Abdullahi ya bayyana dabarun rage raɗaɗin rayuwa da al'umma ya kamata su bi domin sauƙaƙawa kansu.
4: Ka ɗauko ƴaƴanka ka cire su daga makarantar da suke nesa wanda sai ka kai su da motanka ko da mashin ɗinka ko kuma sai ka biya musu dubu ɗaruruwa kuɗin bus ɗin makaranta school bus da za a riƙa biya duk term. Cire yaran ka dawo da su makarantar da ke kusa da gidanka yanda daga gida za su taka su je makaranta kuma su dawo gida. Ka ganin ma ka yanke wani nau'i na kuɗi da kake kashewa. Sai maganar masu mota ko masu mashin abin hawa kenan. In mashin kake da shi ko mota ka kalli nawa kake kashewa nawa kake da shi maganar kuɗin mai. Don haka wata rana ka hau motar wata rana kuma in ka ga kuɗin babur ko kuɗin acaba ko kuma kuɗin tasi ko bus ya fi sauki kai amfani da bus. Kai daɗin daɗawa ma idan inda zaka je ba mai nisa ba ne ta ka sayyada ko babu komai ka yi exercise ka motsa jiki ka samu lafiya. Ba dole sai ka hau mota ba. Idan kai ma'aikaci ne ka nemo ta ƴar kasuwa ko kuma kasuwanci da za ka riƙa yi.
0: Ya ƙara da cewar ba maza kaɗai ne ya kamata su koyi waɗannan dabaru ba har da iyaye mata.
4: Wataƙila koyarwa kike a makarantar gwamnati ɗan buɗaɗɗen aji ɗan ƙarami a gidanki kina koyar da yara evening lesson da yamma domin samun kuɗin shiga ko kuma ƙarin kuɗin shiga. Da dukkan da sauran dabarbaru idan sana'a ki dafa abinci ne ƙarshen mako ki shirya course na dafa abinci inda waɗanda za su zo su biya ɗan kuɗaɗe ƙalilan nan ma domin ki ƙara samun kuɗi. Haka dukkan sana'ar da kake yi ka yi ƙoƙari ka ɗan samu wani side hustle da za ka riƙa yi domin rage raɗaɗin wannan matsala da Allah ya kawo mu ciki.
0: Bukukuwan biki na ɗaya daga cikin abubuwan da ke cinye kuɗaɗe ko ma su hana yin bikin ɗungurungum. A nan ma ya sake bayyana irin dabarun da za a bi a rage kuɗaɗen kashewa saboda yadda tsadar man fetur ya haddasa mawuyacin hali ga al'umma.
4: mutane su rage taron biki ayi gangami a tara mutane a sai abinci mai yawa bayan kuma ana fama da matsin tattalin arziki na zare tallafin mai a rage bukukuwa da basu kai sun kawo ba ko kuma da basu zama dole ba kuma in ma bikin ya zama dole ayi shi dan kadan daga ƴan uwa sai abokan arziki na kusa-kusa yadda ba za a kashe kudade masu yawa ba
0: yana da kyau dai shugabanni su dinga sara suna duban bakin gatari domin nauyin al'umma Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya dora musu kuma zai tambaye su yanda suka gudanar da shi mai sauraro shin ko ka san asalin samuwar unguwar Sudawa dake cikin birnin Kano wata a cikin ta ne aka yaya margayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero da sarkin Kano Abbas wanda kuma ta samu asalin sunanta daga wani mutum da ya zo daga kasar Sudan rahotan nan naku na sanin asali da ya saba zagayawa unguwanni domin jin asalin su ya tattauna da Malam Muktar Abdullahi Gadan Kaya masani kan al'adun Hausawa domin jin asalin samuwar unguwar ta Sudawa.
3: Unguwar Sudawa ɗaya ce daga cikin unguwannin da suke cikin birnin Kano. Asalin inda ta samo sunanta wani mutum ne ya zo daga ƙasar Sudan. Ya zo ya zauna unguwar yana sana'ar siyar da dabino kuma yana siyan kaya yana kaiwa can ƙasar Sudan din. To da abiye ya waita mutane suka fara zama a gurin sai baki daga Sudan din suka riga biyo shi suna kawo kaya sai wasu ma Larabawan daga Yemen da Libya suka riga zuwa su ma suna sauka anan su siyar da kayan su kuma sai wasu kayayyakin su tafi da su kasashen su wannan dalili sai yasa ake kiran shi wannan mutum da mai Sudan saboda yawan mutanen Sudan da suke hulɗa a wajen har sai mutane suka riga kiran mutanen wajen da sunan Sudawa a haka har kuma unguwar ta zama unguwar Sudawa akwai wani mashahurin karofi a unguwar Sudawa wanda anan ne ake rina kayan da su waɗannan fatake da suke zuwa daga Sudan suke siya a wancan lokaci an ce a unguwar Sudawa sarkin Kano Alu ya zauna kafin ya zama sarki haka kuma ciroman Kano Abdulkadir mahaifin wakilin kudu magaji shi ma a unguwar ya zauna an ce a unguwar aka yaye sarkin Kano Abbas da mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero nan ne kuma unguwar wakilin kudu magaji ciroma fitaccen malami kuma dan siyasa sananne Malam Aminu Kano a unguwar aka haife shi kuma unguwar ya fara kafa Islamiyya ta farko da aka fara yi a Kano hakanan akwai shahararren marubuta waƙoƙi Malam Adamu Sandalo Sudawa shi ma dan unguwar ne
0: da fatan za ku biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke da sunan asalin wata unguwar domin sanin asali ai shike sa kare cin alli kafin shirin kuma ya ci gaba bari mu karbi sakon talla
8: Kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
12: ke je bari to kallu wannan
8: amma wannan sleeveless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
12: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
8: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
12: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
8: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
12: suna nan a jab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
13: ha gaskiya na da duk shukar mutane sai kullum mutum sai zai dinga kashe kudi bana da nisa da mako magana nake ta makarantar yara ce shi
14: sai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi
13: to in na canza musu makaranta an kai shi na
14: Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba shege bare or tsoro
13: kala
14: makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiyya tare da tahfizul qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai
13: to jin ga dole mu san mun ci ban admission
14: kana nan a Na'ibawa a Rufus Sa'adatu Rimi College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar director ɗin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0800 3216 da ɗaya ɗaya 48 haƙƙinmu ne mu kula da ilimin 'ya'yanmu

0: Za ku iya samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura, Zurat ko a kan lambar waya kamar haka 0800-675-8559.
1: Barkanmu da dawowa. To yanzu kuma sai rahoto na musamman da ke dauke da irin kalubalen da Zaurawa ke shiga ciki bayan rabuwar su da mazajen su ta hanyar saki ko mutuwa. Ga dai rahoto na musamman da Umar Ma'aruf, dalibi mai sanin makamar aiki ya hada mana.
2: Zaurawan sun bayyana halin kuncin da suke shiga bayan fitowa daga gidan mazajen nasu, wanda ya haɗar da kyama daga danginsu, kama daga yayye ko kanne da suka dawo gida suka tar. Haka kuma mafi yawan zaurawan na fuskantar rashin kula da ƴaƴan daga wajen dangin iyayensu maza. Wannan dalilin ne yasa muka zanta da wasu daga cikin zaurawa a nan birnin Kano. Shin ko wane irin kalubale suke fuskanta?
3: Kannina ba sa barin ƴaƴana su zauna a gidan su hantare su, musamman ba su da lafiya. Ko da abinci suka dafa, in dai ba ni na fita nayi buga-buga na samu abinci na ba ƴaƴana ba, ba'a ba sai dai a san musu a hannu, sannan a kore mu ɗakin kwanan ma a matsa muke kwana. Ɗan ƙaramin ɗaki ne muke haɗuwa muke kwana da su. Ba za su iya taimaka mun da ko naira goma ba, ko rashin lafiya ko abinci ba ni da shi, sai dai ma in je maƙota a san mun.
4: Muna taskar Ubangiji, ƙalubale kala-kala ba abin da ba mu gani ba. Ga su nan dai al'amura kala-kala, sai rufin asirin Allah. Ba ƙarfi ba ne bai da shi, ra'ayinsa ne ba zai kula da ƴaƴansa ba, ya bar mu. Tunda na haifa ai ya bar mu, shine fuskantar da ake.
2: Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya bayyana falalar taimakawa Zaurawa.
5: Don haka Annabi alaihi salatu wasallam yace mai taimakawa bazawara yafi wanda ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi, yafi wanda ya tafi jihadi, yafi wanda ya tafi jihadi bai dawo da komai ba. As-sa'i 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'imu as-sa'imu allazi la yaftir. Yace mai taimakawa bazawara kamar wanda ya tafi jihadi a tafarkin Allah ne, kamar bai tsayi wandare ne baya yankewa, kamar mai azumi ne baya fasawa. Haka kuma yace ana wa kafil yatim ka hate ni fil jannati, da ni da mai daukan nauyin maraya haka zamu kasance aljanna.
2: Yana da kyau dai al'umma su dinga taimakawa Zaurawa, domin su ma ba a san ransu hakan ta faru ba. Umar Ma'aruf, dalibi mai neman sanin makamu aiki, ku karka da kunnun ku sha labari.
1: A nan kuma gawar wani almajiri aka tsintara ta yi a cikin ɗaki, an ɗaure masa ƙafafuwa da hannaye a unguwar Sheka a Cilafiya da ke ƙaramar hukumar Kumbotso, bayan da aka ce ya shiga cikin ɗaki da niyyar ya huta saboda kansa na yi masa ciwo. Kamar yadda ɗaya daga cikin shaidun gani da ido ya shaida wa filin ku karkaɗa kunnuwan ku sha labari.
6: Akwai abokanansa waɗanda suka dawo tare daga neman buhu, da suka dawo ya ce musu wai kansa yana ciwo, shi zai ɗan kwanta a cikin daki. To a lokacin sai suke ce masa gaskiya akwai buhunansu, ba za su bar shi, ba za su bar gidan abuɗa ba, saboda kin ga sun zuba kayan kuɗi, don haka dole za su rufe gida. To kuma su ma ɗin shiru-shiru suka ji tabda magariban, sai kawai suke cewa kai wani kwatun ɗazu tun la'asar ya shiga yake ce mana zai ɗan kwanta ba shi da lafiya. To kuma tun da ya shiga mun ji shi shiru, to shi ne sai aka haska ta windo, da aka haska ta windo kuma kawai aka gan shi a haka.
1: To da fatan Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya bayyana waɗanda suka yi wannan lamari. Sai ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba domin jin cikakken labarin, har ma da jin ta bakin hukumar 'yan sandan jihar Kano da ma dagacin unguwar ta Sheka a Cilafiya. To a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio, Na'ura Usman Ibrahim Datti da Bashir Ali, sai 'yan uwa abokan aiki tukur es tukur Salisu Sainu Usman, Shamsu Muhammad Kundila, Kabir Abubakar Sheshe, Idris Kasim Hausawa, Nura Dahir Yaka, sai Rabi'u Sadauki Kura'ar jagoran shirin. Ni Abubakar Sabi, karka sara da na shirya na gabatar, nake cewa Allah ya haɗa mu da alkhairinsa.
7: Rahmari 97.3 FM.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Na sale zo batu

0: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladina CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na bayan haka yabuwa mahalatta wannan daura mai tarin albarka ta manzumatu sakhawiyya wanda Dr. Gwani ke gabatarwa a wannan babban masallaci na Juma'a na Umarul Faruk dake wannan unguwa ta Dan Ladina Sidi a garin Kano. A za a dora daga yanda aka za insha Allah kafin mu tafi hutu muna ana kan baiti na 8:9 dan haka insha Allah za a dora daga yanda aka tsaya. Muna fatan Allah ta'ala ya fara tallafawa doctor ya riko da hannayensa ya haskaka girjinsa ya saita harshen sa wajen wannan ilmantarwa mai tarin albarka da yake konkwada mana. Jazakumullahu khairan fal tatafaddal mashkuran sumatu doctor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إقوام السال بركة بركة مددا وأمثال السين أوفكينا تكيم دورة متى منظومة السخاوية في التجويد إذا بأمان ترى منفرز وبيتنا تفس wannan tara kamar dai da malai ya gabatar idan kuka lura an biyo makharij din ne daga farko aka tafi ma'ana an fara da jawfu ko abin da ya shafi harufan madda tun tashin farko yace ya mai rubu tilawatul qur'ani wa yurudu sha'wa ayyati al-itqani la tahsabu tajwida madda mufriqan kunga sai fara da harufan madda daga nan sai yayi magana alhamza fa idha hamasta fajibhi mutalatifan min ghairi mabhurin wa ghairi tawani sai yazo ya fara bayani da kan harfin madda mumtatu huruful madda inda musakkalin aw hamzatin hasanan afa ihsani daga nan bayan ya gama alhamza sai ya fado harfin ha wanda dama mafitar su daya shine mi
1: والها
2: اقصى الحال كان قرشن مقوشي قريبا من جهات الصدر تو مفتاني نا وتران الصوتيه وتران الصوتيه ينانن في الحنجره واتو اكوي مؤمر في دا مقوشين ما يكي دشي ينا دا سنكونا غدا بيو هكا سي بادا كما في تبوري ko kuma sabaa ta larabawa wannan watrani sautiya sune ke budewa ko su rufe ko su kusanci junan su yayin furta harafi muharafin hamza bai fita ba tare da amfanin waɗannan sunkuna biyu ba watrani sautiya idan hamza bai fataha ce ko kasra ko gamma suna rufe ne za su buɗe misali haka ga sunan a rufe sai su buɗe sautin ya fita a e u idan kuma mai ɗauri ne suna buɗe ne za su rufe misali ya wannan datsewar da suka yi shi ya hana kaji sautin ya gudana yanzu misali in nace yes kun ga sautin ya gudana ko amma in nace ya kun ga ya dace saboda me sun rufe bi sa mu'minun ina fata an gane to bayan an gama bayanin hamza sai ya kawo maganar ha sai ya kawo wata siffata da ake kira alhafa ya nuna yanda zaka kokari ka kauce ma wannan alhafa din ha'awin yanda zata yanda take koyewa ta turo wani abu gaba ita ta koye ni bayanan wurin fataha wurin ha mai fataha sai ha ta koye ta turo alif maimakon ka ce ha sai ka ji mutum ya ce ha la ma kasarat wurin kasra sai ta turo ya bihi bi fi hudan maimakon fi hudan wurin damma sai ta turo waw sai ka dan ce lahu ma fi samawati lahu maimakon lahu wurin dauri kuma sai ta turo iska kawai illa allah kun ga ha to sai ta turo iska sai a ji an ce illa allah wannan ba sautin ha bane sautin iska ne to mun gama da karshen makoshi yanzu za ya dawo da mu tsakiyar makoshi mafita ta gaba kenan shine gaba yace wal ayn wal ha mudharun wal ghain qul wal kha wa haythu taqaraba al harfani kal ilmi afrid la tuzif naqtima ala ولا تخشى وسبحه وكل إحسان يتشي والعين والحاء أنظر فكي أبقو شيكنا دا عين دا حاء سيتشي مظهر أبو واني دا زاء بينا سو سوكما هرفانينا لسان المزماري لسان المزماري وتطوكا تي دا الله يحل التامنا أين فيم وجمقو شمو wanda ta raba makoshi guda biyu da bangaren da iska ke shiga da bangaren da abinci ko abin sha yake shiga to duk lokacin da zaka ci abinci ko ka sha abin sha ko ka hadiya yawo to wannan tsoka lisanul mizmar sai ta koma baya sai ta dade hanyar da iska zai shigo sai ta rufe da ta hade da makoshi bangon makoshi sai yadda idan abincin ya zo wucewa sai dai ya bi ta guda hanya to lisanul mizmar kenan to wannan lisanul mizmar shi ne wurin furta harafin aini yake komawa baya yanda yake yi wurin in zaka haɗe wani abu sai dai bambancin ba duka yake danganewa da bangon makoshi ba yakan bar kafa ta inda aini din zata fita ina fata an gane sanda kace a a mu lura mu diba idan mun dauki wannan hannun namu a matsayin lisanul mizmar wannan a matsayin bangon makoshi to idan zan faɗi a zai koma haka baya a ba zai haɗe ba ba zai haɗe ba wasu idan suka yi ma ainun sukun to sukan haɗe lisanul mizmar to kuma duk inda gaɓaɓɓen furuci guda biyu suka haɗe to sauti zai datse kamar da ƙofa in suka haɗe ai mutum ba ta inda zai dole ya haƙura sai an buɗe to haka idan udwayn nut'i suka haɗu to sai ƙofa ta daɗe idan aka buɗa su kanin sai abu ya wuce shi yasa zaka ji wasu suna karantawa iyyaka na'budu lokacin da kace na lisanin mizbar ka maida shi ba kuma ya hade da bangon makoshi na sauti ba zai gudana ba na'budu an samu batul sauti ka fidda shi daga cikin hurufin bainiya ka maida shi cikin hurufin shidda waɗanda ke da batul sauti to yayi kamata ya kasance lisanin mizamar bai haɗe da bangon makoshi ba ya baɗa ƙofa yadda sautin zai gudana na lokacin da ka ce na wannan gudana dai ya gudana ne ta wannan 'yan hanyar da ka bari ku dai ba akwai bambanci haka yake faruwa na kun ga ya datse na wannan kuma na na na wannan gudana da ta wannan ƴan kofar shi yasa zaka ji sautin aini sauti ne takurarre saboda ni yana fita daga kafa takurarra na iyyaka na'budu na'budu ina fata an gane me yau banka ce iyyaka na'budu yanzu an gane me yake faruwa na budu haka ya faru amma na budu na an baya kafa wadda sautin zai fita to idan yanzu wurin harafin ha kuma to lisanin mizmar yakan buda ba kamar yanda yake kusan rufewa ba a wurin aini wurin ha ya fi barin abin nan shi yasa ha ta fi rashin takura akan harafin ha ina fata an gane a to shi yasa kaga ha ta shiga cikin murufu rahawa saboda tana da hanyar da za ta gudana sosai shi kuma aini sai aka sashi cikin murufun bainiya saboda kofar ba ta buɗe ba tsakanin lisanin mizmari da kuma shi abin nan bangon makoshi kofar ba ta buɗe ba sosai balle ya zama rahawa kuma ba ta rufe ba rufe balle ya zama mai balle ya zama shidda dama da harukan bainiya suna da wata siffa ta rahawa suna da wata siffa ta shidda ina fata an gane shi yasa aka sa su bainiya su la ilaha ula'i ne wa la ilaha ula'i to matsalar da ake samu ko dai mutum ya kaurara sai ka je na na'budu alami ko kuma mutum ya feke ta da yawa ya ce mata rabbil alamin me ke faruwa idan ce ba ku je ya sauka da harafin ya ba ya daga tsakiyar makoshin shi ne ba ba tsakiyar harshen shi yayin furtata ko ga tsakiyar harshe mafitarwa ce ce mafitar ya ce duk harafin da ka bi ta mafitar shi kana son ka furta wani shi to sai ka ga kamshin shi ya biyo ka kamar mutum ne ya ga ka gito ta cikin gidan shi ai sai ya biyo ya ji mi ya kawo ka to shi yasa kake jin ta sirka da harafin ya amma ainihin fasihiya ita ce alamin a'i'u sannan wurin furta ta gaban ma za ka ji suna furta ta yiwu a yiwu wannan kuskure ne a'i'u maimakon a'i'u ina fata an gane to sai harafin ha ita ma yanda ake mata kuskure yanda ake ma'ainin ita ma ana mata kuskure ana daga tsakiyar harshe sai ka ji ta sirka da harafin ya sai ka ji an ce mata ha alhamdu ha ba ha take ba ha ha ha sannan kuma in aka yi mata dhamma sai ka ji ana furta ta hiu hiu ba hiu take ba hu حسنا الحمد الحا حا يقول الحا الحمد كسفري الحا الحمد ديدي حسنا كسفري حسنا ديدي ونزل أسوه زاو فرطة كسفرا زي مفرطة ديدي زاو فرطة ديدي أتيا ai ru za mu furta kuskure ai ai yu za mu furta daidai ha hi hu kuskure ha hi hu yawa dama shi karatu ana so ka gane menene kuskure فأول علم بالذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري فكن عارفا باللحن كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري yana da kyau ka san menene in an furta kuskure ne, ba daidai kadai ya kamata ka sani ba, ka san menene kuskure, menene daidai. Za ku ga akwai wani abu malamin da ya zauna ya karanta karatu ta littafi, ya karanta ga yanda ake furta harufa ga sifat da sauransu, ba lalle bane ya iya karatu daidai. Saboda me? Eh, ya ga ga yanda ake karanta su, amma ba lalle bane iya karanta su daidai. Sai in ya zauna gaban wani malami, idan ya furta malamin sai ce wuri kaza ba daidai bane ka furta. Ina fata an gane. Na taba bada misali harafin waw. Malami na supervisor ina a Palestine, tashin farko da na je, abinda wannan da na fara yi, na faɗa muku sai da muka fara yin huruf, ana zuwa wurin waw, ya ce waw, ya ce a ba haka ba, na ce a, sai ya ce man tashin farko ne za ka turo labbanka, amma da ka fara faɗi za ka maida su ne wa wa. Ina fata an gane. To ka gani, a da na karantar da mutane da yawa bila adadin, bila adadin kuma a haka. To kaga in ka zauna gaban malami zai nuna maka cewa kaza da kake yi ba daidai bane, amma in ba haka ba wallahi sai kai ta gani, wallahi ka abun karatu na a Falasɗin gani nake na kore na kai Sidratul Muntaha, ni wani shege ne mako da ka sana, wallahi gani nake, to mi ya rage mu a cikin tajwidi, na koya na koyar da shi ashe akwai ayyuka tili. Ai ba wawu ba kadai ba dan wawu din dai da baka misali. Shi yasa wallahi ya zama lazimi gare mu, mu koya mu zo mu furta gaban malami. Eh, kada ka rubuta cewa kai malami ne shekara ka 30 kana koyarwa ko 40, daliban da suka harzace Qur'ani wurin ka dubu kaza, ba wannan bane ba maha, wallahi ba wannan bane, zaka sha ba maki in ka zauna gaban malami. Don haka ina fata an gane, shi ne ya ce wal'ain wal'ha mufharu, haka za ka bayyana su, wal'ainu wal ita ma harafin ghain, ka faɗi yadda ka faɗa wurin ainun da ha, wato ita ma muzharun, ka bayyana harafin ghain. Kun ga an zo bi kenan adnal hal farkon makoshi, sai ya ce wal kha da harafin kha da ghain da kha mafita su daya farkon makoshi, wa haythu taqaraba al harfani, da kuma ko ta ina ka ga harafi guda biyu sawa'un, wurin mafita sun yi kusa da juna, ko kada ka shigar da ɗaya cikin ɗaya, ko kuma wurin siffa sun yi kusa da juna, kada ka shigar da ɗaya cikin ɗaya. Wannan ya yi kawo bayani a dunkule, to sai ya rarrabe, sai ya ba da misali, ya ce kal'ihni afrig la tuzik naqtim a wata nuskai yaqtim a wata, saboda alqur'ani akwai naqtim akwai yaqtim, to duk wanda ka dauka daidai zai isa da sako. Wal'ain wal ham harum wal ghain qul wa fa wa hayth taqaraba al harfani al ra, wurin furta harafin gha da harafin kha da yawa ba a iya furta su ba, da yawa muna yin mubalagha. Abin da ke faruwa akwai jazrul lisan, dakta jazurul lisan shine harshe daga karshen shi akwai aqsal lisan ko can karshe to kuma in ka wuce karshen inda harshe ya dan sadda kamar yayi ciki inda ya dan sadda to zaka ga wurin yana da karshi karshi in an yanka dabba in ka lura da harshen daga can karshe akwai karshi karshe haka to wannan wurin shine jazurul lisan shine jazurul lisan to wannan wurin ya dan shiga makoshi haka farko farkon makoshi shi yasa aka ce maharufan harfan farkon makoshi to wannan jazurul lisan shi yake dagawa sama idan ya daga sama zai tunkari ne karshen rihin baki zai tunkare shi haka amma ba zai hade ba idan ya hade to za su goge juna za a samar da sauti ihtikak kamar yanda ka san zarto da katako in suka hadu za su samar da sauti to idan jazurul lisan ya hade da aqsal hanak halakul lahmi kenan to zai samar da wani sauti wanda idan suka goge juna ko sautin nan shine na kaki sai ka ji ana karanta ta ana za za kun ji kaki ko wannan kalkar juna ne da suke haka kuma harafin kha sai ka ji ana ce mata kha kun ji wannan kakin ko da jazurul lisani da hanakul lahmi suke jazuna sai su samar da wannan kaki duka kuskure ne babu kaki ko misqal la zarratin awwalun harafin kha da harafin kha kuma harufa ne masu rauni kada kai kokari sai ka mai da su wasu masu wani karfi ghayril mawdu'i khalidina fiha ba a karanta su haka harufa ne masu sauki na'am harufa ne na isti'la shi isti'la ne ma huwa isti'la iltifa'u madha yawwa to wannan kuskuren haka ka karanto cikin littattafan tajwidi fa haka yake ba ba a iltifa'ul lisan wurin isti'la ba iltifa'ul lisan bane da yawan littattafan mu na tajwidi haka suke cewa ku tsaya ku gani menene yake iltifa'i sauti na harafi a yayin da ya fito ai sauti iska ne ake sarrafawa ko to yayin da yazo a cikin baki sai ka daga shi sama shine isti'la'u wannan sautin shi kake dagawa sama ta yaya zan daga harshe na irtifa'ul lisan ta yaya it's impossible be yuwa ba harshe bane ake irtifa'i ilal hanakil a'la mutane suna karantawa suna fasarawa kuma ba su fahimta ba amma sai su dauka sun fahimta ba a irtifa'ul lisan irtifa'u saut ila qubbatil hanak ko ila zaril hanak ko kace ila al hanakil a'la sauti idan yazo baki sai ka daga shi sama da ka daga shi sama to kai isti'la'i sanda zai dawo yarji'u walahu raninun yamla'ul fam zai dawo da amsa amo da zai cika baki wannan amsa amon shine tafsir da haka isti'la haƙƙi ne na harafi tafhim kuma mustahaqi na shi ko abinda ake nimi da haƙƙi da mustahaqi haƙƙi idan kai kai ma abu ka bashi haƙƙi shi abinda ya biyo bayan yanzu misali ciki na haƙƙin shi shine in bashi abinci me zai biyo bayan ba ciki abinci koshi haƙƙin ciki cin abinci mustahaqin shi shine koshi dan haka harafin istila haƙƙin shi ka daga sautin shi sama mustahaqin shi in ka daga sautin sama zai dawo da amsa abu da zai cika baki shine mi shine tafhim tarfi yayin da kuma istifal istifal ya malala kasa harafin idan ya zo baki sai sautin ya zo baki sai ya tafi kasa ya bi kasa ya wuce kamar hanya biyu ce da ta sama da ta kasa wannan in yazo a ce bi kasa wannan in yazo a ce bi sama ina fata an gane yanzu idan muka dauki ha da ho ha ho ha sautin yana zuwa baki ba a daga shi sama ba kawai sai ya wuce shi kuma ho sautin na zuwa baki sai aka daga shi sama ho rashin yi mata istila wasu harafin ha ba su kaurara ta ma'ana ba su daga sautin ta zuwa sama suna barin shi ya malala kasa ba a kaurara ta ba sai kaji an ce ha ha ha ha baka kaurara ta ba ho ho ka kaurara ta ho ka daga sautin ta sama ha ka bar shi kasa halidina baka yi tafrin ba halidina ina fata ana ganewa
3: yawwa
2: na amsa tambaye yawwa na'am wanaka akwai tashata wadda sunanta safwatul qur'anil karim was sunna akwai ta facebook ka rubuta da hausa sa safwatul qur'an idan ka shiga tashar a facebook amma in ba like bane facebook dinka in normal facebook ne idan ka shiga safwatul qur'anil karim was sunna sai ka shiga reels idan ka shiga reels zaka ga darussan mabambanta idan ka je riyadatul faqh to shine wanda ka dauko bayanin harfatin daga farkon shi har ƙarshe zaka ga topic topic da sauran daban-daban to wannan nan harfa sunan shi riyadatul faqh ina fata an gane wasu da yawa na san daman suna bi eh alaikum to ina bayani game da harafin ha da harafin ha to a lura yanzu za mu karanta shi ba tare da ko da mutane saboda sabawa da wannan kakin da suka yi sai kai ta fama su gyara su kasa gyara akwai malamin da annagaji da na ce ya faɗa ya ce ha sai ka ji a ce ha ha to kuma kwanan da na ga wani a wurin musabaka ne ma kakin bai hitowa ma sai ayyai dan da sai kakin ya hito to kuskure ne ko kadan babu kaki saboda ko kadan jazul lisan ba zai hade da hanakul lahmi ba ho ho dan na kun ji kaki kaurinta an bata duk wata siffata an bata ha fi hu af af lada amma kaka ce ha fi hu af af lada kuskure ne aka harafin ghain ka fade ta cikin sauki dukkan su cikin sauki ra ri hu au غيرل غيرل بغيرل با cikin sauki harfe ne mai rauni a cikin masu kauri din ra ra غيرل kada ka ce wa غيرل mawbubi maw maw saboda na rafawa ne in ka daure shi zai jira ne zai malala gaba maw maw mawbubi kada ka ce mawbubi in ka ce maw da jazrul lisan da anakul ala ka hade su sai sautin ya dace amma ka basu hade da juna ba ta yadda sautin zai bi ta tsakiyar su maw tanan ya malala maw maw mawbubi mawbubi fata an gane to yanzu zamu fadi da ghain da fa zamu fadi na daidai zamu fadi na kuskure mu fara fadin na daidai a ce gha ghi ghu awo awo idan ka fade ta da gadin tausa ba za ta yi gudana ba ak za ka ci ka ce ga gi gu ak ba za ta gudana ba amma ta larabci za ta gudana awo a ce awo awo yawa to sai harafi na biyu a ce ha ha ti hu af yawancin mu sai mu ce harafin isti'la harafi mai kauri sai an yi ishbamin ladi dan abin ke faru harufai babu wani harafi duk cikin huruful hijaiya wanda zaka ga labba sun turo gaba in ba harafin waw ba shine kadai mafitar shi ita ce labba za su turo gaba in ka ga kana karatun qur'ani labban ka sun turo gaba to harafin waw ne ko kuma mi ko kuma dhamma ce dhamma kuma dama wawun ce kasira ina fata an gane da aka huruful istila ha sa da la ta ta la ba ga da turo labba illa ce sai ismul jalala allah la ba magana turo labba dai wa ce wa wa wa arhama arhama ina fata an gane to wal ghain wal kha mubhar wal ghain qul wal wal wal ain wal kha mubhar wal ghain qul wal kha wa haythu taqaraba al harfani sai ya bada misali kal aini aini ana abinda yake so ka fiddo tunda an ce ha mubhar ka fiddo jiryani na ain na hawa aini aini kada ka ce kal aini aini idan ka ce aini kai idgham naqis ka fara fadin ha amma sauran abin nan dinta sauran sautin naka ka shigar da cikin nun aini a ka batta sautin ta ya kare saboda wannan ka'ida ta zinari da muka ce lil harf mizan fala taqtaqiyan fihi wala takun mufsira lil mizan sai ainun sai ha'un ta kare kan ain sai ta gama kan ain kanan ka fada nu kan ain kan ain kada ka ce kan ithmil ainil ka cuce ta ka datse ta ina fata an gane ko shi idgham naqis ka fara fadin harafi sai ka ida shigar da sauran cikin harafin gaban shi ne idgham naqis ko kada kai mata idghami izharin da zaka mata ka batta sautin ta ya kare kana ka shiga wata yadda sai nan gaba yace afriyo kan ainin afriyo anan wurin ya kawo harufa guda biyu da ghainun da qaf saboda afriyo menene gabanta a da ghainun da ain afriyo alaina ainin ce ko to abinda malam ke nufi anan wurin kada kai idgham naqis da yawa haka muke sai ka ji an ce afriq alaina afriq alaina da kace riq ka fara fadin ghain amma sauran sautin nata ka shigar da shi idgham naqis to kai ka bayyana ta sai ta kare kanin ka shiga ain afriq alaina afriq sai ta kare haka afriq kun ji tsawanta ko me yau kanka ce afrid afrid ka da tsita afrewo afrewo afrewo alaina shine kalaini afrew la tuzigh ana wurin gaban la tuzigh sani wata kalma ce la tuzigh qulubana ko ya ake karanta wurin zaka ji ana rabbana la tuzigh qulubana wani ya idgam kamil ma'ana ba zai fada ghainin din ba kwata kwata sai dai ya maqafun shadda la tuzigh qulubana wani kuma ya idgam naqis ya dan fara fadin ghainin din sauran ya shigar da ita cikin qaf la tuzigh qulubana da idgam naqis din da kamil din duk kuskure ne kai ibhari ake ake so gurin ma'ana ka batta sai lokacin ta ya kare la tuzio qulubana la tuzio tuzio ta kare kanan ka shiga ku rabbana la tuzio qulubana la tuzio qulubana la tuzio qulubana kuskuran kai idgham kamil kake fadin gainin kai maqaf shadda la tuzigh qulubana nabiyuka idgham naqis ka fara fadin gainin din kadan sauran kuma yayin ka shigar da shi cikin qaf la tuzigh qulubana duka kuskure ne to mu fade su duka mu fara fadin na daidai a ce la tuzigh qulubana alhuraka da alkalkala kuma in kace la tuzio jiryani ne kai jiryanin ta amma in kace la tuzio kai kalkala la kuma le jirgi akai aiki ko kada kace la tuzio zero kalkala ce la tuzio shine rahawa jiryani sauti jiryani ta la aqara mai rita la tuzigh qulubana
3: la tuzigh qulubana
2: yawa to zami idgham kamil kwata kwata ba za a ji kamshin gainin ba sai ai maqaf shadda wanda kuskure ne a ce la tuzigh qulubana
3: la tuzigh qulubana
2: to zami idgham naqis yanzu mun yi kamil a dan fara fadin gainin kadan sauran sai a maka shi cikin qaf لا تزغ قلوبنا
3: لا تزغ قلوبنا
2: هو yanzu an gane dai dai ko to kun ga kalaini ni afrew afrew alaina la tuzigh qulubana kalaini afrew la tuzigh naqtim wala tahsha naqtim abinda yake nufi kai ibhari wurin naqtim fadin ta gama gudana naftim naftim kada ka datsa gudane ka ce naftim in nasha naftim kada ka ce naftim naf ta gudana naftim lain afriglatu zik naftim wala tafsha wala tafsha taf sai ya gama gudana idan ya gama gudana kanan ka ce sha kada ka datsa gudane in ka datsa gudane idgami kai kuma mallan ya ce kai izhari kada ka ce wala tahsha wala tahsha a wala tahsha tahsha ina fata an gane kal aini afrig la tuzik naftin wala tahsha wasabbih mu wa kal ihsani nan an zo da ha da ha sai kare da kowani sai ha tsawanta ya gama kanan ka shiga ha sabbihu sabbihu to yawanci ba haka ake ba ha din ba azanta sosai da an fara ta sai a fada cikin ha sai ka dace wasabbihu layla wasabbihu layla sabbihu a sabbihu bih sai ya kare kanan ka ce hu sabbihu to wasu ma a wurin in sun zo idgham kamil suke sai su cira ha din ha din sai su ma ha shadda sai su ce sabbihu wastabbihu layla allura to kada kai idgham na kiskar kai idgham kamil a wurin kai izhari ha sai ta tsare ka nan ka shiga ha sabbihu a fada sabbihu
3: sabbihu
2: to a fadi na kuskuran me idgham kamil sabbihu
3: sabbihu
2: to idgham na kis sabbihu
3: sabbihu
2: yawa
4: nakis
2: yawa nakis
4: wakan ihsani
2: wakan ihsani nan ma wuri ihsani da yace wahaifu ta qara bal harfani wani zai ce a da hadasin ai ba mafitar su ba kai kusa ba ba muta qara bai bari dama na fada muku da yace muta qara bai yana nufin ko dai a saffa ko kuma a mafita to ha da sin suna da abin nan saffa iri daya kowane harafi ne na hamsu sannan kuma kowane harafi ne na rahama akwai jiryanun saut akwai jiryanun nafas a cikinsu don haka wasu idan haka ta faru sai su jasa haɗin sai su shigar da ita cikin sin sai ka ji an ce ihsan ihsan sai ha ta gama kana ka shiga sin ihsan a fada
3: ihsan
2: yawa to kada a ce ihsan a ce ihsan kuskure ne ihsan yawa kamar cikin makoshin mana aka kyanke saboda haru to sabbihu wa kal ihsani za mu takaita anan insha Allah alura da wannan gaba wannan darasin da muka yi yanzu dawo wannan alura nan tulum kuskuren da mutane suke yi Allah ya ba mu ikon gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin rahman rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da dawowa majalisi na hudu kenan a cikin wannan daura ta mun gomatu sakawiya dazu mun tsaya baitin da ke cewa wal ayn wal ha mudhhar wal ghayn qul wal kha wa haythu taqaraba al harfan kal ihn afrigh la tuzigh naqtim wa la taksha wa sabbihhu wa kal ihsan to yanzu mun gaha da farkon karshen makoshi tsakiyar makoshi da farkon makoshi to mafita ta gaba daga farkon makoshi ba inda zamu zame in mun taho bisa hanyar sai mu ci karo da aqsal lisan mafita ta ainihin karshen harshe wato an baro jazurul lisan kaɗan yanzu an can karo aqsal lisan to a nan wace mafita ce sai malam ya ce wal qafa bayyin jahraha wa uluwaha wal kafa khallisha bi husni bayani in lam tuhaqqiq jahra dhaka wa hamsa dha fa huma li ajli al qurbi ikhtaliqani wal jim in da'ufat atat mamzujatan bi shin mithl al jim fi al marjani wal ijla wajtanibu wa akhraja shar'ahu wal rijla mithl al rijs fi al tibyani wal fajr la tajhar kadhaka wa kashtara bayyin tafashiyahu ma'a al iskani malam yace wal qafa amma za ku ga wata nusa an ce wal qafu wal qafu bayyin jaharha wa uluwaha wal kafu amma wannan nusa kuma wal qafa bayyin jaharha wa uluwaha ita ce za a bayyana jaharinta da haka maf'ulin ce wal qafa bayyin jaharha wa uluwaha harafin qaf ka bayyana jaharunata wani harafi ne mai jaharu harafi wanda idan zai fita yana fita ne ba tare da iska na numfashi ba saboda karfin shi baya bukatar taimakon iska na numfashi wata ranar sauti ya kaza da nayi magana waɗannan tsaukunan guda biyu to wurin furta harafi wanda yana da karfin shi baya bukatar numfashi ya tintida shi to za su rufe idan suka rufe sai ya zama gundarin sautin kadai zai fito iska ba zai iska numfashi ba zai biyo shi ba amma idan harafi rauni gare shi idan harafi rauni gare shi bai iya fita da kanshi sai tare da taimakon iskan numfashi to sai wata ranar sauti ya dinnan sai su bude idan suka bude tun daga kofa iska na numfashi sai ya biyo tare da sauti ina fata an gane yanzu idan ka ce harafin sa tare da iska ya fito wata ranar sauti ya bude ya za a yi ka gane a zahiri ka gane ka je wurin da wata ranar sauti ya yake a nan wajen makoshi tunda an ce budewa sautin zai wata ranar sauti a budewa za su ba su rihe ba idan kofa na bude idan mutum ya shiga ko ya fita ai ba za ka ma je kara ba ko to ba za ka ji ihtizaz ba a nan wurin idan ka ce in ka taba ba wata kara saboda wata ranar sauti a bude yake to amma mu dauki wani harafi da shi ma mafitar su daya da harafin sin din sai dai shi wata ranar sauti yana rufewa saboda harafi ne na jahar ba ya fita da iskar numfashi to idan muka karanto shi za mu ji ihtizaz a wurin hanjara a wurin makoshinmu a ce na ihtizaz yi ko to amma a ce a taba wurin a ce kun ga babu ihtizaz ko to me ya sanya wurin kota wannan wata ranar sauti a sun rufe sheta yake vibration amma wurin kota sun bude shi yasa ba za ka samu vibration ba to don haruffan hamsu haruffa masu fita da iskar numfashi za mu ji su can ƙarshen littafin guda goma to su wata ranar sauti a suna buɗewa in ka taɓa nan wurin lokacin da za ka furta su ba za ka ji komi ba amma waɗanda ba su ba in za su fita sai ka ji wannan vibration ɗin a nan wurin saboda wata ranar sauti yana rufewa ina fata an gane wani baiti ne muke yawa sai ce walƙafa bayyan jaharaha ƙaf ka bayyana jaharunata ya za a yi ka bayyana jaharunata ba ta da hamsu iska bai biyo ta wurin furta ta idan kai mata ba ka bayyana jaharunata ba kai mata kishiye shi ka ba ta hamsu za ta fito da iska sai ta ji tana fita kamar haka ka wa kalu ka akwai iska ka to amma aka ce bayyin jaharaha sai dai ka ce mata ka kun ga ba iska ba ta fita da iska to in an ce bayyin jaharaha kada ka batta ta fita da iska kada ka ce mata ka ai mun sa akwai masu faɗin haka ko sai ka zance qala Allah wa qalu kuskure ne wannan dan haka bayyin jaharaha ka ce mata

قَالَ اللَّهُ كُنْ قَبَابُ مِي بَابِ إِسْكَى تَارَدَ إِتَى سَيَتْشَ وَأُلُوَّهَا كُمَا كَقُرَدَ إِسْتِئِلَعْشِ وَاتُو صَوْتِنْتَ إِذَنْ يَزُو يَنَا تَجَعْوَا سَمَا بَاتِتُ وَيَكِ kama harufa masu siririn taka ba dan haka kada ka ce mai ka ka idan ka ce ka baka mai isti'la ba baka kaurara shi ba ka sai dai ka daga sautin sama o o akwai bambancin ka da o ka sautin yana zuwa baki sai ya fita o sai da ka daga shi sama ka nan ya fita to bayyin jahara hawa aluwa hakenan kada ka fidda ta da iska kakkafe da kakkai mata hamsu wa ulu wa ha kuma kakkai mata siririn taka ka daga sautin ta zuwa sama dan haka a ce oh oh yawa to haka take kada ka ce mata qa a ce qa a fadin mutunta kusuwa a ce qa qala kuskure ne wannan ina fata an gane ko wal qaf bayyin jahraha wa uluha sai yace wal kafa khallisha bi husni bayani wal kafa shi kuma harafin kaf khallisha kalarrabe ta da qaf bi kulli bayani ta kowanne hanyar da zaka bi ka bayyana ta wato ka bata siffofinta waɗanda suka sha bamban da siffata mi da harafin qaf ita kaf tana da mi tana da hamsu iska na fita tare da ita yaya za a yi ka gane ka daure ta misali in ka ce ak kun ji din nan iska ne ak ak yawa to me ya faru a wannan wurin akwai inhibasun nafas akwai jiryani saut inhibasun nafas harshe ya haɗe da ƙarshen rihin baki ana kula ala kun ga sauti zai datse kenan ko to idan ya daga iska sai ya biyo idan kudi ba zan raba harafin biyu ban fiddo iskan ba wato aqsal lisan ya haɗe da abinda ke makwabtaka da shi na rihin baki ak to da na buda su sai iskan ya fito ak kun ga inda abin ya faru ak ba sautu iskan ba zai fito ba saboda na rihe su ak amma ak ak kun gane da aka yake ko sai an fara samun inhibasun nafas kana a samu jiryani saut inhibasun nafas ak numfashin bai biyo ba an samu inhibas an hana shi fitowa kana a samu jiryani saut ak inhibasun saut nake sance kana a samu jiryanin nafas ina fata an gane wannan kun kace ni yawa sai ya abin nan yawa to wannan shine to akwai waɗanda kawai sun san cewa harafin qaf da harafin kaf mafitar su sune a ƙasal lisan amma ba su bambancewa to kusa bari mu fara daukar rufin bakin rufin baki yana da matakai da farko akwai muqaddamul hanak farko inda hakora suke muqaddamul hanak sai allifa kuma

0: ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
1: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Kalmomi uku ne masu saukin fada: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, ma'ana da suna Allah zan fita, na dogara da Allah a wannan fitatawa, sannan ban da ƙarfi ban da dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita an isar maka, wa uqita an kare ka, wa hudita an shiryar da kai. Na hudu ya tanaha anhu shaytan, shaydan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar, wannan shaydani sai ya fada ma wani shaydani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi. Da ya faɗi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wato cututtuka ba za su same shi ba, damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba, bakin ciki ba zai same shi ba, za a kare shi daga sharrin masu sihiri, sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka. Jama'a, wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu, na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi. Kar a manta da su dai, kalmomin guda uku ne: bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah.
0: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma. Mita 97.

0: Masu sauraron assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin shirin zaman ƴan murna wanda hukumar gudanarwa ta gidan Radio Rahma farin cikin al'umma take ɗaukar nauyin kawo muku kamar yadda muka sani shirin zaman ƴan murna shiri ne da yake duba kai tsaye ga al'amuran da suka shafi al'umma kai tsaye domin tattauna waɗannan batutuwa da kuma kawo maslaha akan al'amuran da kan maudu'in da aka dauka wanda daidai wannan lokaci ne a Amatul Mai Zabtraman zan jagoranci shirin to kamar yadda ta'adar shirin take akan dauki maudu'i daya wanda zamu tattauna tare da ni da ku masu sauraro wanda maudu'in namu a wannan rana ya kasance cewa majalisar wakilai na daga cikin turakun demokradiya a Najeriya inda take da wakilai 360 wanda suke wakiltar miliyoyin al'ummar kasar nan wanda kundin tsarin mulkin kasa ya ba su cikakken iko da kuma dama wajen ganin an tafiyar da mulkin wannan kasa yadda ya kamata Tabbas majalisar wakilai na da matukar tasiri wajen isar da muryar 'yan kasa dangane an warware damuwar al'umma. Wanda nan jihar Kano muna da wakilai guda 24 wanda suka fito daga kananan hukumomi 44 wanda kuka zaba a shekarar 2023. To tambayoyin da masu sauraron mu za su amsa idan suka shigo shirin nan kai tsaye shine Shin a tsayin wannan lokacin kun gamsu da yadda wakilanku suke wakiltar ku a wancan zauri na majalisar wakilai kuma wane kudure-kudure ne suka shafe ku da wakilan naku suka isar a zauren majalisar kasa haka zalika wani abu ne yafi damun ku wanda kuka yi so a ce wakilinku shi yafi mai da hankali a kai wajen isar da sakonku a zauren majalisar wakilai ta kasa shin wakilin naku ma ya isa wakili Haka zalika daga maki 1 zuwa 10 maki nawa za ku iya bawa wannan wakili naku da yake wakiltar ku a majalisar kasa wanda kai tsaye za ku iya shigowa a 0707 795 239 ko kuma 0817 475 777 domin amsa waɗannan tambayoyi kai tsaye kada dai ku sha'afa maudu'in namu na wannan lokaci a cikin shirin namu na zaman ƴan murna shine yanda ƴan majalisun ku suke wakiltar ku a ita majalisar wakilai a tsayin waɗannan lokaci kun gamsu da yadda wakilan naku suke wakiltar taku a ita wannan majalisa haka zalika wani kudure-kudure ne suka shafe ku da wakilan ku suka isar a zauren majalisar Kazalika wani abu ne yafi damun ku wanda kuka so a ci su waɗannan wakilan sun fi mai da hankali a kai wajen isar da sakonku a zauren ta majalisar wakilai kuma shin wakilin naku ya amsa sunansa na wakili sannan daga maki 1 zuwa 10 maki nawa za ku iya bawa waɗannan wakilai naku 0707 795 239 ko kuma 0817 475 777 sune dai nambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin amsa waɗannan tambayoyi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi da muke tare To Amatul mu isce a daidai wannan lokaci take tare da ku a cikin shirin namu na zaman ƴan murna
1: wata wannan shirin namu na murna Allah ya saka mu gudana
0: to amin hayya ya kayyo
1: shirin da farko goma shirin da wani irin wannan lokaci wata irin wannan abu wanda suke wakana gaskiya
0: to da alama wannan layya yanke 0707 795 239 ko kuma 0817 475 777 wanda daidai wannan lokaci babban abokin aikin mu Nura Bakar Musa ya shigo domin tattauna da shi a cikin shirin namu na zaman ƴan murna na wannan safiya
2: to alhamdulillah Ahmad kamar yadda ke faɗa kowa ya san cewa nan da dan wasu kwanaki wanda ba su gaza kwana 100 ba za a shiga wato babban zaɓe da shafi wato na kasa wanda ake yunkurin samar da canje-canje ko kuma waɗanda suke kan madafan iko wato su koma daga kan kudirar shugaban kasa haka da sanatoci da majalisar jiha wato da kuma gwamna da dan majalisar dokoki musamman na jihohi idan muka kalli irin jihohin da muke da su musamman na nan arewa musallam muka dauki na jihar Kano da ina ce ji kamar cibiya ta siyasa da take nuna alƙiblar wato makomai da siyasa za ta kasance wato a Najeriya Allah ya azurta mu da yawan al'umma ga kuma yawan kananan hukumomi guda wato 44 sai ga cewa a cikin ko a cikin Afirka da ya ka samu waɗanda Allah ya wa irin ji wannan wato tagomaci da kananan hukumomi har da suka yi guda 44 ga yawan al'umma ga yawan ƙasa ga kuma yawan abubuwa da ka shafi na ci gaba da kuma yawan ci gaban da ake samu a nan amma duk kusan babban abin da yafi muhimmanci ga al'umma shine wanda yake kusa da kai musamman zaben wanda yake dan majalisar jiha wanda yafi kusan mafi kusanci ga jama'a idan ka dauke misali councilor ka dauke chairman to babu wanda yafi kokari wanda yafi kusantar al'umma kamar shi dan majalisar jiha domin shine yake wato a dabda su sai an ji majalisar jiha za ga akwai tazara kafin ma ka ce ya kawo wato inda kake to alhamdulillah tun daga shekara ta 1990 lokacin da demokradiyya ta dawo ayi in majalisu da yawa daban-daban wasu za ga wani ya yi zango biyu wani ya yi zango uku wani kuma ya yi wato zango ɗaya to amma har yanzu abinda al'umma suke ta neman su ƙara fahimta da sani shine wani tsawon lokaci da aka dauka shin yan majalisar da suke wakiltar ku misali na jihohi kun gamsu da irin ayyukan da suka gabatar ko kuma ku al'umar akwai wani abu da kuka taba yi na wani kudiri ko wani abu cewa wani dan majalisa idan ya je ga abin da zai kai mana anan babban aikin dan majalisa mafi yawanci shine wato bibiyar ayyuka daga a majalisa an yi shugaba an yi kwamatoci kwamatocin da su suke bibiyar ayyukan gwamnati da yadda take tafi da su da sauransu sannan babba na biyu shine yin wato doka ko kai kudiri ko wani wato a koki na al'ummarsa ga al'umma ga daga majalisa domin ita kuma ta kai wa gwamnati cewa ga abin da ke damun su a cikin wannan wa'annan abubuwan kusan su ne ginshiƙan abubuwa da suke wato dan majalisa an ka ɗauki wani abubuwan guda biyu kusan baya da komai a na plan sannan kuma abin da ake kaiwa kudurce-kudurcen da suke kaiwa wato a zauren majalisa za ki iya tarfa da wani dan majalisa ya je amma ko sunansa ma watakila ba ka iya kama ka ce ni kaza ba ne ya kai irin kudurin ma da ya kamata a ce ya damu yankinku ko kuwa yana zaune ne ma ba a taɓa jin motsinsa ba a cikin majalisarsa ba wani za ga ya je watakila ko irin goyon bayan nan irin ake cewa in ya ci ya kai kuduri baron goyon baya a nan babu wannan to za mu kalli irin waɗannan abubuwan da masu saurari kamata shin kuna tambaye ma'aikatan majalisu akan wannan wani kuduri ka kai sannan guda nawa ka kai idan ka kai ya yi tasiri ko bai kai ba wannan sannan kuma ka kalli irin abubuwan da su majalisun jihohi misali suke gabatarwa wani za a ga in ya zauna da al'ummarsa abin da zai fi shi abin da yake tunani a tunaninsa shi zai kai nan wataƙila kuma ba shi ne buƙatun al'umma na wannan yankin ba misali ɗan majalisa na jiha zai iya kai wato bareji shi abin da yake so kawai a gina makaranta ko asibiti ko kaza ko kaza ko kaza sai ga cewa wataƙila tsakanin wannan ƙaramin hukumar da wannan akwai wani asibiti a tsakanin sai ya ishe guda biyu amma ita sai ji shi ma a kawo asibiti wataƙila su kuma akwai abin da fi damu su ne makaranta ko kuma wata hanya ta dame su a nan ko ko wani abu to wannan shi muke so mu ji cewa shin wannan irin wani kudurce-kudurcen da kuke kai ake kawo majalisu shin kun gamsu da irin waɗannan abubuwan ko ku akwai canje-canje da kuke gani dokokin da ake kaiwa nan dokokin da aka kai wa dan majalisar ku ya taba kai wata doka daga ta yi tasiri a yankin ku da irin waɗannan abubuwan da suke cewa sannan kuma idan an kai ga wannan matsayin misali dan majalisar ku ta yi tsoho ne ya jima hawa yayi hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku shin ka gamsu da irin wakilcin da yake ma idan ya gamsu idan aka ce ka bashi misali maki shin maki nawa kake ganin kai zaka iya bashi a matsayin wanda yake wakiltaka idan sabon shugowa ne wataƙila zango na ɗaya yana kokarin koma zango na biyu shin wani irin ma'auni ka auna da majalisar ka da shi cewa ka gamsu da abin da yayi ma a cikin wannan wato zango da yayi in zaka iya bashi maki ya matin jince kuma ya matin jince zo majalisar kana ganin yayi ko ko ya kamata ya hakuri a ba wani dama saboda abin da yake ganin cewa a majalisar ku ta jiha wadda tafi kowace muhimmanci da kuma irin abin da suke sannan ita kanta rawar da majalisar take taka domin ita ce ta zama cewa mai matsayi na biyu da cewa daga majalisar nan cewa wani irin abu ma take iya kaiwa ga gwamnati domin ta shin tana bibiyar gwamna cewa akan abin da yake na kaza yayi ko ko bi ba idan an yi nawa aka kashe nawa aka samu nawa aka kashe nan sannan majalisar ku da majalisar ku na jiha kuna bibiyar cewa idan ya kawo aiki cewa za a gina makaranta kuna bibiyar cewa a nawa aka yi muku wannan aikin idan an yi wannan aikin sannan me ingancin wannan aikin ko kuma da kuke a cikin wannan yanki ko unguwa ko gari nawa ku taba wato sa ido ganin cewa wannan aikin wato yayi shi akan ingancin da aka yi wannan to wa irin wannan abu muke so mu ji daga gare ku cewa a dan majalisar kan jiha da sauransu ya cika irin wannan abu in an yi to muna so mu ji misali da abin da ka gamsu da shi idan kuma ba a yi irin wannan abu muna so mu ji daga gare ku shin kun gamsu da wakilcin da suke muku a karamar hukumar ka ko kuma yankin ku ga lambobin mu nan za ta sake karanta domin mu ji daga gare ku ku masu sauraro
0: 07077925939 ko kuma 08174857777. Assalamu wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Ya ji abatu da malamin da fata alkhairi a gare
0: ku. Yau to barkan mu dai.
1: Yau to alhamdulillah da mun suna na Usman Hassan ne ku bace da. Na ji batutuwan da kuka dauko amma kamar dan gyara da zan yi akwai kan cin karo tsakanin bayanin da malam Nura ya da Hajji Ahmadu.
0: Na'am.
1: In ban manta ba a jiya ya faɗi magana da faranta dauko magana akan majalisar jiha wanda ayo a gabatarwa da kike yi magana akan na tarayya da malam Nura kuma a gidan kamar yadda aka majalisar jiha. Shine kamar dai dan cin karon da aka wannan abinda na fuskanta dai kamar yau ana so ne a yi magana akan yan majalisar tarayya.
0: Na'am.
1: Da yake gaskiya a ɓangaren mu na ƙaramar hukumar Sanyawa kuma da ɗan majalisa an ce shi babban aikinsa shi ne ƙudiri. A ɓangaren mu gaskiya za mu ce mun gamsu da ƙudirin da ɗan majalisar mu na tarayya ya kai a majalisa wanda an samu soyayya a ɓangaren mu da dama. Ba zan manta ba kamar ɓangaren ƙaramar hukumar duba da Sanyawa tana haɗe da gari ne kun ci kiran. Injiniya Sani Balanzu ya shi kai ƙudirin da aka canza wa ɗan gari daga kunci ko ba gari zuwa kunci ko ya san kalmar ce mara daɗi. Wanda al'umma garin sun daɗe suna neman a canza musu da su koma gari wanda wannan ƙudiri ya tsallake aka buga mai stamp ya tsallake har yanzu ta kuma gara a hukumar ce wannan ƙudiri ne ya tsallake sai kuma akwai wani ƙudiri ne ta makaiwa shi ba na ɓangaren kuma samar da yan sanda da ake da su a Najeriya duba da Kano muna da girma da ƙananan hukumomi da yawa wanda wasu jihohin kuma ba su kai adadin ƙaramar hukuma sai ya bayar da muke da ita a nan jihar Kano wanda ya kawo ƙudiri kamar da kamar kuwa inda suke da yawa wanda Kano tana ne daga cikin wasu suke amfana da yan sanda yanzu da ake samu a Najeriya wanda shi ma wannan ƙudiri da ya shafi jihar Kano baki kuma sai aka dawo aiki more rayuwa gaskiya mun samu ayyuka na more rayuwa wanda babu wata ko kuma wata mazaɓa da za a ce wannan dan majalisa bai mana kokari ba duba da mun yi wasu a baya wanda ba harkar siyasa ne ke tsiri ta tsiri ba kuma ba a garbar hukumar duniya nake ta zama ba amma magana ce gaskiya an ta fito da wannan dan majalisa da a ce Kano muna da irin su gaskiya da an samu ci gaba sosai kuma zan ba shi maiki 99 cikin 100 duba da cewa gaskiya yana kokari bakin gwargwaro sai dai kawai Allah ubangiji ya ƙara mana irin su a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya Allah ubangiji ya shiga cikin lamarinmu Usman Hassan Sanya an goma su da fatan za su tashi lafiya
0: to muna godiya an goma ta ɗaya
2: to masha Allah
0: Ito
2: masha Allah.
0: Assalamu alaikum warahmatullahi. Yo barkan mu da muke tare daga nan. Alhamdulillah mu gode Allah. To mallam Umar ka ji maudu'in da muke tattauna da wannan lokacin. To da la mallam Umar ya sauka. 07077925939.
2: kamar yadda muke bayani ne game da wannan tattaunawa da muke yi yana da muhimmanci shi ma da dan majalisar jaha da sauransu to amma muna ganin cewa akwai muhimmanci ko ne da rawar da ke taka musamman su majalisar jahohi kusan sun fi kusanci da mu kusan kai tsaye shi ma dan majalisar tarayya yana da nasa wato tasiri domin akwai abin da zai iya yi wanda dan majalisar jaha ba zai iya yin sa ba haka ba amma muna so mu dan fadadawa game da misali dan majalisar jahohi wanda muna ganin kusan su ne mafi kusanci da mu da kuma irin abubuwan da muke iya gani a yanzu wato a kai tsaye insha Allah ga layukan mu nan 0707 779 2 kuma wato a 39
0: Assalamu alaikum warahmatullah
1: Yawa Malam Umar ne dawo
0: Yawa to Malam Umar barka da dawowa
1: Yawa hakunana mu dai a bangaren mu da Nasarawa da Kwazan
0: ne Na'am
1: to na wace da jiya ta ji gaskiya a bangaren dan majalisar mu na tarayya
0: Na'am
1: yayi mana wajari da ni sai dai abin da nake barbaratar da ko wata hanya daga police station zuwa primary gidan mai gari zuwa gidan Malam Umar da nan gidan akan makwasinin wani hanyar karfafa kuɗi shi kuma dai hanyar da ba a samu dai a ci ko na sauran ba da shi muke fata da Allah a zo a ci maka a gaya na mallaka sai kuma bangaren ban majalisar jiha wani ba abin da ba ka kawo naira biyar ka ce shi ya kawo wannan yankin na Bolahoto a kan hukumar Nasarawa
2: to ko anan yankin naku da kake faɗa yanzu ne ne faɗa muku ana
1: wallahi wata hanya ce daga bakin police station da hoto ta to primary ta to gidan mai gari ta hadi da bypass gidan manno abin ne yana cewa to a kwalla akan wannan mutum da kanta muka rabe su wallahi iya da kakan yi amma ga sharan da suka wannan burin nan ba muna fata haka ku sani insha Allah sai ku gani ne kamar wannan aikin namu kafin shekara ta tare muna miki shawara da
2: to masha Allah
1: Umar ta ambo daga hotoran arewa
0: Allah Umar
2: mana. To shi abin da ya fada musu yankin su ne wannan hanya.
0: Wannan hanya kuma da wannan kudirin suka zabi.
2: Yau wata kila wannan shi ya fi gani.
0: Kuma be mika wannan kudirin ga gwamnati.
2: Maybe shi kuma wata kila ko wasu ayyukan da hanga ba wannan ba.
0: Wannan hanya. Daga wani kira Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barkanmu da wannan lokaci da muke tare daga nan.
1: Fatima sunana Mubarak ya hawaye da malam Tuba da su. ni nan wannan ma bana ji kira da yankin na hau kogwa ne shi ba zaba mamma su za mu san ne ne mu dawo mu zaɓi cancanta mu san

0: dan majalisar jiha yayi ko na tarayya game da wani abu da su yake dami wani wato yankin nasu to bari mu je ga wani ya shigo
1: assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi barka da wannan lokaci da muke tare na malam isma'il daga wace karamar hukuma kenan na muna tare da kai da
0: lamarin sauka
1: Assalamu alaikum warahmatullahi
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Rama radio ina da kuma
1: ga san ku fatan alkhairi
2: da alamu
1: sauraron mu malam Nura kan
2: da Fatima kuma Allah ya kara mun da sauki mutan lafiya da nisan kwana kuna tare da mu muna tare da kai yawa wato kana ji kuma malam Nura wa mataki ne guda uku karu ga watan goma 2023 farko dai duk mutumin da yake son siyasar Najeriya musamman dai siyasar arewacin Najeriya a samu mafita to a bayarwa da sarakuna mataki uku ne zan gaya maka na ɗaya a bayarwa da masarakuna sarakuna ikonsu na da can baya a yi harshe maganar demokuraɗiyya a gefe ɗaya na biyu kuma idan haka ba ta samu ba tsofaffin jami'an tsaro da irin kamalan na Nura da sauran ma'aikatan rediyo da 'yan jaridu da 'yan fansho gaba ɗaya rankatakan suna gaya ma mataki na shekaru to su mamaye harkar siyasa a arewacin Najeriya rankatakan ɗinta sai mataki na uku shi ne duk idan duk wanda zai zaɓe kar ku kuskura ko jam'iyyar gwamnati ko jam'iyyar ƙananan jam'iyyu ku je ku zaɓulo wannan ya cancanta ba ruwanku da jam'iyya mutum za ku yi ba jam'iyya ba shi ne kawai wannan matakin guda uku idan ɗaya bai samu ba a samu ɗaya in ɗaya kuma bai samu ba a samu na uku wannan matakin na uku shi ne duk kowace ƙaramar jam'iyya ce in dai kuka tabbatar ya cancanta shi za ku zaɓa ba ruwanku da jam'iyya tunda jam'iyyar ma ta gwamnati akwai wanda suka cancanta tunda dai abin da suke ba ne ba kawo

0: itara uku daya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na goren dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project
1: wanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko wanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma wanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya ina wanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma wanda suke ganin wani abu yana fita a gaba

0: kura da ku kuma idan ana jiran nan da ku a ba mu dama mu masu sauraro waɗanda kuke ma wannan aikin da kira ku don mu ƙara tabbatarwa da cewa cewa kun yi mana aikin da muka nema muka tura ku ku jefe mana ko kuma in ma dai aka so haka ne ya nemi ta inda zai fara kansa in ba irin wannan layin aka dawo ba mahukunta ba za su gane cewa talakawa sun waye sun tafi suke yi ba ni ina gani yanzu kawai wannan shi ne mafita ewa na za mu tsaje ka a matsayin kaza muna son idan ka je ga shi yi a rubuce ga abin da za ka yi mana da kaza da kaza da kaza da kaza amma ba ma son wani zuwan ka ka yi maganganun ka a'a ka zo ka sai fili da kanka a gidan rediyo idan ka sai filin nan ka zo ka yi hira a kan ka yi kaza a guri kaza ka yi kaza a guri kaza a ba wa al'ummatan wannan wuraren su bugo waya su tabbatar wa da duniya eh ka yi musu wannan abu ko kuma a'a in aka sun haka ne sai kuma ku san ta ina za ku fara da kai da al'ummarka wannan kawai shi ne amma abubuwan ya yi yawa kullum dai ke yau ba canji a guri dai ake ta tsayuwa ina yi muku fatan alkhairi da fatan za ku tashi
1: to Hajja ta yi magana masu muhimmanci game da misali majalisar da ake zaba da kuma hanyoyi biyu da ake bi wajen misali zaben su ta yi magana kwarai cewa ya kamata yan majalisar da muke da su idan ka san kai gamsu kuma kai wa abin da al'ummar ku suke bukata yana da kyau kamar da ta faɗa cewa ka zo ka samu kafafen yaɗa labarai kamar su filaye kamar yadda ake yi kai bayani cewa a waje kaza da ku kurce da ke shekara kaza tuwa ta kaza na samar da aiki iri kaza na samar da abu iri kaza na samar da kaza sannan kuma na kai kuduri iri kaza wanda na kai cewa ga abin da yi ga abin da ya kunsa bayan kai shi kuma meye biyo baya ga abin da biyo baya da makamantansu
2: wanda zai
1: baya musu masu sauraronka wanda ka zaɓa cewa su fahimci me kake yi a ƙaramin hukumarsu amma idan ɗan majalisa ka zauna ko ciyaman ko gwamna ko sanata kai dungu mutane ba sa jin amanka a kafafen yaɗa labarai ba sa jin motsinka mai kai duk abin da kai mutane ba sani za cewa mai kai akan wannan ba to wannan shawara ita ce mai yanzu kaga muna da kusan ƙasa da kwana 100 kenan a shiga wato a zaɓe amma har yanzu ga akwai ƙaramar da hukumar da dan majalisar na jiha ko na tarayya bai taɓa cewa a cikin kafafen yaɗa labarai ba ya faɗi irin abin da ya yi cewa na zo kun zaɓe ni a waje kaza na yi makaranta kaza na yi kaza na yi kaza wannan wuri da yake damun ku da zaizayar ƙasa na waje kaza na waje kaza na waje kaza ga abin da ne aka yi gaci a mun fara aiki a yanzu ya kai kimanin matsayi misali 70 a cikin 100 saura kaza in Allah ya yarda na sake samun dama zan ƙara kaza akan wannan haka amma sai ki lissafa ƴan majalisar misali suke jihar Kano sai ke gudanarwa ne suke yi zuwa su yi mutane bayanin ayyukan da suka yi akan irin wani abu shine magana da Hajjia take shine babban kalubale ne ba sa iya bayanin abin da suka yi in ma sun yi in ma ba su yi ba su faɗi me dalilin yasa ba su yi makamancin irin wannan ba kamar da kuke tattauna muna tattauna ne game da abin da ya shafi ita majalisa misa da rawar da MNL suke takawa misali na wato a jihohi musamman wakilai da kuke aika majalisar dukoki na jihohin jihar Kano shin a majalisar ku inda kuke a ƙaramin hukumar ku ko yankin ku kun gamsu da dan majalisar ku irin abubuwan da yake sannan abubuwan da ya alƙawarta zai yi su yayi su kai

0: baki ya iya rike wani abu in ya bashi wani abu ko mashin ko mota a ya gama da wannan kaci ne ne yake kawo haka wai sai ki zama ma yanzu sunan mu wai mu ne yan ne ne ne a cikin wani kan dangwali wai ne kika ce amma fai ba a zuwa a ce mu a zo a zaɓe mu ko zaɓe mu za a nemi ku abu kaza to in an zaɓi mutum sai ya aka fasu wani kyauta wani kuɗi a wani mashin aka bashi a wani mota ce in mace ce an ba ta injin niƙa wai an kama da wannan zagin ina alƙawarin da aka yi na maganin ci gaban ƙasa muke so shi ne ɓangaren karatu ilimi ne ƙasa ɓangaren haƙe kai komai ma a yanzu ya koma baya a ce kuma duka tun a cikin waɗannan shugabanni in shugaba ne na ɓangaren ɗan majalisa da bai kai kocan mu mu ji ana rufe da tebur ai a wancan lokaci da ake zamanin jiya duniya za ka ji an daki tebur mutum ki ne ke rike ni yanki na abu kaza nake so to wuta ta gagara ilimi ya gagara lafiya ɓangaren in aka je wani sashi in ka ga an yi wani abu a wani hoto kawai kuna da wani a wani sashi na san da jama'a a kan layi Allah ka daɗa zanar da mu wannan ikaf wannan kafai ya da labarai ajiya Allah ya ƙara lafiya magabata in suna da rai Allah ya sa a wuyan lafiya in su da su Allah ya yi musu rama Allah ya gafarta musu wannan kafai ya da labarai Allah ya ƙara ɗaukaka ta kuma shi ba ya kubara ta yin kwani da su ke wani lokaci a kotu.
1: To muna godiya Malam Ubaidu. Sai dai kamar masu sauraron mu suna dan sauka daga amsa tambayoyin da muke bukata kai tsaye na cewa shin waɗannan ƴan majalisu da suka tura sun gamsu da wakilcin nasu a wannan majalisa da suka tura su ta wannan karamar hukuma ta su ko kuma wani kuduri su waɗannan wakilai suka gabatar da zai amfani yankin nasu. Sufli bakwai sufli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sufli takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne dai nan bugun yadda za a iya shigowa kai tsaye. Assalamu alaikum warahmatullah. To Amatu ce dai a kan layi a daidai wannan lokaci sai ka dan ɗaga murya kaɗan. Alhamdulillah mun gode Allah. To yana godiya. Na Malam Garba sai dan ka dan ƙara daga murya ka dan.
2: Malama ba ci ba mu da farko gaskiya labari la ci ko ya ga dan ba zai karbi da ta.
1: Na daga wace karamar hukuma kenan?
2: Daga karamar hukuma Wajeri.
1: Wace karamar hukuma?
2: Wajeri Wajeri.
1: Okay na.
2: To gaskiya labari dan ba zai karbi da ta ya saka rawar gaki. Ba da komai ba malama ba ci ba. Hello.
1: Muna tare da
3: jinka. Masha Allah muna godiya. To masha Allah. Masha Allah. To kamar da ke faɗa dai cewa babban wato aikin da majalisar jaha shine wato bibiyar ayyuka da gwamnati take gabatarwa shi sa ake samar da wato kwamitoci daban-daban wanda za su ga kula da aikace-aikacen da wato hukumomi take karshen gwamnati da bibiyar su da kuma wato a kasafin kuɗi da ake yi domin su bibiya su ga cewa abinda aka ce a ciki an yi ko an gabatar. Sannan na biyu shine wato kai wato kuduri ko kuma kai wasu matsaloli da suke shafa

0: Masha Allah, muna bukar da karamar kumbar kumbutsu sanduku muna godiya da gudunmu da kake bayarwa shi ya faɗi matsalolin su suke damun su
1: assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillah to muke tare daga yana
0: ko za ka dan daga murya ka ina
1: araba hukuma gudu na dan daga murya
0: Sai ka daga mure ka sai abujin ka sosai.
2: Ba abin da suka taba mana gore na amma jinta bu gaba ɗaya na karamar hukumar tarayya da na jiya ba abin da suka taba mana.
0: Gaba ɗaya karamar hukumar lokar karamar hukumar koko a yankin da kake.
2: A yankin da nake ba.
0: Kamar wannan yankin kenan. Wane din kake wane bangaren kake?
2: Bangaren a garin yana zuwa.
0: To masha Allah muna jinka.
2: Zuwa. Babu wani nan ba zai dace ya ta kuma da wani aika. A daga shekara hudu da abin da ya kawo zai.
0: Ko irin ginin makaranta da ake samu ko hanya haka ko wani abu da ake raba abin da shafi harkar noma ba ku taba samun irin wannan ba? Fitila ne hasken rana koko

0: tana da same karkare ko tun da lokaci ko ya shigo
1: to ga wani magana assalamu alaikum warahmatullah
2: assalamu alaikum salam
1: na yo barkan mu dai da muke tare
2: yawa mai magana na Jeff Ibrahim kawa
1: na
2: to ni kira na ga dan majalisu ne guda
0: biyu
2: da farko zan kira ga dan majalisa na karbar hukumar goto
0: na'am
2: musamman na hukumar tambare nan mazaba ce da tambare gaskiya mu za mu iya cewa ba mu iya ganin ko sun gane da cewa wajen su ba na jaha da na tarayya suna bukatar jirayin da su ba da yadda damana idan ta yi ruwa yake cikin cikin kowanne ba kan iya ruwa da mazaban tambare ma gaba ɗaya da babu hanyar ruwa da ruwa zai fita sannan kuma na kira ga ɗan majalisu na karama hukumar kugo kuma ya cewa ɗan bara a kan iyaka din ke suna iya ganin cewa abubuwan da suke faruwa na saman makarantar yara kuma suke fito ya wannan makaranta ta yi mun gasa kan mai ita wannan makaranta ya kaga ta kan jira ce ta mata kuma ita ɗaya ce don ta wannan yin da ta haka nan area maza ba ce ita ma guda to wannan makaranta ya yi gaba ɗaya shekara ɗaya blok guda biyu na sama gaba ɗaya an daina amfani da su sannan da a farko kuma gaba ɗaya yanzu in sa ma gaba ɗaya aka canza cewa tsarin ma ɗiban yara gaba ɗaya da ake shiga sabuwar makaranta na sakandare
0: ne duwan gaba ɗaya ba a ji ba ba
1: na haka ne suwa za
0: su duba wannan al'amari da su da gwamnati jiha ɗan majalisu suka kawai ɗan kudi ne domin a zo a gyara wannan makaranta duba da cewa sun
1: bar
0: ɗaliban da suke amfani da ita na jin tufura da kamar aikin to masha Allah malinci batutuwa da ya shafi yan majalisar jihohi musamman a na jihar Kano waɗanda suna da takarwa wajen ci gaban al'umma a matakin da suke da shi da kuma kai ƙudurce-ƙudurce da bibiyar ayyuka da makamantansu mu kalli kuma irin shin kun gamsu irin yadda suke wakilcin ku game da aika da suke sawowa da kuma irin aikace-aikace da kuma ƙuduri da suke kaiwa idan san kai kuma wani tasiri yake yi da shi a gaban kwacinku game da irin wannan to mun dakali irin aikin da suke yi da kuma kokon ku gudunmuwar da kuka bayar game da irin matsalolin da suke bangaren ku a baki da
1: to mun so sanarwa da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na zaman yan murna na wannan rana wanda Nura Bakar Musa ya jagoranta tare da ni a matsayin Zafirman da haka nake ce muku bi salama ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma rahama radio mu yaɗa shirye-shiryen takan mita 97.3 zango na FM.
3: Ki so zan yi ko faɗakar wa'annan sarwa.

0: yana ja ko yana kaikayi ko kuma yana kwantsa da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa ido yana hazo ko yana dishi
1: ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma
0: ayi kokari azo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano ko kuma kira shi a lambar wayar sa 0703 360 3 6 0
1: kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici
0: sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido a magungunan duka na sha ne dan haka basu da wani hatsari wanda suka gwada amfani da magungunan
1: Alhaji Suleiman mai linzami
0: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido
1: ayi kokari azo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13
0: sai kun zo
2: Alhaji Zaharuddin magani ya sallame cinta
3: sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da sauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su inda kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka ni kulli da'i dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba kanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawara wani ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703 337 3 1 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin su yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su ina kira ga mazaje na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703 337 3 1
2: Alhaji Zaharuddin magani ya sallame cinta
4: abincin mu na gargajiya ka jare ya da ka salugo
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم ماسو سوارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى كسان شادكو أولا لوكتي نمشي قباتم كود شرن أبنشن كا لايفيا كا واندا وانا نجدر يدو من البركة واتو جدر يدو الرحمة يدو كي نوين كاو تايدو قدموار دكتر أيوة إبراهيم آدم دو كاجن كاراي da kuma Dr. Kabir Abdul Karim muna neman afuwa makon da ya wuce sai maimaita shirin bayan muka yi to cikin iko Allah wannan satin ma mun samu akan mu a cikin hakan shi Dr. Kabir shi ma sai mu taimaka mai da addu'a kun san ana cewa likita to dama rayuwar ai komai hannun Allah yake saboda haka shi ma yau ya tashi da ɗan matsala mai roki Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mai duka abin da ya damai mu ma Allah sauke mana gaba daya shi kuma dakta sha'ani ne na girma ga kuma yau an tashi da sanyi wadda haka kuma dama shi Dr. Kabir shine yake agaza mana wajen zuwa mu dauko Dr. Mutaho wannan gida mai albarka saboda haka sai na ga mai mukun filin haka nan akwai eh hikimar da muke mu zanna mu dan tuntuba iya abinda zamu iya wanda ba zamu yi zafi ba zamu je mu shiga hurumin da ba namu ba daga nan kuma mu nemi shawarwarin ku da kuma yanda kuke ganin amfanin wannan program wannan shiri da kuma yanda za a zo a kara kyauta tashi domin yanda yake amfanuwa saboda in mun zo muna maimaitawa ko ko mu ce mu zo mu recordin mu aje sai ranar da ba mu samu shigowa ba a sa to nan ma akwai damuwa tana iya raguwa mu rage masu sauraron mu saboda ana samu abugo waya kuma idan muka zo recording zamu kun ga ba damu tunda za a bugo wayar to dai makon da ya wuce mun san mun tantauna akan ita anta da irin gudunmuwar da take ba garko jiki da kuma jikin da lafiyar mu gaba daya ha kuma muka gayyato masani a bangare wanda yake lura da harkar dabbobi na bangaren abatuwa to yau duk ba a samu damar shigowa ba saboda haka gaba zan dan tabo mana kadan mu dai waiwaye baya kamar yanda muka fadi irin illolin da ake samu a wajen nama wanda yake muka ba da shawarar cewa banda wannan hukuma ta gidan ya kamata su ma kungiyoyin mahauta dan gara mu rika fito da magana mai hukun kawai mu ce ma sai da nama da ma sai da naman nan suna da yawa akwai ma sai da naman kaji akwai duk sikifi su ne to amma in aka fito magana gaskiya sai a ce mahauta kungiyar mahauta da kuma su kansu mahautan kamar yanda a wancan makon muka ba da shawarar cewa kowa akan sana shi ya ji tsoron Allah ya tsaya ya kyautata da abin da za a zo a cutar da jama'a kuma bata sana'a to a guje shi domin samun tabarraki da daukaka abin dan idan aka tsaya kan gaskiya za ga tabbas abubuwa za su iya tafi akan daidai to wayanda zan yi ni yanzu saboda ɗaya daga cikin wannan likitoci doctors nan ba sa nan Dr. Kabir da shi Dr. Ayuba saboda haka ni ma zan koma kadan in yi mai waiwaye kamar yanda muka yi magana akan masu sai da kayan miya da kuma bangaren yan lemu su ma irin wannan abubuwan wanda yana cutar da jama'a yana shiga cikin sana'ar su saboda haka muna ganin wajibi ne kungiyoyin su da sauran al'umma da kuma su masu yin sana'a suna shigarwa karkara wurin mutane loko da loko kowa ya sani cewa a bangaren kayan miya ana samun san zuciya inda za ka ga saboda tsada ta rayuwa da abubuwa da suke tashi za ka ga an ware waɗansu za ka ga waɗansu misali bangaren kayan miya za ka ga an aje wani abu wanda ake cewa gwajin gwala wanda yake mutane za su je su sayi kayan miya masu arha wanda yake kila ma sun tashi daga aiki wasu sun rufe ma kuwa tsutsotsi suke yi aje ana ganin an dafa za a zo yi amfani da shi ko ba da niyya aka yi ba an yi ne don samun sauki to za a iya samun illar da za ta zo kaga an kashe kudade masu yawa in wani abu ya taso ko lokacin da muka yi magana kan kayan miyan nan doctor ya yi magana cewa to irin waɗannan abubuwa fa wanda suke lalacewa kuma a zo a saida wasu da sauki don su je su sarrafa wani abincin gida ne wani abincin saidawa ne to ya kamata da su masu sana'ar da kuma su masu saye su je su sana'antar don mu sa jin tsoron Allah in ma rashin sani ne mu dawo da mun sani masana akan wannan harka abinci sun nuna cewa waɗannan abubuwa fa suna sa da cuta musamman akwai cututtukan da masu tsada ne fa amma sai ka ga kokarin samun sauki ko samun rahusa an tafi an fada kansu kaman kayan miyan nan an ce in dai har mutum ya tsaya shan irin waɗannan abubuwan to ana fa samun cutar daji wanda da turanci ake cewa kansa wanda ya kunga dai cututtuka ne masu tsada an san duk abinda Allah ya dora mutum shine mai sauke mai shine wanda zai kawo yanda zai yi to amma idan mutum ya taimaki kanshi kuma ya taimakawa dan uwansa to sai kaga an samu sauki haka kuma masu sai da lemo kayan itatuwa irin sa ayaba su me wanda an kai waɗansu ribe ana ɗauka aje a kai bola ko da ba za a ɗauka a saida ba su tunda dama wani abu ne wanda ba lallai yiwu ba to suna zuwa su zube inda yaranmu almajirai suke zuwa su durfafa abin nan su ɗiba su je su rika ci to
6: to duk dai wanda aka ce wata matsala ta samu ko da matsalar nan ba za a je a yada ta ba za ta yadu ga wadansu abubuwa in ba wanda ya ci ba to akwai fa tausayawa musamman su wani almajiri wanda suke baro gidajen iyayen su zo nan neman ilimi sun suna tafiya domin sha'awar ganin wani abubuwa babu a inda suke kuma ga su an zubar wani lemo ne za gani mai kyau to amma a ciki ya rube kilan an ci akwai wani abu wanda yake in fa ka kula kamar yanda likitoci suka ga fadi ko abin da ake dafawa ba lalle bane a ce a dafa duk wannan kwayoyin cuta su mutu ballan na irin su lemo da ba dafa su ake ba su ayaba su tumatir da sauransu wanda yake ya kamata wajibi mu guji irin wannan abubuwan kuma ba kungiyar masu wannan sana'o'i ba da kuma su masu sai da sayarwa kungiyoyin kishi na ungulni wanda muke kira da community wanda suke shiga abubuwa don raya ilimi raya lafiya da yanda za a zo a kula da muhalli to su masu shigo irin wannan duk wanda ya ga wani abu wanda zai cutar da jama'a to ya kamata ya amfani da damar da Allah ya bashi ko da shi ne ya sa kansa irin wannan kungiyoyi na taimakawa ya kamata a huto a tsaya a rika taimakawa mutum ya iya hana abin da zai hana wanda ba zai hana ba kuma ya kokari a matsayin shi ya je ya sanar da hukumar da za ta zo ta maganin abin kuma muna ƙara kira ga malaman tsafta banda ita kanta ma'aikatan muhalli akwai malaman tsafta wanda yake muna ganin alama yanzu ma ana shirin duk sun kusan komawa bakin aiki dan tun lokacin marganyi Jafaru Gwarzo abubuwan suka bunƙasa yayi matukar kokari bangaren masu da kifi musamman wanda suke wajen sanyin nan sun dauke ma kaman uba ko menene je tsata yanzu ai aiki da shi Alhaji Jafaru yayi aiki sosai akwai masu aikin kwashe ba haya irin ta gargajiya su ma yana da yayi kokari kwarai amma yanzu sakamakon ba irin shi ko wadansu suna dan farfado ana zo ana aje irin wannan motoci da ake wannan aiki da su ko amalanke a kusa da inda yake al'umma na kai da ka wanda yake akwai matsala saboda haka da kungiyoyin sadarwa da kungiyoyin taimako na community da kuma su kungiyoyin ungunni a rika taimakawa ana hada kai ana shawara ana zuwa duk wanda aka je ma kan sana'ar shi musamman ya ga an je a kungiyance an nuna ga yanda za a gyara domin kaucewa abin da al'umma za su cutu to kwarai da gaske ana samun sauki ina ganin da wannan dan abin da na dan tsokano zan tuntubi masu sauraron mu muji ko akwai yan wadansu shawarwari da za su bada daga yan abubuwan da suka ji da zuwa yanzu wanda yake zamu kare da su mu hukumu ba filin haka saboda haka zan nana ta lambar na san dai yawanci mutane suna da wannan lambobi a kansu 070-77-95-29-39 sai kuma 081-74-7774 na'am na'am na'am wa alaiki salam wa rahmatullah lafiya lau ina gajiya je kika tsaye sama da lokacin namu
7: ina tare da Maryam Bashir Ibrahim
6: to malama Maryam muna sauraron ki me wace gudunmuwa za ki ba mu Allahu akbar Allah sarki Allah sarki to wannan shine dai shirin abincin ka lafiyar ka wanda ke zuwa daga gidan radio na rahama Allah wannan muna fara kamar yanda kika ji muna fara karfe 11 na kowace alhamis zuwa 12 saura ɗan mintuna ko da yake dai yau saboda wasu dalilai karfe 11 da rabi zamu ja birkin shirin Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bada ikon sauraron mu aiki da abin da aka ji na'am wa alaikum salam wa rahmatullah Allah rabbi ya dade gaba da Allah dada mana tsaurayi mai albarka
8: amin sunana sani bin
6: ali to ma sani wace gudunwa zaka ba mu kaga dai duk abu masu filin ba sa nan sai ni ne nake karambani
8: wallahi tallahi a kai din ma kai kokari
6: masha masha
8: kani ma agadin ma dubu goma ba
6: haka ne sosai kuwa
8: yani to Allah ya kara musu lafiya
6: amin ya rabbi amin
8: mu kuma Allah ya kare mu
6: amin ya rabbi
8: kuma inganta lafiyar mu din rahmatin
6: amin mallam
8: wato ko shaka ba wannan shirin yana da muhimmanci wata dare gaskiyar magana in ka dauki kawai batu akan neman tsani din nan kadai ya isa
6: na'am na'am
8: to amma idan na dawo kan ainihin maganar da kake
6: na'am
8: magana ta gaskiya yi wa kanmu adalci
6: gaskiya
8: wallahi tallahi hukumomin lafiya da suke aiki akan irin wannan abubuwan suna taka muhimmiyar rawa kwarai da gaske wajen tsafata al'umma
6: subhanallahi to Allah sa gyara
8: yan magana yanzu shadi
6: na'am
8: kamar mu shadi ma kan nemo da kake magana
6: na'am
8: kungiyar kasuwa tana yin iyayinta
6: na'am
8: amma daga karshe zaka ga su shugabannin ainihin ma'aikatan hukumar lafiya su kuma in suka kewaya babu abin da ya dame su kawai za su karba abin da suka karba ne kawai shiga su yanzu ka shiga kasuwar sabon gari
6: na'am
8: ko kuma kasuwar nan ta filin ado bayan safari cikin sabon gari ka ga yanda wannan tattafe da tumatir da albasa din suka arike wanda ake cewa gwada gwada hakan ake cewa kuma hukumomin lafiya suna zuwa gurin ba ba sa zuwa ba kuma duk kasuwar da ka sani duk wanda suke kokari tsakaninsu da Allah bai wuce abbatuwa ba
6: na'am na'am
8: ka san dalili inda aka samu moshi da daukan moshin suke yi su kashe wani wajen siya
6: na'am
8: wani karshe aka dano aka je a yanko wannan naman a shigo
6: a dawo da shi
8: yanzu duk wani nan da ka sani da cikin abbatuwa idan har aka ce yau ga mushi to wallahi shi zai rufe a nan ba wanda zai dauke shi
6: dan kar a je a cutar da mutane masha Allah
8: wannan sun yi iyayen wannan sai dai a gode musu
6: haka ne
8: kuma a roki Allah ya saka musu
6: amin
8: amma ina mai tabbatar yanzu irin kasuwannin da kika kasuwanni ka gani alhaji
6: na'am
8: wasu kayayyakin za ka gani da daddare ake kawo su sai an sanar da jami'an hukumar lafiyar za ka gani suna ta bibiya suna su jenin duk wani abu da za ka ji suna cewa a sanar da su a sanar da su ina mai tabbatar maka da girman Allah na rantse da girman Allah ki kariya ce in ka sanar da su duk masu shago ka buɗe su
6: subhanallah
8: kuma mutane ma ba ruwan su ko kuma za a ɗauko a kawo kake gani suna kawo da kansu kawai su gyaɗe saboda in ka ce jami'an hukumar lafiya su zo to in kuka zo su kawai shago ka buɗe kuma ƙarshe su kewaye su ce wato na guri kaza shi ne ya faɗa mana haka za ka gaskiyar magana kamar yadda dai ka faɗa tsoron Allah mu ɗin to a kan cin kanmu mu masu iri ina ni ba sana'ar nake yi ba
6: haka ne
8: na sa kai na ne a cikin saboda ni ma mutum ne
6: haka ne
8: duk tsoron Allah mu ɗin mu kauce wa irin wa'annan abubuwa
6: gaskiya ne
8: da mutum ya ce shi yake so to mu kalli cutar wanda abin yake mu haƙura da ribar da za mu samu
6: gaskiya ne
8: hukumomin lafiya in za su yi in ba za su yi ba da su tabbata wallahi ko na mutum ya samu ya ci ya tuni wallahi tallahi haram ya ci
6: gaskiya ne haka ne to Allah ya saka ma da alheri kuma mun tabbata haga Allah duk a bangaren aiki ba tare an zama ɗaya ba don insha Allah mutanen nan suna bibiye da irin wa'annan shirye-shirye da ake a wannan gidaje masu albarka in Allah ya yarda in suka ji za su ɗauki mataki kuma gaya ko da shi ana ƙara sako su ƙungiyoyin al'umma wato community su ma in suka gani wannan abubuwa bai kamata mutum ya bari ba abubuwan da zai cutar da 'yan uwansa na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
9: abubuwan da kuke ne gaskiya alhamdulillah la saka da alheri
6: to amin
9: kuma babu shakka wannan dan abun da kuke faɗa na babban kaya da adam ba ni ma a tunani na a wasu da wani abun aka dafa za su hau gaskiya da nake jin a cikin an dafa ma akwai matsala
6: a ƙware da gaske ba lallai wani wannan cututtuka su mutu
9: oke to wannan magana irin wannan abun shi ne jama'a da ma abun nan sannan na biyu kuma da duk muna tunanin irin wayannan namun bukan da ake yin abun a zargin ana haɗin baki da masu abubuwa da waye da nuke tabbatu a shi tabbas suna jajircewa wani cikin garin andre ba sai yanzu mun yarda da abubuwan da suke yi wallahi ba wani kaufi a ciki
6: gaskiya ne gaskiya ne
9: to wannan shi ne abu gaskiyar magana wannan kuɗin kai suna dan wayar da mutane
6: na'am amin to saboda haka mai amfani da wannan damar ainihin musamman kungiyoyin cigaban garuruwa da kauyuka da al'umma wanda suke dan taimakawa a rika shigowa ana sanar da hukuma da kuma duk wanda yake zai bada gudunmawa don a kawo ƙarshen irin wannan abubuwan da suke cutar da jama'a. Na'am. Wa alaikum salam.
10: Kuna magana da Khalid Muhammad gidan Bego.
6: Na'am Malam Khalid. Malam Khalid ka rage radion ka.
10: To.
6: Na'am.
10: Gaskiya abubuwan da suke faruwa irin wannan.
6: Na'am.
10: Idan kamar yanda dan uwa ya faɗi. Gaskiya abin da yake faruwa idan mutum yana da wani diddige na wanda zai tsaya masa akan abubuwa.
6: Na'am.
10: To shine yake sawa duk wani abu na idan mutum zai cutar da mutane ko da me zai samu idan ya ga ba me kula da shi da zai tsawatar masa to shi ba ya samu gurin da zai ya buɗe hajojinsa na samu.
6: Na'am.
10: To shi ne gaskiya abinda hukumomi za su rika sa ido akan irin wannan ɗin da kuma yawanci irin samun kamar mu da na ƙauyuka haka.
6: Na'am.
10: Yawanci za a ga jami'ai sun yi kaɗan mu a ƙauyuka.
6: Haka ne.
10: Ko ba haka ba?
6: Na'am.
10: Shi ne yasa wasu abubuwan kamar a ƙauyuka ake samun irin wannan ma ke faruwa.
6: Na'am.
10: To abinda zan ce dai Ubangiji Allah ya tsare. Allah kuma ya taimaka muku a kan wannan tsari da kuke na faɗakar da jama'a.
6: Amin.
10: Allah mai da ku gidajen ku lafiya.
6: Amin. Allah
10: sa. Kana da kaji wanda zai goma mun jibra.
6: To Malam Khalid Allah sa ka laliri. Hakika duk iyayen da aka yi kokari sai al'umma inda ko da shi ana faɗi a hannu ɗaya ba ɗaukar jinka duk abin da hukuma za ta zo ta yi to tana neman agajin jama'a kuma ya kamata a zama masu kishi akwai abubuwan da hukuma duk iyayen ta kai ga zuwa ido ba za ta gani ba amma su mutane al'umma su ne kusa da yan uwansu al'umma da sun ga abin da za a cuta a yi sauri in za a iya hana a hana. In ba za a iya hana ba a sauri a sanar da hukuma. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka ka dai a dan daga murya ka dan afwan. Da yake sanyi ya shigo ko? To Allah ba. Alhamdulillah Allah ba mu cha lafiya.
11: Amin. Dama ina zuwa ma wani lokacin ayi bai saka ne daga hoto
6: ba. A to malayo ina gajiya.
11: Ba gajiya. To a kira karbi dan nan zan karbi nan ban da ta layi nan zan dan jiba in da ke da dakta ya daga.
6: To now.
11: Ko da ka sa dawa. Allah ya ce zan dawo.
6: To insha Allah mako ne zan Allah da muna nan baya ko da bayan shirin in aka dawo ko kuma in aka bugo sai. Na'am. To
11: wani sa'in da ma'ai makan daga kafa ne saboda baki yau'in da ba su samu abin da ba haga na ji daɗin wancan matar da ta fara kira ta ce ta
6: yau ta fara saurare
11: ne kuma ita ce na farko.
6: Gaskiya ne haka ne to Allah saka da alheri. Allah saka da alheri.
11: Ta mana mata irin sun saboda yawanci irin wannan abin idan matan aka ce sun sani suna da waye da kai akai za su kuma zan amfana ba tunda su suke yawancin abincin cika musamman na gida.
6: Gaskiya ne.
11: Wannan kuma abincin gidan dama kuma yawanci shi aka fi samun irin wannan matsalolin.
6: Haka ne. To Allah
11: ya sa da fatan za ka ce mu wa kan ta mata ta wayar musu da kai su ma su dawo suna saurara wannan shirin kuma suna aiki da abin da za su saurara duk da yau ba ai wani abu ba amma ina ƙara jin hankalin ta gaskiya.
6: Na'am to masha Allah wannan ma ya ba da shawara ya ce saboda wata sa suke tsare layukan to gashi yau an samu dama mun samu wata ta fara jin kuma har mun ga mata lokacin da muke fara da lokacin da muke tashi. Na'am. Ka kira mu kana tafiya kuma. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam muna jin ka.
12: Barka
6: ka dai.
12: Rahama radio ne?
6: Rahama radio ne insha Allah. To ina jin baka jin kuma ga wasu mutane suna tafiya kusa da kai. Ina jin ka ka kuma ce Rahama na ce muna jin ka. A to wannan baya jin mu insha Allah sai dai haƙuri. muna jin ka kware da gaske sai dai kai ne baka jin kuma mutane suna tafi da kusa da kai amma alhamdulillah arsa dai kana biye da mu yau to ga ma wani kila ma kai ne ka dawo na'am
13: assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullah
13: barka da aiki
6: barka ka dai
13: ai
6: na fada shi doctor shigowa sai yau ba zai iya fitowa ba kuma doctor Kabir da yake zuwa ya mu dauko doctor din mu taho to shi kuma ya tashi da yan larura shine muna roƙa amin ya rabbi amin ya rabbi amin to malama Hadiza akwai wata gudunmuwa da ke ba zaki ba mu
13: ina shi da shirye-shiryen dan ni na kai shekara kusan
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
13: Allah, muna da ruwa sosai.
6: To, to Allah tabbata mana da alheri.
13: Amin.
6: Masha Allah. To a huta lafiya, huta lafiya. To alhamdulillah, yau dai muna samun sharori da kyau. Na'am. Na'am. Yau muna sauraron ka. Wa alaikum salam. Barka ka dai barka ka dai sai ka dan daga murya
14: to Rahama radio ne
6: eh Rahama radio ne insha Allah me gudun waka
14: kiranku daga nan lafiya
6: na'am
14: Nasarawa local
6: masha Allah babban magana
15: wace unguwa a lafiya a wace unguwa
6: na'am
15: assalamu alaikum eh a wace unguwa daga lafiya a wace unguwa
6: na'am
15: eh unguwar ga yanko kuma gidan sarki ko kofar gabas ko ina
14: na lafiya na shinge unguwar shinge
15: to gaskiya mun ji dadi to kuma ga dan lafiyan yana jinka
6: to kaji eh
15: to me gudunmuwa ka cikin wannan shiri mai albarka ya sautin a area naku
6: Alhamdulillah
15: to muna jin dadi da wannan kiran naka ya sunan naka
14: sunana Yusuf Idris
15: Yusuf Idris to muna godiya muna farin ciki sosai to mun goye mun goye
6: gaskiya ne
15: gaskiya ne
6: na'am alhamdulillah
15: kana amfana da shirin kenan sosai sosai to Allah ya sa mu dace muna godiya
6: na'am
14: insha
6: Allah
15: baba na san zaka yi mamaki da na yi masa tambaya to ka san duba da yanayin inda muna bukatan daman duk lokacin da mutun ya kira
6: na'am
15: muna bukatan mu san daga ina ya kira
6: okay eh ga ma wani Allah ya kai na'am
16: assalamu alaikum wa rahmatullah
6: wa alaikum salam wa rahmatullah ina fata ana biye da mu to ma bashir mu yi gudun waka a wannan dan dama da muka bada masu sauraron mu
16: yawa ni gudun mu da shi ne yanzu mu tare ka ga abubuwa da dama an tsaba ba za su yi wannan musamman harkar ci maka
6: na'am
16: to ni abin da ban taba ji an taba wanda kuma naga mutane suna yawan amfani da shi da goro yake so wata rana a samu lokaci za a dace ga ga da wani alfashi ko shi alfashi
6: gaskiya ne
16: kuma da wani da yake da yake ko dai dai ko shi ba dai dai bane ba to shi ne yake so da gaskiya a samu lokaci ya ga ana son goro a samu mutum mai mutunci
6: to in Allah da amin dama amfani wannan damar da muke ba mutane kenan inda ba mu taɓo mutane suna da sha'awa su ji dan muke kirkiro wani abu na mu ji abin da mutane su da kansu ke so
15: a jira a yi su
6: ba eh Allah taimaka na'am Alan Goro kana
15: eh wato abin da ya sa baban ka lura ina da ke duk lokacin da daman kamar inda muke jin masu sauraron mu dan mu tabbatar da yanayin zangon
6: eh musamman wanda ke nesa din nan
15: yawa musamman kaga wani ai abin sha'awa ne ka ce maka mutun daga lafiyan bare bare to kashi ga wani nan
6: na'am
16: assalamu
15: alaikum wa alaikum salam to muna godiya
6: amin
16: kuna kama dole
15: ya
16: ya kama dole kenan kwana
6: biyu eh sai kare kuwa kwana biyu
16: number amma ba na je samu
6: Allah sarki to ga Allah kaddara an samu
15: to kana da gudunmuwa da zaka bayyana a cikin wannan shiri na abincin ka lafiyan ka
6: to to yau dai ya dace kuma bai da wani abun da zai ce
15: eh gaskiya ne
6: amma alhamdulillah tunda ana biye da mu kila kafin mu rufe
15: amma baba kafin nan saboda matukar amfanin dama wannan shirin kenan duk lokacin da zaka shiga cikin wannan shirin yana da kyau ka san me ka tanada wanda zaka yi ka kira duk da mun san fatan alherin abu ne mai kyau amma mu babban burin mu mutun yayi tambaya ko kuma ya fada wani abin da ya amfana cikin wannan shirin shine mu abin da muka fi jin dadi kowanne ma muna jin dadi amma abu mafi jin dadin shine kamar yanzu da Dr. Allah bai sa ya samu daman zuwa ba baba sakamakon kaga kai ana gudanar da wannan shirin tare da kai a kodi yaushe akwai yawa kuma musamman kaga baba kai kaga jiya kaga yau kuma kaga abubuwa da ya shafe birni da kewaye kana da ilimin abubuwa da yawa kai to kaga irin wannan mutum ya zo yi kaga ai da dadi kuma kowa sani duk abin da aka ce maka abincinka lafiyanka to ka san ba abu ne na wasa ba saboda me babu wani lafiya da suke inganta ba tare da abinci ba saboda mafi akasarin ka ji ana ce mutum rashin lafiya ko wani abu rashin cin wani abin da ya kamata ne ko kuma ka zo ka ci wani abu wanda bai kamata ba kaga sai ya faru to sakamakon irin dan abubuwan matsalolin da ake dinga samu na yau da gobe a al'umma shine kaga wannan gida mai albarka ya ware wannan shirin ya samu kwararru wanda suke bincike su zurfafa bincike dan bawa al'umma gudunmuwa saboda akwai masu shekaru sama akwai masu tsaka-tsaki akwai masu ƙasa kowanne da irin level na ake ganin abincin da ya kamata mutum ya ci dan ya inganta lafiyarsa to amma babu ban san ko akwai wani dan abin da kake so ka fara
6: wannan kafin mu je wannan kamar yanda ka faɗa din wato lokaci ne sati biyu kenan maimaita miki kuma mun dauko ta gaba mai matuƙar amfani wanda har muka kirawo likitan da yake lura da dabbobin da ake yankawa muka fira da shi ne ya ba mu abubuwa da yawa to yanzu dama an ga mu na rage
15: ba ka so kai su kuwa duk da kai su kuwa
6: mun samu damar
15: ba damuwa ka ga da mutu dai ta ce baba ya dole dai za ka tsaya da ku ana so ko ba so kar ku damu sai ku tara da mu a sati
6: insha Allah insha Allah assalamu alaikum
17: amma ka kudin sayan nama ga da miduwa ke irin na soyan nan da ba yayi
18: ba abin jin mu
17: yanda ka zama

kawo mutane musamman maza waɗanda suke cikin yanayin damuwa da rashin kuzari dan haka yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado babu wani abu da yake ƙara wa ɗan namiji kima ko daraja a gurin iyalansa sai jajircewa da kuma tsayawa a matsayin sa na ɗan namiji to ku sani cewar bayan ci da sha da tufafi akwai haƙƙin da ya rataya a wuyanku na iyalanku idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Malam Alime Ayu yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike kuma ku nemi magani a inda ya dace domin magani yana aiki ne idan an hada shi da kyau dan haka yake kira ga mutanen da suka yi zagaye-zagaye neman magani amma ba su dace ba ba a hakura da neman lafiya amma idan kuna da wata larura ku zo ku same shi a rumfar sa mai lamba 27 ko ku kira lambar wayar sa 081-33-5051 sai kun zo jihar Kano da batun bangiwa Alhaji Abdul Wasiu Dan Baiwa baban sanyin jijiya shahararren mai maganin gargajiyan nan shike muku sallama wanda bashi da aiki a kodone lokaci sai bincike domin samar da sababbin hanyoyi domin kawo sababbin tsare-tsare wajen sarrafa magungunan gargajiya sassake da soyoyi da kuma ganyayyaki su yi daidai da zamani Dan Baiwa baban sanyin jijiya dai shine wanda kuka sani wanda ya dauki lokaci mai tsawo yana taimakawa mutane masu fama da larurori iri daban-daban maza da mata yanzu haka shi ma yana nan cikin filin baje kolin da yake ci a nan Eldorado Cinema cikin gidan man Aliko yana cikin rumfa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 haka kuma Dan Baiwa baban sanyin jijiya na da office sa a nan cikin garin Kano Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga lambar wayar sa kuwa domin neman karin bayani ko shawarwari 081-60-67-52-0 sai ya tattauna da kai ya fuskanci menene matsalar ka kafin ya baka magani yace mafi akasarin matsalolin da suke damun mutane shine rauni ma'ana rashin kuzari daukewar sha'awa wanda yake samuwa sakamakon matsalar jin sanyi ko sanyin mara dan haka akwai mutane da yawa da suke jin canjin yanayi amma ba sa daukan hakan da muhimmanci sai abun ya dauki lokaci mai tsawo a jikin su ku sani cewa har kullun cuta ita abincinta shine lafiya duk wanda ya fika da lafiya ya fika Abdul Wasiu Dan Baiwa baban sanyin jijiya dai ya ƙara sarrafa magunguna masu matukar inganci waɗanda za su taimaka muku wajen dawo da kuzarinku haka kuma ya yi rigin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunansa ga mutanen goma farko na kowace rana mutanen da suke yawan hutu a dare ko rana waɗanda ba sa iya rike alwala ko kuma rashin saurin narkewar abinci a cikin su idan sun je bayan gida suna shan wahala suna yi da kyar wannan ma ɗaya ne daga cikin matsalolin da suke haifar da koma baya na ɗan namiji Alhaji Abdul Wasiu Dan Baiwa ba a nan ya tsaya ba akwai mutanen da ba sa iya tashi shi da wuri lokacin da suka farka daga bacci ba sa iya tafiya sai da taimakon waɗansu ko da taimakon wani abu wasu ba sa ma iya daukan wani abu da hannunsu ko kuma waɗanda suke tafiya mata kalmunsu yana cirewa ba tare da sun sani ba yana ma kira ga iyayenmu mata waɗanda al'amura suke lalace musu wanda suke samun juyo-juyon lokaci wanda suke buƙatar su ga sun samu karuwa bayan yin aure tsawon lokaci babu isasshen lokaci idan kuna da wani larura ku zo ku same shi domin tattaunawa a ofishin sa mai lamba 5 rumfa mai lamba 5 ko kuma ku same shi a office din sa da yake Gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga ko ku kira shi a 081-60-67-52-0 sai kun zo

a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura zuwa

0: waɗanda suka rasu yayin taron majalisar zartarwa na jihar Kano na 198 wanda gwamna Doyi Diri ya jagoranta ranar Laraba a fadar gwamnatin jihar da ke Naguwa. Jami'an Bayelsa hudun da suka rasu sun hada da Tarila Lazarus dan karamar hukumar Southern Ijo, sai Sajan Izebe Niken Samuel dan Yanaguwa, sai Sajan Ibimbonwe Charles Alafuka dan karamar hukumar Ekiremo da Godstime Tarabina dan karamar hukumar Kolokuma Opokuma. Da yake jawabi yayin taron, gwamna Doyi Diri ya bayyana alhinin sakar rasuwar jami'an, yana mai cewa wannan mummunan lamari ya matukar girgiza jihar Bayelsa. A wannan labarin kuma, hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC ta kara tsaurara sa ido da matakan kariya kan bayanan kasar Kenya, inda ta tabbatar da bullar cutar Ebola ta farko da aka shigo da ita daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Babban daraktan NCDC Jide Idris ya ce mutumin da ya kamu da cutar dan Kenya ne, da kuma wakil da ido da ke zauna a Demokradiyyar Congo. Ya yi tafiya ta ƙasa zuwa Kampala ta Uganda kafin ya tashi zuwa Nairobi, inda aka killace shi tare da tabbatar da cewa yana dauke da wato cutar nau'in kwayar cutar Ebola daga bisaniyar su. NCDC ta bayyana cewa babu wani mutum da aka tabbatar yana dauke da Ebola a Najeriya zuwa ranar 6 ga Oktoba shekara ta 2026. Hukumar ta ce tana aiki da ma'aikatan lafiya, jami'an kula da lafiya, tashoshin jiragen sama, gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi domin ƙarfafa shirin tankarar cutar. Ta kuma shawarci Najeriya da su rika wanke hannu, su guji hulɗa kai tsaye da jini ko kuma ruwan jikin masu fama da rashin lafiya, tare da kaucewa taɓa namun daji marasa lafiya ko matattu da cin namun daji da ba sarrafa shi yadda ya kamata ba. NCDC ta kuma buƙaci duk wanda ya kamu da rashin lafiya bayan tafiya zuwa yankunan da cutar ta shafa ko kuma hulɗa da wanda ake zargin yana da cutar ya garzaya zuwa asibiti da aka amince da shi. Hukumar ta ce za ta ci gaba da sanya ido kan halin da ake ciki a Kenya, inda wato Demokradiyyar Congo da sauran kasashen da abin ya shafa, tare da ƙarfafa matakan kariya domin hana cutar shiga ƙasar Najeriya. Gwamnatin tarayya ta saki albashin watanni 8 ga ma'aikatan jami'o'in Najeriya, musamman mambobin Sanu, bayan kungiyar ta yi barazanar komawa yajin aiki. Sanu ta bayar gwamnati wa'adin kwanaki 14 da ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma shekara ta 2026, tare da buƙatar biyan sauran basussukan albashi. Shugaban kungiyar na ƙasa Comrade Muhammad Haruna Ibrahim ya tabbatar da sakin kuɗin, yana mai cewa nan ba da daɗewa ba ma'aikata za su fara ganin kuɗi a asusunsu. Sai dai kungiyar ta ce har yanzu gwamnati na bin ma'aikatan albashin watanni 2 na yajin aikin shekara ta 2022, da kuma bashin shekaru guda da ya samo asali daga ƙarin albashin kashi na 25 da 35. Sanu ta yi ba wa ministan ilimi tun jiya Lausa kan ƙoƙarin da ya wajen ganin an saki kuɗin, amma ta jajjada cewa za ta ci gaba da matsa lamba ta hanyoyin doka har sai an biya sauran haƙƙin ma'aikatan. Kasuwanci na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ɗan adam yake dogaro da su wajen tafiyar da al'amuran rayuwarsa na yau da kullum. Sai dai kuma gefe guda, wasu daga cikin 'yan wato kasuwa na kokawa dangane da illar rashin biyan su bashi a kan lokaci. Kowace illa hakan ke haifarwa ga 'yan kasuwa, za ku ji a cikin rahoton da wakilinmu labaran Isa Sharaɗi ya haɗa mana.
1: Bashi wata ma'amala ce da ke kasancewa tsakanin al'umma ta hanyar saye da siyarwa, wadda addinin Musulunci ya yarda da ita. Hakan ya sa al'umma suka ci gaba da harkokin saye da siyarwa a tsakaninsu daga gari zuwa gari. Sai dai kuma, duk da irin wancan lamuni da 'yan kasuwa ke wa abokan cinikayyar tasu, bai hana wasu ƙin biyan 'yan kasuwa bashin da ake bin su a kan lokaci, wanda hakan na sanya 'yan kasuwa cikin mawuyacin hali.
2: Bashin sa na naira 100, a 100 nan ya ci naira 50, ka tafi wata ɗaya baka biya shi bashin nan, dole ɗan kasuwa yanzu sai ya nitsi ya duba yaya zai yi bashi da abokan hulɗarsa, musamman ƙananan 'yan kasuwa.
3: A matsayin mu na 'yan kasuwa, babbar illar da karɓar bashi, kana son ka je sagan kaya kuɗin ka bai kai ba, sakamakon an karɓi bashin ka ba a kawo maka da wuri ba.
4: Zaka ga ka daɗe da kwastomomi kuna mu'amala da su, akwai yanayin da kwastoma zai zo ya ci ma bashi, wannan ma ya zo ya ci bashi, to babu lalle ma a ranar ka samu abin da ka bayar bashi din. In dai mutum zai ci gaba da yin hakan, sai ka ga mutane da yawa duk sun rasa shagunansu na kasuwanci na yau da gobe.
1: Sheikh Fasihi Muhammad Gwani ɗan birni ya yi ƙarin haske a mahanga ta addinin Musulunci fannin al'amuran bashin.
5: Ta wurin bashi da jinkirin bashin wanda yake da shi, kawai ya karɓi kayan 'yan kasuwa amma ya ƙi basu, Annabi ya ce wannan zalunci ne, wanda Allah ne da kansa ya haramta. Da yawa wasu an zo an ce ma ana bin babansu bashi, ta suke a kai ƙara su ɗau lauyoyi wanda yayi nasara. To kaga in baka sauri ka biya ba kana cuta ƴan kasuwa kana taurin bashi waye san gawo fari
1: ya kuma ƙara jan.

0: Sana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa. Akwai magunguna na musamman da muka zo da su, indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Ni kulli da'i dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma manjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi, ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba, da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku. Ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin a nan junction din prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931. Alhaji Zaharuddin magani ya sallame cuta.
1: Rahmuri 90.3 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Na barkamu da wannan lokaci da muke tare. To dan mutaren tambarka da wannan lokaci fatan ana jin dadin kasancewa da mu. Na? Wane mutum ai dan ku ake yi? Ai sai da hakan.
1: Saboda in ka ta kullun abin da ake yi ka sa a zuciya ka zaka ji daɗi ba.
0: Gaskiya ne wannan.
1: Ubangiji Allah ya mana da cikin albarka
0: na wannan. Amin ya yi haka.
1: Ba ta ji kawai zamu yi wannan jira ubangiji Allah ya sassauta mana wannan azaba.
0: To amin ya Allah.
1: Da dukkan ma'aikatan ku tun daga mai gadi har kowa da kowa Allah ya san kuma ina da roƙa Najeriya zaman lafiya da kyau da sassauci kuma Allah ya kawo wadannan masu mulki dan Allah ya sa suna sauraron abin da ake faɗi a kan nan. Kada ka wahala yake shi a kafan nan ba, wahala yake shi a kafan nan ba. Tun da ka shan kokon safe za ka fara ba gora ce taimako. Tun da za ka je ka sai koko, ka ga markaɗe aka yi masu saman fitar nan za ka yi shi. Da kwano sai za ka yi dawa alƙama naira 20 amma yanzu kai yi shi ne sai ka ba da kai yi shi za a alƙama dawa kwano ɗaya. Kai, ina da dawa ina da naira ne. Allah ka sassauta wajen albarka Allah.
0: To amin ya hayya
1: kai.
0: Muna godiya amin ya Allah.

0: Tuma dalla a yau ma mun tako muku karatun Ash-Shaykh Uba al-Arka wanda yayi akan sallallahu Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 56.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Annabi yaje inda ba a zuwa yaje. Ya shiga inda ba a shiga yaje. Yaje inda ba sakan ba minti ba awa ba safiya ba rana ba yamma ba dare ba kwana ba sati ba wata ba shekara. Ita ce fadal la ilaha illallah. To yaje nan sai mun zo gun. An gane ai. To saboda haka kaga in Allah ya ma kyauta ka gode masa. Annabi ya ce an tuaddisu bi ni'matullahi shukran wa tarkuha yawwa. Zantar da ni'imar da Allah ya ma kai bawan Allah, godiya ce ga Allah, amma bujire mata to kafircewa ne. Shi sa alhamdulillah Allah kai mana kyauta ka ba mu Annabi, ko mun gode maka. Ba wata kyauta da za a yi mana fiye da wannan, alhamdulillah. To mun kwana a fataucin Annabi Muhammadu dina Abdullahi Rasulillahi alaihi salatu wassalam. To wannan fatauci kamar inda aka sani an gane, wato Annabi alaihi salatu wassalam sun je gun wannan rijiya. Wannan rijiya da Annabi suka je gunta bayan an sha wannan ruwa, an gane mai saratu yace wa rabbul ka'aba, na rantse da ubangijin ka'aba, waɗanda suka riga mu zuwa nan su ne waɗanda suka cika rijiyar, mu ma mu cike ta. Annabi ce mai saratu duk sadda ubangijin ka'aba ya yi maka baiwa wani ya ma sharri ya kwance sharrin, to kai kakkai tunanin ka rama shar da shari. Mai sartu abata, akwai bayin Allah irinmu za zo su sha ruwa a nan, mutane zo su sha, dabbobi, tsuntsaye, kwarika duk za su sha. Mai sartu in karayu wata ran ka zo nan gun zai zama alƙarya. Wannan rijiya kuma da ita za a amfani dare rana safiya amma ba za ta kafe ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan sai aka ce to a bata, sai aka bar rijiya aka ci gaba da tafiya. Ana tafiya a wannan daji, an gane a dajin akwai Hebron, wani babban malamin ahlul kitabi yana dajin. Ka san abin da ijanyo haka, akwai buta nasar. Lokacin da Annabi Zakariya ya roki Allah a bashi mataimaki, Allah ya ce ga ɗanan Yahaya, ismuhu Yahaya, sunan ɗan ma Yahaya, kan ka ganshi mun gaya ma sunansa, ka san haka Allah yake. To ka ji gwaninta Allah karin a baka abin ka ganshi a ce ma sunansa wane, kuma ka zo ka haifi wannan, ai kaga an gama. Allah ya bashi ɗaya Annabi Yahaya mai tsoron Allah, izama zahidi, yana tsoron Allah oba kware da gaske, an gane ai. Saboda haka wannan ta sa sai rinka kuka dare rana safiya yammaci. To wannan sarki buta nasar ya so imamai duniya, Allah bai bashi ba, don baya daga cikin wannan a tarihi muka ga ya mallaki duniya. Wannan suka mallaki duniya mutum hudu ne, biyu muminai, biyu kafirai. A muminai akwai Annabi Suleiman dan Annabi Dauda ibn Aisha, akwai Askandri Zirkannaini, a kafirai akwai Shaddad bin Adin, akwai Namrud bin Kana'ana. Kaga su kenan mu muka gani a rubuce. Amma duk sauran shi yayi kokari buhuta nasar in mallaki duniya biyu a Baitul Maqdis yake, bai mallaki ita duniyar ba, an gane ai. To wannan ta sa karshen mu'amala sai wani abu fara akan sa, da ya kansa ahlul kitabu suka ringa kirkiro ruhubaniyanci, kamar in ce ba khalwa, waliyan mutun yaje daji ko mutai ware daki a gidansa ya khalwa. Khalwa shine kadai ta kai kadai, kada kowa ya shigo ma daga kai sai Allahnka, ku gana da shine khalwa. To su kuma ana ce musu ruhubaniyawa, ruhubaniyanci, an gane. So su tafi daji ko su shiga wani daki su yi wani abu, su zauna a nan su bauta Allah, sai dai bautar ta ta Allah ba irin tamu bace, tunda su ba Allah ɗaya bane, mu ko Allah ɗaya ne. Kaga anan ake matsala ai, an gane. To wannan buta nasar, an gane. Sai matarsa ta tsufa, sai ce ke kin tsufa ina so in aure. Ta ce a'a, ya za ka yi aure? Ice dan me ba zan aure, kin tsufa abinda mata suke ba ka iyawa. Ta ce to ga 'yata wacce na zo ma da ita ba kai ne babanta ba, na halakta maka aure ta sai ce a a amma akwai annabi Yahaya dan gidan annabi Zakariya zan kirawo shi duk duniya ba dan da nake so ka masa kuma gashi kafiri ne sai aka jarabar da san annabi Yahaya sai ta ce to kai wannan dan da kake so kuma ba kai imani ba yace eh ni ban yadda da Allah sa ba amma na san dan ga dole shi ne ba yana san annabi Yahaya amma bai yadda da Allah ba amma da duk abin da annabi Yahaya faɗa gaskiya ne kaji wani shirme ba ya Allah ka gane da mu kaga bar shin ganewa ce ko babban mutum ne ya so na ga ya ma ici duniya bai cita ba sai aka bashi wani fannoni kamar duniya aka sa gida uku a bashi bi kaga dai bai cita ba to kamar haka ya buhuta na sarki nan duk malaman tarihi sun san tarihin sa to wannan ta za karshen mu'amala ya kira annabi Zakariya yace ya Zakariya shigo shigo ciki yace ya ina son ka kuma na yadda da duk abin da kage gaskiya ne kawai abu ɗaya ne ya rage ni kawai in yadda da Allah ka kawai ne Allah ka ne ban yadda da shi ba to ai yace shi Allah ne tunda shi Allah ne zai yadda da wani Allah amma yadda da shi wannan annabi amma tunda shi ma Allah ne bai yadda da wani Allah ba ai ana ake sa matsala dama sai yace wannan mata ta ce wannan yatta ce ba ni na fi yabba shin kana gani ya halitan aure ta sai ce ba sarki ka aure aka aure uwa ai bi halatta ba sai ce to kin ji masu abun kaga amma bai yadda da Allah ba amma yadda da dokoki Allah ka dada ganar da kaga bar shin ganewa ce sai ce to kin ji tunda annabi Zakariya ya ice da ni bai halatta ba bazan aure ta ba aure na zan yi ko ki zauna ko ki tafi in ji buhuta nasar to kuma duk duniya mutum bi buhuta nasar yake ragawa annabi Yahaya matarsa to kuma yau an zo guyuwa ya ce ko ki zauna ko ki tafi kaga an zo karshen mu'amala to wannan ta sa ita wannan mace sai ta tara Yahudawa sai ta ce wai wannan yaron Yahaya waya za a kashe shi ne shi kadai ne ya shiga rayuwata in ba Yahaya matsayin Yahaya zan hade in hade ni kadai miji na sai yanda ne da shi suka ce kar mu je mu taba shi mijinki kuma ya kashe mu kin san fa bai da imani tace ai kuma ana kashe hayan sai san tunda babu sai da kaina sai in sarrafa shi suka ce to ya za a tace ku kashe shi kuma zan sa muku mukami suka tafi cikin dare rana asabar suka haura ta bayan gidan annabi Zakariya suka dira gidan annabi Yahaya yana zaune yana kuka kasa in yi tuna Allah sai ta kuka nan din sai jike gemun sai jagab yana cikin wannan kuka ya tuna Allah kawai suka dira masa suna durowa inda suke suka kama ya suka sa matashin kai suka shake shi saboda ya kai kakaci aka miko da shi fata katanga again suka karba su da su 40 ne suka sai da suka zo da shi can kasa da Baitul Muqaddas jikin wata bishiya suka yanka shi anan za a yanka ma sai wani ce kai kada mu yanka shi a kasa mu dauko tasa kada mu yanka jinin sai zuba a kasa ai mana girgiza aka dauko tasa katuwa irin bangajin tasan nan ta da suka sa kansa suka dauka suka yanke magogoran sa suka yanke kan suka murde suka cire kan gashi kan ba dolan Allah shi yasa Allah yake cewa kuna kashin annaba ba tare da wani haƙi ba kai ka zo kama annabi ya kashe shi shi saran alkiyama ai da ake cewa za a kallon za a kallo amma masu kallon ba su yan aljanna Allah ya ce alal araiki yanzuruna kuna kan gado shine araiki yanzuruna Allah ya ce kun yi haka Allah kuna kallon wai abin da wai abin da Allah yake wa'ancan da irin badakalar da suka yi masa kaji ba annabi ka je ka kama shi suka dauki kan suka tafi sham suka binne gaggan cikin tana Baitul Muqaddas a yanzu kaji ba inda suka yi baffa saboda kawai ba duniya ka san aka duniya ne aka yi wannan dan ta yi mulki ba kawai ta sa aka yi wannan Allah ka tsare mu
2: amin
1: to wannan ta sa karshen mu'amala annabi Zakariya sai iji labari an kashe madansa sai tare Yahudawa dawa da yake shi ma bai Yahude ne sai ce kakkui tunanin dan Zakariya ne kuyi tunanin annabin Allah ne in aka taba annabin Allah mutane suka shiru masu imani in Allah ya dauko bala'i jefa muku ba yanda za ku yi da shi dan me za ta taba annabin Allah ku zura ido shikenan ya kashe ko ba wata magana suka ce eh ya kamata ai haka sai aka taru aka cika sai ce ina zuwa kawai sai je bakin ruwa kaji matsala ta faru ya ban askaran a naje bakin ruwa ina wanke fuskar sa ina cewa kawai ku kashe yaro ba abin da ya muku na nemi Allah ya ban mataimaki ice ga ma dana da mai tsoron Allah me ke a doka Allah kun sai ji kop kop kop da iwaiwa sai ga waɗanda suka kashe annabi Yahaya sun yi mau kawanya sun zo gun sa ya miƙe igan su duk da makamai gun sa aka zo dama sun ce aje aka so uban ma in ba aka so uban ba akwai wuta a baya ya taya sai tunkuɗe ɗaya da kan doki sai haukan doki me kunyewa gonan askararsa sai ya daji yana gudu suna bin sa yana gudu annabi Zakariya ya hau fadala igangara sai ga bushoyi guda bakwai sai ya saki dokin sai ya je bushiya ta tsake a ceke cece annabin Allah ma sai ta dare in shiga sai ta rufe kaji ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah in bata bi shi ba ita bushiya sai Allah ya bunkice ta dan me annabi na yi miki magana cikin yawan sa to kaga ma bare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai nake ga muku annaba ma haka suke yi to ya manzan Allah mu shikenan annabinmu da an ce abu sai a ta wannan fa annabi baya cikin ulul adami min ar-rusuli baya cikin su ko yana ciki to amma kaga abun da ya fa bushiya ce ceci annabin Allah ta dare in shiga ta rufe shi sai ga wayannan askarawa suka roga doki ba tsohon da yake kai suka ce to za a same shi aka sauko da kan dawakai aka rinka dukan waje bayan waje irin farota zomo aka yi masa da an ga ɗan lango sai a daka ko za a ga ya fito daga waje sai ga wani mutum tsoho dattijo la'anan ne shedan ka sai da ina ta'adi ba yana ta'adi yana sawa ai ta'adi da dan sandarsa tikis tikis tikis tikis kamar mutumin kirki shi ya ku yara samari kun biyo shi ya bace muku ba ku da fasaha kuna da minshari zarto kenan suka ce akwai minshari suka kawo suka baye ce to ku yanke wannan bushoyin duk ku kundume ta ni zan nuna muku inda suka ce haba da ti sai kawo har da muci a yara na san abin da baku sani ba ku kundume suka kundume bushiya bakwai duk ganyen ta a kasa sai bushiya a tsaye sai ce ku yanka wannan ta farkon suka tsarga ta ice ku tsarga ta biyu suka ce haba ice kun ga in ba ku same shi ba ni ku kashe ni suka ce to ku rike shi wayannan mutum biyar nan bai san shedan bane to shedan da kai hayaki zai zama kawai bace sai da aka zo ta uku suka samu shari suka yanka ta suka zo daidai tsakiyar kan annabi Zakariya da suka goga ma izabin sai subhanallah Allah ce jibril je ka ga masa haka muka tsaro mutuwar sa ya tsaya a haka ya kuma mana magana da bishiya da suka biyo sai ce bishiya ce ce ni in ba ta bi shi ba zai mata azaba to tunda in shiga nan kuma ta cece shi to mun tsaro mutuwar sa a haka zai zama kaji ba daga fata wallahi yana kallo ne ko magana ba suka tsarga sai da suka zo tsakiyar kansa zartan yana kikar har ya zo iyanan din sa daren sa har ya hawo nan din bakin sa daren sa sai da aka tsargo nan din sannan ran sa ya fita suna tsarge bushiyar sai ga ta nan rabin sa nan rabin sa sai jini kaji ba annabi Zakariya shi san Allah ya kama kafiri zai ma azaba ai shi sa to dama shi ya aikata kansa ya Allah ce fazuqu falan nazidakum illa azaba innal muttaqina fa hadaiqa wa kawahiba wa ka'asan bihada alhamdulillah kaji to su ma tsoran Allah Allah ce su rabanta amma in ji Allah ce ba za mu ƙara musu ko ba illa azaba sai aikin da suka aikata shine azabas su suka aikata kansu amma sai ce innal muttaqina mafaza ma tsoran mun samu babban rabo hadaiqa wa ana ba ga su da gonaki tabka tabka lamuwa ana ba ga inabai an gane ai ga kofuna a jere ga mata dalla dalla Allah ya kwadaitar da kai dan ka zage damtse kai ta shammari ka zage damtse ka ba Allahu eh kaji dalili an gane ko to wannan ta sa sun kashe shi annabi Zakariya ba huta nasar sai ji labari an kashe Yahaya an kashe annabi Zakariya sai ce a annabi Yahaya an kashe aka ije ita tambaye gidan Zakariya aka ce Zakariya ma sun yanka shi sai ya ce to duk inda wani ahalin bani Isra'ila yake wallahi sai na ƙara mar da kwanansa ai shine ya rinka kashe su ba cewa alaji na rintse da Allah inda ka san mai ka kai mai da su ya kashe su ba gaba daya suka bazama suka gudu shine suka babbai tul makadasi shine yanzu a falis inda ka ja wannan nargima ba na so ta bagun ba an bar ta ni ma haka sun ai wargaza su ne suka rasa ma ba su da gari amma sun san asalin nan ne garin su ba su da gari to ai ya kore su ka gane kana sai cilla gidanka wuta an ka fito a bige ka tsirarin da suka gudu shi yasa ba su da yawa bani Isra'ila ba su da ba su huta nan Kano ba ya za a isa kai Kano aiwa ai ba su yi ba amma sun buwaye duniya ba duk abin da baka tan suna da na kere-kere kwakwalwar su tana da shi su kaɗan ne a duniya ka gane su ba Yahuda bane su ba Nasara bane amma a cikin Yahuda suka fita su ne bani Isra'ila an gane ai Allah ba su ilimi in dai ilimi ne ma Allah zai ce wala tujadilu ahli kitabi illa billati hiya asad kar ku ja da wannan mutanen sai dai akan la ilaha illallah shine ahsanu din wacce tafi komai kyau da tsari la ilaha illallah an akan ta ne a fafata to kaji dalili ya rinka kashe su to wannan ta sa sai suka kirkiro ruhubanci shine a tafi daji a bauta Allah suka gudu to a wannan dajin da annabi Muhammad ya shigo sallallahu alaihi wasallam irin wannan ruhubaniyan akwai Hebron babban malami in an ce ruhubaniya jami'i su ne Hebron kuma mutum daya an gane ai to wannan Hebron din malamin ahli kitabi yana hasumiyar sa sai ji kanshin annabta na jikin annabi rahama bin abdullahi rasulullahi alaihi salatu wasalam malamin yana hasumiya ya rufe da labule ya ji kanshi ya dame shi fa sai bude hasumiyar sai ileko sai ga jajayen larabawa kala kala sai ce da yaransa kai ku zo wancan ayarin ku je wanne fi kowa kyau ko ce ina kiransa to ayari na gaba ayarin abajahal ne shi abajahal mai kyau ne amma fa zuciyarsa ta fi bakin gawai gawai subhanallahi tunda yake bai taba darsa la ilaha illallah ba ka san ko ai shiga bala'i an gane to wannan ta sa karshen mu'amala yaran suka zo a duba fuskar wannan su duba fuskar wannan sai suka je kan abajahal suka ga a tsari yafi su dan kyau an gane sai ce suka ce kai ka zo anji baba to abajal ya samu abin da yake so waye baban ku yana wacin hasume ito ku zo mu je su wajen 40 na fada suka zo dattije isa ko a guje iga abajal irin gumesh shi ba irin gumas suka hada juna sai ce ban san zaka shige ta dajin nan ba dan albarka dan daraja yake cewa da abajal ice duk da haka zan kirkiro walima dan daraja ka dan albarkarka sai ce haka ne ice kai ku dauko tabarba wundiyoyi aka sa aka dauko buzaye aka sa aka dauko kokuna aka ajiye da ruwa aka dauko cikui da bino aka riya aka zuba ice da abajal kai jama'a duk wanda ici a wannan taron dan wannan ici sai abajal ce to jama'a kan ku ci ku bari sauran ayari duk su zo su san duk inda naje a duniya ni mai martaba ne akan wani shugabanci ma ana hana mu ga za an ta nuna a gida ba shi ne shugaba ba sai ga Uthman ibn Rabi'a ce yawa zo ka tsaya sai ga Umar yace dan Alfin zo ka tsaya Walid ibn Mughira kai ma zo ka tsaya sai ga Abdul Ka'ab Abubakar Siddiq kenan kai ma zo ka tsaya sai ga Umar kai ma duk ayari suka tsaya ayarin karshe ayarin shugaban halitta Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad alaihi salatu wasallam shine zuwa karshe yana zuwa wajen sai aka ce kowa an ce ya tsaya anan inji abajahal annabi sai ya tsaya kowa ya tsaya aka ce a zazzauna sai annabi ya zauna rabin sa a ƙasa rabin sa akan tabarma alaihi salatu wasallam ka san na ga ma sahibu tawadu ne mafi yawan zaman annabi da kwanciyar sa na rantsi da Allah akan ƙasa zalla iki la ilaha illallah saboda ladabi sai a shimfida manya dan shi sai ya zauna ƙasa ya ce ba kuma ku zauna tunda ku riga ni ka ji manzo Allah dan shi aka shimfidar amma sai ce ku zauna dan mu koyi tawadu Allah ya sa mu dace amin to kaji dalili wannan ta sa karshen mu'amala sai za a ci walima sai abajahal yace dattijo abinda ka faɗa kafin zuwan wannan ayar maimaita ka san shugabanci yake so malamin yace idan na fahimce ku ku mutanen makka ne suka ce ku larabawa makka ne abajahal yace quraisha ba ko mu ne ka san yana takaba da wannan kalmar quraisha makka ma inda ɗakin nan a tiku yake ce ƙwarai kuwa ce to ku sani jama'a wannan ban san zai shige ta dajin nan ba inuna abajahal da na san zai shige ta wannan dajin ai ba wannan walima ya kamata ai ba amma duk da haka ku yi hakuri ba komai a walima daga ruwa sai cikin sai dabino duk wanda yace albarkar wannan mai daraja yake to sai nuna abajal sai abajal ce to to mutanen maka matafiya kun ji bayin da nake a wajen maka ba ma a gida ba duk inda na jini mai martaba ne ni mai daraja ne ka taba gani man qala huwa falaysa huwa walau kana huwa wanda yace shi wani ne ba wani bane ko da wani ne to shi wai zai kansa yake shi wani ne an gane to wannan ta sa karshen mu'amala aka fara cin walima yara suka dauko kujera suka daje wannan malami Hebron aka dauko attaura injila zabura sofi ibrahim aka samu a gaba sai ya sa laraba na a gaba ya dauko injila ya dauko attaura ibuda inda Allah ya siffata wuyan annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: gogaggen wuya dogo sanbalele mul mul mul mul mul ba gurbin makogaro a wuyan annabi malamai suka ce kamar gogaggiyar azurfa aka ce bal hauka haza kullu ya fice wannan dukkan su aka ce kamar gol aka ce kamar demon aka ce kamar lu'ulu'i sha'ashaniya yana walwal wal
2: sallallahu alaihi
1: wuyan manzon Allah
2: sallallahu alaihi
1: shi malamin da ya karanta wuyan annabi ikalle shi gurbin na irin wannan makogaro ko wannan bai da shi da nan din bayan kiyasa da wuyan sa da nan gefe da nan duk daya ne a san bali yake shi sa idan ya tafiya da dogo sai ya zama dogo shi daidai in ya tafiya da gajere sai dan zama gajere kadan in ya tafiya da mutuwa su gida ma shi mutuwa su gida ne in ya shiga cikin ayari kansa ake hangowa Allah bai doni gota shi a tsawo ba kaji fa annabin rahama alaihi salatu wassalam to wannan ta sa malamin nan ya dauko ikaranta gashin kan annabi gashin kan manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ga daga nan da ya to da masun kub yake sai Allah ya buɗa shi gida uku gashin akai ma abin da ba wani annabi da aka taba yi gashin sa ko ba nasari ko ba yahudi Allah ya tsaga wajen da kansa irin tsaga wannan ta gashi ka san tsakiya zai fari gani Allah ya tsaga shi sai ya ranga zo da shi nan kunnan sa ya tsaga tsakiya sai ya tafi bayan nan ya shimfada nan ya tsaga nan sai da daidai goshin sa nan ya kwanta ka ji ban da gashin kan annabi kuma gashin gaba ɗayan sa bai cure ba yar yar yar yake akan annabi alaihi salatu wassalam yana shining yana kyalli yana sharqi baki unique sai kyallin haske akan bakin da inda Allah ya siffata idanun annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: an gane wato idan annabi farin fare ne kan an gane bakin baki ne wulik a tsakanin baki da farin sai Allah ya dauko ta jau azurfa sai ya sa a tsakiyar idan annabi yace da wannan ka fi komai da wannan zaka ga mu da wannan za ga mala'iku da wannan za ga aljanu da wannan za ga ta baya kamar ta gaba da wannan za ga ta gefen kanan da gefen kanan da wannan za ga sama ko ƙasa ka ji wani irin ido
2: sallallahu alaihi wasallam
1: dan Allah ka ji irin kyautar da Allah ya zuba a idan annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: an gane Allah subhanahu wataala dama na za mu zo kan siffar annabi na ce komai na jikinsa sai na dauka na gaya ma an Allah ya an gane to wannan ta sa malamin nan da ya kalli wuyan annabi a karance sai kalla tuyan abajahal sai ya ga da kiraren wuya ya ga wuya mai kusumbi Allah gani wuyan ya dakire haka sai ga ba wannan bane i karanta gashin kan annabi a karance i kalli gashin kan abajahal i ganshi har gitsatsa duk kura a ciki ya ga ba wannan bane sai ya canja wuya bayan wuya ya kalli wannan ya gaba shi ba ne gashi bayan gashi ido bayan ido ya kalli nan ya kalli nan sai da ije kan mai siffar
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shi ne annabin rahama annabi Muhammad bin Abdullahi Rasulullahi
2: sallallahu
1: alaihi salatu wassalam ai da ya budo idan annabin la ilaha illallah muhammadur
2: rasulullah
1: idan annabi Allah ga mata wala
2: ilaha illallah
1: da malamin ya karanta idan annabi ka san idan annabi dara dara ne
2: sallallahu alaihi
1: kisa aka ce masa me yalwal idanuwa to idan dara dara kowanne yayi yanda ake san sa ka san da Allah ya kera sai ya ce ni Allah da bana kuskure nayi ka yanda nake so ka zama haka kaza za ka kamo shi Allah ikan nashi ba yace yanda nake so ka zama haka nayi ka kuma ni bana kuskure ba wani abu da zai kai kai kaga an gama ai to da malamin ya karanta idan annabi haka annabi uwa tso magan nan war
2: sallallahu alaihi
1: wasallam la ilaha illallah
2: la ilaha illallah
1: ya ga daga nesa an zo koshe farin yafi farin farin fari bakin yafi bakin bakin bakin
2: sallallahu alaihi wasallam
1: a malami sai miƙe tsaye karatu ba za a zauna ba to ai kokolwarsa ce ta buga ya ga abin da bai taba ganin irin sa ba iga wannan jan yana kai kawa idan annu ka san idan annu sai ya fito ya koma haka haka yake yana wal wal wal ina kelkeli hasken da in ya fito sai kamar zai mutu sai kuma ya koma shi sa aka ce yana da baha'a da kamala da jamala shi annabi Muhammad
2: sallallahu
1: alaihi salatu wasalam wannan malami i karanta wuyan annabi iga duk wanda suke a wajen ka ba mai tsawon wuyan annabi yana kelle ina sheki kamar inna na faɗa mulmul mulmul kamar gogaggiya azurfa an gane sai muke ce kai jama'a ku tsaya kai da na ce kai dan daraja kai nuna abajal na kirkiro wali ashe ba kai bane sai muke ce to waye sai ya ce wancan gai can yana nuna annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: lai malan gashin kan annabi
2: da
1: wata iska ta dake shi da madan a nuna mutane ya tashi sama idawo gashin ki kuma dashi idawo wani kalliyar yar yar yar yar yar a tsakanin gashin annabi Muhammad
2: sallallahu
1: alaihi wasallam su kansu ayarin shi da suka so shi an ga abin da ba taba gani ba a duniya anan Allah ya fito da annabi
2: sallallahu alaihi
1: an gane ai sai abajal ya ce to ya akai sai ya ce wancan da ya zauna rabin sa a ƙasa rabin sa akan shimfida dan daraja sa na kirkiro wannan sai abajal ya ce ka zabta anta yace kai ƙarya kake
2: subhanallah
1: sai ya ce me na ƙarya yace wannan ba zai taɓa fita ba tunda yake bai taɓa zuwa kasuwanci ba wannan ne farko ya akai kasan yace a an ji hiburan malamin yace ai na san wannan fiye da iyayensa wanda suka haife shi ba ku ba yace domin shekara ta 135 ina gogayya da attaura da injila da zabura da sobi ibrahim na ganshi na goge na ga subban na goge na ga na atiyi dinsa wasu fatihi in ga kamannin sa da sufarsa in goge in ne gaba ya kuma tashi na ga sunan sa in goge in ne gaba sunan ya kuma tashi ka ji ba duk abin da ya gani sai ya ga ya canja sai ya ce to shikenan mun ji iya sunan sa ka san abajal ka san jahilin ne fa duk mutane aka taru gaba daya sai malamin ya dauko sunan annabi sai ya ce wannan ana ce ma ahidu wai shi kadai ne irin sa wanda Allah ya shi kadai ne irin sa shi kadai ne shine ahidu an gane sai ya ce na biyu ana ce masa barakalul ana ce masa rambazu ana ce masa muhammina ana ce masa mazu maz
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ana ce ma taf taf
2: sallallahu alaihi wasallam
1: sai abajar ce tsaya tsaya tsaya ƙarya kake sunan sa Muhammad bin Abdullahi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: mu fadan garin mu ne fa mun san gidan su iyayensa din mun san su kaga wannan abun shi hana su abajar imani ai fadalin biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim Allah tana hannun Allah sai Allah bai danka in ka kibin dan Allah i watsar da kai rabu da kai ba ka ake yi ba to shi Allah ya dauke mutanen maka yi musu kyauta manyan makan manyan masu kudin irin su Umayyah da wallahi duk aka fere suka musu suka ki amfani da wannan damar ta su Allah kuma ya kyale su ba magana ta kare ba Allah kuma i watsar da su da wannan abun nasu an gane ai to karshen mu'amala sai shi wannan malamin sai ya ce ai ku jahilai ne yace wannan abun da na ga muku haka ne abazar ce makareci ya za ka san fiye da mu sai ya ce to wannan sanin na bade ni ne ba in muku na zahiri tashi wannan yafi kowa gajarta anan sai ya tashi walidi ibn mugira na faɗa Allah qur'ani ya ce mutallim ba'da zalika zanin an kana
2: zalim
1: wa banin an gane haka Allah ya ce masa ka san wai zuwa yayi gaban annabi na mu za a gaya annabta mu za a gaya manzanci mu fa ƴan maka ne ƴan asalin maka ne mu ba aiko mu ba sai Allah ya ce a a kai dan asali ne Jibril je ka gaya masa
3: la ilaha illallah
1: ka ce da annabi ina gaida shi ba wanda zai daga masa hannu sai mun lankwasa shi ka ce a gaya masa utillin ba da zalika zanin bayan katan cikin sa ma dan zina ne ya gaya ma babansa a maka mugira ba babansa bane kuma Allah ne ya faɗa wai fa Allah sani aka zo fa aka faɗa annabi buta ce utillin ba da zalika zanin an kana zamanin wabanin sai ga abaza da sai ce to wannan ya naji Allah kai yana sifata da wa ake sai ce da abokinka walid ibn mugira izo ya samu ce to kai Allah sa ba ya ga ya ba wata magana wallahi ya ce ya sifata cikin ka kuma ce bayan ma cikin katan dan zina ne kai kuma kaga Allah sa ne ya faɗa ka san Allah sa duk ya san sirrinmu na rasa ma wanda ake san sirrinmu in ji abaza alkira eh kaji fa shi sa wani abun suna sane kawai in baka da rabo ne shi sa kullun nake cewa Allah ka sa muna da rabo amin Allah ka sa muna da rabo Allah ka banmu da kaunar Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: kaga wannan rashin rabo ne fa wai shi kuma sai ya ce kawai bai je rigima da Annabi sai abaza ya ce a'a babaka zaka je ka fara tambaya ai ita zaka tambaya in dan zina ne kai ta sani in dan halal ne ta sani to sai je same ta tana tuka tuwon alkama sai ya ce a tsaya ta ce ya ne ya tsaya baba sa ba yace a tsaya da tukin ya rike muciyar yace wannan dan wajen Abdullahi ji kan Hashima yace wani dan zina ne haka ne sai ta ce dama yana ƙarya ne ko yana ƙarya a'a ni ba haka na tambaye ki ba ni dan zan ce ta ce dama makareci ne in baya ƙarya abin da ya faɗa gaskiya ne haka ne din kuma yana ƙarya to ba haka bane zabu daya shi kuma ya san annabi taba ƙarya ba ko ta wasa to ya za ai shi ya san annabi ko ƙaryar wasa ba a taba yi da shi a maka ba shi ba ai mai wasa ma ka ji dalili ya dau wannan muciyar ya rada tukunyar sai yau ba za a ci tuwon gidan nan ba to ke mugira fa tace mugira da yama gaskiya tunda in ka je ma ka zai ke ma ubangijin sa zai kun faɗa wata magana ku rabu da shi ya fi ƙarfinku uwarsa fa take gaya ma wannan magana ha mu bai fi ƙarfinmu ba sirrin tace a'a wannan abin da ya gaya ma shi mu gira sar da yazo guna dama da cikinka amma ƙarshe sai ya ce zai rufa mun asiri a tafi kawai a zaman kai ne babansa shine babanka shine aka hafe ka to ni waye babana tace babanka ya mutu can muka da shi wata gona haji ba to kai ka taba annabi Allah ya kyale ka waye kai da dai an rufa ma asirin to matin da yazo da rashin kunya waye gaban annabi mu ɗan asalin maka ne waye baka asali a maka baka da uba haji ba kisa to kullun haka annabi yake in ka taba shi sai Allah ya tare masa kuma kai in Allah ya jefo ka da kalma zai tare ma babu to kaji fa to wannan ta sa ƙarshen mu'amala abajar sai ya tashi Walid ibn Mugira ya tsaya sai ce wannan ka tasa in ji malamin Hebron sai ce eh shi na tasa sai malamin yace ya madu madu ba dan in sa ka aiki ba miƙe tsaye sai Annabi Muhammad ya miƙe alayhi salatu wassalam sai gashi mu tawassudi la
3: ilaha illallah
1: shi kuma wancan gashi gajere Walid ibn Mugira sai malamin yace ya madu madu ba dan in sa ka aiki ba ko magun wancan gajeren annabi da ita fina tafiya ina rage kansa da kansa yana tafiya yana ƙasa yana tafiya yana ƙasa yana tafiya yana ƙasa yana tafiya yana ƙasa har ya je kusa da Walid ibn Mugira suka yi daidai da daidai shi bai fishi ba shi bai shi sai abajar ce kusa kusa sai ya dauko wani itace wai dora akai ya ga nan zai tudu ko nan zai kware wai akan sa fa sai ya ga icen dab kamar gyara ma zama ma akai nan bai tudu ba nan bai kware ba sai malami ce da yana aunawa tashuwan ne fi kowa tsawo anan sai ce utubatu dan rabi'a miƙe kan ga mene ne a tsaye malamin sai ce ya baba baba ba dan in sa ka aiki ba ko magun wancan dogon kaga shi malamin ya fi su karanta manzon Allah
3: sallallahu
1: alaihi salatu wassalam ba shikenan ba wan sai manzon Allah ya miƙe sai ya tafi yana tafiya yana yana tafiya yana ƙara sama yana tafiya yana ƙara kansa da kansa ina sama yana sai da ijegun utubatu dan rabi'atu suka yi daidai da daidai sai abajahal sai ya ce kai Umar yatu tsohon nan fa ya tafa ta yaran nan ka taba gani mutun yana sama yana kasa haka kawai ya sa yaro yana cancanjawa kaji fa shi kuma annabi Muhammadu alaihi salatu wasalam haka tsarin siffarsa take na taba ga ya muku maimaita muku annabi ina tashakkuli tasarrufi ala nafsi ya canja kansa kamarsa tsawo ko gajarta kuma ya canja siffarsa ba tare ka gane annabi ba na taba ga ya muku a sai da Fatimatu Zahra'u yar manzon Allah tsokar manzon Allah sannan kuma ran manzon Allah sannan zuciyar manzon Allah sannan jikin manzon Allah alaihi salam to wata rana sai almajiri ya shigo gidanta almajirin sai an Hassan ne yace aban sadaka dan Allah zan ci ban ci abinci ba tace haka sai ta dauki rasa sai ta bashi garanta bashi wannan gurasa sai hannunta ita bana yaran kamar Hassan yake bai bi shekara uku ko hudu da Ali ya dawo tace wani yaro ya zo bara garin bashi gurasa ma na taba nasa sai yace to kina ji ko ka san duk madina kab ba mai kishin sai di ari kab in ka cire manzo Allah ba mai kishin sa sai yace to daga yau kina ji ko tace na hana almajirai su zo nan gidan kada wani kuma zuwa nan gidan a bashi ko ya zo a kore shi tace to sai ya fito waje da ya ga mutum ya to sai ya ce kai almajiri ne kai in ka ci sai ya ce to wacce hanya ga hanyoyi da yawa sai ka fita kofar gidana saboda kishi ya hana yara shigewa to wajen to in samari ma suka to sai ya hana su rannan kawai sai ya dauko tsabga izuge kawai zauna kofar gida da ka to sai ma haka idan ka ma harara kato sai aka ringa guduwa har magana ta je gun annabi Muhammad alaihi salatu wassalam aka ce rasulullah wallahi aliyu ne ya tsare kofar gida hanyar da ake bi ma ya hana mutane babba ko yaro ba zai fita kofar gidan ba me ya janyo shi a ga ya mas sai ce aliyu aka ce yace to ba komai kuje kwana biyu tsakani sai annabi ce saudat tace na'am ko kuma yace aisha tace na'am ba ni koko ba ni akushi ta bashi akushi da murfi tai zata wani abu zai karbo da ya fito sai ya ajiye faifan shi annabi sai ya makale kokon anan akushin anan din sa da ya sa shi anan sai ya canja kama koma yaro kama Hassan kaji ta shakilin da annabi ya zama karami ya tafi gidan Aliyu itar da Aliyu da tsabga a kofar gidan yana jiran wa zai gina ta gidan sai ga annabi Muhammadu amma ba a sifar da zai gane shi ba annabi itin karo gun fa ga Aliyu a zaune kawai sai ya dau tsabgas Allah haka yake yi zata bai san sadaukin sadaukai bane yadda koge zo bai ba ya tinkarar gadan yana zuwa sai Ali ce kai tsaya kai ne ka zo nan gidan ka bari hannun matata ta taba ka sai ce haba Aliyu kai fa tsarkakakke ne Fatima tsarkakakke ya ce ɗan mai tsarki ce shi babanta daga mai tsarki yake wata illa ba za ta taba shigowa nan gidan ba sai ce naji mai iya zance mai dadin magana to annabi haka yake fasihul lisani ga dadin zance gun annabi ga iya magana sai ce kawo kwanan sai karbi kwanan a hannun annabi ya aje yace to karka kuma shigowa nan gidan ya hada hannun annabi haka zai rike sai ga annabi da hannu daya ya zame ya rike hannun Ali da hannu daya ya kamo dayan ma da hannu daya fa ya rike shi ce to ga ala a sama ga almajiri a kasa bai san annabi Muhammad bane yace sake ni to yace ba zan sake ka ba Ali haka ijikin zai ji ciwo iji ruko ko ni in ruko ha ga dai albin matashin da yake Madina ba mai kai shi kasa amma sai ga a ba kasa fa shi kuma a sama amma ba yana nema ji ciwo sai ce to sake ni ka tabi ce a zaunar da shi kwanta mai kwanta aliyor gaje haka an zare mallaka gaba daya to annabi Muhammad alayhi salatu wasalam Allah bai kirkiri wani abu mai karfin jikin manzon Allah ba ko da ko mala'ika ne shi ko dutse ne shi ko bishiya ko iska ce mai karfi ta togun annabi na rintsi da Allah sai ta canja hanya kaji matsayin shi annabi Muhammad alayhi salatu wasalam to wannan ta sa karshen mu'amala an gane sai dai Ali yana nan wajen a kwance annabi ce to ka kiyaye ni nan gidan Allah ne gidan manzon Allah
3: sallallahu alaihi wasallam
1: dole a zo nan gidan a karba dan Allah a karba kuma dan annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
1: annabi ya dau wannan akushi nasa isa ahmad yana fitawa ji icanja ijuwe iko ma annabi muhammad
3: sallallahu
1: alaihi salatu wasalam ije fada ije izauna shi annabi alaihi salatu wasalam sai dai alƙarfin sa idawo ya miƙe igirgiza ije fa ƙarfin yana nan sadda wancan yana nan ƙarfin baya nan sai ce fadima a zarau ta ce na amince yaki da kwanta kogin nan ta ce mai aka yi cinzu fadima ya kamata aljanun madina ina tare da manzan Allah su rinka zuwa su nemi barazana dogon annabi zan zo wannan aljanun duk inda yake in annabi ya mulla mun sai na yake shi fadima ta ce to aliyu dama ana yaki da aljanun ce za a fara za ki ji yanda za mu yi da su hannun gidan fa izo fa ba ni sai ya karba ita tafi da kogin tsirara ya hau doki gudu yake ina zuwa ya saki doki shiga fadar annabi to shi kuma annabi
3: sallallahu alaihi
1: wasallam idan ka zo da bukata kowace iri ce baka isa kai magana ba sai ya ce me aka yi sabai sun san wannan ai ba a daga murya kusa da annabi in yana magana shiru ake sai ya ce kai fa sannan an gane yasa Allah ce innal ladzina yaguduna aswatum inda rasulillahi ulaika allazina mutana Allahu qulubuhum da takawa an gane ai lahum maghfiratun haka Allah ya ce wa'anda suke kaskantar da muryar su a gaban annabi Muhammad Allah ya ce wannan musu baiwa zuciyarsu ma suna tsoron mu duk wanda yaji tsoron annabi to tsoron Allah ya ce haka Allah ya sifata Qur'anin duk wanda yazo gaban annabi yana magana ina ladabi ina son ku me yasa Jibrilu ya zo ga annabi sai rinka son ku da kai annabi har ya gane Jibrilu ina jin nauyin sa yace Jibrilu sai ka rinka son ku da kai yace haka muke wa Allah haka yace mi maka
4: la ilaha illallah
1: kaga magana ta kare ya sake shi yayi ganganci ana zaune da shi lafiya yazo ya tintibe Allah ya samu dace to kaji dalili wannan ta sa sai dai Ali ya shigo fada da takobi zararre algafarta mala yazo yana tsuma kip kip kip kip kip Allah ka fada sanan motsi kawai kai zai ji ya fada da aljanu to ya zata so suka zo mai gida wannan izo annabi sallamar wannan izo a bayan aliyu annabi sallamar wancan ma izo annabi sallama sai dai ali ga annabi da kallon sai dai murmushi ya kai kawai da kai sai ce ya rasulullahi ina da magana yace to ali me magana ka yace ya rasulullahi ko kai kaje gida na ne yace aliyu tunda ka gano da wurin ne yace kai amma na ji dadi da nasifata ka da sifaka nace ma mai dadin zance mai iya magana yace aliyu abin da na ga ya ma haka ne wata illa bata isa to ta samu gidan fadima ba kaji abin da ya ga ya mata ka san mala'iku zan zo kan fadima eh ba zan magana gidan ba ai gidan ta ita daban yake yan shagoba yan lele a fadar manzon Allah a taba ta a taba shi a taba shi a taba ta eh kaji ba magana ita ka amin alayhi salatu wassalam to wannan ta sa a ƙarshen mu'amala an gane mu da kan karatun mu wancan malami Hebron ya siffata annabi
3: sallallahu alaihi
1: kuma a zahiri da badini wancan siffar ta annabi ita canja ai badini ce ba dan ya fada ba annabin ba zai haka ba kuma a lokacin ba ai ko manzon Allah ba shekara 25 an gane ai to wannan ta sa malamin ija annabi gude suka yi najawa suka gana amma ba wani mai littafi da ikawo ga abin da yace da annabi ga abin da annabi ce masa kawai an gansu gu daya annabi na munshi shi ma yana munshi suka hada hannu shikenan annabi ya dawo da akai gaba kadan sai abazar ce jama'a ku tsaya ku tsaya a gida an yi ƙuri'a wa ƙuri'a ta nuna jagora ne aka ce dan wajen Abdullahi jikan Hashimawa bayana aka ce kai ne ƙuri'a ta biwa ta nuna shugaba dan wajen Abdullahi jikan bayana aka ce kai ne sai ce yanzu na yadda duk wani ayari da bayan ka tunda dai jagorancin kake so a baka to kaje mun baka in ji Abu Jahal yace sun yadda sun nada annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: kowa akai mu bai'a ya yarda annabi ijagoranci tawagar amma shi Abu Jahal ya sa annabi ija tawaga ne saboda kullu makirci diyo annabi
3: sallallahu alaihi wasallam
1: annabi kalle shi yace ah ka ja mu ba mai shigewa gaban ka duk tawagan nan kai kada za mu bi mutane sun fi 300 aka dawo bayan annabi kowa da kayan sai wasa aka to ana tafiya ana tafiya za a bota ne sai abajal ce ah wannan za a bi aka bi hanyar da aka je zaka tadda wani dutse kasansa da hanya samansa da hanya ta rabu gida biyu sai Abu Jahal sai aka ce abu ta bayan dutse sai ce a dan ko halda mu ga hanya mai sauki ta kasa sai mun yi sha tale tale ashe akwai makircin sa aka bi hanya ta kasa ana bin ta kasa an fara tafiya sai aka ga an ginda ya kaya dama da hagu an tsara bakin kogon da za a shiga a fita sai mai sartu yace warabul ka'aba wannan hanya ba abi akwai abin da ya tsare ta sai Abu Jahal isa ko icire wannan kauyin yace tanan za abi kai mai sarata baka da kunya sadda za a ba shugabancin ai baka ce kai karba ba tunda ya karba shi ne jagora tanan za abi sai kun wahal da mu duk waccan tafiya sai mu koma baya ya dan wajen Abdullahi a shige mana gaba tunda kai muka sa a gaba annabi ya dam ikalla hanyar ta yi dan duhudu haskenta kadan ne sai ga Jibril Allah ya ce shiga masu abun sun karba aikin shiga annabi Muhammad kawai sai ya sauko daga kan taguwar sai ija iwako akalata baya sai ja aka taufa Abu Jahal sai ya tsaya bakin kogon sai ake cewa ku shiga tura sai yake ya ai azalimi ne ka gane ai shiwa ba zai shiga da farko ba sai da aka je tsakiya sai ya ce yawa muna nan dan mun ji kaya kaya daga nan mai baya in ta baya muka ji mai gaba ka ji wani makiri ka ji wani makiri makiri ne ai annabi yana tafiya yana tafiya a ƙarshen kogon a ƙarshen wannan hanyar akwai kogo kato ashe wani tsohon muciji ne da dande mucijin an gane ya kashe hanyar sai annabi ga wata irin saban murgineniya ta shiga kogon sai annabi ƙarsa a ransa to abin da ya kashe hanyar nan mucijin nan ne shi yasa ba abi hanya duk ta yi wani iri annabi yana kawo kai sai jub mucijin ya dira a gabansa mucijin ƙara irin kaifa jib a gaban annabi haba ayarin nan fa kamar yadda ya tsaro a bajin na gaba suka yi gaba na baya suka yi baya kankace mai aka faɗi malan raƙumai suka kada mutane wani ya dauje wani ya ji ciwo an gane ai kaya suka zuzzube wannan muciji sai ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam nan annabi tun daga kafa annabi jikin annabi har zuwa kirjin annabi nan kowa ya huta annabi ne a ciki aka tsaya a ga ikon Allah Abu Jahal sai ya ce haba mun huta mun zo da shi ba za a koma da shi ba duk wannan illan mu ran cewa wani za a aiko annabi mu kawai Allah ya rike ba maso mu ya baggarin mu haka to kaji ba shi sa kullun nake cewa da ku abinda ifar a yanzu ake ganin sa wani iri a can ma can ne ma ifar na yanzu marasa kunya ne na yanzu ba za su taba mana annu mukalis kai tsaye ba shi yasa sai dai su to wannan harare hararen saboda zuciyarsu na rantse ma da Allah ba su dauki annabi yanda Allah yake so a dauke shi ba kaji dalili amma wannan annabin algafa ta malam wanda Allah yake da shi duk abinda Allah zai sai da annabi zai yi in ba annabi shi Allah din ba zai abun ba ko ne ke da wannan kai bawa ba sai kai kam ka rike ba abinda Allah ya rike kai ma ka rike shi mana can sai ga annabi ya fito a fuskar kowa suka ga mucijin diya ne da jikin annabi a hankali tun daga saman kogon annabi ke tafiya a hankali har ya gangaro kasan kogon ga su kuma sun yi ayari annabi sai ya sa hannunsa aka yi na dukan kan mucijin sai ya rinka warwarewa ya warware ya warware ihim ya fasa kai in annabi ya ka da hannu sai zar ibi hannun annabi in annabi yana zar ibi hannun annabi in annabi hannun zar sama sai ya miƙe sai ya taba hannun annabi sai rinka ka ta ta ta ta ta ta ta ta magana mucijin kenan a daga mutum wala haka suka rubuta ka san duk komai faɗa ne ba na rage komai a daga mutum wala an gane wannan mucijin wannan ƙara sai kwanta gaban annabi imurgina sai ya mutu da ya mutu sai annabi dauki itace ya tona kasa ito na kasa iya she ya dauki mucijin ya zuba shi ibin ne yace kuma tafi la ilaha illallah kowa kayan sa ya zube na manzo Allah bai zube kasa la ilaha illallah kayan mai sarato bai zube kasa ba an gane can sai Abu Jahal sai ce a an zo da kai za a koma da kai to ai da ba ya ce an zo da shi ba za a koma saboda yana cikin kogon ashe ba haka bane wannan Allah yake ba shi kariya Allah yake ba shi tsaro kuma Allah ya ce shiga ba shi kenan bane karshe annabi alayhi salatu wasalam aka yi gaba abajal sai ya dawo da baya sai ya tsinin mashi isoka a mucijin ya dago shi ga muciji ya mutu sai ya sa takobi idadda tsashi gida bakwai ije itar can gaban manzo Allah annabi sai ya gina alamu gudu ne sai ce jama'a ku tsaya yahudan bunin quraiza banu nabiri banu kainuka'a da mutanen najarana da yan haibara suna cewa a tsibirin larabawa musamman makka za a aiko wani annabi ne na karshen zamani to umayyatu bamu sani ba kai ne walid bin mugira bamu sani ba kai ne a'a ni ne a'a shi dan wajen abdullahi ne bamu sani ba canke ne abun an ce dai za a aiko amma ba a ce wani ba kaji ba waccan aya ta wancan malam bata isawa da abaja hal da ta isa ba ai wannan karatun to kaji ba shi sa duk ayar da za a nuna ma ga annabi in ba a tantance ka so shi ba wallahi ba ka so shi ba amma da an tantance ka alhamdulillah sai ka ji zuciyarka tana kaunar annabi Muhammad kana shauki da bege da an taba sai ka ji an tsikare ka sai ka ji kaunar ta karu kana kuka algafar ta mala haka da karu sabon manzon Allah a gaban annabi alayhi salatu wasalam sai ya ce da su amma dan wajen Abdullahi jikan Hashima ka san haka suke ce masa ya nuna mana abubuwa gwaninta rufa'ida rufa'ido sihiri tsafi wai ba duka ba sai ka dauki babin aiko annabi ka ji kalmomin da suke gaya ma marasa kyau ya Allah zai damki wayannan mutanen Allah ki alisu Allah ba zai ki alisu ba an gane ko to wannan ta sa sai ya ce amma mun ga kana abuwa yanzu wannan muciji da muka ga ya mutu har ma ka binne shi kun yi zance da shi mun ji ba musan dai abin da kace masa ba shin zaka iya raya sai ya ce a'a bana rayawa bana kashewa wannan ike kashewa ubangijin gabar da mu kudu sama da kasa ne shi ike rayawa ike kashewa shi dai alhayyu alqayyimu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi ne rayayye alqayyimu tsayayye da kansa shi Allah bai jingina da kowa ba amma kowa da Allah ya jingina shi ne sarkin da baya bacci baya gengedi sai abaja alkasan wawa ne sai ce to shi Allah zai iya raya shi ta hannunka sai ce a zai iya sai abaja ya ce to ku zo mu koma in ko Allah nan da kake yawan darsa shi a ranka in dai ya raya shi a hannunka to duk ran da Allah ne ya aiko ka sai mu bika ba ja anja a koma annabi ma ba ya san dawowar me sar ta ce ko mu tabin ne sai ya ce kyale su zo mu je ana zuwa sai annabi ga kan muciji can gunduwa har zuwa jela sai ya ce wa kuma idan da za sai abaja kakka tambaya dai dai mutuwaye kawai ya da madada da shi yanda yake da shikenan dan aiko ka mu bika kaji ba dan Allah kaji wannan abu annabi kawai sai ya dauko kan muciji ya dora kan dutse ya dauko gunduwa mai gun kan ya jera gunduwa mai gun gunduwa ya jera gunduwa mai gun gunduwa mai gun gunduwa ya jera ta har zuwa jela annabi ya ce raunin kansa sai ya rufe mucijin idafa kan mucijin idafa tsakiya da ije karshen idake shi idirgiza mucijin idaka tsalle sai dira can ifasa kai haka haba sai aka da bayan annabi abaja yake kama abinka kama shi wai kama abinka to annabi na sani anan fa aka same shi kama abinka kai ya fado mana in yi fado mana za mu shiga wani hali wallahi mujin da ya daka tsalle a sama ta aka tarwatse sai ba abaja hal ya dan wajen abdullahi ji abaja kenan ya dan wajen abdullahi an zo da ni za a koma ba da ni kai mun kyautan nan taka ta in amma sharikai alkhairi annabi da yaji wannan ya tabu da sauri idafa jelan mucijin fuskar mucin ta da fuskar annabi ya kuma kara ibi ta nan annabi ya kuma haka ya binne shi to ban ba ku labarin mucijin
3: shikana lafiya
1: bayan an aiko annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: shikenan sai mu tashi anan ai mana afuwa dama ai daurawa ake yanzu nan ne kawo iyaka Allah ya kara mana kaunar annabi Muhammad amma ku rike nan go
3: insha Allah
1: nan za

0: shirin da ya amsa tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku yi aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415, ko kuma ta kan adreshin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A yau dai muna Lahadi 22 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ta yi daidai da 4 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da Sheikh Malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin, kuma kai tsaye za mu shiga domin fara karanto sakonnin tambayoyinku a cikin shirin na wannan lokaci. Akarmakallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yake cewa, shin ya halatta mutum ya roƙi Allah ya ba shi haƙuri? Na ji wani malami a wata lecture yana cewa idan kana roƙon haƙuri kamar kana roƙon a jarrabe ka ne, saboda haƙuri baya zuwa sai da jarrabawa, kamar jarrabawar Annabi Ayub, Yaqub da Yusuf alayhi salam. Shin wannan maganar gaskiya ce?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko, shi mai wannan bayani ko shi wanda yake wannan lecture, idan har yadda shi mai tambaya ya faɗa haka ne, wato ya kalli haƙuri ne ta wata zaviya guda ɗaya, wato fahimta abu ɗaya wa haƙuri shine mutum a jarrabe shi da wata ƙaddara mara daɗi ya haƙura, shi kawai wannan shine haƙuri a gurinsa. Shi kuma haƙuri ba haka yake nufi ba. As-sabr yana nufin habsun nafs, mutum ya tsara zuciyarsa ala ta'atillah amma asiyatillah sannan ala al-aqdaril mu'lima. Aqdarillahi al-mu'lima, mutum ya yi haƙuri a kan bin Allah, wato abubuwan da Allah ya yi umarni da shi ya haƙuri, ya haƙurƙurtar da kansa ya bi Allah akan waɗannan abubuwa, kamar da Allah yake cewa annabin sa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Ka haƙurƙurtar da kanka, ka zama tare da, ka kasance tare da waɗannan da suke bautar ubangijinsu da safe da yamma, suna neman samun yardarsa. Saboda haka shi bawa an umarce shi da yin abubuwa, Allah ya umarce shi da abubuwa da yawa, to haƙuri akan yin wannan abubuwan shi ma sunan shi haƙuri. Sannan abinda Allah ya hana ka, ya hane ka daga barinsu, shi ka yi haƙuri, ka wato taushe zuciyarka, ka danna zuciyarka, kar ka faɗa cikin waɗannan abubuwa da Allah ya hana ka, kar kada ka aikata abinda Allah ya hana ka. To dan ma haƙuri ne, shi ne as-sabru amma asiyatillah, ka yi haƙuri, ka danna zuciyarka, kada ka fada cikin sabon Allah. Sannan kuma sai haƙuri akan abin da zai same ka na ƙaddara, wanda ba kai kai wa kanka zaɓin ba, haka Allah ya nufa. To shi ma in ya faru ka yi haƙuri. Saboda shi kalmar haƙuri duk ta ƙunshi waɗannan abubuwa duka. Saboda za ka ga haƙuri ya ƙunshi rayuwa ta mutum gaba ɗaya, kamar da Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa Uddatus Sabirin wa dhakhiratu shakirin yake ambata cewa duka rayuwar mutum ta kowane ɓangare ana buƙatar sa da haƙuri, ta ɓangaren al-ma'murat, ta ɓangaren al-manhiyat, sannan ta ɓangaren al-aqdaril mu'lima. To shi wannan mai wa'azi ya kalli haƙuri ne kawai ta zawiya ɗaya, shi ne a jarraba mutum da wani bala'i. Ana jarraba mutum da jin daɗi ma, bil masarra, sahabbai suna cewa tulina bis sarra biddar ra'i fa sabarna wa btilina bisar ra'i fa lam nasbir ko fa lam naqdir. An jarrabe mu da jin daɗi, afwan, an jarrabe mu da bala'i, wato da musiba, mun iya haƙuri, mun iya jurewa, amma aka jarrabe mu da jin daɗi, muka kasa jurewa. shi kaga hatta rayuwar jin dadi ita ma jarraba ce saboda ita jarraba wai tana nufin koyo shi wato hakuri ba ana nufin kawai kai hakuri akan abin da yake na bala'i ba hatta abin da yake na jin dadi kai hakuri ka bi Allah akan wannan abu ta hanyar amfani na farko ta hanyar godewa Allah akan ni'imar da ya baka na biyu ta hanyar sanya wannan ni'imar a cikin abin da Allah zai yarda da shi saboda ba wai yana nufin haka ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa ma'utiya min ahadin ko ma'utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa min as-sabr ba kyautar da Allah zai yi wa bawa ba kyautar da Allah zai yi wa bawa wacce take mafi yalwa mafi alheri kamar ya masa kyautar hakuri ko kaga idan ita ce kyautar da tafi kowace kyauta wurin Allah ta za a cika karogi Allah kyautarsa so shi wannan mai wa'azin kawai ya fahimci hakuri yana nufin sai an jarrabe ka da yake buƙatar ka yi hakuri ba kuma haka ba ne duk rayuwar ka tana buƙatar ka yi hakuri ka haƙurƙurtar da kanka in kira sallah yaro na ka je masallaci ka haƙurƙurtar da kanka in kaga wani abu na rashin gaskiya kada a yi da kai ka haƙurƙurtar da kanka kai ibada kai kira zuwa ga Allah kai hani zuwa ga abin da ya hana kai hakuri akan wannan rayuwa gaba ɗaya hakuri ce na'am
0: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin umara ta mutum tare da karamin yaro wanda za a dauka ko kuma wanda zai iya tafiya amma idan ya gaji sai a dauke shi
1: babu komai ana yin umara da yaro karami a dauke shi inda za a dauke shi aje shi inda za a aje shi ba umara har haji ma wata mata lokacin Annabi ya fita hajjinsa ta karshe ya tsaya wata mata ta dago wani yaro ta ce ya rasulullahi ali hadha hajj wannan iya hajji tayi Annabi ya ce na'am walakin ajr eh tayi kike da ladan kuma saboda haka babu wani abu
0: na'am to me wannan tambaya malam cewa yake shin akwai wata hujja akan karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace tahiyya kuma zan iya karanta ta a wata sallah idan hakan ya halatta
1: ban san da wannan ba ban san cewa ko tahiyya ana karanta ayatul kursi ba abinda na sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar tahiyya da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya sannan ya ce thumma liyatakhayyar min du'a ya ajabahu sannan mutum ya zabi abinda ya fi bashi sha'awa na daga addu'a amma magana karanta ayatul kursi a cikin tahiyya wannan ban san shi ba sai inda aka samu shi ba
0: to mai wannan tambaya karmaka Allah cewa yake idan mutum ya karanta kul huwallahu ahad falaki da nas sau uku bayan sallar asuba idan ya zo yin azkar na safa da yamma zai ƙara karanta su ne ko waɗanda ya karanta bayan sallar asuba sun wadatar
1: eh waɗancan azkar ne na bayan sallah wannan kuma azkar ne na safiya kowanne in ya karanta daban yayi in kuma ya wadatu da wanda ya karanta bayan sallar asuba shi ma ai zikiri ne na safiya saboda ka shi ma ya wadatar duk wanda yayi
0: to me wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin sallar da ba fara karanta bismillah ba kawai sai aka fara da alhamdu
1: sallar ta yi ta cika akwai sabani wajen malamai wajen karanta bismillah ta bismillah aya ce a cikin alqur'ani kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa tsake su cikin suratul naml إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سنة يتبتا الله سبحانه وتعالى يبوء سوري لإتاء ومبدأ سورة التوبة يتجيب أبوء لتلا بسم الله وأمبال السورة القرآن أكسك سوكا الله نبوء لسورة بسم الله ناك مبوء لكي تشغى قوة السورة فاتحة تنفعل لك الحمد لله بسم الله مبوء انتنيك من لكي مبوء سورة آل إمران مبوء سورة النساء mabudin suratul maida suratul laka haka suruni har zuwa ƙarshe duk mabudin su wace in ka cire suratul abinna to haka ita ma fatiha mabudin ta ce amma ba ta cikin ayoyin fatiha to haka dan mutum bai karanta ta ba a ce ka fatiha sa bata cika ba saboda haka sunna ce fadar ta kuma ya fi zama daidai mutum ya fade ta a sirrance ba a bayyana ba ya fi zama daidai in ya bayyana bai laifi ba saboda akwai masu ganin bayyanawar saboda akwai wasu hadisi da suka zo da bayyanawar amma wanda suka zo da asarta ta sun fi yawa kuma sun fi karfi na'am
0: to wannan tambaya kuma cewa take menene iddar matar da aka sake ta alhali ta daina al'ada
1: to wanda bata al'ada idda ta shine wata uku Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna wallahi yasna min al-muhid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna Allah ce wadanda suka yanke kauna daga yin haila su ne tsofaffi wanda shekaru sun ja saboda haka haila su ta dakata ko kuma wadanda ba sa yin haila saboda kankanta ko kuma saboda wata larura da ta zo ta same su suka daina haila gaba daya su ne lam yahidna ba su fara haila ba saboda kankanta ko kuma wani dalili ya sa ba sa yin haila to su hidda su Allah subhanahu wataala ya ce wata uku ne to wace aka sake ta ta daina yin al'ada to idda ta shine ta yi wata uku ta yi wata uku ta fita daga idda ana lissafin watanni na ganin wata ba watanni na bature ba
0: to wannan tambaya kuma cewa take menene kafarar matar da mijinta ya sadu ita da rana a cikin watan Ramadan shin kafarar miji ita ce kafarar matar
1: to wannan a gurin jumhur cewa akwai bambanci tsakanin wacce aka tilasta ta da wacce kuma ta ba da kai buri yawo duk wacce da yardarta da amincewarta abin ya faru to irin yadda namijin zai kafara ita ma haka za ta yi kafara kafarar ta shine ta in ta bawa ko baiwa idan da akwai su idan babu shine ta yi azumin wata biyu a jere idan babu ba za ta iya yi ba saboda larura to sai ta ciyar da miskini 60 sai ta ciyar da miskini 60 wannan idan da yardarta da komai da amincewarta abin ya faru amma idan tilasta ta yi da nuna mata fin karfi to anan ta babu kafara a kanta sai dai za ta rama azumin ko ba za ta rama ba wasu daga cikin malamai suna ganin azuminta ya lalace za ta rama wasu kuma suna ganin tun da tilas aka yi mata ba zai shafi azuminta ba amma dai ta rama din shi ne ahwat sai ta rama azumi kwaya daya wanda duk wannan ranar da abin ya faru amma idan ba tilasta ta aka yi ba to wannan za ta yi kafara kamar yadda mijinta zai yi wannan shi ne kaulin jumhur wa shi ne ya fi kusa
0: to wannan tambaya kuma cewa take menene kafarar matar da mijinta ya sadu da ita alhali tana cikin kwanakin al'adarta
1: to a gurin jumhur ba ta da wani kafara lallai iyaka sun saba wa Allah ita da mijin dole su nemi gafarar Allah su tuba su koma ga Allah subhanahu wataala amma akwai hadisi da ya tabbata hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abdullahi dan Abbas afwan hadisin Abdullahi dan Abbas akwai shi a cikin sunan Abi Dawud Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah as-Sunan asabu sunan su rawaito shi Tabarani a cikin Al-Mujam al-Kabir da su rawaito hadisin ya zo da lafuzza da hanyoyi daban-daban amma mafi ingancin su ita ce wannan hanyar ta Abdullahi dan Abbas take cikin wadannan littafan wanda lafazin sa shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk mutumin man ata imra'atahu wa hiya ha'id تصدق بنصف دينار بدينار او نصف دينار وان دك يا زي كيو ما تسا انا هيلا زي صدقه دا نصف دينار يا زي صدقه دا ديناري ده كو كما ربع ديناري سي اجي ادوبا اغا لسافي نوا ني نصف دينار نوا ني ربع ديناري نوا ني كما ديناري ده تو سي صدقه دا wannan a matsayin shine kafara wannan imam ahmad ya tafi akan wannan Abu Ahmad ya tafi akan wannan da duk wanda aka same shi da wannan to zai yi kafara wanda Abu Ahmad akwai wasu daga cikin magabata waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi irin su Qatada irin su Al-Auza'i Al-Hasan Al-Basri na'am wasu daga cikin magabata na'am
0: To wannan tambaya mallam cewa take ina aiki a banki kuma ina ta kokarin neman wani aikin daban amma ban samu ba. Mutane da yawa suna cewa aiki a banki na gargajiya haramun ne. Menene mafita kuma menene shawara da za a ba mu game da wannan?
1: Da aikin da ya shafi mu'amala da riba. Zaba da riba, ka bayar da riba, ko ka karbi riba, ko ka shiga cikin duk wani dili wata harƙalla da za a kulla ta riba, kai ne mai rubutawa, ko kai ne mai shaida, ko kai ne mai tallatawa, ko kai ne mai haɗa mai kira kwastoma, duk haramun ne. Duk wanda yake da hannu a cikin wani to yana aikata haramun ne, kuma yana da kamasho a cikin duk ribar da ta fita ko ta shigo, wanda shi ne abin da yake faruwa a conventional banks, bankunan da ya kirawo na gargajiya da aka fi sani ba bankuna na musulunci ba. Idan mutum yana aiki a irin wannan ɓangarorin, kyau zaman lafiyarsa shi ne neman aikin. Idan a irin wannan ɓangarorin yana can wani ɓangare da ba shi da alaƙa da ba da bashi ko mu'amalar bashi, ko yana da wasu wata mu'amala ce daban ta bankin, da shi banki wani guri ne da yake da faɗi, akwai guraren da ake harƙallar riba, akwai kuma guraren da ila kasuwanci ake yi ba riba ko wasu abubuwa irin wannan, wannan da sauƙi. Amma da in dai har akwai mu'amalar riba abin da mutum yake ciki, to zaman lafiyarsa da kwanciyar hankalinsa da nutsuwarsa shi ne ya samu wata sana'ar.
0: To malam, me wannan tambaya kuma cewa yake, menene hukuncin malamin da ya ba wani ɗan siyasa fatawar cewa duk abin da ya ɗiba a ofis wani abu ne daga cikin haƙƙinsa?
1: To shi malamin ko shi mai ibar, hukuncin wa yake tambaya? Babu wani wanda ya san abin da yake zai cewa ɗan siyasa ya je ya ci dukiya ta al'umma da aka ɗora shi, aka ɗora shi kula da ita, ya ce ko ya iba yadda yake so. Ba na jin akwai wani malamin da ya san abin da yake, ya karanci siyasa shari'iyya zai yi wannan fatawar. Sai dai kawai dai da yake ita malintar yanzu ta zama cikin ruwan sanyi, kowa zai iya zama malami. Duk wanda ya sa babban riga ko ya yi naurawani shi kenan, ya zo zaura shi kenan, da zai buɗe littafi ko bai buɗe littafi ba dai yana ta shirmansa shi kenan, sai a ce malam wane malam wane. Amma malinta ba haka take ba, kuma malinta ta social media, isa social media ne yake malami. Amma in ya fito ka da gargar da garba malamin ba ne, kawai dai ɗan hayaniya ne. Irin wannan za su iya irin wannan maganganun, amma malamin da ya sa abin da yake ba zai ce dan mutum yana shugabancin al'umma shi ke yi ta iban abin da yake so yana azurta kansa ba. Magabata na farko duk ba su yi wannan ba, sayyidina Abubakar, sayyidina Umar da suka yi shugabanci, sayyidina Usman, ba su dinga iban dukiyar al'umma suna azurta kansu ba. Na'am, suka ɗiba su ba ma wasu wanda suka ganin akwai dacewar a basu, akwai dacewar a basu saboda wata maslaha ta zamantakewa ko ta taimako da sauransu. Wannan ba a hana ba, gurgudan yadda maslaha ta bayu. Amma su riƙa iba suna azurta kansu da na kusa da su da 'ya'yansu da abin nan, wannan babu halacci akan wannan. Wanda ya karanta siyasar shari'a ya san wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah fannaru awla lahum, zalace su mutane suna ta fandam a cikin dukiyar Allah. Dukiyar Allah ita ce dukiyar al'umma, ita ake kira malullahi. Saboda ba wanda zai bi kirje ya ce tashi ce shi kadai, ana kiranta dukiyar Allah. Annabi ya ce wasu suna ta fundum a cikin dukiyar Allah, Annabi ya ce wuta ce ta fi dacewa da su. Kaga wani ya zo ya ce a yi shi shugaba ya dumbuza ya kwasa yadda yake so, wannan babu hankali a ciki. Musamman ma a irin wannan zamanin da son zuciya ya yi yawa, rashin gaskiya ya yi yawa, rashin adalci, rashin tsoron Allah, rashin tunanin lahira suka yi yawa a cikin zukatan shugabanni. Ka zo kai wannan fatawar, ai shi ke da duwar wanda aka bashi wani ofis da yawa mutane, yawa mutane aiki, samu musu da abubuwansu na buƙatun yau da kullum, aka tattara kuɗi aka danga masa, sai ya cinye. Ya ce ya ji fatawar ka ce in ya cinye kawai ya ci banza, ina za ta yiwu? Wanda zai wannan fatawar zai je gaba da Allah, da wanda aka yi wa ya karɓa, da wanda ya yi fatawar dukkansu za su tsaya gaban Allah, kuma za su ansa duka wasu tambayoyi da Ubangiji zai musu.
0: To akar makallahu ne wanda kuma cewa yake idan mutum yayi bacci bai yi sallar shafa'i da wutari ba har alfijir ya fito zai iya yin su kafin sallar asuba ko idan lokacin ya kore masa zai iya barin su har bayan asuba ya rama su kamar yadda ake rama raka'a biyu na fajr
1: ita sallar wutri lokacin ta kafin hudu alfijir daga isha'i min ba'da salati al-isha'i ila tulu' al-fajr idan alfijir yake to sallar wutri ta tafi lokacin ta ya tafi kuma ba a ce a rama ta ba ba kamar sallar rahati al-fajri wanda aka nasi ya zo akan cewa bayan liman yayi sallama an gama sallar asuba mutum na iya komawa gefe ya rama wannan rak'o'i biyu ba ita ba haka bane abinda ya zo a sunna kamar yadda yake cikin sahih muslim shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci rak'o'i 10 da rana idan bai samu qiyamul layl ba wannan ba wutri bane sai yasa aka ce raka'a 10 ga 10 kaga ai ba wutri bace annabi yakan yi wasu rak'o'i 10 da rana idan bai samu qiyamul layl ba amma ba ramuwa ba na'am
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake na kasance ina sana'ar POS kuma harkar sana'ar abokaina ne suke bani kuɗi sai wani iftila'i ya same ni na kasa zuwa na fada musu tunda dama ba komai suke bukata daga wuri na ba sai ni yanke shawarar cin bashi daga banki domin na cike gurbin kuɗin lokaci yayi ban iya biya ba sai na ƙara cin wani bashin har wajen sau uku kuɗin suka dan taru yanzu na ga a halin gaskiya ba zan iya ci gaba da yin hakan ba na daina amma ban samu na biya kuɗin ba kuma interest yana ƙaruwa na shiga cikin matsin hali da damuwa menene shawarar da za a bani game da wannan al'amari
1: to ban san wace shawara za a baka ba bayan ka tsokanar ubangiji ka shiga yaƙi da shi duk mutumin da zai rungumi riba ko ya nemi riba saboda wasu ƴan larurorinsa da shi safi kansa a ciki ko ya tsokanar yaƙi ne da Allah zance fa'azanu bi harbin min Allah wa rasuli wanda ba zai bar cin riba ba ko mu'amala da ita Allah ce su shelanta yaƙi tsakaninsa da Allah da manzansa to wanda ya yarda ya tare Allah da manzansa za su yi yaƙi wanda shawara ne dai zan bashi ba shawara da zai nasara akan yaƙin da za su da ya shiga ai kamata ya tun farko ka yi tambaya ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba ka ji hukuncin Allah a kai kamar yadda mai ahalin yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi bai halatta ga mukallafi ya yi wani aiki bai san sai ya san hukuncin Allah wannan ya kamata ka fara yi sannan ka ji hukuncin Allah din sannan ka yi amma sai ka yi ka shiga matsatsi sai ka ce kuma wace shawara za a baka idan a gargaɗe ka kuma tunatar da kai cewa abin da ka yi kai ma ka san laifi ka yi za ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala da tuba zuwa gare shi sannan kuma ka ci gaba da wasu ayyuka masu kyau da za su zama gurbin abin da ka yi na laifi sannan kuma ka roƙi Allah ya yi maka damuwarka da ka fada a ciki amma daman kai ka jawo kanka wace kulhu min inda anfusikum ma asabaka min hasadatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk wani abu mai kyau ne ya same ka daga Allah ne amma in ka ga wani abu mara daɗi mara kyau to kai ka yi wa kanka kai ka jawo kanka sai ka roƙi Allah ya yi maka bayan ka tuba kayayi na dama kayi da na sanin abin da ka yi
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake menene hukuncin yan agaji da suke yin magana a cikin masallaci ranar juma'a domin gyara sahu idan baka yi abin da suka ce ba sai ka yi abin da suka umarce ka shin mutum zai rasa ladan juma'a saboda yin magana a wannan lokaci
1: to idan yana nufin tsakiyar ƙwaryar cikin masallaci ina ganin ba daidai bane yan agaji cikin masallaci haka ana cikin ƙwaryar masallaci su shigo suna magana da mutane riba yana hudu ba ba daidai bane don za su dauki hankalin mutane wataƙila yana nufin can a haraba inda ake fakin da mota ko inda mutane in sababbi sun zo za su zauna a ce a ku ƙara ciki ko ku abin nan a ga wannan ba zai dauki hankalin mai hudu ba ba zai kuma dauki hankalin sauran masallata ba wani abu ne ake yi sa can waje can gefe ba a cikin tsakiyar ƙwaryar masallaci ba ƙwaryar masallaci kan bai dace ba bai halatta ba wasu yi hakan gyara sahu da sauransu a cikin masallaci aikin liman ne da shi sallah zai ce a daidaita sahu a halaka faɗa da sauran abin da aka saba faɗa amma can inda ake parking babura da kekuna da motoci idan maslaha za ta sa su yi magana ne ba zai yi su yi aikin da irin wannan ba tare da sun yi magana da wanda zai zo ba an cika masallaci an fara yin sahu a haraba wata kila ma sahu ya fita daga haraba ya fita can waje akwai gurin da aka tanada dan ai parking da abun hawa samu masu tsare mai mutane abun hawan su akwai gurin da aka tanada dan masu wucewa su shiga cikin farfajiyar masallaci ko haraba duk waɗannan gurare dole sai an samu waɗanda za su riƙa kula kan wasu su su rufe hanyar alhali can ciki bai cika ba su rufe hanyar dole a samu wanda za su yi wannan aikin aiki ne da ya danganci maslahar sallar ita kanta sau da abin da yake yana da alaƙa da maslahar sallar ko da an hana yin sa in har akwai maslaha ta sallar kanta to ya halatta yi shi to ta wannan babin su ɗan agaci za su iya magana da mutumin da ya zo ya zauna akan hanya gashi can ciki bai shiga ba su ce su kamar a ƙarasa gaba ko ya aje abin hawansa inda ba ne ya dace ba su ce ya ɗauke mai da shi can duk wannan dole su yi magana kuma yana da alaƙa da maslahar su masu zuwa sallah amma cikin masallaci an shigo cikin ƙwarya masallaci ba buƙatar ɗan agaji ya ce zai zo ne ya gyara sahu nan in ya yi haka to ya karya dokar sallar juma'a
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take mutum ne kai matakin balaga wanka ya wajaba a kansa amma bai iya yin wankan tsarki ba har ya ɗauki wani lokaci yana cikin janaba menene matsayin azumi da sallar da ya yi a wannan lokaci
1: to na farko idan yana sane cewa wankan janaba ga wanda duk ya balaga wajibi ne amma bai yi ba ya ki ya kuma koyar yadda ake yi wanda yana da laifi yana da laifin yin sallah da janaba kuma duk sallar da ya yi da janaba ko azumi idan mutum ya yi azumi da janaba ba wani abu amma sallah idan mutum ya yi ta da janaba to ba ta karɓu ba don haka in yana sane ya ƙi zuwa ko ya riƙa sallah da janaba to ba ya da sallah duk sallar da ya kuma yana ya yi ta ne cikin zunubi cikin saɓon Allah zunubi za a rubuta masa na cewa ya yi gangancin yin sallah da janaba a jikinsa yana sane idan bai sani ba ne ya balaga ba saboda sakacin iyaye ba kai shi islamiya ba dai yawanci irin wannan yara a islamiya suna sanin wannan tun kafin balagar su islamiya za a gaya musu wankan wajibi iri kaza ne gashi ciki a gaya musu wankan balaga idan mutum ya balaga yana jin balaga yana jin kuma maganar wanka to ko da bai ma iya ba dai zai san akwai wankan wataƙila zai yi wankan anyhow dai yadda ta kama dai zai yi da za a iya karɓar sa a matsayin wanka tun da duk sanda dai jikinka ya gama ruwa ya gama jikinsa ya gama jikinka ai kai wankan janaba sai dai ko a ce kai wankan da ba na kamala ba bare kai wankan janaba to in wannan ne wato bai san hukuncin ba gaba daya bai san balaga tana sa a riƙa wanka ba saboda sakacin iyaye sun iya dasa shi a islamiyya har ya kai wannan munzali wannan ba a kama shi da laifin abin da bai sani ba sai lokacin da aka sanar da shi ya sani to daga lokacin ne in ya ki abin da an yi kin abin da aka sa shi yake zunubi a sallar da mutum ya riga ya sallata wannan ta wuce sai dai ya ta riga ba kuma ya gyara abin da ya san ya bata ya yawaita salloli nafilu da istighfari Allah ya cike masa gurbin abin da ya bari
0: wannan tambaya karmakallahu cewa take menene hukuncin tashi tsaye lokacin da mutum ya hango gawa za a kai ta makwancinta na ga wasu hadisai cikin sahih muslim inda aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga jana'iza ku tashi tsaye har sai an wuce da ita
1: to in ya ga wannan kuma ya ga har ila yau a cikin sahih muslim din hadisin sayyidina ali da yake cewa mun kasance muna tashi idan muka kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka gagawa ana tashi idan ta wuce a zauna daga baya kuma muka kasance muna zaunawa so wannan hadisi shine malami suke cewa ya goge hadisin da ya gabata da can a farkon al'amari an shar'anta cewa duk sanda ka gagawa ko ta musulmi ko ba ta musulmi ba ka miƙe tsaye sai an wuce sannan ka raka ta kakka zauna har sai an sa ta a kaburinta wanda da farkon al'amari haka ne daga baya aka shafe wannan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana wucewa da gawa bai miƙe ba kuma ana zuwa da gawa ba a sata kabari mai tsona to da haka wannan hukuncin an shafe shi wasu daga cikin malamai sun ce ba shafe shi akai ba komawa yayi wato zabi komawa yayi zabi in ka zaba ka tsaya in ka zaba ka tsona ko ka zama kai zaman ka wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka ba wasu sun tafi akan cewa an shafe hukunci ne da farko saboda kai da kaga Muslim duka ya ruwaito duka bangarorin guda biyu ya ruwaito na farko ya ruwaito kuma na biyu
0: to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake ina neman ƙarin bayani akan wuraren da ake dora hannu yayin sallah naga wasu ba akan kirji suke dora hannunsu ba suna dora su ne a ƙasa da cibiyar su ko akan cikin su
1: to akwai hadisin da ya zo game da dora hannu a ƙarƙashin cibiya da tasawwa wani hadisi ne munkar na da rauni kwarai daga sai bai tabbata ba a hadisin da ya zo wanda ya fi ƙarar shi ne hadisin Wa'il ibn Hujr hadisin da Sufyan al-Thawri ko Sufyan ibn Uyayna ya rawaito shi daga Kulayb ibn Asim daga babansa daga Wa'il ibn Hujr yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya a sallah yana ɗora hannunsa na dama akan nago akan kirjinsa ala sadrihi to haka ya rawaito shi wannan Mu'ammal ibn Isma'il cikin marwayata hadisi shi ya rawaito wannan daga Sufyan tare da wannan lafazin cewa ala sadrihi amma akwai marwayata wajen guda 18 da suka rawaici shi wannan hadisin na Wa'il ibn Hujr ta wannan hanyar Sufyan ibn Uyayna daga Kulayb Asib ibn Kulayb daga Abi Wa'il suka rubuci hadisin ba tare da ambaton ala sadrihi ba kawai sun ce annabi yana dora hannunsa na dama akan nahagu a cikin in ya tsaya a sallah amma ba su ce akan kirji ba ba su ce ba akan a karkashin cibiya ba kawai sun ce yana dorawa to haka wajen mutum guda 19 suka rubuta babu ala sadrihi to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce ziyadar ala sadrihi ziyada ce shadda wanda suka san ilimin hadisi shine ya zanto mutum ko da ana karɓar ruwayarsa idan ya ruwaito abinda ya saba wa ruwayar waɗanda suka fi shi yawa ko suka fi shi inganci ruwayarsa tana zama bara gurbi wato kuskure sun ce wannan ala sadrihi din kuskure ce to saboda haka sai ya zanto sannan akwai wanda suka ruwaito bayan Sufyan suka ruwaito wannan hadisin wajen mutum 20 in ba su ambace ala sadrihi ba wanda ya sa wasu suka hukunta wa wannan ziyada da shizuz da shahadza ce ala sadrihi to in shahadza ce babu a tahta surra babu ala sadrihi ina mutum zai dora kenan to sai ya zama mutum ala khiyar abinda ya fi masa sauki zai dora akan kirjinsa ne zai dora akan cikinsa ne zai dora akan cibiyarsa kasan cibiyarsa abinda ya fi zama sauki abinda dai ake so shi ne ya dora din ko ya rike ya rike hannunsa na dama ya rike na hagu ko kuma ya dora na dama akan na hagu duk wanda yayi a ko ina kuma ya dora tunda ba a tabbatar da wani guri aka ce sai a nan ba to sai ya zanto ya zabi abinda ya fi akwai ruwaya daga Imam Ahmad kuma shi ne zabin Hanafiya su suna ce ya dora shi akan karkashin cibiya amma dai duk wannan ba shi ne zai zama shi ne zaɓi na ƙarshe ba abin da ya fi wa mutum sauƙi idan ya yi to ba bai yi laifi ba saboda haka in ya ɗora a kan ƙirji bai yi laifi ba in ya ɗora a kan cikinsa bai yi laifi ba ya ɗora a kan cibiyarsa ba bai yi laifi ba.
0: To wannan tambaya malam cewa take akwai masallacin da ba sa yin kiran sallah a cikin sallolin farilla wannan ya samo asali ne daga wata jita-jita cewa wai idan mutum yana yin kiran sallah talauci ne zai same shi kuma duk mai yin kiran sallah baya samun arziki saboda tsoron talauci mutane suka yadda da wannan magana har limami yake zuwa ya shiga gaba ya kabbara sallah ba tare da an yi kiran sallah ba mai dai ne matsayin wannan limami kuma ina neman ƙarin bayani game da falalar kiran sallah musamman domin a wayar da kan mutane da suka daina yin sa saboda tsoron talauci.
1: To wannan duk jahilci ne da hudubar shedan jahilci da hudubar shedan wani abu da ya sani mai daraja ne yana kokarin ya hana mutane kusantar wannan abu kiran sallah abu ne mai daraja لان شو اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا idan kuka yi kiran sallah sai su bayar da kiran sallar abin izgili suna wasa da ita ira ce ayu alladina amanu idan nudiya lis salati bil yawm al jumu'ati fasaw ila zikrillah Allah ya amma ci kiran sallah cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ubarni da kiran sallah ya riki makira masu kiran sallah kiran sallah kuma kira ne zuwa ga babbar ibada bayan tauhidi babu ita babu ya ita ita ce sallah mai kiran sallah yana kiran mutane zuwa ga wannan ibadar da ta ko ce ibada hayya ala salah hayya ala falah yana kiran su zo su yi sallah da za a ce abu mai daraja irin wannan da mutum yana yi kuma sai Allah ya talauta shi wanda irin mummunan zato ne ake wa Allah irin wannan to in har ita sallar kiran ta kawai zai sa a talauce to liman sai ya kuwa talauci shi janta ma yake gaba ɗaya shi gaba ɗaya ba shi yake shiga gaba yana jin mutane a yi sallar mai kiran su zuwa ga sallar ya talauci to dan me za ka liman liman kamata ya fi kowa talauci sai wannan huduma shedan ce ganin cewa yana da daraja nabi yana cewa law ta'lamuna ma fi nida'i was-saf al-awwal thumma lam tajidu illa anis illa law ya'lamu an-nas ma fi nida'i was-saf al-amth was-saf al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahmu alayhi da a ce mutane sun san falalar da take cikin kiran sallah da falalar da take cikin sahun farko sannan ka gaba za su samu ba sai ta hanyar qur'a to da sai su yi qur'a wato da ba za a bar mutum ya rika sallah kiran sallah ba a ga ya tafi da falalar da take ciki sai a ce kai wannan ma ce shi bai da wannan ce bai da ba sai an yi qur'a sannan a zabi ki sannan a zabi wanda zai zama wanda ya cinye ya zama ladan shi kaga tana da girman sha'ani yadda ka san samun sahun farko aka kiran sallah shi ma yake da daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shedan ne ya yake mutane irin wannan da ya raba su da abin da yake farala sannan yaje haramai ne ya ga ladanan masallacin annabi da masallaci yaje ga gidajensu ya ga motocin da suke hawa ya ga irin rayuwar da suke yi da kai kake cewa wanda yake kiran sallah zai talauci to su da me suka zama cikin manyan masu kuɗi suka zo nan kasar ai wato gidaje na alfarma hutucin na alfarma kuma kiran sallah suke gado ma ake yi kuma wannan ya mutu ba zai yadda abin ya fita daga gidansa ba ɗansa yake tun ana talaucewa don me ba za a yi ta rigima da sai a nemi ladanin ana kamo su ana sai ku yi ladanci wa yake son talauci a duniya ne so kawai dai a nan saboda an tashi a ci kiran sallah ba a yin sa sai mutumin da yake zaune ba shi da aiki ne yana shan inuwa sai a ce to kai ladan shikenan ba kuma mai kulawa da shi ya taimaka masa ko albashi ko wani abu to shi yasa sai aka dauka cewa ai talauci ne yake sa a kiran sallah wannan mummunar kalma ce da za a rika furta ta ga wanda yake kira zuwa ga ibada da take kowace ibada yake tattaro mutane ya tunatar da su wannan ibadar a zo a miƙa mata wannan abin don kawai a sa mutane su riƙa gudanta wannan duk sharri shedan ne ribar shedan ne molanka ne kuma kiran sallah abin nan ne wajibi ne na kifaya wato dole ne a samu ana kiran sallah a wuri idan aka kiran sallah a masallacin unguwa to duk wanda yake zaune a unguwa yana da laifi in dai aka daina kiran sallah a masallacin unguwa duk wanda yake sallah a wannan masallacin kuma ya shiru ya bari bai tsaya ya an ga samu ladan ba to yana da kamashin zunubi na rashin wannan kiran sallah ballantana liman da shi ne zai jawo hankalin mutane ya musu wa'azi to dai ke yawancin limaman wasu kawai dai limancin ne amma ba ilimi ne da su ba wasu kawai ilimi ya ido ɗaya a garin makafi sarki ne shikenan suka zama limamai saboda sun dan yi karatun allo kaɗan suna iya tada baki babu wani wanda zai iya abin da za su yi ko kuma su suke da lokaci suna zaune a gida ba inda suke zuwa sai a ce an ba su limanci amma ba wai limaman ba ne na gaske ba haka ba ai dole ne a samu mai kiran sallah haka in aka zauna a gari babu mai kiran sallah to duka mutanen garin suna da laifi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta matafiya su biyu za su yi tafiya aka zo tsaya sallah to ɗaya kira sallah fa idza hadaratis salah da bai ke gawa مالك ابن الحويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما إذن لو كتن صلى أي لينكو إكرا صلى ببتشكمكو يأيمكو ليمنشي هكا النبي يتشي حتى ما تفيها وكما أتشي متاني أنجل وصلى أتشي بالعدد أنا باك على من اللي في بني
0: tumalami wannan tambaya kuma yake cewa bayan sallar shafa'i da witri shin zai iya ƙara yin wasu sallolin nafila
1: akwai raka'a biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wani lokaci bayan witri yakan yi wasu raka'o'i guda biyu khafifataini ba masu tsawo ba amma an fi so ya zanto akhiru sallar mutum da zai yi witri nabi da cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witran musan yi ƙarshen sallar ku ta dare yace witri wato shine ku rufe da witri kun yi qiyamul layli bi ku hudu to zama na raka'ar da za ku yi ta ƙarshe ta zama witri ce wato mara ce wannan shi yafi kamata da su mutun ya tashi yayi raka'a biyu khafifatain wannan kuma bai saba wannan sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam
0: wannan tambaya cewa take an turo min kuɗi ta waya naira 2000 kusan wata guda da ya wuce amma ban san wanda ya turo ba ko ba a kira ni an sanar da ni komai ba menene hukuncin wannan kuɗi
1: to in akwai yadda zai yi ta hanyar bankin da kake mu'amala da shi su gane waye ya turo kuɗin in akwai wannan yiwuwar hakan kaje ka kaiwa abin nan ofisan ka ana account officer dinka ga masa ga abin da aka turo ba baka san waye ya turo ba ko baka gane ba in akwai hanyar da zasu iya tabbatar gano wanda ya turo ila mistake yayi zai tura wani in mistake ya turo maka kaga shikenan sai a mayar masa da kayan sa idan haka ya gagara shikenan sai ka sarrafa su a bisa sadaka ce ga wancan mai dukiyar musulmi ne Saboda in kai ne da ci ne shi gare suke amfani da su a bisa sadaka ga kanka gare shi a sadaka gare shi kai amfani da su a matsayin sadaka gare shi shi mai dukiyar musulmi ne in kuma ka ga kai ma da ci ne baka da bukatar sai ka ba wasu sadaka
0: to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin wanda ya aikata alheri sannan ki ta tunawa da abin da ya yi
1: ya aikata alheri na tunawa
0: sai rika tuna alkhairin da
1: ya to menene dan ka aikata alkhairi ka tuna wani abu ne ai yana da kyau ba kana tunawa wata kira wani ya kara maka shauki zuwa ga aikata wani alheri to ba laifi bane abinda ba a so shi ne ka je kai ta gaya mutane da inda ka tsuguna ka ce kai kaza kana yin kaza kai kaza kana kaza wannan shine ba a so amma dan ka tuna cewa kai alheri to menene wani abu ne a ranka da ka ji daɗi kuma daman duk abin da mutum ya yi masa daɗi ai zai rika tuna shi kamar yadda in ya masa ba daɗi shi ba zai rika tunawa to tuna alheri wataƙila ya sa ka zai ƙara maka shauƙi ya ƙara tuna maka aikin alheri don ka ci gaba da yin alheri wannan babu wani abu a ciki.
0: Mai wannan tambaya cewa yake ni ɗalibi ne a jami'a amma saboda rashin kuɗin mota da wasu buƙatun karatu wani lokaci na karɓi online loan daga baya na fahimci cewa akwai interest a cikin bashin kuma yanzu na tuba zuwa ga Allah shin akwai wani yanayi da mutum zai iya karɓar irin wannan loan saboda lalura musamman idan babu wani zaɓi na halal a lokacin misali idan ba ni da kuɗin mota ko wani wata muhimmiyar buƙata shin lalura na iya ba da damar karɓarsa kuma menene sharuɗɗan lalura a wannan yanayin
1: ita lalura abinda ake nufi lalura abinda zai kai ka ga rashin ranka ko rasa lafiyarka wata gaba ta jikinka wani ita ce ake kira da rura da abin da zai bayu zuwa ga ka rasa ranka ka fada cikin hadari ka fuskanci halaka ko kuma ka fuskanci salwantar wata gaba daga jikinka wannan shi ne sunan salarura akwai alhaja bukata da mutum yana bukatar abin hawa bukata ce yana bukatar sutura sabuwa bukata ce yana bukatar gidan zama sunanta bukata ba larura ba ce da mutum bai sa sabon sababbin kaya ba zai mutu ba wata gaba jikinsa ba ta cire ba wata cuta ba ta kama shi ba dan bai sa sababbin kaya ba wannan bukata ce ba sunanta larura ba wasu mutane suna gwaba tsakanin larura wani bai rayu har ya koma ga Allah bai gina gidan sa na kansa ba a haya yake kuma a haya zai koma ga abin wannan kaga ba larura ba ce bukata in ba ta kai matakin larura ba akwai bukatar da take tsananta da zama daidai take da larura irin wannan shine za a iya cewa an halatta maka wani abu da aka haramta maka dan ka fita daga larura amma in ba haka ba to baya halatta dan kana da bukata yanzu kaga ka ce ka tuba ka daina ma'ana dai kana ci gaba da rayuwa duk da ka tuba ba ka yi din Allah ya sa ka samu ka hawo mota ka tafi ba ka samu ba ka hakura ka karbi na wajen abokanka da suka dau abin din da aka yi ko ka zauna ma wanda daga cikin abokanka ya riga koya maka abin da ya wuce ka wannan kawaici da zaka yi daga aikata haram sai kaga Allah kuma ya buɗa maka ka samu ma abin hawan da zaka riga tafiya da kanka amma in ka ce ta hanyar haram zaka cire wa kanka bukata to sai Allah ya fushi da kai ya barka da iyawarka kuma karshe ka zo ka shiga wata matsala da zaka kasa fita
0: to mi wannan tambaya mallan cewa yake idan zan fara haddar alqur'ani ya dace in fara daga suratul baqara ko daga suratul nas
1: to wannan ya danganta da yanayinka da yadda kai karanta alqur'ani yake a wajen ka shi yasa irin wannan akan koma ne zuwa ga shi malamin da zai karantar da kai malamin da zai karantar da kai alqur'ani shi ne da dubi kai ya kake ila kasa duk ka iya su kuma in ka fara daga saman ba wata matsala zaka iya kiran sai dauko maka daga saman ya ruba cewa kai yanzu ko karatun sallah ma baka da shi nan ce ka karanta daga alamtar zuwa nasi ba zaka iya ba kaga ba zai je nan na goma ka bakara ba sai ya fara koya maka waɗannan isarar suwar dan ka samu wanda zaka riga sallah da su ya danganta da yadda shi mai karantar da kai shi ne zai duba ya ga ina ya kamata ya je ka
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake ni ma'aikaci ne a border patrol na haɗin gwiwa da jami'an custom immigration soja ɗan sanda da DSS wanda aka rufe iyakokin ƙasa daga shekarar 2019 zuwa 2024 an ajiye mu a wani wuri inda muke yin patrol amma idan dare yayi sai mu bar wurin mu je wani wuri da mun koyi sawo mu wata rana da asuba muna kan tafiya zuwa inda muka saba zuwa sai muka hadu da wata trailer da take dauke da kaya zuwa border sai muka tare ta muka sa tay parking a gefen dama mu kuma muka yi parking a gefen ta na hagu gaskiya wurin da muka yi parking din trailer da motar mu cikin daji yake muna cikin duba trailer din sai ga hasken fitilar wata mota daga nesa muka rika yi wa motar fitila a gefen mu da nufin ta rage gudu amma sai direban ya dauka ba jami'an tsaro bane sai ya ƙara taka motar da yazo kusa da trailer sai ya kauce daga hanya har ya dan bugi bayan trailer kafafun motar suka shiga daji daga baya muka gano cewa fitil ne take dauke da shi sai motar ta kama da wuta suka kone kurmus wallahi mallam tun daga wannan lokaci na kasa samun sukuni inda cewa trailer din da muka yi parking akan titi take tana da parking light a jikinta kuma mun ci gaba da yi wa direban fitila amma dare ya riga ya yi menene hukuncin mu a wannan al'amari
1: to da abin da ya jawo sanadiyar mutuwa aka samu kisa ba na ganganci ba na kuskure to idan har wanda ya yi sanadiyar kisa tabbas akwai kuskure ta bangaren sa to kafarar ran da aka rasa tana wuyansa amma idan aka gano cewa abin da ya faru shi wanda ya zo ya samu rasuwa ta wannan hanyar wato bai samu rasuwa ba saboda kuskuren waɗanda suke gurin sai saboda kuskurensa shi mai rasuwar ba za a dora musu kafara ba don sunanta kafara ce ta qatlul khata'i wato kisan kuskure ma'ana an samu kuskure ta bangaren wanda ya kisa ko da ba a same shi da kuskure 100% ba amma an same shi da wani bangare na kuskure ko yaya percentage din sai yake wannan kuskure yana nan da zai wajabta masa yayi kafara da kisan kuskure idan muka dubi shi wani abu da ya faru kamar da shi yake bayani ya bayanin sa na farko dai sun tare su a gurin da daji ne ba hanya ba wata kila ba hanyar wucewar motoci bane wata kila ban sani ba idan hanyar wucewar motoci ne daman motoci na wucewa ta gurin kuka tsayar da su akan hanya to kun san irin wannan abu zai iya faruwa zai iya wani ya zo da gudun da zai kasa rike motar sa wani dalili ya sa ya daki wannan motar ta kan hanya amma in ba hanya bace yadda kake cewa daji ne daman ba a expect din wata mota a gurin dan kun tsayar da shi a gurin da ba gurin wucewar mota ci ba sai fujiatan wani mai mota kuma ya biyo wannan gurin kuma kuka tsayar da shi bai tsaya ba ya zo ya daki wannan motar ha kuma ya kai ga sandiliyar mutuwar sa kaga anan ba wani kuskure ku ta bangaren ku babu wani kuskure ku ta bangaren ku amma in ya zama titi ne kuma ku kawar da shi da kan titi ba daman motoci sun saba wucewa ta gurin koda a daji ne ana yin titi titi ne na wucewar motoci kuka tsayar da shi akan hanya ba tare da yayi parking da ya kamata ba da duk wani wanda ya zo ya yi hatsari ya faru a sanadiyar wannan za a ce saboda kun yi parking akan titi saboda ka kuna da naku kuskure duk wani abin da zai faru a dalilin wannan kuskuren to zai faru akan ku in ka fara ce in biya ce dole zai a shari'ance za ta hau kan ku saboda ka kuka fi sanin gurin guri ne da motoci ba bi suke ba ma'ana ba hanyar motoci ba ne don haka ya tsaya wani ba bisa tsari ba ya biyo shi ma wannan hanyar ya saboda smuggle ya sa yake suka biyo hanyar saboda haka ya zo ya daki wannan bayan kuntsi da shi bai tsaya ba saboda yana jin tsoron ko ba jami'an gwamnati ba ne ko ya fashi ne ko wani abu to ku laifin ku anan da kuka bari motar ta tsaya tun farko akan hanya amma in dai ba hanya ba ce shi ya biyo ta to wannan a zahirin yadda ruwaya ta nuna ba ku da wani laifi a ciki.
0: Malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraronmu duka nan muka kawo karshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen sako ko kuma sako na WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Professor Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: tana na akanta musamman ma idan yaji tai ba wai shi ya kore ta ba ba shi yace ta tafi ba idan shi yace ta tafi to kaga dukkan haƙoƙinta da suke kansa su ma suna nan amma in ita ta tafi to ta sarar da haƙoƙinta ita kuma haƙoƙinsa su suna nan akanta ba za ta ce dole ai ko mata da abinci ba ko abin nan kula da lafiyar ta ko wani abu nata ba amma kuma ita haƙoƙinsa da suke kanta suna nan zaka bai halatta ta fita ta je wani guri ba tare da izinin sa ba ko da iyayenta ne suka bata izini suka ce ta fita matukar ba mijinta ne bata izini ta fita ba to wannan tana cikin laifi tana cikin saban Allah saboda duk zurga-zurga da take ba tare da yaddar sa ba to babu shakka wannan tana cikin laifi idan ya zanto ko masallaci ne da aka yadda mata cewa ayi musu izini su tafi annabi ya ce kada ku hana matan ku in sun nemi izinin ku zuwa masallaci ku ba su izini kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce su fita su tafi masallaci ba sai da yayi magana da izini sai dai kawai an cewa su mazan kar su hana su fita zuwa masallaci to in ya zanto masallaci ma sai an nemi izini sannan ake zuwa ina kuma ga biki ko kasuwa ko dubiya ko wani abu irin wannan dole miji yana da haƙƙi matukar dai ba ta koma wajensa ba wannan fita da take ta yi tana yi ne cikin haƙƙinsa kuma Allah zai tambaye ta akan wannan
1: Mita 97.3 kan zangon FM Rahma Radio Masararin mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci din tana da fatan alkhairi da daukacin dukkan waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci Inda na karbi aiki daga hannun yar uwa abokiyar aiki Amatul Mu'isa Abdulrahman da fatan Allah Ubangiji ya kai ki gida lafiya Alkhairin da ke cikin wannan rana Allah Ubangiji ya hada mu da shi sharrin da ke cikin sa Allah Ubangiji mana katan karfi tsakanin mu da shi da fatan za ku ji dadin kasancewa tare da ni a daidai wannan lokaci Agogon ɗakin ya shirye-shirye na yana cewa karfe 3 sura minti 1 da misalin karfe 3 daidai za ku ji mu dauke da tafsirin Dr. Nasir Kankarofi ai sauraro lafiya

Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata ya tabbatar da annabci da gaskiyar aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan sai yazo yake bayanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya fara da shi, wato shine tauhidi, kadaita Allah da rashin yin shirka da shi. Ayoyin suka zo suke bayanin rashin amfanin gumaka wurin ceto a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, bisa yanayi da wani usulubi wanda a cikinsa akwai inkari ga hankali mai kyau dangane da bautar gumaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, afara aitumul lata wal uzza, ai ku ba mu labari ya ku taron kafirai dangane da waɗannan alloli da kuke bautawa na lata da uzza da manata, shine wa manata salisatal ukhra, da manata wanda shine wani allan nasu ko gunkin nasu na uku, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi inkari dangane da yanda mushrikai suke bautawa waɗannan gumaka, wanda mun faɗi dalili na saukar wannan aya da wata ruwaya mai rauni, da yanda malaman tafsiri suka bata wacce ruwaya wacce ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gumaka a cikin su. Don haka waɗannan gumaka ne, shi lata yana garin Daifa, anan suka yi shi wani katon gunki ne a garin Daif, shi kuma Uzza yana Gadafan, wajen kabila ta Gadafan, wanda duk Khalid bin al-Walid shi ya je ruguje su, shi kuma manata wani gunki ne na kabila ta Kuza'a, wanda mutanen Makka suna bautawa lata da Uzza da manata din, wanda wasu gumaka ne na manyan Larabawa. Wasu malaman kuma suka ce lata yana kabila ta Saqifu ne da suke Daif ko Quraysh, wanda wannan shine ma'anar waɗannan gumaka. Allah Ubangiji sai yake cewa alakumuz zakaru walahul unsa, wanda wannan taubiki ne, wulakantarwa ne ga wanda kake magana da shi. Ai shin ya ku taron mushrikai, yanzu ku ka kwasance kuna nau'i abin so, shine na ƴaƴaye maza, shi kuma Allah subhanahu wataala ku bashi abin da ba ku so na ƴaƴaye mata? Allah ya ce tilka idan qismatun dizan, ai wannan rabo ne na zalunci, rabo ne ba na adalci ba, ta yanda kuka sanya wa Ubangijinku abinda ku da kanku kuke kinsa. Wanda Imam Razi yana cewa innahum maqalu lanal banuna walahul banat, ai basu ce mu muna da maza shi yana da mata ba, wa innama nasabu ila Allahil banat, sun danganta wa Allah mata ne, ƴaƴa mata, wa kanu yakrahunahunna, sai inda su ba sa son su, shine kamar inda Allah ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna, suna sanyawa Allah su abinda kansu ba sa so. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum, ai waɗannan gumaka ba komai bane, face wasu sunaye ne waɗanda ba su da wata ma'ana, waɗanda kuke ambatan su da wasu sunaye, wanda su waɗannan gumaka ba sa cutarwa, ba sa amfanarwa. Kun ambace su da sunaye na alloli ku da iyayenku, wanda kawai waɗannan sunaye ne kuka gaya wa kawai wasu sandararru ko wasu sassaƙe ko wasu katakwaye da itacen banza kawai kuke ce musu alloli. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai saukar da wata hujja dangane da ita ba. Iyattabi'una illa zanna wa ma tahawa al-anfus, ai ba komai suke bi ba a cikin bautar waɗannan gumaka sai zato da rudani da wahami da abin da zuciyoyinsu suke so na san zuciya, wanda shaidani ya kawata musu. Wala qad ja'ahum min rabbihimul huda, ai alhalin gaskiya ta zo musu daga wajen Ubangijinsu, shine hujja mabayyaniya, hujja yankakkiya ta zo daga wajen Ubangiji, wacce take nuna gumaka ba alloli bane, cewa kuma ibada bata tabbatu ba, bata dace ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala.
wanda wannan yana nuna ban mamaki daga halayensu ta yanda ba su bar wannan baukar gumaka ba duk da bayanin da ake musu. Shi yasa ma da sai ka gode wa Allah subhanahu wataala da Allah yake ka musulmi, da Allah ya bai yi ka mai bautar gunki ba. Lallai babu bagida ce wanda basirarsa ta taushe game da mutumin da yake bautawa katako ko gunki ko yake bautawa saniya ko wani abu. In ka je ka ga bulliyoyin mutanen da suke bautar gumaka da saniya a ƙasar inda sai ka yi mamaki, su suka fi yawa. Musulmi kawai wanda su ne na uku a yawa sun kai miliyan 255 a ƙasar India. Amma duk da haka addinin Hindu ya take, ka je budanci China cinkus ɗakin tsumma inda suka fi kowa yawa, su ma ga masu addinin Buddha, ma'ana sai ka gode wa Allah. Shi yasa wanda Allah ya yi shi musulmi zai ga addininsa cikakke da tsari, za ka cewa wannan addini ne a tsari. Amma coci ka gwada kawai kai wani comparing kana kallon tashoshi, ai akwai ɓangaren side ɗin da ka ga in kana kai tashoshi za ka kiristoci ne, za ka yi ta ganin tashoshin kiristoci da yawa. Ni na manta wannan ɓangare ne inda su sunna TV ɗin na zage, kana aune zai ga wata tasha kawai ana ihu wani fada, wato kana kallon tun daga zaman za ka gode wa Allah. Tun daga zaman ka san akwai coge, akwai lauje a cikin nadi, wannan abin kai wasa ne a ce wannan addini. Da yanda ake ihu wai ana ruƙuya ne ko ga ana ihu ana kaza da sauransu, mata da maza a haɗe sun toho suna rawa suna waƙa. Shi yasa addinin musulunci ya zo mana mu za ka komai namu a tsare ne da sakina da nutsuwa. Komai in ka kwatanta shi aka jiyo ma maka kawai ka kalle ta za ka ga bambanci akan a jiyo ma su inda suke wannan abu. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Allah ubangiji sai ya ci gaba da cewa amlil insani ma tamanna, ai yanzu shi mutum ai ba shi da duk abin da ya zama yayi sha'awa yake so. Shin ma'ana ai laysa lil insani kullama yashtahi, mutum ba za a ba shi duk abin da yake sha'awa yake so ba. Hatta ya dama fi shafa'atil asnam, har ya ce zai kodayi ga ainihin bauta gumaka, ba duk abin da dan adam yake so ake bashi ba. Wanda ana nufin mutum kafiri kamar yadda Imam Sawi yake cewa wal muradu bil insani al kafir, abin da yake nufi da mutum shine kafiri. Allah ubangiji sai yake cewa falillahi al akhiratu wal ula, ai mulki dukkaninsa yana ga Allah subhanahu wataala. Shi yake ba wanda yaso ya hana wanda yaso, domin shi ne mamallakin duniya da lahira. Shi ne falillahi al-akhiratu wal-ula, Allah ubangiji shi ne mai mulki na duniya da lahira. Wanda ba wai kamar yadda mutum yake so ba, in mutum yanda yake so ne to sai ya zuwa ya mallake duniyar gaba daya, ko ya ce in ya zauna akan mulki ya yi ta tayi kenan ba zai sauka ba har abada. Amma sai Allah ya kawo mutuwa, sai Allah ya kawo komai yana da lokaci. To Allah subhanahu wataala shine mai mulkin duniya da lahira, ba kamar yadda dan adam yake so ba. Allah ubangiji yana bawa wanda ya ga dama shiriyarsa, yana dauke shiriyarsa kamar yadda ya ga dama, kamar yadda muka cewa zaka dubban dubatan mutane miliyoyi suna bautar gumaka. Allah shi yake ba da shiriyarsa ga wanda shine sai ya karfafa wannan ma'anar da kanta fada sai ya ce wa kam min malakin fis samawati, ai nawa ne daga cikin mala'iku a cikin sammai waɗanda suka kasance al-abrar, masu bin Allah subhanahu wa ta'ala, al-athar tsarkaka, wanda suke kasance kullun a cikin bauta Allah suke. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna, shine Allah ubangiji yake fara. To nawa ne na daga cikin mala'iku da suke cikin sammai, la tuguni shafa'atuhum shay'an, ai waɗannan mala'iku tare da matsayinsu da kimarsu da darajarsu a wajen Ubangiji, lalle haƙiƙa ba za su iya cetar da kowa ba, ba za su iya ceton kowa ba, illa bi iznillahi, sai da izinin Allah. To fa kaifa tashbulu asna, ya za a ce gumaka sai ceto, ga tsarkaka bayin Allah da ba sa saba masa, amma su kansu ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya so. Shi yasa yake da kyau, muna da kyau mu dinga kullun wayewa, a daina yaudaran mu, a daina tafiya da imanin mu, a daina damfaran mu,
a dinga kawo mana wasu abubuwa a ce maka wani makhluki wanda ba shi da guarantee shi kansa wai zai baka aljanna ko shi zai ce in ka kama shi shikenan ka samu da wannan kuskure gidadanci ne wannan dan haka abinda ake so ka bi Allah subhanahu wataala kai kokarin biyayya tabbas annabawa za su yi ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma zai yi ceto ranar alkiyama kai ba ma waɗannan ba qur'anin da kake karantawa zai ceto azumin nan da kake zai yi ceto bayin Allah za su yi ceto to amma abinda ake so ka gane wala yashfa'una illa liman irtada ba sa ceto sai wanda aka yadda musu a matsayina ne a ce ni bawon Allah ne salihina nagari na kai martaba ta waliyi to in an zo ranar kiyama ba za a ce ni wannan Ibrahim da Abdullahi da Ahmad da Wai su nake so ku zo a kai ba kai ne kake zabar wanda kake so ba Allah ne Allah ne yace ga waɗanda zaka ceta sai ka ceta shi sai da kiyu mu gane akwai damfara da aka ana yi a yau sai a ce ai za a baka aljanna ko in ka rike wani shehi ko wani waye da sauransu wasu abubuwa wanda yana da kiyu mutane mu dinga wayewa a dinga fahimta sosai wanda shine take kai mutane karshe sai mutum yace ga ganshi yana shan giya yana chata ai an ce wani ai ya bashi aljanna ka ganshi da hoton wani shehi ko waye da sauransu da cross da giya yana badala yana shigantaka wanda wannan kana kallon abun ka san dabbanci ne gidadanci ne babu wani wanda ya isa ya baka wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yake raba aljanna shi ya raba tikitin aljanna kuma ya riga ya gama babu wani wanda ya isa ya baka aljanna shi ma ta kansa yake to ya da kiyo magana to shine Allah yake buga misali anan tare da cewa mala'iku masu tsarki ne masu daraja ne suna sama ta bakwai wuri madaukake su da kansu ba sa ceton kowa sai wanda Allah ya so illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda to ya ga gumaka ai sai bayan da Allah ubangiji yayi izini a cikin ceton ga shi wanda Allah ya so ai fi shafa'ati liman yasha min ahli at-tauhid ga ahlin tauhidi wal iman wa yarda Allah ya yarda kamar yanda yake cewa wala yashfa'una illa liman irtada manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai da iznin sa wannan shine me Allah ya ci gaba da cewa

subhanahu wa ta'ala ya bayyana illa ta bautar gumaka da gidadanci na masu bautar gumaka. Anan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara nuna gidajancinsu ta yanda suke cewa mala'iku ‘ya’yan Allah ne, sai ya bayyana wannan da'awa ta su cewa tafiya na giza-giza rauni, ma'ana da'awa ce wacce ba ta da tushe ballantana makama. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati, lalle haƙiƙa waɗanda ba sa imani da Allah da ranar lahira, ba sa gazgatawa akwai tashi akwai hisabi. Shi ne la yu'minuna bil akhirah, ranar lahira akwai hisabi za kuma a tashi mutane, to suka zama ba sa imani da wannan. La yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa, ai za ka ga cewa suna ambaton mala'iku ambato na mata, ai suna tafiya akan cewa mala'iku mata ne, ‘ya’ya ne na mata na Allah subhanahu wa ta’ala. Wa ma lahum bihi min ilmin, wanda ba su da wani ilimi bisa abin da suke faɗa, domin su ba su ga halittar mala’iku ba, babu wata hujja da ta zo musu dangane da wannan ƙirƙire da suke yi. Allah ya ce iyattabi'una illa zanna, ai ba komai suke bi ba a waɗannan maganganu nasu na ƙarya, face zato da ruɗani. Wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a, lalle haƙiƙa zato baya amfanar da komai, baya zama matsayi na gaskiya. Ai wa inna zanna la yajidi shay'an, zato baya amfana wa kowa komai, kuma har abada baya zama matsayi na gaskiya. Shi yasa lalle ba a so hakullin mutum ya dinga gina rayuwarsa da zato. Wanda mun yi magana lokacin da mun ga zubara ainihin tafsiri na suratul hujurati, wanda muka ji illa ta zato, da yanda bincike na zamani ma ya faɗi yanda mutum mai zato yake zama, yana ɗaya daga cikin mutanen da kodayaushe zuciyarsu hankalinsa baya kwanciya. Yau da gobe kuma abin yana taɓa ƙwaƙwalwarsa ne da kuma ganinsa, akwai wani abu da ido wanda su likitoci su za su yi ma wannan bayanin, wani alaƙa wanda yana da alaƙa da gani da kuma ƙwaƙwalwa. To in ka fiye tunaninka akan zato da abiya kaza sai ka ce zato ne, to za ka wayi gari cewa ka sururuta lafiyarka da ɗabi'arka da farin cikinka, domin duk abin da ka gina akan zato za ka yi hukunci akansa. Wani kuma ba haka ba ne, da yawa za ka kayi wani zaton sai Allah ya kiyaye ka, ba ka yanke hukunci ba, sai ka ga cewa kuma abin da ka yi zaton nan ashe ba haka ba ne. Shi yasa sai musulunci ya hana mu hawa da gina abu a kan zato, duk da wani lokacin kuma shashin zaton akwai amfani. Fa inna ba'dha zann, wani lokacin kuma shashin sa min husnul fidan, kamar Laraba suke ce, yana daga kaifin hankali. Akwai abin da za ka auna shi din, musamman in aka tafi bangare na criminology da aiki da evidences da gane mai laifi, wani abin zato ne za ka yi shi. To amma kuma sai ya zo min ba'dhil fitan ne, yana daga shashin kaifin hankali, sai ga in ka gina shi ga abin lissafin ya fita, abin da kake faɗa din haka ne. To wannan shine abin da musulunci ya hana mu akan mu dinga tafiya akan zato, da mun yi zaton abu shikenan. Wanda mutum ya ci gaba da haka yana sawa rayuwarsa kunci, musamman a cikin iyali, shine abin yake juyuwa kuma sai ya koma zargi. Shikenan mutum ya sa kansa wahala, da ya gama ta sa tana waya hankalinsa ya tashi, wai zai ji ko da namiji take, da ya ji kirin WhatsApp ya shigo ko wani text message kunnansa yana wajen ko yana ji, in ta tafi ya je ya dauko jakarta ya dauko yana ta lalube wannan abin nan, ya cuci kansa ya gina kansa a zato. Ko ita macen ta sawa kanta wannan, wai ita ba za a yi mata kishiya ba, kin fi suna na Aisha ne da sauransu, ai kishiya kamar wani abu ne wanda kawai in kaga ana haka to yanayi ne ko yake kawo ka, amma ai dama shi namiji ai bai kamata ya zo da mace ɗaya ba a yanayinsa. Na ji ma ne dakta ko kana kan hanya ne? To sai ga kawai shi ta je tana ta binciken waya da wayar da sauransu da irin abubuwa da sauransu, wannan duk shi yake kawo, sai kuma ta gina kanta wani zato na daban da sauransu. To shi yasa ba a san haka, ba a so ma'aurata su gina wa kansa zargi da zato, shi yake ƙara kawo rashin kwanciyar hankali, har kaga sai shedan kuma sai ya tasiri. In ya yi tasiri kuma an shiga uku. Dan na san mutumin da wallahi sai da ya kusa
zama kamar kwalwarsa ta tabo kuma zatan ne masa yawa sai ce wa yaga wani kato a kwance akan gadansa saboda mutun ne mai musifar zargi ya aure mata sama da biyar sai kawai dinga kinsa kansa zargi to kaga sai da mu ya fara kuma tabo kwalwarsa shi yasa sai musulunci ya hana mu akan ka dinga dogaro ka cokan da ainihin zargi da zato ba a san haka a gefe guda kuma haka bai hana ka kai kishi ba bai hana ka cewa kada ka saki gidanka kare da doki karaje man karaje da kalaman da kalawa kowa ya dinga shiga da waye da sauransu bai hana ka ka bar mata ka kauce ta barji ta sa duk kayan da daga dama da mayafin da daga dama ta fita ba a'a wannan ka zama zaka koma addayus dole kai kishi amma kishi wanda yake na hankali kishi na hankali ba kishi na shirme da shiririta ba musulunci bai da wannan ba wanda su ma mata in za su kishi na hankali ba na shirme da hauka da shiririta ba Allah ubangiji sai ya ci gaba da cewa wa inna zanna la yughni min alhaq shay'a ai zato ba zai amfana komai dangane da gaskiya baya zama kamar gaskiya wala yaqumu abadan maqam alhaq har abada baya zama matsayi na gaskiya Allah ce fa a'rid amman tawalla an dhikrina ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kauce gabarun waɗannan mushrikai mana kai buris da su rabu da su ga waɗannan mushrikai waɗanda suka zama sun kyamaci imani da Allah da ran lahira da kuma alqurani rabu da su fa a'rid anhum walam yurid illa alhayatud dunya ai ba su da wani manufa face rayuwar duniya duniya ce kawai a gaban su wace duniya mai karewa ce wanda wannan abu ne da yake nuna mana muhimmancin lahira ta fi duniya duniya aikin banza ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai kima ko darajar fikafiki na sauro da baba kafiri ba da duniya samun abun duniya wani abu ne mai daraja a wajen Allah kafiri ba zai samu ba wanda in ka shiga alƙalma za ka duk masu kuɗin duniya kafire ne a sama da dai an samu musulmai irin su sarkin Brunei da sauransu amma dai yanzu na jima ne ban ga ban dubu wannan alƙalman ba na san har yanzu dai to ni tun lokacin Bill Gates ban san kowa yanzu a sama ba amma za ka cewa irin dai masu harkar Microsoft ne masu kamfanin Apple ne masu computer ne masu harkar technology malam ita ce dai take ainihin amfana saboda hakuna an nuna cewa ilimi ba shine ilimin nan na technology na kimiyya da fasaha ba karamin jari bane shi yasa har kullun mu yanzu abin da ake so daliban mu da kullun muke so ƴaƴan mu su ci maths da English domin su je su technical and science me mu dinga kokarin ana implementing ana kokarin mu ma ya zamu dinga kirkira abu kaza ya zamu to amma wani shigantaka ta kulli irin kasashen turan nan da in muka koma haka to an daina musu ciniki an daina musu ciniki kwata-kwata to ba za su ba mu kuma mu kirkira abin da ya kamata ba wanda in ka kalli tarihi duk abubuwan da suka dinga faruwa a baya kenan a baya an zo kamfanin kaza sai an zo an shirya kaza sai su ba wasu kuɗi kaza a je kaza sai a wargaje abu sai a shiga kaza kaza an dauko hanya da za su samu wutar lantarki ai kaza sai suka cewa za su rasa kaza sai ai kulle-kulle da kaza sai ai kaza musamman aka rasa mutane marasa kishi da marasa fahimta ka san abu biyu ne in ka rasa mai kishi da kuma mara fahimta ka samu shugaba ba gidaje kidahumi mara fahimtar abu mai taurin kai wanda shi in ya fahimci abu yana to akwai matsala kwarai da gaske ba ta yin da al'amura za su tafi in ya yadda da wannan aminu shi mai gaskiya ne ko da aminu zai canja masa shi har abada aminu nan ba zai canja ba to akwai matsala in ka samu kuma mutane masu son zuciya su kuma a'a me za mu samu me buƙatar mu mu kautar da miliyoyin mutane da su dadi ni a in na buga lokaci kaza samu biliyan kaza ko miliyan kaza mu tauye wannan kai mun tare su kawai to akwai matsala to wannan shine matsalar Najeriya hakuna abin da yake dawo mu kenan shi yasa jiya kamar yau saboda akwai matsala ta shugabanci matsala ta san kai matsala ta kaza matsala ta wayancan kasashen su kullun sai dai sai abin da ba za su taba sake saboda suna kame shugaban nan a tun lokacin shagaran yi wannan yanda za a yi kamfanin Pijo yanda za a yi aka tsana aka yi gidan Petronama nan da sauransu da Faransa suka ga cewa in aka yi wani aka fara to sun samu matsala za su kare sai suka janye ƴan majalisun na zamanin shagari aka je aka yi musu kaza aka kashe musu aka yi kuɗi kaza sai gaba ɗaya sai suka lalata magana
aka zo zamanin Abasa akai a Jakuta wanda shi ma da ya dore zuwa yanzu da mun ci gaba ko mota ko ya take da an yi made in Nigeria da an ci gaba da mun dena hawa Tukumbo amma shi ma saboda wasu san zuciya da me zamu samu shikenan to wannan shine yake da mu shi yasa gaskiya fa in ba samu tsayayyu jajjatu ba kuma kullun sai kuma muna uzuri a gefe guda ba gaba ɗaya lokaci zamu dinga kuma blame ba akwai al'amuran da kai kanka sai ka shigo kuma sai ka fahimci kuma ji ai abin da ya faru lokacin sai na mu'awiya da sai na ni sai ka zo din sai kuma ga cewa waje kaza fa tab kaza amma dai gaskiya sifa ta shugaba ana so ka zama cewa ka zama mai karbar shawara wannan sifa ce mai kyau wa amruhum shura bainahum manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tunani ya fi kowa hankali ya fi kowa ilimi ya fi kowa tsoron Allah amma cewa akai ka shawurci mutane ba ce dictatorship ba dole ana so kai shawara to wannan abu ne mai kyau kuma hakullin ka dinga samun mutane wanda kowa ga abin da yafi gogewa kowa akwai bayar da Allah ya masa wane in an zo bangaren kaza wane ne kada ka tamu ka samu mutumin da ba bangare zai ma badakala zai ma shirme da shiririta kowanne bangare ka samu wane fa yafi gogewa a nan wajen shi kuma wannan nan shi ma ya zama yana da amana abin da yake cutar mu kenan shi kuma rashin amana kai kuma sai a zuwa amince ma a dora ma kai kuma sai ka kirke gaskiya da amana kai ma sai ka zama san kai wanda wannan shine mugun kullun da aka yi wa Najeriya shi yasa yake warwaruwa tun kuma talatale ne wato shegen kullun da tura suka yi tun talatale da aka zo da bai aka samu jajirtattun shugabanni irin su Sardauna suka zo domin su gyara su ƙara abin aka kautar da su aka zo aka sami irin su Murtala masu kishi su ma aka kautar da su aka zo aka sami irin ƴan burbushin kadan wanda daga baya kuma fakalafa min ba'dihim kalfin azau Najeriya daga baya kuma shikenan al'amuran da sai suka ruguje mala wato al'amuran ne suna da yawa gaskiya sai da addu'a sai mu ta abin nan kuma mu ta dai kada mu yanke hasu daga rahmar Allah amma dai ana son wannan aka samu to ya daga cikin abinda ya kamata to amma yawanci maslaha ta san kai ta take mana abin nan Allah ubangiji ka kawo mu kasan mu ci gaba Allah ubangiji sai ya ci gaba da wannan yake cewa walam yurid illa alhayata ad-dunya su ba komai suke nufi ba sai rayuwar duniya zalika mablaguhum min al-ilmi wannan shine matukar su wajen ilimi ta yanda suke fifita duniya akan lahira inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada ai Allah ubangiji ka shine mafi sani ga jama'u guda biyu jama'a na farko batattu jama'a na biyu shiryayyu ai Allah ubangiji shine ya san wanda yake ya bace gabarin tafarkin sa kuma shine mafi sani ga wanda ya shirya wanda Imam Ahmad ya rawaito daga Ummul Mu'mina Aisha radiyallahu anha take cewa manzara sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu duniya gidan wanda ba shi da gida ne mana wanda ya nemi ya rasa gidan lahira kuma dukiya ce ta wanda ba shi da dukiya wala ha yajma'u man la aqal lahu to mutun yana tara ta ne ko ya karkata wanda ba shi da hankali shine ke jinginuwa gaba daya ga duniya shi sa kullun qur'ani zaka ji yana tarere mu yana sa mana imani yawancin jingina da duniya duk shi yake haifar da komai kana ganin cewa duniyar nan kawai zaka kalla ka manta shekarunka 60 ne au 70 60 ne ko 70 su ma in ka ci sa'a baka da hawan jini baka da diabetes baka da ciwon kafa baka da ciwon ido baka da kaza baka da kaza 60 ce au 70 wanda za ka ce wato ai shekarun ma ba su da lafiya kuma duniya wato gidan bakin ciki ne wallahi duk abin da zaka samu ba zaka taba jin satisfying ba zaka taba jin zuciyarka ta kwanta ba baka isa ba duniya ce duk abin kana ganin cewa in ka samu kaza ai kai kawo to sai ka kuma she ba haka bane kana harin kaza kana samu sai ka ce ai kuma sama kake so ka samu to shine to kaga mai hankali bai kamata ya fifita inda ba shi da koshi ba wanda ya fifita lahira shine gidan madawama shi yasa annabi yake a cikin addu'a ta ma'sur yana cewa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina ya ubangiji kada ka sanya duniya ita ce mafi girman tunaninmu wala mablagha ilmina
kuma kada da zama cewa duk tunaninmu iliminmu dukkan wani hankoran da zamu yi mu tara duniya duniya ce a gaba ba a san wannan saboda lokacin da mutun ya haka to manzara sallallahu alaihi wasallama ya ce da duniya da lahira ba sa zama daidai a zuciyar mu'mini ko dai lahira turinjayi duniyar ko duniya turinjayi lahira me ake nufi zaka cewa duk inda mutun yake baya karkata ka tokan ga duniya shi yasa ka gode wa Allah an Allah ya saka kana son addini alamu ne na cewa zaka cika da imani in Allah ya saka ta farke na addini ta farke na taimakawa addini ta farke na bautawa Allah ta farke na neman ilimin addini wallahi ka gode wa Allah wannan alamu ne na cewa gaban ka zai kyau amma da dama zaka yanzu mutun in ka tattara shi wajen neman duniyar da yake fadi ta shi ba zai iya ma tilawa daga alamtar kai fa zuwa nasu kuma har yau ba shi da jarin 2500 to haka babban musiba ta muke duniya ba ta samu ba lahira ba ta samu shi yasa duk wani abu na duniya kada ya manta da kai lahira duk inda kai kuma kada ka manta da Allah kai aikin Allah kake lahira kake da'awa zaka yi ta ko a wani bangare police ne kai soja ne kai ma'aikacin banki ne kai likita ne kai injiniya ne kai dan kasuwa ne kai menene kai duk inda kake addini ya dinga tasiri a tare kai a dinga ganin Allah a dinga ganin aikin shi muke bukata ba wai a baki din ba a aikatan a ji shi a aikace kana yi to wannan shine ka rabota Allah ka datar da mu me Allah ya ci gaba da cewa

0: cikin waɗannan ayoyi masu albarka yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ard ai duk abin da ke cikin duniya gaba daya dukkanin su suna karkashin ikon Allah subhanahu wataala ma'ana Allah ubangiji shi ya halicci dukkan wani abu kuma shine mai mulkin da sarrafa abin da yaso a cikin waɗannan halittu nasa gaba daya liyajzi allazina asa'u bima amilu ai yayi haka ne domin ya saka wa waɗanda suka aikata munanan ayyukansu ta hanyar munana musu yi duk abin da ka yi na alkhairi Allah zai saka ma na sharri ma haka to nan liyajzi allazina asa'u bima amilu domin ya saka wa mai munanawa da munanawarsa wayajzi allazina ahsanu bil husna haka nan ya saka wa masu kyautatawa da aljanna gida mai ni'ima Allah ka sanya mu a cikin aljanna dan na gani saboda lokaci ina gani abin nan za mu dan tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malaman mu Allah ka saka musu alkhairi wanda suke taimakawa wajen tafiyar wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi na'am akwai tambaya ne na'am
1: malami a makarantar rohoto da malamai da ke nan birnin Kano sannan babban limamin masallacin rayuwa da ke nan birnin Kano Allah ya kara basira da lafiya sannan mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah kara mu malam lafiya da ilimi sannan kuma muna roƙo malam da yayi wa iyayenmu addu'a wanda suka rasu Allah ya musu gafara Allah kuma ya hada su da rahamarsa sannan kuma tambayarsa ta biyu yake cewa malam ayi wa samari jan hankali dangane da wannan lokaci da muke ciki da yawan shagala da suke yi a cikin wannan wata mai alfarma
0: to ni dai kiran da zan yi wa samari matasa a cikin wannan wata mai albarka shine su dage da bin Allah subhanahu wa ta'ala lalle wata ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kusanto da rahamarsa yake kuma nisanta azabarsa ta yanda hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan farkon dare a watan Ramadan yayi za a kama shaydanu a daure su sannan a kulle kofofin wuta a kuma bude kofofin aljanna dan haka wato lokaci ne wanda ya kamata mu dage mu ribata wurin bin Allah subhanahu wataala lalle da yawa zaka samu matasa malam ba sa ba wa Ramadan hakkin sa sun shagalu da abubuwa na sharholiya sun shagalu da abubuwa waɗanda ba za su amfana musu komai ba na sha buga misali a daidai wannan lokaci yammaci lokacin ibada lokacin zikiri lokacin karatun alqur'ani lokacin zuwa majalisai na tafsiri amma saboda sharholiya sai ga wasu sannan ne lokacin bal saboda shedan dama yayi alƙawarin sai ya batar da su ba a shirye wasu kwafa-kwafai sai a watan Ramadan wanda zaka ji ana cewa Ramadan kof wanda ni sunan da ya kamata ka kira shine shedan kof wasu kuma da yake dai sun dan kalla sai suka ce wahala kof wanda wahala ce ko wahala za su sha wanda wannan zaka samu ba daidai bane gaskiya lokaci ne da ya kamata ka je ka ribaci lokacin ana son a dinga yawan karanta alqurani ana so a dinga yawan ayyuka na alkhairi a ninka su a daidai wannan lokaci to gaskiya da yawa matasan mu suna kaza da cewa akwai masu wayo din zaka same su cewa suna zuwa din akwai da yawa wasu kuma da yawa sun tabbata na yi imani da zaka yi kididdiga anan duk matasan su suka fi yawa duk matasan su suka fiyawa to wannan duk abu ne mai nasara dan haka ina shawartar su su dage kuma su yi kokarin sauka ta alqur'ani wanda ya iya karatun alqur'ani ya iya dinga kokarin ya sauka a cikin alqur'ani a cikin Ramadan ana son haka gaskiya da kuma kokarin zuwa sallah ta tarawih wasu da yawa zaka suna guduwa wanda rahamar suke gudu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda ya tsaya a Ramadan bisa imani da neman lada to za a gafarta masa abinda ya gabata da zurbansa na wannan shine
2: Alhamdulillah mun saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Dr. Nasiru Tijjani kan Karofi babban limamin masallacin Juma'a na Railway wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna amin zardin manir Ja'uji ke cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci
3: 97.3 Rahama Radio

0: kasuwa jama'a ko fa siya hannun jari matatar mai ta Dangote Petroleum Refinery har yanzu a gode take sai dai lokaci na koyewa zaka yi register ta Money Point First Point POS bankunan da aka amince da su Fintech lalan hannayen jari masu lasisi da sauran hanyoyin da aka amince da su ka sani zaka yi register a kowace rana ciki har da ranakun hutun karshen mako gurgurun lokacin aiki na kowace kafa haka kuma zaka iya saka hannun jari domin kananan yaranka da sauran yan uwanka bisa ka'idojin zuba hannun jari da aka amince da su kana kuma yin register PS da ta hanyoyi daban-daban saka hannun jari a yau ka taimaka wajen gina makomar kudaden ka kada ka kara bata lokaci zaka iya zuba hannun jari ranar 13 ga watan October shekarar 2026 hannun jarin matatar mai ta Dangote dama ce ta shiga cikin mamallaka Dangote Petroleum Refinery bukanta prospectus kafin zuba hannun jarin
1: Ina kwana Onion and Banana Connect.
2: Hello, hello 7790. Yawa. Kawata tace allura za ta tafi har kokolwa ta. Shin ga hakan gaskiya ne?
1: Onion and Banana Connect.
2: Ehe. To ina kasuwa. Sai ya uwar matar makwabcina tace, matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajin su za su daina son su.
1: Honey and Banana Connect
2: ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa sakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na shin gaskiya ne
1: Honey and Banana Connect na nan don duka tambayoyinku kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararun kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097 13 3400 a yau
3: Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye muna farin cikin gabatar muku da babban mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki wato Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido shi yana jinya da kuma bada maganin ido ne zalla wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa gashi kuma ya samu zarafi ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar airport Kano inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa a nan cikin garin Kano yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13 rumfa mai lamba 13 ko a kira shi akan lambar wayar sa 0703 60 0 3 1 0 Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a jami'ar Ilori ta jihar Kwara wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido mutane da suke fama da matsalar ido kamar ido yana ruwa yana ja ko yana kaikayi ko kuma yana kwantsa da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa ido yana hazo ko yana dishi ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano ko kuma kira shi a lambar wayar sa 0703 60 0 3 1 0 kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici sannan kuma yace a gaya muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido a'a magungunan duka na sha ne dan haka basu da wani hatsari wanda suka gwada amfani da magungunan Alhaji Suleiman mai linzami sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 sai kun zo

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ladies and gentlemen, please be careful.

0: Me try to say in the vocated to go crack and some going up your mama radio. What's a lady sharing hella hours if I don't go in that and cut and shoot a da when I shall
1: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon miƙiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bacha-Koli dake ci a yanzu, cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619. 08330619.
2: Me yasa mutane ke kiranka da sarkin bada maganin ciwon ido?
1: Domin ina da juriya da kula da kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina. Wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu raba ka da ciwon ido. Ni da Tijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne? Baka gani sosai? Kana gani yana yana? Ko kana gani gizo-gizo? Kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani, koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske. Wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido. Ba tare da an kula ba, wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci, har ya kai ga wani lokaci ba za ka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, ka sha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa Dan Kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga computer ta a gabana, ina yi wa mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803-363-0619. Alhaji Musa Dan Kauye, idon miƙiya mai gani wasai.
3: Oshogbo mai maganin jijiya, na fito ne daga ƙasar Yarbawa. Ni na kwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya zalla, domin haka ne ma yasa ake kira na mai maganin jijiya. Ina da ofisoshi a garin Kefi, Jos da kuma Mina, amma yanzu haka ina nan a nan Kano, inda ake baje kolin magungunan gargajiya a cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50. Zaka ga hoton zaki a saman rumfata. Ana iya kira na akan wannan lambar waya 0703-333-289-41. Idan ba a tsabtace bayan gida, akwai wasu cututtuka da mutane ke iya kamuwa da su. Idan kana fama da waɗannan, sai ka zo ka same ni, Baba Oshogbo mai maganin jijiya, a rumfa mai lamba 50 stand 50, ko ka kira ni 0703-333-289-41. Akwai mutanen da ba sa samun isasshen bacci da daddare, masu yawan jin ciwon kai musamman bangaren kansu guda. In sun tashi da safe kuma su riga yawan jin kasala. Wasu mutane na tafiya takalmi na fita a kafansu amma ba su sani ba. Zama da kyar, tashi da dabara. Zan fara gwada su ne da na'urar computer don in san ainihin abin da ke damun su, sannan in san irin maganin da zan ba su. Ina a rumfa mai lamba 50 stand 50 a filin Eldorado dake kan titin Airport Road kusa da gidan man Aliko a nan Kano. Ana iya kira na 0703-333-289-41. hudu daya. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Amma yanzu haka ina nan a nan Kano a rumfa mai lamba 50/50. Ga masu fama da matsanancin ciwon hannu ko kafa kuma sai su tuntube ni Baba Oshogu mai maganin jijiya a rumfa mai lamba 50/50. Haka zalika maza masu samun rauni duka matsalolin jijiya ne yake janyo haka. Yadda matsalolin jijiya ke damun maza haka yake damun mata. In kana fama da ɗaya daga cikin waɗannan sai ka zo ka same ni Baba Oshogu mai maganin jijiya. Na fito ne daga ƙasar Yarbawa kuma na ƙwarance ne kawai akan matsalolin da suka shafi jijiya. Ina a rumfa mai lamba 50/50. Ina kuma da ofisoshi a Kefi da Jos da kuma Mina. Lambar wayata 0703338941. Za a ga hoton zaki akan rumfata. Mutum ya fi mutum, magani ya fi magani, amma Ubangiji subhanahu wataala shi ya fi kowa sai kun zo. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Sunana Baban MBU. Aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya. A yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin baje kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado da ke kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko da ke nan garin Kano. Ina nan a rumfa mai lamba 2/2. Ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0807-57-1357 ko kuma 0900-551-2533. Ni dai Baban MBU maza kadai nake taimakawa. Maza waɗanda ke da rauni wajen sauke haƙƙin iyalansu da yarata a wuyansu. Akwai dalilai da dama da ke sa namiji ya samu raunin mazakuta wanda lokaci ba zai bani daman faɗansu gaba ɗaya ba. Na gaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya. Ya kuma auri mata har 17. Ya haifi ƴaƴa mu 143. Ni ne ɗansa na 142. Wato daga ni sai ɗan autanmu kenan. Fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin. Na je garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin. Sai dai wannan shine zuwa na farko a nan garin Kano. Na zo da wannan maganin don taimakawa maza. Sunana Baban MBU. Ina nan a rumfa mai lamba 2/2 a filin Eldorado da ke kan titin Airport kusa da gidan man Aliko. Ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0807-57-1357 ko kuma 0900-555-2533. Maza kawai nake taimakawa. In ka ga mace a rumfata to ta zo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan raunin mazakuta din. Yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta ko ta wajen saduwa tsakanin mace da miji. Kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu, kamar jin kaikayi a matsi-matsi, wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi. Komai dai dadewa wannan matsalar a jikinka, kai imani da Allah ka same ni Baban MBU. Ina nan a rumfa mai lamba 2/2 a filin Eldorado da ke kan titin Airport a nan Kano. Ko ka kira ni 0807-57-1357 ko kuma 0900-555-2533 0807-57-1357 ko kuma 0900-555-2533. A dade ana yi sai gaskiya.
4: Al'umar cikin garin Kano, sunana ne Dan Gado wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa na zo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Eldorado Silma. Ina nan a rumfa mai namba 29. Zan maimaita rumfa mai namba 29 ko kuma ka zaka kira ni a lambar waya kamar haka 0806-58-0002-5. Ni ban san komai akan kowane irin larura ba, sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanninmu kenan. Mu ba ma ba da maganin digawa a ido, maganin mu na sha ne, don saboda waɗansu lokuta waɗansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in ƙwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo-hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko ko kuma baka iya ganin wani abu bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan ubangiji idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 08068002325 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya sami na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 08068002325 ina nan a rumfa mai number 29 rumfa mai number 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutar Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani al'umar cikin garin Kano sunana ne dan gado wanda aka fi sani da I Master Allah ya sa nazo katafaren baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma ina nan a rumfa mai number 29 ita rumfa mai number 20 ko kuma ka zaka kira ya kambe kamar 08068002325 komai akan kowanne irin larura ba ga dagurin nan muke da magani dagawa don saboda wa'ansu lokuta wa'ansu jijiyoyi a cikin kan kawo irin larura iri da in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin ko dishi karanta abu sai ka shi ko kuma ganin wani abu ira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin idan ma an taba magani bai kin yaddan idan ka zo gunan wanda za su da magungun na gargajiya maganin mu ba na dagawa bane na sha ne kawai zaka same mu a katafaren baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano zaka zo rumfa mai number 29 ko kuma ka kira number waya na mai kamar haka 08068002325 in ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido ko dan karamin yaro na shekara 5 ne ya baka maganin gargajiya na ido a gidanmu ka garzaya ka karbe shi saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan kuma wa'ansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa to idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka zaka iya sami na a filin baje koli wanda ike gudana a nan Edra

0: Rusulma a nan cikin garin Kano ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0806-680-2325 ina nan a rumfa mai namba 29 rumfa mai namba 29 in ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutan Najeriya kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido in ka zo rumfa na da yaddan ubangiji zaka samu waraka cikin kadinin lokaci da alfarman annabi da qur'ani
1: sunana na kowa baba throw away your glass na mai farin cikin sanar da ku cewar a wannan karan na shigo cikin garin jihar Kano filin da ake gudanar da baje kullum masu magani wanda yake ci a filin Eldorado cinema kusa da gidan man Aliko Na zo ne da magungunan gargajiya domin taimakon mutanen da suke fama da matsalar gani. Mu sani cewar idanu suna da matukar muhimmanci a rayuwar dan Adam domin idan babu ido babu mutum. Rumfar da nake ciki ita ce mai lamba 31, rumfa mai lamba 31. Masu neman ƙarin bayani kuwa suna iya tuntuɓa ta 0706-680-2325. Shin Malam kana jin yana ko kuma dishi game da ganinka ko kuma baka iya jurewa idan fitilan mota ta haske maka ido ne ko kuma baka iya gane kananan rubutu balle ka gano dan uwanka daga nesa sai dai ka gane dan uwanka daga murya Allah ya raba mu da mutuwar tsayi ka sani cewa sai da idanu ake iya yin komai idan babu ido babu abin da zaka iya yi komai fa sai dai ai maka wadansu ba ko tafiya suka ji ba san waye shigo ba ballantana san waye fita Haka kuma baka iya fita da daddare a takalolin abubuwa baka iya bambancewa ballantana rubutu wani rubutun sai ka bude idanuwanka gwalagwala kafin ka hango su baka iya ganewa rubutu ballantana ka karanta da lafiyar ido ake iya yin komai a rayuwa idan babu ido abubuwa za su ragu amma zaka iya gwada lafiyar idanka ka sa hannunka ka rufe idanka na hagu sai ka bude na dama ko kuma ka rufe na hagu ka bude na dama kan haka zaka iya sanin ya lafiyar idanka take baka iya gane abokanai daga nesa tafiya ma sai da taimakon yaro kai amfani da magunguna kala kala har da kanka ka dawo kana hada magani da kanka saboda tsabar shaye-shayen magunguna wasu suna iya fita sau 6 sau 5 a dare domin yin fitsari ka sani cewar yawan fita fitsari yana iya janyo wa idanunka matsaloli Allah ubangiji ya raba mu da mutuwar tsayi wasu ba sa iya gane tafin hannu ballantana su bambance 500 ko 1000 Mahaifina a yau yana da shekara 120 a rayi kuma yana iya karanta alkur'ani ba tare da ya yi amfani da gilashi ba yana zaune yana iya gane wanda ya shigo kuma waye zai fita wani baya iya tsallaka titi sai da taimakon na kusa da shi ko kuma ya kira wani ya tsallakar da shi akwai waɗanda idanunsu yake yin ja ko yake yin kaikayi ko kuma su ji kamar an zuba musu tsakuwa a idanunsu duba waya yana gagarar su Wasu matsalolin idan ba haka bane sakamakon sun yi amfani da magunguna kala kala basu dace ba amma kuma menene matsalar idanunka ka garzaya wajen mu komai dadewar matsalar idanunka ka zo wajen mu da izinin Allah za a dace ni na kowa wanda ake yi wa lakabi da baba throw away your glass na nan a cikin rumfa mai lamba 31 rumfa mai lamba 31 masu neman ƙarin bayani kuwa suna iya tuntuɓa ta 0706-680-2325 sai kun zo
2: Iya kake ji ranka tun da karasa idanun kallo
3: Alhaji Faruk mai magani ido
4: Ya zo ne
3: tabbas ya zo yana cikin garin Kano
4: A wani adireshi
3: yana babban filin Eldorado dake hanyar Airport Road filin bajakoli dake gudana na maganin gargajiya a yanzu da ka shigo yana rumfa mai lamba 19 stand 19 idan baka gane ba kira sha wannan lambar 0810 5250
4: kai lalle jama'ar Kano kun yi babban dace kasancewar Alhaji Faruk mai bada maganin ido a garin Kano
3: dama ta samu kar ku yi wasa da wannan dama da ta kasance tare da ku a jihar Kano muna alfahari da zuwanka jihar Kano mun san cewa jama'a da dama za su amfana sai dai shi yana da tsari yadda yake bada maganin sa saboda maganin nasa na sha ne ba na shafawa ko na gogawa ba in dai matsala na ido ne
4: kai
3: ko glaucoma ne da hawan jinin idanu wanda ke sa kai gefe daya ciwo da ka zo zai baka ruwan bado kofi daya ka sha kyauta ne kafin ya gwada ka ya gane ya girman ciwon idon naka yake daidai ruwa daidai gari Alhaji Faruk mai bada maganin ciwon ido yana rumfa mai lamba 19 stand 19 a cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road a nan garin Kano idan baka gane ba ga lambar waya 081-4052-4055 wani zaka ga idon nashi kaman tattasai wani kuma ko da yaushe da gilashin ma idon tana hawaye ko wanda da ya ga haske sai ya ji idon kaman zai

0: baba
1: ni banga mai
0: harara ba
1: ni na waiwaya
0: inda ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira.
1: Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malama Zara Wafuwa.
2: Malama Zara
1: Wafuwa. To masha Allah, da fatan an shigo lafiya.
2: Wallahi lafiya na wuce. Na ji gaskiya wannan aikin wuce wannan wafi ne. Na fara alwa alwa.
1: Na'am.
2: Gaskiya wannan ya kamata ku yi su sai ya yi.
1: Na'am.
2: Gaskiya ku wata da nake ta hawo shi ba kana na gidan.
1: Eh. To wannan layin ya wuce, da fatan za ka kara fifiyen mu.

0: Mitigate Mix.
1: Kada ku manta kuna sauraron labaran wannan kuna sauraron wannan shiri ne daga na Rahma Radio Faran cikin al'umma. Salamu alaikum. Hello, assalamu alaikum, muna jin ka.
2: Assalamu alaikum. Na dawo da ku.
1: To, masha Allah, muna tare da kai. To, masha Allah, da fatan an shigo lafiya. Hello, muna tare da kai, muna jin ka. Muna tare da kai, muna jin ka.

0: na abin da ya shafi ido yana jinya kuma ana dacewa gashi kuma ya samu zarafi
1: ya zo wannan kasuwar ta baje kolin magungunan gargajiya da ake yi a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano
0: inda masu fama da rashin lafiya suke tururuwan zuwa ganin sa
1: a nan cikin garin Kano yana nan a cikin rumfar sa mai lamba 13 stand 13 rumfa mai lamba 13 ko a kira shi akan lambar wayar sa
0: 07036330
1: Alhaji Suleiman mai linzami mai maganin gyaran ido
0: babba dan babba masanin sinadaran gyaran ido ya shahara kuma ya gaji wannan aiki ne a wajen iyaye da kakanni kuma ya dade yana bi kasa kasa jaha jaha yana taimakawa al'umma akan matsalolin da suka shafi ido sannan kuma ya je yayi karatu mai zurfi a Jami'ar Ilori ta jihar Kwara wanda ya samu lambar girma da kuma yabo a jami'o'in kasashen waje da dama saboda gudumawar da yake bayarwa wa al'umma akan matsaloli na ido mutane da suke fama da matsalar ido kamar ido yana ruwa yana ja ko yana kaikayi ko kuma yana kwantsa da waɗanda ma ba sa iya ganin abin da yake kusa ko kuma abin da yake nesa ido yana hazo-hazo ko yana dishi-dishi
1: ga mutane da suke fama kuma da lalurar nan ta cataract wato ciwon ido na cataract da kuma ciwon ido na glaucoma
0: ayi kokari a zo a samu
1: Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13 cikin garin Kano
0: ko kuma kira shi a lambar wayar sa 07036330
1: kuma Alhaji Suleiman mai linzami yace duk wanda zai zo gurin sa karban magani yayi kokari ya riko albasa guda daya da farin hankici
0: sannan kuma yace a ga muku cewa shi fa dukkan magungunan sa na ido da yake bayarwa ba wai magunguna bane da ake sakawa a cikin ido a'a magungunan duka na sha ne dan haka basu da wani hatsari wanda suka gwada amfani da magungunan
1: Alhaji Suleiman mai linzami
0: sun yaba kwarai da gaske game da ayyukan sinadaran maganin ido
1: ayi kokari a zo a samu Alhaji Suleiman mai linzami a rumfar sa mai lamba 13 stand 13
0: sai kun zo
2: gida 97.3 Rahama Radio
3: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya
4: bismillahir rahmanir rahim walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani kuma abinda ya kamata mu sake la'akari da shi da yake faruwa a wannan jiha ta mu mai albarka a nan jihar Kano shine wani garari da ake fama da shi a kafofin sadarwa na maganganun da sun ici sun icinyewa wanda idan an yi su a addinance ko malamai sun yi su a majalisansu wannan maganganu suke hargitsa gari su ta da hankalin mutane ai ta ya mutsi wata magana in an ji ta mutum ta nemi ta hana shi bacci duk da sunan dai isar da ilimi ko wayar da kan jama'a ko kuma kira zuwa ga addinin Allah kuma kwana-kwanan nan an ji dai irin yanda aka yi ta artabu da wasu malamai wasu a nan Kano wasu daga jihar Zamfara ne ko Sokoto wasu daga garuruwa daban-daban da yake yanzu duniya ta ƙara dinkewa tun ana cewa duniya ta zama alƙarya guda ɗaya yau dai duniya ta saki ta daso daga alƙarya ta zama tana tafin hannun kowa magana nake yi kai tsaye akan abin da aka sani wanda aka yi ta kace nace akan ta ta abin da ya shafi dangane da magabatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda maganar nan sai a yi ta ta hargitsa gari ta lafa bayan ta lafa sai kuma wata da sake tasowa a sake hargitsa gari wanda yake a halin yanzu halin da nake ciki

Gwamnatin Tarayya za ta rage farashin man fetur nan da kwanaki 30 masu zuwa. Shugaba Macron na Faransa na shirin kawo wata ziyara aiki a nan Najeriya. Ma'aikatan matatan man fetur a birnin Port Harcourt sun yi barazanar shiga wani yajin aiki. Daga waje kasar Kenya ta yi ƙarin haske game da rahoton samun bullar Ebola a cikin kasar.

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan maraice na Alhamis 26 ga watan Rabiu Thani. Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 8 ga watan Oktoban 2026 miladiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya ta sanar da shirin rage farashin man fetur wanda ake sayarwa ta kamfanin NNPCL nan da tsawon kwanaki 30 masu zuwa musamman domin rage farashin sufuri. Ministan kuɗi kuma ministan da ke lura da tattalin arziki Tayo Oyedele shine ya bayyana hakan a yau Alhamis yayin wani taro da manema labarai a birnin Abuja. Ya ce gwamnati za ta sayar da man fetur ɗin ga masu harkar sufuri a farashi mai sauki. Oyedele ya jaddada cewa wannan mataki baya nufin dawo da tallafin man fetur bane. Ya ce gwamnatin tana kokari wajen rage kuɗin da jama'a ke kashewa a harkar sufuri sakamakon tsadar man fetur. Sai dai har yanzu gwamnatin bata bayyana takamaimai adadin rangwamen da za a samu a sabon farashin da za a fara sayarwa na litar man ba. Ana sa ran za a fitar da ƙarin bayani akan yadda tsarin zai gudana da kuma waɗanda za su fi cin moriyar wannan shiri da gwamnatin ta ƙudiri aniyar aiwatarwa nan da wata guda mai zuwa. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron na shirin kawo ziyara aiki nan Najeriya a watan nan na Oktoba domin ƙarfafa dangantaka ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu. Ana sa ran Macron zai gana da shugaba Tinubu inda za su tattauna kan ci gaban haɗin gwiwar ƙasashen biyu da kuma wasu muhimman batutuwa da suka shafi Najeriya da Faransa. Jakadan Faransa a ƙasar nan ya bayyana cewa ziyarar za ta taimaka wajen duba yarjejeniyoyin da aka ƙulla tsakanin ƙasashen biyu da kuma gano sabbin hanyoyi na haɗin gwiwa. Haɗin gwiwar Najeriya da Faransa ya shafi fannoni da dama, ciki har da tsaro, noma, demokradiyya da yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin tarayya ta roƙi 'yan kasuwar ƙarafa su dakatar da yajin aikin da suke yi. Gwamnatin ta tarayya ta yi roƙon ga 'yan kasuwar ƙarafan ƙarƙashin ƙungiyar dillalan 'yan kasuwar ƙarafan ta ƙasa da ake kira NASDUEN da su dakatar da yajin aikin da suke yi tare da komawa teburin tattaunawa da gwamnati domin warware matsalolin da ke barazana ga harkokin masana'antar ƙarafa a ƙasar nan. Ministan bunƙasar masana'antun ƙarafa Yarima Shu'aibu Audu ya yi wannan roƙon ta hannun babban sakataren ma'aikatar ambasada Nura Abbarimi a cikin wata sanarwa da shugaban sashen yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar Tini Luli MA ya fitar da ita a yau Alhamis. Wannan na zuwa ne bayan da mambobin ƙungiyar suka shiga yajin aiki kan abin da ƙungiyar ta bayyana a matsayin wasu matakai da ke kawo cikas ga ayyukansu da kuma muradin tattalin arziki a harkar saye da sayar da ƙarafa. Daga cikin ƙorafe-ƙorafen ƙungiyar akwai zargin rage darajar ƙarafa, maguɗi a ma'aunin auna nauyi wanda ke janyo rage nauyin ƙarafan da ake saya da kuma sayan ƙarafa kai tsaye daga dillalai da kamfanonin ƙarafa na cikin gida da sauran masu sarrafa ƙarafa. Haka kuma ƙungiyar ta koka akan shigo da billet daga ƙasashen waje. Gwamnatin tarayya ta amince da fitar da kuɗi har naira tiriliyan 1 da biliyan 500 domin sake ginawa da kuma faɗaɗa titin Lambata zuwa Bidda da kuma Makwa da Makera zuwa Kwantagora a duk a jihar Niger. Wannan na cikin sanarwar da sakataren yaɗa labaran gwamnan na Niger Bolaji Ibrahim ya fitar. Ya ce gwamnatin jihar Niger za ta gudanar da bikin azahar sashen fara aikin titin Bidda da ƙarfe 12 na ranar Talata 13 ga wannan watan. Sanarwar ta ce ana sa ran gwamnan jihar wato da ministan ayyuka David Umahi da ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris Malagi da shugaban Dangote Group Aliko Dangote da shugaban Hightech Construction za su halarci bikin. Aikin zai kunshi sake gina titin
tare da faɗaɗa shi zuwa hanyoyi biyu domin inganta zirga-zirga a yankunan da titin ya ratsa. Hukumar zaben ƙasar nan mai zaman kanta INEC ta ce za ta fara bayar da katin zabe na dindindin daga gobe Juma'a tare ga wannan watan ga waɗanda suka yi rijista suka nemi sauye wurin zabe ko neman sabon kati a zangon farko na rijistar zaben. Sanarwar da hukumar ta fitar ta bayyana cewa aikin zai gudana daga gobe Juma'a zuwa Alhamis 15 ga Oktoba, inda waɗanda suka nemi sauye wurin zabe ko mai gurbin katin na dindindin da ya bace ko ya lalace za su iya karɓar katunan su. Hukumar ta kuma ce katunan na dindindin da ba a karɓa ba a baya za su kasance a shirye domin masu su su karɓa. A wannan lokacin ne kuma za a baje rijistar masu zaɓe ta ƙasa domin jama'a su duba bayanansu. INEC ta buƙaci waɗanda suka cancanta su yi amfani da wannan dama wajen karɓar katunan zaben nasu na dindindin tare da jira, wato ba tare da jira har zuwa lokacin zaɓe ba. Jami'ar ADC ta yi kira ga hukumar zaɓe INEC da ta guji nuna son kai ko fifita wata jam'iyya a yayin gudanar da babban zaben gari duka na shekarar 2027. Jam'iyyar ta buƙaci INEC da ta tabbatar da cewa zaben ya gudana cikin adalci, gaskiya da kuma sahihanci tare da baiwa dukkanin jam'iyyun siyasa dama iri ɗaya. Kazalika ADC ta buƙaci hukumar da ta ba da tabbatin cewa dukkan 'yan Najeriya da suka cancanci kaɗa ƙuri'a samun damar yin rijista tare da karɓar katin zaɓensu na dindindin domin samu damar shiga zaɓen a cikakken 'yanci da kuma iko. Hukumar nan da ke kula da cututtuka masu yaɗuwa a ƙasar nan NCDC ta ƙara tsaurar sa ido da matakan kariya bayan Kenya ta tabbatar da ɓullar cutar Ebola a farko da aka shigo da ita daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Babban daraktan NCDC Jide Idris ya ce mutumin ya kamu da cutar ɗan Kenya ne wanda ya kamu da cutar ɗan Kenya ne da ke zaune a Congo yayin tafiyarsa ta ƙasa zuwa Kampala ta Uganda kafin ya tashi zuwa Nairobi, inda aka killace shi tare da tabbatar da cewa yana ɗauke da wannan cutar mai nau'in ƙwayar ta Ebola daga bisani ya rasu. NCDC ta bayyana cewa babu wani mutum da aka tabbatar yana ɗauke da Ebola a nan Najeriya zuwa 6 ga wannan watan na Oktoba. Hukumar ta ce tana aiki da ma'aikatar lafiya, jami'an kula da lafiya da tashoshin jiragen sama, gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi domin ƙarfafa shirin tunkarar cutar. Ta kuma shawarci 'yan Najeriya da su riƙa wanke hannu, su guji hulɗa kai tsaye da jini ko ruwan jikin masu fama da rashin lafiya, tare da kaucewa taɓa naman daji mara lafiya ko matattu da cin naman daji da ba a sarrafa shi ba yadda ya kamata. NCDC ta kuma buƙaci duk wanda ya kamu da rashin lafiya bayan tafiya zuwa yankunan da cutar ta shafa ko hulɗa da wanda ake zargi yana da cutar ya gardaya zuwa asibiti da aka amince da shi. Hukumar ta ce za ta ci gaba da sanya ido akan halin da ake ciki a Kenya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da sauran ƙasashen da abin ya shafa, tare da ƙara ƙarfafa matakan kariya domin hana cutar shigowa nan Najeriya. Rundunar 'yan sanda a jihar Anambra ta fara bincike akan arangamar da ta shiga tsakanin wasu jami'anta da ma'aikatan kotu a yayin aiwatar da wani umarni na kotun. Lamarin wanda ya shafi jami'an 'yan sanda na Taji Office ɗin B Division ya ɗauki hankalin jama'a bayan wani faifan bidiyo da ke nuna abin da ya faru ya bazu a kafafen sada zumunta. Kakakin 'yan sanda SP Tochukwu Nkega ya ce an fara bincike domin gano cikakken abin da ya faru da kuma dalilan da suka haddasa arangamar. Ya ce faifan bidiyon da ke yawo a kafafen sada zumunta ya nuna cewa ɓangaren ne kawai na lamarin, wani ɗan ɓangare ne kawai na lamarin, don haka ba zai iya bayyana cikakken abin da ya faru ba kafin arangamar. A cewar rundunar bayanan farko sun nuna cewa jami'an 'yan sanda sun isa wurin ne bayan samun kiran gaggawa game da wasu mutane da ba a san ko su waye ba, kuma rahoto na tashin hankali yawaita a wani gida da ke ƙarƙashin ikon sashen
Dundunar ta ce bayanan sirri ko jami'an ta bayyana cewa jami'an rundunar sun isa wurin sun tarar da wasu mutane suna koran mutane daga gidan tare da kwashe kayayyaki. Jami'an sun nemi sanin ko su waye su ko kuma dalilin aikin da suke yi, lamarin da ya haifar da rashin jituwa tsakanin su. Daga bisani mutanen sun bayyana cewa su ma'aikatan kotu ne da ke aiwatar da umarnin kotu na korar wasu mutane daga gidan da kuma kashe kayayyaki. Ikenga ya ce bayanan farko sun nuna cewa ba a tuntuɓi sashen 'yan sanda domin neman tsaro kafin fara aiwatar da umarnin kotun ba. Ya ce bayan an sanar da jami'an cewa mutanen ma'aikatan kotu ne da ke aiki bisa umarnin kotu, 'yan sandan sun ba su shawarar bin tsarin da ya dace wajen neman tsaron 'yan sanda yayin aiwatar da irin wannan umarni, sannan su bar wurin. Rundunar ta jaddada cewa tana mutunta iko da 'yancin bangaren shari'a, tare da cewa a shirye take ta samar da tsaro da doka ta tanada domin aiwatar da sahihin umarnin kotu idan aka nemi hakan ta hanyar da ta dace. Rundunar ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da bangarorin da abin ya shafa domin gano cikakken gaskiyar al'amari da kuma tabbatar da cewa an warware shi cikin adalci da bin doka. Ta kuma yi kira ga jama'a da kada su yi gaggawar yanke hukunci bisa wani faifan bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta, musamman idan bai nuna cikakken abin da ya faru ba. Rundunar ta ce za ta sanar da jama'a duk wani sabon ci gaba bayan kammala bincike da take gudanarwa a yanzu. Gwamnatin jihar Niger ta ce tana aiki tare da gwamnatin tarayya domin sabar da samun tsarin gudanar da aikin haƙar adinai a jihar. Wannan na cikin sanarwar da sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Bolaji Ibrahim ya fitar. Sanarwar ta ce gwamnan ya bayyana haka ne yayin karɓar tawagar ƙungiyar ƙabilu a jihar Niger da ta kai masa ziyarar ta'aziyya kan rasuwar wasu masu haƙar adinai da ke hannun hukumar tsaro ta Civil Defense Amina. Gwamnan ya ce akwai buƙatar haɗa masu aikin haƙar ma'adinai a cikin ƙungiyoyin haɗin gwiwa tare da samar da kayan aiki da matakan kariya da ake buƙata domin gudanar da sana'ar cikin aminci. Ya kuma buƙaci iyaye da su kula da yaransu tare da hana su shiga ayyukan haƙar ma'adinai masu haɗari, musamman waɗanda suka bar makaranta domin gudanar da irin waɗannan ayyuka. Rundunar sojan saman Najeriya ta ce wani jirginta mai saukar ungulu ya yi saukar kariya a wata gona a Benue bayan kammala wani samame na tallafawa dakarun ƙasa wajen yaƙar masu garkuwa da mutane. Shaidun gani da idan sun ce jirgin ya sauka a wata gona da ke yankin Utur sai Igboji da ke Makodi bayan a babban birnin jihar. Daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin saman Ejodomi ya bayyana a cikin wata sanarwa ranar Laraba cewa an gudanar da aikin ne akan wasu da ake zargin yin garkuwa da mutane a ƙaramar hukumar Obadibo kusa da iyakar Benue da Enugu. A cewar rundunar, aikin ya kawo cikas ga ayyukan masu laifi tare da taimakawa dakarun ƙasa wajen ci gaba da kutsawa yankin. Kakakin ya ce bayan kammala aikin, matuƙin jirgin ya yi amfani da ƙwarewarsa wajen yin saukar kariya mai nisan mil 10 daga filin saukar jiragen sama bisa ƙa'idojin tsaro da ake bi bayan gudanar da ayyukan yaƙi. Ya ƙara da cewa jirgin ya koma sansanin salafiya. Lamarin ya faru kwanaki biyu kacal bayan hatsarin wani jirgin sojin sama a Ifokoda, ƙaramar hukumar Ilaje da ke jihar Ondo, inda mutane 25 da ma'aikatan jirgin 7 suka rasu. Ƙungiyar ma'aikatan kamfanin matatan man fetur ta Port Harcourt sun yi barazanar dakatar da ayyukan matatan saboda rashin biyan su albashin watanni 7 da kuma gazawar gudanarwa wajen aiwatar da sabon tsarin albashin da aka amince da shi. Rahotanni sun ce ma'aikatan sun bai wa hukumomin matatar wa'adin sawi 48 da su magance matsalolin ko kuma su fuskanci dakatar da aiki, yayin da a jiya Laraba suka toshe kofar matatar tare da kafa tantuna da nuna allunan ɗauke da saƙonnin ƙorafe-ƙorafensu. Ga ci gaba da rahoton da ya shafi tattalin arziki.

0: sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali, domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wata murgujejiyar bishiyar kuka da ta shafa sama da shekaru 500 ta buga wata ƙara ta karairaye, sannan kuma ta fada kan kaburrukan al'umma. Shunko ya abin yake
1: wannan kuka, sai dai in ce Allah ya ji kanta.
2: Muna cikin yin gwalheji mu kai ta yi wata ta ci wani dog.
0: Ana ci gaba da neman ɗaukin mahukunta sakamakon yadda ƙasan gadar dangi ya fara zama sansanin 'yan gudun hijira. Shunko me ya yi zafi?
3: Aka ce maka mu wallahi za mu bar Kano mu da Kano har abada.
4: Idan mun dauke su mai da su gararrukan su, to babban matsalar da muke samu wani a kai su kwana ma ba sa yi za su samu wata motar ma su dawo.
0: Rundunar tsaro ta Civil Defense ta kama wani matashi da ake zargi da satar wata murtukekiyar wayar wutar lantarki.
5: Wallahi matsalolin gida ne na ce da iyalina. Wallahi wannan.
0: Ya subhanallahi. Waɗannan rahotannin da majin rahoton tukuicin mai sauraro da ƙarin wasu masu faɗakarwa da sanya nishaɗi, duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai uwar gida, so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar, duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka: 0803 364 4 ko 0800.

0: samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau. Da jin yadda rundunar tsaro ta vigilante a nan Kano suka bayyana wasu matakai da za a bi domin magance matsalar da ake fama da ita na yawaitar ɓata garin matasa a cikin unguwanni. To amma dai bari mu ji daga bakin ambasada Shehu Muhammad Rabi'u, wato babban kwamandan vigilante a nan jihar Kano, a ganawar da muka yi da shi.
1: Mutanen da suke zauna a unguwanni loko da saƙo sun san inda ake aikata muyagun ayyuka da kuma 'yan ta'adda da suke tare da su. Idan ba su zaƙulo su sun faɗa wa jami'an tsaro ba, wani lokaci ba za a taɓa gane a ina suke ba ko kuma su waye masu aikata wannan abu. Dole sai al'umma sun ba da haɗin kai, sun zaƙulo irin waɗannan mutane, sun zo sun ba da bayani na sirri. Ka zo kai bayani cikakke ko ta waya ko ta fili, babu wanda zai ce kai ne. Ka taimaki al'umma, ka fito da inda ake aikata laifuka kuma an daƙile.
0: Ambasada Shehu Muhammad Rabi'u ya kuma bayyana cewa duk da ƙarancin kayan aiki da suke fama da shi na rashin ababen hawa, to komai dare komai kuma nisan unguwa idan aka kira wasu, to suna iya kai ɗauki domin ganin sun magance matsalar da aka kira su a kai.
1: Da ƙarancin kayan aiki da muke da shi, al'ummar da muke taimakawa sun sani. Domin misali ɗauki a ce kana rijiyar lemo sai ka kirawo waya, to a rijiyar lemo muna da waɗanda za mu tura maka waɗanda za su zo su kawo maka ɗauki na gaggawa domin ka samu rayuwarka da kare dukiyarka cikin yardar Allah. In ko ba kai bayani ba, ba a sani ba, sai a maka abin da aka gaya ma.
0: Daga bisani ambasada Shehu Muhammad Rabi'u ya kuma shawarci al'umma da su ci gaba da samar da kwamitattukan tsaro a unguwanni domin taimakawa jami'an tsaro, tare da bayyana wasu lambobi da ake kiransu a kowane lokaci idan har buƙatar tasu ta taso.
1: A yi cikakken kwamiti, a sa mutane na Allah na kirki, ba waɗanda za su son zuciya ba. In 'yan vigilante ne suka yi kamu, kwamitin nan ya bi har police station, har sai an rubuta FR an tafi kotu, daga nan ma su bi har kotu, har sai an yi hukunci, to za ka ga an zauna lafiya. Amma mafi akasari sai ka ga an zuba ido an ce komai jami'in tsaro shi ne zai yi, wanda kuma shi tsaro na kowa da kowa ne.
2: Wasu lambobin waya da kuke iya bayarwa ne wanda ana neman ku ake iya samu ku da gaggawa?
1: Akwai 0703 3515, akwai 0806 2671 509. Wannan lambobi komai dare idan ka kira su za a ɗauka, kuma za a kama ɗauki cikin yadda Allah.
0: To ai dama komai du hannu ya san baki. To daga can kuwa rundunar tsaro ta Civil Defense sun yi nasarar kama wani matashi da ake zarginsa da satar wayar AMO cable. Ga dai wanda ake zargin yana amsa tambayoyi a ofishin Civil Defense din a nan jihar Kano.
3: Ni an same ni da cable ne ta kamfani inda nake aiki a wajen, sunan kamfanin number 26.
4: Amma baba kana aiki a wannan kamfani kuma me kai kana cewa wannan waya?
3: Wallahi ka daraje ka tawo kaina, wallahi na yana dama abin da ya faru. Wannan karin farko kenan.
4: To me kai ka?
3: Wallahi matsalolin gida ne da ce da iyalina. Wallahi wannan kawai samu abu nan shiga da gida na masara an yi awo.
4: Ba sa biyan ka ne?
3: Suna biya na.
4: Kuma amma
3: wallahi kamar da gama wallahi kaddara kawai.
0: Tuni dai mai magana da yawun rundunar ta Civil Defense, wato SC Ibrahim Idris Abdullahi, ya bayyana mana yadda suka yi nasarar kama wanda ake zargin.
5: Babu wani mataki da za mu ɗauka na gaba illa mu ainihin gurfanar da su a gaban kotu da waɗannan kayayyaki da duk shaidu da abubuwa waɗanda suke danganta wannan ta'asa da suka yi. Alƙali ya duba ya yi musu hukuncin da ya kamata.
0: To da fatan Allah ya tsare mu san zuciya, ya kuma datar da mu da bin hanya madaidaiciya, tunda dai jini baya maganin ƙishirwa. To daga can kuwa unguwar Shekaru ga kuka dake a ƙaramar hukumar Kumbotso, wayar gari akai da jin wata ƙara wanda al'ummar yankin na Rigar Kuka suka firgice sakamakon wannan ƙara ba su taɓa jin irinta ba. Kafin daga bisani suka ga wata ƙatuwar bishiyar kuka ce wacce ta share tsawon shekaru 500 a cikin wata makabarta, ita ce ta yi wannan ƙara har kuma ta rugurguje ta karairaye ta faɗa kan kabarurrukan al'umma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kai bari dai na yi tsam mu ji daga bakin wasu daga cikin al'ummar wannan yanki kamar yadda suke shaida mana yadda suka ji faduwar wannan bishiyar kuka.
6: Misalin karfe 1 zuwa 2 na rana kawai sai muka ji wata karar da bamu gana ko me cece ba, muna fitowa sai muka ga wayannan kukoki wanda za iya cewa kamar MBU a cikin su ne guda daya ta karye. Faduwar ce faduwa ce wadda ta zo da mamaki. Mamakin shine ita ba curowa ce tun daga kasa ba, daga tsakiyar ta ne tai wata irar barewa. Farko rabin ta ne ya fara tahowa, daga can kuma sai ragowar rabin ya biyo ta.
7: Yunusa Muhammad Wattari, akwai wata kuka wacce ta fada a makabarta wanda an yi iya kokari domin a samu a dauke inda ta fada din. To kuma inda ta fada din mun lura cewa kan kabarruka ta fada ta farfasa su. Yana da kyau karamar hukuma ta shigo ta tallafa a ebe wannan baraguzan. Da za mu iya mu yan unguwa talaka, to aikin ne ya zama dole sai hukuma, domin za a iya nemo janwai ko katafila. Kaga wannan da aiki ne wanda ya shafi hukuma.
0: Tuni dai ita ma wata dattijuwa ta bayyana alhininta dangane da faduwar wannan murgujejjiyar bishiyar kuka.
8: Wannan kuka sai dai in ce Allah ya ji kanta.
9: Muna da lokacin da ta fada ne,
8: nace maka na zura a guje, har na surda na fada gida, nace ce nake bindiga ce
9: saboda kara
8: da amo na jita shi isa.
9: To amma ita wannan kuka ta dauke wanki wani shekara nawa?
8: Ban san shekarunta ba, haka muka tadda ita saboda waɗanda suka iya mijin mu ma haka suka ganta bare ni.
0: Yara da dama a wannan unguwa ta riga kuka su ma sun bayyana alhinin su akan faduwar wannan kuka, kuma tuni suka yi mata addu'ar sadakar uku, wai da fatan ita ma Allah ya ji kanta.
10: Suna Salmani Isa.
9: Kana nan wannan bishiya ta fadi?
10: Wallahi gaba na ta wani muna yin bala gurin nan.
9: Ya ka ji faduwar lokacin da ta fadi?
10: Lokacin da ta wani muna cikin yin bala eji muka ta yi wata ta ce wani da ko mu kanmu da yara muka dokar dokan yara muka dorata guduwa muka.
9: Yanzu me fatan ku?
10: Muna fata da mahukunta su zo su janye wannan kuka da kan jama'ar da tare ne.
9: Ai abokiya, sunanka?
10: Sunana Abdul Kairi, ina shikari ga kuka primary school Kumbo Tsaro Kwangwami.
9: To ya kana nan wannan kuka ta fadi?
10: Eh.
9: Ya kaji lokacin da ta fadi ne?
10: Gaskiya lokacin da ta wadi ta babbare sauro sosai. Kowai sai ji mu ba mu zaci ma ta wadi ba, dan muna kusa da ita amma ba mu rabu jikinta ba.
9: Sai muka ji me?
10: Sai muka ji kowai ta wadi, dan mun zata ma bindiga ce, mun ba bindiga bace, kowa furgita saboda karar da tai.
9: To yanzu ya kuke ji a ranku da faduwar wannan kuka?
10: Gaskiya ba mu ji dadi wa da tawaji.
9: Kun saba da ita ne?
10: Mun saba da ita sosai. Akwai
9: wani wasan da kuke a gurin ta ne ko
10: yaya? In tai muna tsira kuma a akademiya. Shi ya sa ba mu ji dadin waduwar ta.
9: Yadda akwai yauki kenan?
10: Akwai yauki kuma da dadi.
0: To ai dama sabo yana da dadi, rabuwa da masoyi kuwa ba shi da dadi. To da fatan dai za a kai dauki wannan makabarta domin ɗauke wannan bishiya da ta danne kabarrukan al'umma, tunda dai makabarta dai gidan kowa ce. Yanzu kuma bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma domin karɓar waɗannan saƙonni. Alabashi kuwa idan mun dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya.
11: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
12: Ke dai bari, to kalli wannan.
11: Amma wannan sleeveless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
12: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
11: Ai kwa na ga zahiri, domin kwa ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
12: Kinga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
11: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
12: Suna nan a Jab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar Kantin Kwari.
13: Ta gaskiya na da shi na tsunga musu makaranta a kan shi na Fatih Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba soge bare ojoro kala makarantar da ta hada da Day and Boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaran ka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar gogaggun malamai to jin ka ko mun yi naci ba a jiya kana nan a naibawa a wasan sa'ada turimi college wani yaba kano za ku iya tuntubar directorin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803
0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma bari mu ziyarci karkashin gadar dangi dake kan titin Zaria Road inda al'umma da dama suka fara kukan yanda kasan gadar dangin ta fara zama sansanin yan gudun hijira wanda ake kallon hakan ya fara zama wani yanayi mai ban tsoro da ka iya haifar da wasu abubuwan rashin jin daɗi kamar yadda wasu daga cikin al'umma da ke makotakar wannan waje suke shaida mana
14: to a gaskiya a lura kada dangi to da ko su mutane daban suke zuwa su zauna a kan dangin nan ba san ma ina suke ba idan taimaka musu za a yi an gudun da dalilin taimaka ba ya kwata gwamnati to ta tantance su a taimaka musu akwai wanda suke shigowa cikin su zauna maza ne samari matasa ba a gan su wadansu kamar da nima to da haka a lura da lamarin a zo ba a tabbatar cikin dare a zo a gani gefen kafe biyu zuwa uku a zo a duba a gani idan ku kuma ya gani mahukunta
15: yawa sunana Yusuf Haruna masifar ta dai wuce ta gona da iri bugu da ƙari ni dai abin da har gobe yake ci min tuwa ƙwarya kamar wayannan yaran masu kwana a ƙarƙashin gada kuma akwai yawan gudun hijira amma kuma ɓata garin nasu sun fi yawa a ciki kuma da wannan fakewar nan suke yi suna abubuwan da bai dace ba a gurin
0: to da yake an ce inda ba ƙasa anan ake gaddama kokawa mun ji daga bakin wasu daga cikin masu zama a ƙarƙashin ƙasar gadar dangin
16: Sunana Maryam Musa daga Katsina Batsari a karkashin gada.
9: Nan kike kwana?
16: A nan muke kwana mu da yawa da yara na su tara gasin da ƴan mata na masu muhimmanci mun zo muna kaskantar da kan wani ya nemi mu kallon ƴan iska wani mai mu kallon wulakantattu amma mun ba mutun ga Allah la alamu gaiba inda la Allah masallan gaiba saboda halin da muke cikin mu muna buƙatar tallafi in yau aka taimaka mu wallahi zamu bar Kano mu da Kano har abada sai mai rimi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam godiya abinda suka yi mana alkhairi zagin mu ake ane mana kallon ƴan iska ne wai su taimake mu wai su ba mu sadaka wasu kuma su zage mu amma muna godiya ga subhanahu wataala Allah yana tallafa mana muna kuma yin godiya muna kuma neman taimako da agaji kuma ana ba mu kulawa ana ba mu tsaro babu abin da yake samu anan amma mutuncin mu dakunan mu kuma cikin gidajen mu
0: wanda suke ikirarin cewa su fa ƴan gudun hijira ne kuma a yau din nan idan har an sallame su an taimaka musu an gyara musu matsugunan su dake garuruwan su to fa ba za a ƙara ganin su a wannan wuri ba tuni muka taba alli da mataimakin komandan hizba na nan jihar Kano wato Mujahiddin Aminuddin ga kuma abin da yake cewa dangane da wannan al'amari
17: wato wannan yana daga cikin neman da Allah ya Kano na zaman lafiya to matsalar da muke samu shine garuwan nan da ake yaki ko garuwan nan da ake tashi hankali ko rikici in suka zo Kano ba su da kowa displaced camp din nan da aka kai su IDP inda ake kai su ake ajiye su wataƙila suna gariya musu kadan mu kuma aikin mu hizba idan mun kama irin wadannan sai dai mai repatriation ba mu da gida da aka ayyana wannan hizba ne na tara wadannan wanda suka taho daga wani gari ɗan gudun hijira wanda muka yi shine ƴan yaran nan da muka dauka wajen dari uku wanda suna can mun koya musu karatu mun koya musu addini mun koya musu karatun Muhammadiyya da na Allah mun koya musu karatun boko a sana'a mun koya musu suna dan kirgawa suna dan dafawa suna dan yin abinda za a ce rike su amma idan aka ce waɗannan manyan mata ba ma cikin skim din mu gaba dai mu dauki babban mace iyakaci idan mun dauke su mai da su gararrukan su to babban matsalar da muke samu muna kai su kwana ma ba sai za a samu wata motar masu dawo to kaga abu ne ba karmi wanda sai an hada karfi karfi al'umma gaba daya sun shigo don a bada gudunmawa
0: to da fatan sauran hukumomin da abin ya shafa za ku yi duba na tsanaki dangane da wannan lamari domin gujewa abin da kan je kan dawo mai sauraro yanzu kuma sai jin yadda dubun wasu matasa ta cika masu ƴan ina da shara a cikin unguwanni su dai waɗannan matasa an same su ne a wani gida baya da yadda wata mata ta ba su shararta ta je su zubar mata da ita amma fa daga bisani ta fasa gegeduwa wai ta ce idan sun gama kwashewa to sai su rufe mata gidanta su kuwa bayan ta tafi ta bar su zakara ya ba su sa'a har suka yi kwantan bauna suka shiga cikin gidan nata suka yi kwance-kwance suka ɗebe mata wasu ƴan kuɗaɗe kafin daga bisani rundunar tsaro ta vigilanti da ke unguwa uku ƴan awaki suka yi ram da waɗannan matasa ga dai waɗannan matasa a rundunar tsaron ta vigilanti ta unguwa uku ƴan awaki suna amsa tuhumar da ake musu
18: kudi muka yebo ai na kwade kudin nan wani gida ne nan baya
19: me kuka je gidan
18: shara muka je zubawa shine muka da tace za ta je ta kai wa yara abinci tace in mun gama shi mu jawo gidan mu rufe to shine shi Ibrahim din karamin nan yazo ya yebo ya leko gidan he ya ganta ta tafi he yazo ya turo gidan yazo he na leka wata durowa muka ga kudi he muka yebo
20: iza dan walawai
19: na unangwa kan haka
20: nan unguwa uku
19: to me kuka aikata
20: kudi muka ditsata nan wani gida ne ba
19: daga muryanka sosai
20: eh
19: ayaya kudi mu kudin
20: wani duroma muka bude eh muka kudin ya muka debo
19: eh kuka debe
20: eh
19: to
0: tini wakilin mu Shamsu Muhammad Kwandila shanshani mai kafar yawo suka gana da Adamu Abubakar Fiafiya komandan bujilanti na unguwa uku ƴan awaki har ma yake sheda masa cewa
19: Allah ya ba mu nasara an samu an kama su yanzu matakin da zamu dauka yanzu zamu mika su ga hukuma gaba domin a binciki iyayen su saboda sun yi kanana masu karancin shekaru ne kuma abinda muke kira ga mutane yara masu zubar da shara din nan idan an gani a dinga daukar sharan ana ba su kawai su wuce su tafiyar su magana baka san yaro baka sashi ya shiga cikin gidanka ko ya maka shara ko wani abu ganganci ne idan zaka nemi dan shara ka nemi inda wanda ka san shi ka san daga inda yake ko almajirai haka sai ka je makarantar su ka ce kana son za su yi maka aiki a gidanka su yi maka aiki yafi ka san inda ka samu amma yaro yana tafiya a kwararo kawai yana neman shara dauki sharar shi ka bashi sauki amma magana yazo ya shiga cikin gidanka a kiyaye
0: to anan kuma wata baiwar Allah ta aika da naira 5,000 domin taimakawa marasa lafiya da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi to har yanzu akwai mabukata taimakon da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
21: da Allah na zo a taimaka mana ne wallahi kanwata ce take fama da matsalar ido to dai ma an ce ya
22: nawa ne kudin
21: 70,000 ne
22: nawa ne da ku yanzu
21: ba mu da ku sai su dama yin sa aikin kuma to shi ne muke so da Allah a taimaka mana a yi mata aikin baban mu ba shi da shi
22: number waya
21: 081 27 51 79 02
22: labar sa
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an gara shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ala'ali sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Sham

0: Epi
1: yau saura kwana 233 wanda ya daidai da sati 33 da kwana 2 ayi handing over ga dukkan masu rike da munafin iko wadanda aka rantsa ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023.
2: Waye da zai gaya maka wani zance akan Tinubu mu yadda da shi mu mun amince mun gamsu saboda Tinubu ya kalli arewacin Najeriya yana yi mana abubuwa na cigaba da haka muna fatan ya maimaita kujerarsa don mu ƙara samun nasarori a cikin wannan ƙasa ta mu.
3: Senata Barau talaka ɗan dangwale ne yanzu ya bata wa rai na yankin Kano ta Arewa local government 13 Allah Allah suke 16 daga watan January ta zo za su tantsira antifati
0: kuda kace mu. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka. Shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan ke ci gaba da kwance rigizar su domin sake sabon ɗaurin tunkarar ƙalubalen da ke tafi a zaɓe mai zuwa. Shugaban jam'iyyar hamayya ta ADC na ƙasa, Sanata David Mark, ya ce jam'iyyar su za ta bi dukkanin ka'idojin babban zaben kakar 2027, amma fa ba za ta amince da a yi mata magudin zaɓe ba. Sanata David Mag ya ce jam'iyyar su ta ADC ta shirya tsaf domin ta mutunta dukkanin dokoki da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta shimfiɗa, yana mai cewa jam'iyyar ta su za ta yi siyasa cikin yanayin da zai ƙara wa al'ummar ƙasar nan amincewa da tsarin demokaradiyya. Batun na shugaban jam'iyyar hamayya ta ADC Sanata David Magna bayyana ne a yayin da ya karɓi bakuncin tawagar majalisar gudanarwa ta cibiyar Sabana da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon alƙalin alƙalai na ƙasa Olukayede Ariwola a hedikwatar jam'iyyar da ke babban birnin tarayya Abuja, inda ya ce jam'iyyar su za ta yi iyaka ƙoƙarinta wajen bin ƙa'idojin da aka gindaya, amma ba za ta bari a yi amfani da magudi wajen cire ta daga fafatawar da za a yi a zaben 2027 ba. Ko da yake shugaban tawagar majalisar gudanarwar ta cibiyar Sabana Ariola ya ce ziyarar ta suna daga cikin wani bangare na tattaunawar da suke yi da jam'iyyun siyasa da sauran masu ruwa da tsaki gabanin babban zaben 2027, yana mai cewa cibiyar na neman tabbacin jam'iyyu da 'yan takararsu cewa za su ba da haɗin kai wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin lumana, 'yanci, adalci da sahihanci ba tare da samun wani tasgaro ba. A ƙarshe dai Olukayode Ariwola ya buƙaci shugabannin jam'iyyar ta ADC da su tabbatar da cewa 'yan takararsu da ɗaukacin magoya bayansu sun bi dukkanin ƙa'idojin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC tare da kaucewa duk wani yanayin da ka iya haifar da tashin hankali a lokacin sha'anin siyasa. Batun na zuwa ne a gabar da magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa, irin su mamba cikin shigifar nan ta Arewafo Asuwaju, Comrade Adamu Abdullahi Karkasara, ke faɗin cewa idan Allah ya kai mu zaɓen 2027, akwai buƙatar al'ummar ƙasar nan su sake baiwa shugaba Tinubu dama a zangon mulki karo na biyu domin kammala ayyukan da ya tattago.
4: Mu 'yan Arewa muna da hankali, abubuwan da ake so a shigo mana da su na san rai da san zuciya tilas don mu kyamaci Tinubu. Allah ya sa mun ankara saboda mun gano cewa ai namu da yawa sun samu damar. 'Yan ka cire shugaba Yar'Adua lokacin da ya yi shugabancinsa shine ya nuna cewa ya zo da wasu abubuwan da zai zo ya taimaka wa yankin namu, to Allah bai bashi tsawon rai ba. Amma daga baya mun yi Muhammadu Buhari shugaban ƙasa, Allah ya ji kansa, a lokacinsa muka sa rai duk wani abu da zai kawo mana cigaba a arewacin Najeriya mun same shi. Allah bai kaddara ba, hanyoyi hanyoyin mu da dama da ya kamata a ce an yi su harkar hakan man nan harkar abubuwa da yawa duk ba a yi su ba yau Allah ya kawo shugaba Bola Ahmed Tinubu bai yanki cewa arewacin Najeriya ba a yankin sa take ba a yankin kaza take a ya kalli arewacin Najeriya duk wani hanya da take shigowa arewacin Najeriya babba hanyar da Tinubu bai kalle ta ba domin an fara ta a baya bai fi kaso 20 ba ko kaso 30 yanzu ka je kaga irin wayannan hanyoyin an ci kaso 80 zuwa 90 idan ka tafi abubuwan da suka shafi harkar tsaro kamar yanda muke fada harkar tsaron nan da kullun cikin fargaba kake kullun sare kake ba za ka samu labari an kashe mutun can an tada bomb can an kwashe mutane can yau sai kai kwadaki da yawa baka ga an samu irin wayannan abubuwan ba wani abu ne yasa Tinubun da ya tashi tsaye tsayin daka wajen ganin cewa ya saka minista tsayayye tunda dama tsohon soja ne suka tashi tsaye yanda ake shiga ake ragargaza wayannan yan ta'adda da haka babu wani mutun da zai zo ya mana wani ƙarya cewa Tinubu kaza ko Tinubu waye ko mu Tinubu wannan ta samu ka tsaya tsayin daka wannan kungiya ta arewa to asuwaju mu tabbatar da cewa Tinubu ya ƙara koma ka je ka tattala arzikin mu yanda yake habaka ana magana yanzu muna da kuɗaɗe a waje ya kai trillion kusan 15 an zo ana ta fito da su ana kokarin yin wasu abubuwa to waye zai zo ya gaya maka wani zance akan Tinubu mu yadda da shi mu mun amince mun gamsu saboda Tinubu ya kalli arewacin Najeriya yana yi mana abubuwa na cigaba da haka muna fatan ya maimaita kujerarsa don mu ƙara samun nasarori a cikin wannan ƙasa tamu
0: mamba a cikin shigifar nan dake yada an gizan tafiyar shugaba Tinubu ta arewa fo asuwaju Comrade Adamu Abdullahi Karkasara a nan Kano. To sai dai cikin masu rajin ganin talakawa sun samu sassauci ta fuskar jagoranci. Malamin kidayar nan, Comrade Alhaji Ishaq Gandin Albasa, sako yake aikawa mazauna kan kujerun iko da ke shiyar arewa da ma ƙasa baki ɗaya kan batun tallan Tinubu.
1: Yau saura kwana 233 wanda ya daidai da sati 33 da kwana 2 ayi handing over ga dukkan masu rike da manafin iko waɗanda aka rantsar ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2023 wannan shine abin da ya rage musu ko dai su handing over da sababbin gwamnatocin da 'yan ƙasa suka zaba da hannunsu da ƙuri'unsu ko kuma su zarce idan su 'yan ƙasa suka basa halewa da su maimaita amma har yanzu dan ƙasa yana cikin yanayi na tabarbarewar tattalin arziki har yanzu yana cikin matsala ta rashin tsaro talaka musamman talakan arewa ba shi da muryar da zai yi magana a iya sakan masa ƴaƴansa da ƴan ta'adda suka saci masa ba shi da muryar da zai iya yin magana ya fito yayin kiran shugabanci kan cewa a dawo masa da harkar tsaransa a dawo masa da harkar tattalin arzikin sa amma abin kunya ƴan kudanci suna da muryar da za su iya yin magana su kiran shugabanci a dawo musu da yaransu da aka sace a jama'a ƴan arewa ba su da wannan murya ƙarshe dai sai muryar da za a zo a ce a ƙara jefawa shugaban ƙasa ƙuri'a wannan abin akwai abin duba
5: ba kwa daga cikin waɗanda ya kamata a ce kun yi kiran domin ɗaukar irin waɗancan matakai kenan su ƴan arewa kake ɗorawa kawai
1: a shugabancin da muke da su manyan arewa da manyan gwamnonin da muke da su da tuni talakan arewacin Najeriya babu wani yaro da yake hannun ƴan kidnapper babu wata matsala ta rashin tsaro da take addabarsa a halin da yake ciki
5: yanzu kana goyon baya gwamnatin ta dawo kenan watakila a samu sauyi koko me kake nuna
1: sakacin arewacin Najeriya da muke da shi babu muryar da za su iya fitowa su gaya wa shugaban kasa halin da arewacin Najeriya yake ciki amma suna da muryar da za su iya fitowa su zo su tallata shugaban kasa a gun talakan da suka kasa fadan matsalar da take damun sa
0: Batutuwan na Comrade Alhaji Ishaq Gandin Albasa na zuwa ne a yayin da muka karɓo bakuncin Honorable Sunusu Randarugo wanda ya shigo domin mika buƙatar su ga wakilin su kakakin majalisar dokokin jihar Kano Right Honorable Jibril Ismaila Falgore kan wasu ayyuka da ke ci musu tuwo a ƙwarya
6: godiya ta musamman da kuma kira da roƙo a wajen Right Honorable Jibrin Ismail Falgore jagoran siyasa na ƙaramar kuma roƙo akwai titi nan daga tashar Baduku zuwa cikin garin Kadana muna son a taimake mu ko bidarar ce a zo ai sannan kuma ita garin tashar Baduku babban gari suke fata da ƙura'a mai yawa to tun lokacin mallan shekarau an kawo musu transformer tana nan a ji dan Allah dan Annabi ka shiga tarihi akai falafalai aje ai musu wayarin ingantacce a hada su da wuta saboda ka sanar da muhimmanci a cikin al'umma mutane masu yakana masu kirki masu mutunci sannan mai zama Ride Honorable Speaker shine akwai kuma dan su Esper Kafinta Alhaji Umaru ya kamata a sama mai da ayyuka idan an ba da gine-gine gurare masu muhimmanci a haɗa da yan kwangila su bashi rifi domin in ya rifi sai an kalla domin kafinta duk duniya ne
5: a baya kai kake jinjina cewa ya kawo ayyukan raya kasa yankin gashi kuma kamar kana nuna yayi tuya amma ta da albasa ko
6: ba tuya bace tuni ne ai mu ɗan tambishi ne inda ba ai ba mu gano sai a je ai kamar layin mu na kaso tuga daga dauka da karinji daga kofar yan antan mai shanu zuwa kaso tuga akwai buƙatar a je a dan ƙara sashi a taimake mu a je ai cikin kuma Right Honorable Speaker kamar yanda kai je kai wannan jaje da ta'aziyya a madadin mutanen karamo kuma rogo mu ne mu godiya kwarai da gaske Allah ya saka maka da alkhairi shi ma ciyaman din mu na jami'a Allah ya bayyana shi yan siyasa kuma daina yin hasada ga juna ba daidai bane wannan rayuwa yau kana na magobe ba kana duk wanda ke jin wannan jin haushin wani ko ya tare mai wani abu ko sai a ce mai rusu saboda haka muna kira da hauren yan siyasa ayi hakuri a tura Allah lamarin sa ba zai tarabin wani ba kowa zai ci raban sa haka duniya take da fadi Allah ya ba mu nasara a wannan jami'a ta mu ta APC
0: Honorable Sunu Suran Darogon Nagusawa shugaban kungiyar Nasarawa salamu alaikum Honorable Usama Ahlan Tsamiya ne ke jinjina ga nasu wakilin nazauran majalisar Kano Honorable MB Aliyu bisa yadda yake samawa matasa aikin yi domin su dogara da kansu
7: Injiniya MB Aliyu samarwa da mutane aikin yi to kurun kus karshen magana Injiniya MB Aliyu ba abin da yake a ransa irin yaga matasa suna da abubuwan dafawa a sakta guda biyu da gwamnati da private organization ma'ana kamfanin nuka masu zaman kansu wannan bawan Allah yayi iya kokarin su wajen samawa matasa aikin yanzu in muka tafi Subeb kaga anan gurin an samawa matasa aikin offer permanent and fashionable sama da mutum 30 da wani abu abin da ya shafi hukumar kula da asibitoci amma an samarwa da matasa ayyuka a gurin mutane ba za su kidaye ba ma'aikatar noma an samarwa da mutane aiki bila adadin private organization kaga wannan kamfanin Gatco Nigeria Limited ya rika shiga da fita yana samarwa sama da mutum 50 aiki a wannan gurin kamfanin Popcola wannan in aka ce ba a ma san mutanen da yake kaiwa dan haka matasan karamar hukumar Nasarawa a yanzu irin jagaliyar nan da kaga ana yi babu ita babu su
5: a matsayin sa na wakili in yi wani abu makamancin irin wannan kana ga akwai buƙatar a zo a faɗa har a jinjina
7: to ai Allah ma yana san in yi maka abu kai ba masa saboda Allah da kansa hal jazza'ul ihsan ila al ihsan yace saboda haka al'umar karamar hukumar Nasarawa ina kira a gare ku kamar yanda kuka yadda da wakilcin sa dan haka ku yi watsi da dukkan waccan jam'iyya da irin baragurbin abubuwan da suke dauke da shi
0: Honorable Usama Ahlan Tsami yana jinjina ga nasu wakilin da yake gabar yakin neman zabe ce Mun ji wadan takarar majalisar jiha a inuwar jam'iyyar ADP mai alamar littafi Honorable Bashir Ali Hausawa na jawabi a yayin da yake kaddamar da feshin maganin sauro a karamar hukumar Gwale a unguwar Dorayi
8: Hakika wannan aiki da aka kawo wannan mazaba Dorayi wannan aiki yana daya daga cikin manufofi na wannan tafiya ta mai albarka kaddamar da feshin maganin sauro yana haifar da malaria mutanen da suke mutuwa a harkar malaria ko kuma sanadin malaria sun fi wanda suke mutuwa a filin daga na yaki sun fi wanda suke cinyewa ko corona bata ci mutanen da suka suke mutuwa bangaren malaria lafiya ita ce lamba daya shi yasa mu ga dace kafin a ce ko ina ko da irin himmancin da muka ba jama'a Gwale mu fara gabatar da shiri a bangaren rigakafi wanda Bahaushe yace magani wanda wannan shiri na kaddamar da feshin maganin sauro akwai outreach da zamu yi a karo na biyu Allah ya yarda wanda zamu kawo likitoci su duba jama'ar Gwale wanda suke fama da malaria a ba su magani ba su hawan jini a ba su magani ba su wasu gari su ma ba su magani wannan bangare ɗaya ne a cikin shirye-shiryen mu na bangaren lafiya sauran shirye-shiryen mu zamu duba hanyoyin da zamu taimakawa yankunan da ce gwamnati take yi zamu yi kokari mu tallafawa asibitika da su cikin Gwale domin harkar kiwon lafiya ta mu ta bunƙasa bayan haka ma muna da tsari wanda zamu samar da magunguna in Allah da wanda al'umma za su samu da sauki insha Allah wannan shiri ne da muka shirya su domin jama'a Gwale su tabbatar da suna samun kyakkyawan wakilci sabanin wakilcin da ake da shi a yanzu asa wanda ake cewa an zabi cika tsere ba majalisar jiha ba majalisar tarayya tunda suka zo campaign na tabbatar ba su kuma da nan wadan ba ba su zo ma sun saurare da mu ba ballantana su san me za su yi mana
0: dan takarar majalisar dokokin jiha na karamar hukumar Gwale a jam'iyyar ADP Honorable Bashir Ali Hausawa na yi da jawabi zamu leka gurin ziyarar da gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau suka kaiwa jigo a jam'iyyar APC Honorable Dan Yare ya kasai karkashin jagorancin Alhaji Kabir BBC Dala don su yi masa godiya bisa janye takarar sanata da ya yi wa malam shekarau a yayin sulhu.
9: A madadin jagororin kungiyoyi na mai girma Sadaunan Kano dan abu uku mai maka godiya saboda irin halacci, mutunci, girmamawa, karramawa da aka yi mai girma Sadaunan Kano. Da abubuwan da suka faru muna da labari kuma babban abin da ya dau hankalin mu lokacin da aka je karamar kuma Gezawa maganganun da kai a podium din masoyin mai girma Sadaunan ba mu a Kano Central ba ya ji dadin abubuwan da ka faɗa. Allah ya sa ka ma da alheri. Kuma ka nuna cewa kai dattijo ne, mutum ne wanda ya dogara da Allah kuma yadda Allah ne yake kuma muna roƙon Allah ya ci gaba da taimakon ka, ya ci gaba da baka lafiya, ya ci gaba da maka jagoranci, kada Allah ya tabar da kai a rayuwa. Abu na biyu ni godiya ko mu aika da sako zuwa ga mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf, kamar yanda yace duk mutumin da yake tare da shi ya taimaki Malam Ibrahim Shekaru. Wannan kalma ta mana dadi. Kuma haka mai girma Sadaunan Kano bayan mun ji sakon mai girma gwamna mun je gaban sa kuma yace ya ji sakon kuma shi ma ya bamu umarnin duk abin da zamu tabbatar mun kare mutuncin mai girma gwamna Kano kuma mu yi tallan mai girma gwamnatin Kano kuma mu yi tallan shugaban kasa, mu yi tallan duka in takarkarin mu. Kuma shi ma kalmar da ya gaya mana cewa duk mutumin da yake tare da shi idan har bai yi mai girma gwamna ba to bai masa adalci ba kuma baya tare da shi. Wannan sako na sa mun karba da muhimmanci. Wannan ne dalilin da yasa muka ce zamu kawo maka ziyara. Abu na uku kuwa shine mun zo mu sanar da kai cewa dan mu nuna mu ƴan halaka muna godiya da karrama da mutunta da kai mana. Muna fatan yanzu muka zo lafiya, Allah mai da mu gidajen malami lafiya jama'a, assalamu alaikum.
0: Alhaji Kabir BBC da Lana rufe baki. Jigo a jami'ar APC honorable dan yare ya kasai ne ya mike ya dora da bayanan cewa ya ji daɗin wannan ziyara tasu kana ya furta kalamai na siyasa.
10: Wannan abu da kuke yi wato kamar maimaita ne ana tana sattar da mutane kan wane ne jagoran mu shugaba wa uba Malam Ibrahim Shekarau. Malam Ibrahim Shekarau mutum ne wanda yake yana da karamci ƙwarai da gaske kuma mutum ne mai haƙuri mai juriya kuma mutum ne wanda yake ya san wanda yake tare da shi. Na san shi saboda mahaifina driver ne to lokacin za mu kira wurin 60s ɗin zuwa early 70s aka wato gangamin wanda za ku taho daga Mundubawa ku zo Gamata House. Ni shawarar da nake bayarwa shi ne ku haɗu a wurin saboda za ku san mutanen ku ne suka bi don saboda fitinannu da masu son su ga sun haddasa fitina ko sun kawo rabon kaiwa kuna tohowa ku ga zuciyar ku abin da kuke so ku yi. Amma waɗanda za su biyo ku za a iya cinno muku mutane wanda za su zo su illatar da wannan abin da su ɓannata zumuncin da yake tsakani. A rubutowa mai girma gwamna in Allah yadda za a bada wannan coronation hall ɗin Malam Ibrahim Shekarau na mai girma Abba ne kuma mai girma Abba na Malam Ibrahim Shekarau ne.
0: Honorable ɗan yare ya kasai kenan. Jigo a jami'iyar APC a nan Kano. Har yanzu dai muna ɓangaren jami'iyar ta APC inda za mu sada ku da sakon jagorar matan mazaɓar dukawa da ke ƙaramar hukumar kura Hajiya Zahra Garba na Sallah, wadda ke yin kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ya daure ya ƙara sa musu aikin wani titi ko da dai amma
11: titi ne da aka somo shi daga Dan Hassan zuwa ya da gunguma aka tsaya iya nan nake so a dora shi shiga lungun kun shama a gyara mana mu mata muna so mu samu ci gaban wannan gyaran titi. Muna gaya maka mai girma gwamna da kai da dan majalisa ka mu mata mu ne siyasa mu ne guri'a girma irin ta dukawa martaba irin ta dukawa mazaɓa irin na dukawa mu da matasan mu mun zabe ka muna so ka bada kokari ka bada hankali kan wannan aiki. Siyasa tana dada tahowa sakamakon a samu goyen bayan da za a samu na zuwa ci gaba mu ma da muke yan goyen amaka bayan muke a boye baka san mu ba. Yanzu abin yake damuna kowace mace ta zo ta kawo min korafi har yanzu ki mana kaza an ki mana kaza ba in malida ce ni ba sakamakon goyen bayan da nake maka mai girma gwamna a taimaka a zo ai mana kokarin gyaran titin nan. In aka gyara mana titi asibitin nan namu in cuta ta samu hede mu je kura dawaki a taimaka mana a nemo mana manyan ma'aikata idan mata suka zo suka ce da ni kaza nakan ce ku kwantar da hankalin ku mu dai mu fata Allah ya bashi lafiya idan Allah ya bashi lafiya zai mana abin da ifo in can tunda mu ma guri da muka yi masa ta fita kowanne lungu iji maganan nan da nayi ubangiji Allah ya bashi ikon yi izo ikula da mu domin i samu ci gaban zuwa gaba.
0: Jagoran matan mazabar dukawa da ke karamar hukumar kura Hajiya Zahra Garba na Sallana aika sako ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf shi ko hadimi na musamman ga gwamnan kan harkar ilimin makiyaya Fulani honorable Sani Yalo Gurjiya Bunkure. Kira yake yi ga jami'an gwamnati da su ta yi maki 'ya'yan jam'iyya.
12: da jami'an gwamnati mu fito a taimaki jam'iya a taimaki gwamnatin Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf akwai mai girma Professor Yahaya Isa Bunkure akwai mai girma Dr. Mariya Muhammad Bunkure wayannan wakilan gwamnatin tarayya ne nasarar APC muke nema 2027 domin 2027 jam'iyyar APC sabuwa ce 2023 gawuna ne itakara 2027 Injiniya Abba Kabir Yusuf shine dan takara gwamna mai girma Senator Kawu Sumaila shine dan takara Senator Kabiru Alasarin shine dan takarar majalisar tarayya na Bunkure Kibiya Hafizu Gambo shine dan takarar majalisar jaha kuma da yarda Allah wayannan mutane ne da muke musu kyakkyawan zaton sun taimaki al'umma karamar hukumar Bunkure kuma insha Allah zaben 2027 zamu kawo karamar hukumar Bunkure domin nasarar APC a karamar hukumar Bunkure nasarar mu ce ina roƙon mutanen Kano ta Kudu da su taimaka mana 2027 a zabi mai girma Senator 2027 a zabi mai girma Kabiru Alasarin ina roƙon mutanen jihar Kano local gamman 44 a taimaka mana a fito a zabi mai girma Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf ina godewa mai girma Senator Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila da ifito itara al'umar Kano ta Kudu a gaban mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf inuna aikace aikace na alheri da iwo Kano ta Kudu jin dadin da muke har yau ba wanda izo daga local gamman din da aka fada aikin nan yace a'a ba ai aikin nan ba in Allah ya yarda za a ga aikin ci gaba za a ga ayyuka na raya kasa za a ga ayyuka na taimakon al'umma 2027 da yarda Allah
0: amma daidai lokacin da Honorable Sani Yalo Gurje Bunkure ke neman a taimaki ƴan jam'iyyar APC nan kuma shugaban APC Media Forum Abba Dagaro Honorable Umar Merais ne zai yi kida a cikin ruwa mai ta da hankalin dodo kansul wanda aka ce gwamna yayi tsakanin Senator Barau da Honorable Ababichi ga dai Umar Merais
13: cikin dare mun ga yaran Senator Barau suna ta posting group group da muke na WhatsApp wai an musu sulhu wai dama can akwai rigima ne tsakanin Senator Barau da Ababichi wanda mu ƴan gargajiyar APC ba mu san da ita ba maganar da muke mai girma gwamna Ababichi baya rigima da kowa Senator Barau idan ma ya bata talaka ƴan dangwalale yanzu ya bata ware na yankin Kano ta arewa local gamman 13 mu muke shiga garin kakannin mu Gwarabja muke jin buri da suke ci da alwashi Allah Allah suke shashi daga watan January ta zo zai tantsira antifati sakamakon duk lokacin da izo da bukata to a lokacin yanzu kaji ana kiran mata ana cewa za a empowerment za a bada injin markade yanzu mai girma gwamna idan ka dauki titin nan da ya tashi tun daga ka buga ita har zuwa mararabar Katsina tunda aka barje ta har zuwa yau Allah ne ya san iya talaka ɗan dangwale masu katun ƙuri'a wanda suka kamu da asma sakamakon ƙurar barje titin nan amma tunda bukata ta biya har zuwa yau kiyo makatau amma daina magana aikin matsalar nan ba ta fice ta ɗan dangwale masu ƙuri'a tsakanin su da Senator Barau ba mu a matsayin mu ne ɗan gargajiya APC masu kauna ci gaban jam'iyyar APC da ci gaban Kano tarewa shi isa muke kokari mu kauda mutanen da ba za su iya ba a bari wasu su ma su zo su dana dan su fito da mutane daga cikin irin wannan kangin damuwa da suke yanzu Ababichi baya rigima da kowa idan ka tafi layin su Rabi Suleiman Bichi shi lalaya musu kwalta idan ka tafi layin su Yardada Mai Kano shi lalaya musu kauta layin gidan Garba ai Ababichi dan siyasa ne wanda ya jibanci al'amuran al'umma mai ƙuri'a yanzu a hannu kansa a waye yake ba wani kilaroro da za a yi mun lokacin bukata ko a show a ce za a shiga rigar gwamna ko a ce za a yi sulhu wai dan talaka yadda ya sake
0: daga batun na Umar Merais sai wasikar Malam Baduku ce masu sauraro barkanmu da wannan lokaci na siyasar zamani mai wahalar sha'ani abinda ke wahalar da mutane Malam Baduku ya ce rikitacciyar siyasar ta sa an samu wadatuwar mutane marasa amfani ko kuma wahalar sha'ani ga rikitar da mutane. Malam Baduku ya ce wannan yanayi ya sa sauraro da taimakon mutane ya ragu a zaɓi mutum ya ɓace sama ko ƙasa idan talakawa suka gan shi to zaɓe ne ya matso ka ji wayan wayo ma'ana zato yake talakawan za su sake zaɓar shi saboda ba su da wayo. Shi wayansa ya tsaya iya amfani da talaucin mutane domin ya shirya buɗe bakin jaka ya sakar musu masu gidan rana a sake zabansa ma'ana dai rashin wayan mutanen da yake zato ya tabbata. Malam Baduku ya ce muna da dattawa da matsakaitan ƴan siyasar da suke da tunani na daban a cikinsu akwai ɗauki ka yasar amfani ka jefar ƙwaƙwalwar yara ita ke sarrafa ka na kusa da kai shine a cikin wahala baki kuma sun zo sun sharbi dadi Baduku yace duk da wannan rikitaccen haƙƙi al'amarin nasa akwai ban sha'awa amma fa ga waɗanda suka dace ko da gajeren wa'adi ne. Malam Baduku yace dadin abin su ma bakin da suka sharburo man baya dadewa dan lokaci kadan sai kowa ya cika rigarsa da iska domin ba za a iya jure wa tsohuwar tarbiya ba. Malam Baduku yace tunda zabe ya tunkaro dole ne masu irin wannan hali su sanya su kuma talakawa su fada da tunani duk masu halin yaudara ko raina hankalin mutane a yi musu sakayya daidai da tunaninsu. Malam Baduku yace yanzu ni ma a yi min uzuri tunda ni ma halin nawa ba akan tafarki yake ba zan sha kwana sai mun gama a wasiƙa ta gaba tunda wasiƙar tawa falle uku ce ba falle ɗaya ko biyu irin ta ƴan siyasa ba na bar ku lafiya. Da wannan ne shirin harshenka alƙalinka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri don ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi. Amin.

0: المتجددي أقرني نبيه نهجر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوى كوكما يكي للي ألا ينا أيكو دوان دي يكي جدد والأمة الدين انتباين دكشي كره دري wanda malamai suka tafi akan cewa a karni na farko na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda ake ganin ya samu wannan daraja da falala shine Umar dan Abdul Aziz shine jagora sai kuma wadanda suka raka shi ne daga sauran shugabanni da malamai to a karni na biyu kamar yadda al-Imam Ahmad ya ambata yake cewa yana ganin Imam Shafi'i shine gaba da kowa abin da ya shafi jaddada wannan addini na musulunci saboda al-Imam Ahmad gaskiya yana ganin girman al-Imam Shafi'i kwarai da gaske saboda ya san shi kuma ya gane irin baiwar da Allah ta'ala yi masa har ma al-Imam Ahmad yana cewa shi al-Imam Shafi'i faylasufun fi arba'atin wato philosopher ne a cikin abubuwa guda hudu yace fil lughati a cikin yare wato a yaren larabci waqtilafin nasi da kuma sanin mazhabobin malamai yadda suka sassaba da junan su wal ma'ani da kuma sanin ilimin balaga wal fiqhi da kuma ilimin fiqhu to dan haka al-Imam Shafi'i ya zama abin da ya shafi usulul fiqhi kusan ana ganin cewa shine wanda ya bude kofa kuma ya kafa ka'idoji da harsashen da akan su ne malamai daga baya suka zo suka yi ta gini wajen fahimtar wannan addini kamar yadda malamai suke cewa man aradal fiqha fa huwa alatun ala al-imam abi hanifa wanda duk yake so ya koyi fiqhu ya gane yadda nassosin shari'a suke cikin al-qur'ani da sunna to yana cikin iyalan Abu Hanifa suka ce kuma man aradal hadisa fa huwa iyalun al-imam Malik wanda kuma yake so ya fahimci hadisi ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to yana cikin iyalan Imam Malik suka ce wanda yake so ya san sirar annabi shi kuma fa huwa iyalun ala Muhammad ibn Ishaq to sai suka ce wanda yake so kuma ya san usulul fiqh fa huwa iyalun ala Muhammad ibn Idris wato al-Imam Shafi'i kenan kafin zuwan al-Imam Shafi'i ba wai babu usulul fiqh bane ba akwai usulul fiqh kamar yadda kafin zuwan su irin Abul Aswad ad-Du'ali da makamantan su ba wai babu nahwu bane ba akwai shi amma a fito da shi ya zama cewa ka'idoji ne الفاعل مرفوع والمفعول منصوب حزوا قرشي wannan ba a fito da shi ba sai da irin su Abul Aswad ad-Du'ali suka zo to haka nan shi ma usulul fiqh ba wai babu shi bane ba amma a fito da shi ayi masa ka'ida to wannan falala ce da Allah ta'ala yiwa shi al-Imam Shafi'i kamar yadda Khalil ibn Ahmad al-Farahidi wanda yayi ilimin kafiya ko arubi da ake fada shi ba ai ba wai zuwa ya kirkiri wani abu wanda babu ba a ya tarar da abin amma mutane ba su fadaka sun gane yadda za a kusanto da shi ta yadda kowa zai iya amfana da shi ba shi kuma Allah ya bashi wannan to haka nan ne shi ma al-Imam Ash-Shafi'i game da abin da ya shafi usulul fiqh ba wai kirkirar sai babu shi ba shi yasa mai littafin maraki su'udi yake cewa wa ghayruhu kana lahu saliqa اول من دونه في الكتب محمد بن ادريس المطلبي وغيره كان له سليقه مثل الذي للعرب بن خليقه يجي فركم وند دون اصول الفقه اكن لتافي شيدي الامام الشافعي محمد ابن ادريس المطلبي سيجي وغيره كان له سليقه ونسى كو يا كسنتي دبيعه جي ا غريش معنا malaman da sai kafin shafi'i sun fitar da hukunce sun ba da fatawoyi kuma sun yi amfani da ka'idoji na usulul fiqh amma ba dole a ce sun ambace su cewa abu kaza ga yadda yake abu kaza ga yadda yake ba amma kuma sun yi aiki da su a aikace saboda haka shi yasa al-Imam Shafi'i ba karamin kokari ba kuma abin nan da yana dawwana usulul fiqi ba haka kawai yayi ba dan malamai a irin wancan zamanin ba kasafai sukan yi karambani wajen yin wani abu ko jijjiwa haka kawai mutum dan rawar kai ya tashi ya je ya ce ya bari ya je wani abu wanda karshe zai iya zama ma kawai kwaba ce malamai a wancan zamanin sun samu kyakkyawar tarbiya ba sa irin wannan an ce dalilin da yasa ya rubuta littafin sana'ar risala wanda anan ne ya fito da ka'idojin da suka shafi usulul fiqhi abokinsa ne abinnan Abdulrahman ibn Mahdi shine ya roki cewa ya kamata ya rubuta littafi a wannan bangare saboda ganin yadda in ya tashi yana bayani abubuwa suke fitowa kuma suke zamowa masu sauki ta yadda dalibai waɗanda ba su tumbata ba za su iya ganewa cikin sauki to shine shi Abdulrahman ibn Mahdi ya nemi cewa al-Imam Shafi'i da zai rubuta littafi tunda an zo ana magana an kafa hujja Imam Shafi'i zai ce ai wannan am ne ga abin da ya tafsisinsa ko kuma ya ce a wannan amr ne to me amr yake nuna yana nuna wajibi ne ko yana nuna mandubi ne da sauransu da sauransu to wannan ta sa Abdulrahman ibn Mahdi ya nemi cewa al-Imam Shafi'i ya kafa ka'idoji na usulul fiqh ko kuma ya rubuta littafi wanda ya kunshi ka'idojin usulul fiqh wanda kuma shi al-Imam Shafi'i din yayi haka saboda haka al-Imam Shafi'i ya ba da gagarumar gudunmawa kusan wannan shine aikin da ya bambanta shi da sauran dukkan malamai da aka yi a wannan zamanin nasa in ilimin fiqh ne akwai waɗanda suke sa'annin sa a fiqh wallahi akwai waɗanda suka dara shi kuma ma ai a cikin zamanin sa ya ma yi a karatu a wajen waɗanda suke malaman sa ne kamar al-Imam Malik da sauransu na daga malaman da ya karatu a wajen su ko a Makka ko a Iraki da sauransu irin su Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani duk waɗannan suna cikin malaman sa hakanan ana magana a wasu sassa na addini ko hadisi ko kaza duk akwai waɗanda suke ko sa'annin sa ko waɗanda suke ƙasa da shi ko waɗanda suke sama da shi amma ina ne yake da meza menene abin da yi wanda wasu ba su yi ba shine wannan ilimi na usulul fiqh da ya fito da shi wanda a cikin littafin ar-risala duk da abin da ya shafi usulul fiqh ya fi yawa amma kuma malamai suna cewa ilimi guda biyu ya kafa wanda za a ce shine wanda ya kafa ginshikin su na farkon wanda ya fi shahara wanda shi muke magana a kan shi ne ilimin usulul fiqh na biyun kuma shi ne ilimin usulul hadith wanda ake cewa mustalahul hadith to ai a cikin ar-risala din shi al-Imam Shafi'i ya yi magana a kan wasu mabahif kan wasu mas'aloli da ya bincike a kan su ya tabbatar daga yadda suke wanda kuma wani adadi daga cikinsu sun shafi ilimin hadisi ne ko kuma usulul hadith ba usulul fiqh ba misali akan wannan kamar abin da ya shafi kafa hujja da wato khabarul ahad ko abin da ya shafi kafa hujja da الحديث المرسل الحديث المرسل shine tabi'i ya kawo hadisi ya dauka kashi kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya ambaci sahabin da ya gaya masa ba to shi kafin zuwan al-Imam Shafi'i a wajen kamar al-Imam Malik yana cewa al-mursal hujja wato mursal za a kafa hujja da shi a wajen al-Imam Malik haka nan Abu Hanifata النعمان يدا غنين شو ذا اكف حجه ده الحديث المرسل دوك سنا غنين حجه ني اما سي الامام الشافعي يزو سي وني جاره وندي يشي بذا اكف حجه ده حديث مرسل با سو ابن ده سو كلا اذا تابعي يشي النبي يشي to ai tunda babu wani a tsakanin sa da annabi sai sahabi dan ba mu san sahabi ba ai ba matsala bace ba wannan shine point din da suka kalla da haka suka ce za a iya kafa hujja da hadisi mursali to amma al-Imam Shafi'i sai ya wani abu sai ya ce a ai mursalin ba dole ya zama mutum daya bane tsakanin shi tabi'in da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ba dole ya zama daga tabi'in sai sahabi ba tayi wannan tabi'in yaji daga wajen wani tabi'i ne wani Allah shi ma yaji daga wajen wani nabiyu sannan sahabin sannan manzon Allah to waɗannan guda biyun kuma muna so mu tabbatar da su wane ne su domin ruwaya ta inganta to tunda ku akwai wannan ihtimalin shi kuma annabi ba a jingina masa magana wanda ba a da tabbaci akan ta domin wannan yana cikin abin da zai jefa mutun cikin halaka manzo Allah ya faɗa cewa man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin aw al kadhibain wato duk wanda ya jingina min wata magana wanda ana zaton tayyu ba gaskiya bace ba kuma amma shi sai je jingina min to manzo Allah ya ce ya shiga cikin makariyata shi ko man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk yayi min ƙarya inji annabi muta'ammidan da gangan to ya nemi masaukinsa ko matsuguninsa a cikin wuta duk wanda yazo jingina ƙarya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka yazo da babban laifi kuma makomarsa ita ce wuta kamar yadda manzon Allah ya ambata to saboda haka al-Imam Shafi'i ba wai ilimin usulul fiqh kawai ya zuba a cikin risala ba akwai abin da ya shafi ilimin musalawul hadith ko kuma usulul hadith to amma ilimin usulul fiqh shine yafi yawa kuma kusan shine dalilin da yasa Abdurrahman ibn Mahdi ya nemi cewa ya rubuta domin akan abin da ya shafi ilimin hadisi da sanin yadda ake gane mai rauni da ingantacce wato da shi Abdurrahman ibn Mahdi da al-Imam Shafi'i kusan suna tabaka daya ne yawa to amma a gefen abin da ya shafi wannan usulul fiqh din shi al-Imam Shafi'i yana da tazara kwarai da gaske
1: na'am
0: to kuma abin da yana kawo usulul fiqh din nan ba wani abu ne usulul fiqh ba wato ka'idoji ne wanda da su ne za a iya gane addini gane wanda ta kamata irin yadda magabata suka fahimci shi misali daga cikin abubuwan da ake magana akan su a cikin usulul fiqh al-am al-khas al-amr an-nahy da sauran su wato idan aka zo ga wani nassi nassin nan ta iya wa an yi umarni a cikinsa to nassi nawa ne aka yi umarni a cikinsa ai Allah ne kadai ya san iya nusus din da suke an yi umarni a cikinsu ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna a cikin suratul baqara kawai wani malami yana cewa fiha alfu amrin fiha alfu amrin wa alfu nahyin suratul baqara kawai wanda daga cikin malamai yana cewa akwai umarni guda 1000 a cikinta akwai hani guda 1000 a cikinta to duk sanda akai umarni shin umarni yana nuna dole a yi ko umarni yana nuna mandubi ne mutun yayi zai samu lada in bai ba ba za a ce ga alhakin da yake kansa ba idan akai hani shin hanin a cikin hadisi ne ko a cikin alqur'ani ne wannan hanin yana nuna haramci ne ko ko a'a yana nuna karhanci ne cewa mutum in wato ya nisaci abin amma idan wato ya nisata za a bashi lada amma in ya aikata babu wani abu shine cewa makaruhi ne haramun kuma in ya aikata za a bashi alhaki in ya nisata kuma shi ma za a bashi lada saboda ya bar abin da yake haramun to wannan kaga nassoshin da suka zo ko suka kunshi umarni ko suka kunshi hani ai Allah ne kadai ya san yawan su to yaya za ai a tantance umarnin da yake cikin nan na wajibi ne umarnin da yake cikin nan na mandubi ne hanin da yake cikin nan na mustahab na makruhi ne ko ko na haramun ne wannan usulul fiqh ne zai baka wannan rariyar da zaka tace ka tankade ba duk inda kaga an yi umarni bane zai nuna maka cewa wajibi ne ba duk inda kaga an yi hani zai nuna maka cewa haramun bane ba ta yiwu ma a cikin inda akai umarnin kuma an nuna ya nuna cewa umarnin ba na wajibi bane ba ta yi a cikin inda akai hanin ya nuna cewa hanin ba na wato haramci bane ba
1: na'am
0: to haka nan nasi zai iya zuwa am ayi magana wanda take ta shafi kowa da kowa to sai zama cewa amma kuma a wajen aiki ba kowa da kowa wannan abu ya shafa ba ya shafi Zaidu banda Amr misali to usulul fiqh shine zai baka dama ka iya gane cewa wannan nassin da yazo wanda yake gaman mu yana nan yana nufin kowa da kowa din kowa ya shiga ciki ko ko a'a an kebance ko ko ma a'a tun asali wannan nassin ba wai ammun makhsusun bane ba ammun ne urida bihi alkhusus dan wannan kusan suna daga cikin abubuwan da Imam Shafi'i ne ba ya fara fadar su da wannan siga din wato akwai abin da yake amni makhsus amni ne amma an zo an kebance shi akwai kuma wanda amun ne urida bihi alkhusus wato tun asali da aka fade shi da siga ta mutane da yawa ta cewa da yawa za su shiga karkashin abun amma kuma wani muayyani ake nufi allazina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan imamu shafi yace wannan amun ne urida bihi alkhusus tun asali allazina qala lahumun nas wadanda mutane suka ce da su ai wani sashi ne na mutane innan nasa qad jama'u lakum ana cewa sunan sa wane ne ibnu jamil mutun ne wanda indi ana so labari ya yadu a tsakanin laraba a wancan zabanin da ka ga masa zai iya zuwa ko ina ya sana ya yadu wannan abun innan nasa qad jama'u lakum nan ma ai annasa din ba wai kowa da kowa ake nufi ba wata tawaga ce kawai ta Quraysh da Abu Sufyan yake jagoranta amma an ka dauki kalmar annasa ta farko an sa mata alif da lam za ta nuna mutane da yawa ta biyu ma an sa mata alif da lam am ce za ta nuna mutane da yawa saboda haka usulul fiqhi wato kamar mabudi ne da wato yake bude maka kofofin nasoshi na shari'a ta yadda zaka yi filla-filla da su kowace gaba ka dauki abin da ake bukatar ka dauka daga cikin ta kuma a bisa yadda magabata suke kallon nasi ba wai kai yadda zaka fahimce shi ba shi yasa usulul fiqhi babu yadda za a yi wato a iya fahimta addini ba tare da an dogara akan sa ba dole ne sai an koma gare shi sannan za a iya fahimtar nasi na shari'a ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna
1: insha Allah Allah wa gije saka da alkhairi
0: amin amin
1: masu bibiyan mu da sauraron mu ka shafa za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar haka 07077795239 ko kuma 081474777 har ila dai kuna tare da wani shiri na addini da rayuwa ana ga kamar kira ya shigo mana zanen ne oke dan ka je ku za a iya samun mu a waɗannan lambobi kamar yadda aka karanta 07077795239 ko kuma 081474777 so aka rawa kallon a cikin bayananka wato idan muka lura an yi bayanin irin wato bawa da Allah ya wannan babban malami al-Imamu Shafi'i wajen wato ainihin ilimi da kuma fahimta da Allah madaukakin sarki masa baiwa har ya ba da gagarumin gudunmawa a wannan fanni to amma sai na fahimci wani abu wato bayan wannan fanni na usulul fiqh da irin gagarumin gudunmawa da ya bayar ya nuna cewa su magabata wato suna zurfafa ilimi kusan a kowane bangare dan daga baya da kai da wannan kuma gudunmawarsa abin da ya shafi mustalahul hadith to nan ma sai na ga wato ba karamin gudunmawa ya bayar ba su in aka kalli ma'ana irin iliminsu da irin mu kuma yanzu na ƙarshen zamani yanda ake ƙara takaita abubuwa musamman a zamanance karatun zamani in ka zo za ka yi karatu ko za ka yi kana neman wata shaida tunda yanzu karatu ya zama na shaida sai ga ana ta cewa sai ka musu kom ka kawo wani takaici ka takaici ko ya ce yan wata area dai ake so wai a nan
0: kawai za ka iya
1: za ka yi to amma sai daga an shiga ana ta bayanin yanda wato a can ma ba a bar shi a baya ba a nan ma haka dai gudunmawa malam wani jan hankali za a yi ga al'umma musamman kuma ɗaliban ilimi wajen dagewa da kuma ƙoƙarin kwaikwayo ko da dai ba a kai kamar su wannan magabatan ba ya zamo a kwaikwayo su wajen wannan
0: to gaskiya ne wannan maganar da kai kamar yadda mawaƙi yake cewa fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu ko kamanta amma ba ku kasance kamar su ba irin su Imamu Shafi'i din kai kamance ce ne da mutanen kirki wannan rabauta ce
1: na'am
0: to amma wannan abin da ka ambata
1: eh
0: bismillah
1: assalamu alaikum
0: to wannan abin da ka ambata na cewa in aka duba irin su al-Imam Shafi'i za a ga ba wai abu daya.
1: Assalamu alaikum, an kira shi.
0: Bismillah.
1: Assalamu alaikum. Ya sake katsewa.
0: In aka duba za a ga cewa su ba irin ne yanzu bane da za a ce misali wannan ya ce banta da fiqhu, wannan ya ce banta da hadisi, wannan a fiqhun ma iya area kaza, wannan a hadisin ma iya area kaza. Su ba irin haka bane ba. Su ne ake cewa ulama'ul mawsu'iyyun, wato malamai ne wanda suke kamar in encyclopedia ne, kusan komai da komai akwai shi. To anan abubuwa guda biyu ya kamata mu kula da shi. Na farko, akwai wanda Allah ya ba su zuzzurfar fahimta da kwakwalwa mai karfi wanda za ta iya irin ayyuka da kuma nazarce-nazarce waɗanda suke masu faɗi kuma ta iya ɗauka. To irin waɗannan gazawa ce mutum a cewa ya taƙaita akan wani ilimi guda ɗaya ko biyu. Ya kamata ya zama alim ne mawsu'i, ya faɗaɗa yadda magabata suka faɗaɗa. Yanzu yadda ka faɗa al-Imam Shafi'i ɗin nan, in ana magana usulul hadith da shi kansa hadisin malami ne wanda ya kai iyaka, ya ƙure maleji a ciki, hatta ma ilimin al-Qur'ani shi kansa, don ya haddace al-Qur'ani tun yana matashi sosai sosai. So saboda haka wanda Allah ta'ala ya bashi irin wannan baiwar, ya zama yana da mawhiba, yana da kwakwalwar da take riƙewa kuma take fahimta, to bai kamata ya taƙaita kansa a wannan tsarin na karatun zamani na cewa ga wata area kawai a nan ne ya ƙware ba. Duk da in ya ƙware a iyalan ɗin ba laifi bane ba, to amma kuma ya faɗaɗa wajen sanin sauran sassa ɗin tun da zai iya. Kamar yadda ake cewa
1: alaikum assalam wa rahmatullah. To alaikum assalam wa rahmatullah. Wa yake tare da mu?
2: Alhamdulillah, kana magana da nabawu ne ko fa kira ku ga kura.
1: To mallam yana jin ka.
2: Farko dai sai amma da fatan halaka.
1: Masha Allah.
2: Fatan sai da wanda ke da baki a wannan jami'a ko ta wuce ya
1: fara. Amin. To amin amin. Allah malam wannan fata alheri ya maka.
0: To Allah ya saka da alheri. Muna godiya kwarai. Yau kamar yadda aka faɗa, wanda yake yana da abinda za a iya cewa kamar capacity na cewa ya faɗaɗa ɗin ya zama malami mawsu'i, to haka ya kamata kada ya taƙaita akan wannan ɓangaren banda wancan. Amma wanda ya zaba cewa fahimtar sa average ce, bismillah,

0: không
1: đi.
0: Nên đến đầu bài tí nên đến đầu sống là cô chưa nên
1: chút à gì chưa qua đã na gan này làm bảo lại to kafin abubuwan waye wannan yadda aka faɗa wanda ya zama cewa fahimtar sa ba irin mai karfi din dan bacci wannan ba laifi ya dan samu wata area ya zama cewa a nan ya makale ta yadda zai ta binciken sa a wajen ya zama abin da ya ke nan to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske dan yanzu wannan in ka ce ya je ya faɗa dadin wala Allah sanadin kuma ya shattate ke dan kuma ya zama cewa bai yi wani abin arziki ba amma duk wanda zai iya to wannan hanyar ta magabata ita ce hanyar da ya kamata mutun ya bi wallahi
0: Allah ya saka ran alkhairi
1: amin amin
0: to har ila yau akramaka Allah wata tambayar da take da alaka da wannan yanzu shi wannan ilimi a cikin bayanan ka ka faɗi muhimmancin sa na usulul fiqh da yanda yake taimakawa wato malamai da daliban ilimi wajen fahimtar nasoshi na shari'a da kuma inda ya kamata ma su dinga ajjara soshin da inda za su yi aiki da su to kafin mu tambaya assalamu alaikum wa ake tare da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka ku da dare
0: barka dai
2: wannan lafiya na ga ya aiki
0: alhamdulillah waye akan layi to Malam Abdulrahman Malam yana jin ka
2: to da farko ne wa Malam fatan alkhairi kuma ubangiji Allah ya saka masa da gidan aljanna
0: amin amin
2: ubangiji Allah ya bada daraja daraja wannan jaridu na ku da albarka
0: amin
2: tambayar da zan yi shine Malam ga yan uwa da ruban ilimi musamman yanzu wanda ke taso kuma suna da bukatar tattara ilimi da yake da fannonin da aka mala yake ta faɗa to amma kuma idan suka abin da nake nufi shi ne farko dai karatun alkur'ani sannan ko wannan ɓangaren wannan ɓangaren sai ka ga abin ya taru dawa ba'ana ba cika ɗauka ba to amma kuma zuciya san ta yi to wata shawara malam zai baiwa irin mu da masu kwaɗayin wannan abin da nake fatan ubangiji Allah ya tashi ku lafiya
0: to amin amin mun gode insha Allah malam ya ji to amin tayi dan ko Allah malam yana da alaka ma da bayanin da ka gama yanzu
1: gaskiya ne
0: gaskiya ba lalle ya riska ba
1: ne gaskiya ne
0: ga yana son wai kamar su wasu sun sana sha'awar su yi karatun fannoni da yawa to amma kuma kamar kwakwalwar ku
1: da yin abin gaskiya ne
0: na ba ne
1: to ai kansa wannan
0: wannan yana kuma shi
1: to bismillah
0: assalamu alaikum barka dai wa yake kan layi to Malam Nasiru ko eh da gargaru eh Malam yana jin ka na'am ko kana kusa da radio ne ka dan matsa gefe eh idan kana kusa da radio sai kan dan matsa na'am idan na'am da shida in ya saki matansa saki uku a ya ce ta tafi gidansu
1: da shi da wanda ya ne
0: da wanda ya daina salla da ɗaya ne to to malam ya ji ka
2: ko da
0: ni
2: ba su ce mai ta ko su da mai ta ya
1: suna ba to amma malam Abubakar Gombe Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin malaman da Allah ya ba su fahimta akan usulul fiqh yana da fahimta daidai gurgudu kuma ya karanci wannan fanni na usulul fiqh abinda na fuzatu galibi wani lokacin abinda yake jawo sabani salan yadda aka yi magana da kuma abin da ake nufi da ita da yadda kuma wani lokaci shi mai saurare zai iya fahimtar wani abu da ba haka bai magana yake nufi ba duk da ban ji wannan magana ta shi Malam Abubakar Gombe ba amma na san cewa tunda fasara alqur'ani yake yi kuma galibi da littafin tafsiri a hannunsa wanda shi ya rubuta to na fuzatan abin da ya faru shine yana nufin idan mutum ya saki matarsa wanda za ta zauna ta yi idda a gidansa ina fata an gane wannan shine hukuncin shari'a ko da sakin ba'ini ne ba zai iya komo da ita ba za ta zauna ta yi idda a gidan
0: yanda Allah ya faɗa
1: kamar yadda Allah ya yawa ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda inda dai ka faɗa din nan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin
0: wannan talle ya faɗa wannan
1: to ai ka ga fassarar wannan ayat yake yi saboda haka ba maganar da yake yi a nan shine ka saki mata kuma sai ka ce ba za ta yi sallah ai afuwa ba ne idda a cikin gidanka ba
0: ta fita ta baka
1: waje wanda a wajen malaman fiqhu wato gidan ko da haya kake biya a daidai lokacin hayar ta kare wajibi ne ka jaddada ka biya kudin watannin da za ta yi wannan idda idan kuma gidan zai zama cewa misali an tashi ku a daidai lokacin dole ne ka kama mata wani gidan da za ta yi wannan iddar saboda Allah ne ya ce lalle ka bata inda za ta yi idda din to saboda haka idan mutum ya saki matarsa sai kuma ya ce da ita ta tafi to walalla abinda shi malam yake so ya nuna wato idan ka zo misali ka ce ka fasa yin sallah ko wani abu ne ciki
0: Allah ya ce kai
1: ai umarni ne na Allah yadda in ka ki yin sallah za a ce ka ki umarnin Allah to haka in ka ki barin ta ta zauna a cikin gidanta to ka ki umarnin Allah shi ne abin da malam yake nufi to amma wato abinda walalla kai tsaye za a iya fahimta wanda ba mai ilimi ko wani abu ba zai iya fahimta abinda kai ka fahimta da wannan sa to amma kada ka dauka cewa haka yake nufi ina da yaqini dari bisa dari ba haka yake nufi da magararsa ba ai ya san cewa mace idan ya an ce da ita tafi gidanku ai ba ma saki bane wannan sai dai in mutun ya nufi saki da yin haka to ya za a ce wannan kawai ya zama
0: sai an nemi bayani
1: daga shi saboda haka tunda shi saki yana da lafuza waɗanda suke abinda ake cewa alfazu talaq as-sariha wato kalmomin saki wanda suke da an fade su wannan ba a buƙatar ƙarin bayani akwai kuma alfazu talaq wanda suke kinayat ne kinayace tana daiwa sakin kake nufi tana kaman cewa tafi gidanku sai ya ce to malam da kace ta tafi gida me kake nufi ka sake ta yace a ina nufin ta je dai ta gyara halinta ba saki bane a ina nufin na sake ta shikenan sai a bashi a saki sakin nawa kake nufi ɗaya ko biyu sai a tambaye shi sai ya faɗa da sabon so saboda haka ni akan kalla abin da nake fata kada kai gaggawa cewa malam Abubakar Gumi ba shi da usulul fiqhi ya daidai gurgudu yana da usulul fiqhi ya karanci wannan bangaren sai dai salon yanda malam yake yin magana wani lokacin wanda wato bai fahimce shi ba ba zai gane maganarsa ba bari in faɗi wata magana ta sa wadda ta shahara wadda kuma akan usulul fiqhin ya gina ta wanda kuma ko yanzu aka dawo da ita tana jawo cece ku ce shine yana cewa siyasa ta fi sallah wannan kalma in ta shafe ta a haka to da yawan mutane za su ga cewa abin nan da ka faɗa kamar san rai ne to amma bana akwai abin da yake nufi
0: na'am
1: mai bada yake nufi shine cewa idan mutane suka kisa wadda shugabanci na kwarai to wannan zai bayi zuwa ga ginshikin addinin ma zai rushe domin idan baka samar da shugabanci na kwarai ba ana iya samun shugaban da zai zo ya ce a daina sallama ba mun gani ba a tarihi a nan Turkiya Mustafa Kemal Atatürk ya zo ya ce kada a ƙara yin kiran sallah a yanzu haka a wasu kasashe a nan cikin kasashen Afirka kasashen Larabawa irin su Morocco da makamantansu akwai abubuwan da suke na hukunce-hukuncen shari'a duk an musu iyaka wanda an takaita su sai abinda iyasar hakunan kai suka yadda za a yi so saboda haka shi abinda malam yake nufi da wannan magana ta sake dan cewa ku tsaya ko da za a ce an kafa layin ƙuri'a kuma an kira sallah inda ya bayi cewa ku tsaya din shi zai samar da shugabanci na kwarai to ku tsaya ku samar da shugabanci na kwarai ku zo sallah ko ƙara'i ce ku yi
0: na'am
1: to amma kaga sai ya ce siyasa ta fi sallarin
0: mutane ko
1: saboda to irin waɗannan kuma suna nan da yawa a cikin maganganun malam Abubakar Gumi ba waje ɗaya so wanda bai fahimce shi ba kuma da ba shi ba Bakano bane ba ai masakwace ne kuma je sakwace musu irin wannan nan can mu cikin sauki za su iya ganewa amma wala Allah irin usulubin da yake amfani da shi din wannan ta sa sai ake fahimta sa wannan lokacin annabai da haka dai ina fatan shi wannan da wannan tambaya din ya sake komawa ya ji wannan abin sa'a din zai tarar cewa ai magana yake akan cewa bayan an yi saki to a bar mace ta yi idda a gidanta in ka ce ba za ta yi ba to kamar ka ce ba za ka yi sallah ba ne ko duk dan umarnin Allah ne ba wai abin da yake nufi ba abin da yake nufi
0: ba ya ce wa ta fi gidan shi ne
1: yawa ba abin da yake nufi kenan ba wallahi
0: an yi kiran yana shigowa
1: to bismillah
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: assalam kuma ya katse kuma lokacin a karama kalla irin wannan fatoyin da ake rubuta wa malaman sai ga ko kuma wani lokacin ma yana tsakiyar karatun za ga wani ya daga hannu yana tambayar Allah ko malam ya kai la'akari da shi kansa ne tambaya
1: kwarai kuwa
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam
0: barka dai lafiya kalau wa yake kallai
2: kuna magana da Jamilu Bala'in Samakauran Mata.
0: Oh, Malam Jamilu, Malam yana jinka.
2: To, da farko dai na Malam fatan alkhairi.
0: Masha Allah.
2: Sannan kuma dai duk da shirin da ɗan kaɗa ɗan dai da ɗa ne ban ji dai farkon shirin ba to amma na ɗan fuskanci kamar yana ƙarin bayani a kan maganganun wannan maganganun Malam Shehu Abubakar Gumi ko?
0: Na'am.
2: To ni na tambaya ce na ga akwai abin da ban fuskanta ba to amma yanzu ya fuskanta da ita shi ne nake so akwai abu nake so a ɗan kawo min bayani.
0: Na'am.
2: Yanzu na fuskanci magana da ita cewa siyasa ta fi sanna din to ka san shi kamar yadda mutane suke yi ga irin wannan bayanin akaiwa. mutum ba zai taba fuskantar abin da mutum yake yi to kada amma haka yanzu da aka yi mutane sun fuskanta to akwai wata magana kuma da ya yi ta mana suna na rasa gane me yake nufi da wannan magana
0: na'am
2: sai na ji magana da kunne na a cikin program ne sai irin ka cika sanin ke kawai sai aka masa tambaya shi ne yake ce za ka dawo wata aya to ni karen yi da zan dan ya kawo ayyukan amma sai ce to wannan ayyukan za a gara cewa gwamnatin sa da nan tarika to ka ga nan ma abu ne wanda zai shiga cikin mutane in dai ba gani aka ba mutum ba dan da fuskanci malam da yake riƙe anan gurin ba kuma muke so da yawa da ta yi mana bayani a fuskantar da mutane
0: na'am
2: Allah ya kama ran gida lafiya
0: to amin amin amin madalla muna godiya ga Allah to karatu
1: wato wannan ita ma maganar da ka faɗa cewa za a ka ce ba za ka iya kawo ayar ba amma duk da asali mun fita daga topic din mu garin wancan maganar to amma bayan da muka iya mu karasa din a haka tunda wasu abubuwa ne mun ce addini da rayuwa duk waɗannan din za su iya shiga ƙarƙashi magana cewa a ce da wannan za a fahimciwa dan dariƙa abin nan Kirista ya fi dan dariƙa ai an san cewa malamu ka gumi ba shi da ra'ayin kafirta yan dariƙa to daga nan za ka gane ba wai yana fifita shi Kirista din akan dan dariƙa gaba ɗaya bane ba domin ba inda ya taba zuwa da wani ra'ayi na cewa dan dariƙa kawai duk dan dariƙa indai ba misali mutum wani abu yi wanda alqur'ani ya ce yin wannan abin kafirci ne ko sunna manzon Allah ta ce yin wannan abin kafirci ne kawai ya jingina abin da cewa dan dariƙa ya ce wannan kafiri ne ai ba shi da wannan ra'ayin kuma wannan zai ƙara fito maka fili in ka san ra'ayoyin nasa zaka san cewa ai shi ya bada maganar cewa idan aka zo a waje guda Kirista ya tsaya takara musulmi dan dariƙa ya tsaya takara to ɗan izala kada su zaɓi Kirista su zaɓi ɗan ɗariƙa ai wannan ma maganar malama to kaga in ka san wannan maganar za a gane a can ba wai yana fifita wato Kirista akan ɗan ɗariƙa ba ne gaba ɗaya ta yiwu ban san me maganar ba ta yi misali yawa an yi magana kamar misali warhabaniya ta nibta da uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah Allah ya sa annan ne wannan bayanin misali a cikin abubuwan da suke a dariƙa wasu za ka ga cewa sun ɗauko su kuma suna nema su mai da su kamar uniform ya zama addini na kowa da kowa wanda in ma wani baya yi sai a dinga yi masa wani gani-gani to kuma wannan abun wanda Allah wani ne kawai ya fahimta zo da shi to kaga kiristoci suna da irin wannan amma da suka yi wannan suka ce rahabaniya din nan su sun faɗi cewa ba Allah ne ya saukar da ita ba rahabaniya da kiristoci suke yi mutum ya ce ba zai aure ba saboda tsabar taƙawa da tsoron Allah ibtada'uha ma ka sabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah su saboda haka galibi in ka koma abin nan sai yana maganar za ka gane ba wai fifita ta gaba ɗaya yake yi ba Allah ya ganar da mu
0: amin amin amin to ne ya katse a karan wakan lawa muna bai ɗauke to salamu alaikum
2: alaikum assalam barka da
0: barka da wa yake kan layi na'am
1: to layin da ya sace yau kamar
0: a lokacin da to
1: ina kuma lokacin
0: ya malam ba mun maganar wato shi wannan ilimi na usulul fiqh da kuma yanzu a zamananci wannan wanda suke ganin cewa ya kamata ai tajdidin sa ko a sabunta wasu abubuwa wannan da ya gashi kiran yana assalamu alaikum na'am wa ke magana to ma na siru gwarzani na'am na'am
2: Amin.
1: abinda nake cewa anan kai ba tun da ka fahimta
0: yace ya fahimta
1: wannan ai abu ne sauki ai dan adam ajizi ne bai cika tare yake bai cika goma ba zai iya tuntube zai iya fadan wani abu amma muhimmin abu abinda nake so ka gane shi ba wai anan daidaita girman sallah da daidaita girman a duk maganan umarnin Allah ke yanda wancan umarnin Allah ne sallah ma umarnin Allah ce to wannan magana yake amma shi kansa ai bai rashin fahimtar da wannan magana za ta buyar masa cewa sallah ginshikin addini bace ba sallah ne barinta ya fi laifin wato fitar da mace daga gidanta da hannata idda ya san wannan 100%. Yawwa amma kawai maganar da yake so ya ga maka a nan yanda ka san wancan umarnin Allah ne wannan ma umarnin
0: kuma ta kowace fuska ba san ka saba umarnin
1: yawwa kuma yadda ka faɗa yanzu ai kaman abin ya haɗu da wa'azi so ake kada a yi din al'adar mu ce ai wannan ka fatuwa wace mace ce take zama a gidanta ta idda wanda miji ne yake sakin matarsa ya ce ta zauna ta yi idda a gidansa
0: sai daidai
1: ai to kaga saboda haka kenan wani abu yake so ya ja hankalin mutane amma duka ba wani zance mai tsayi in dai ka fahimci cewa kaman tuntuban harshe ya samu to ai kaga shikenan wannan dama ko wani kadan zai iya samu ba kuma wani abun mamaki bane ba
0: wannan ga lokaci ya to
1: to lokaci ya riga ya tafi ko
0: minti uku ma
1: to
0: ana wancan bayanin magana tajdidin wannan
1: tajdidin wato usulul fiqh gaskiya ne to wannan maganar wala Allah tana da dan tsayin da ba za mu iya yin ta mun TV ba amma bari mu bincine ta wala Allah in Allah ya sa muna da rai sati mai zuwa sai mu dan fadada akan ta wato a yau bayan abin da shi al-Imam Shafi'i yayi na kokarin zuwa da wannan ilimi na usulul fiqh wanda ya zama shi ne kamar wato rariya da ake tace na soshi da ita wajen me za a dauka me za a bari kuma kowanne aka dauka ina za a ajiye shi to a yau an samu wadanda suke kiraye kiraye cewa ya kamata a sake sabunta wannan ilimin na usulul fiqh to amma wadanda suke da kiraye kirayen kusan sun kaso gida uku ko wani abu da ya kama da wannan akwai wanda in ka kalli maganar su tana da wato tushen da zaka mayar da shi wanda mai kyau ne akwai wanda kuma maganar su yan tamure ne kuma shi ilimin usulul fiqh in dai yana nan to ba za a yi tamure a addini ba saboda akwai ka'idoji da dole sai an bi su sannan za a kafa hujja da nassi to kuma in dai za a bi su duk wanda yake dan tamure ne ba zai iya da an zo yana kafa hujja kamar din yanzu irin yan kala kato din nan da suwa to wannan ba a usulul fiqh ko rawin tsintsiya ba su kai ba saboda kawai birkane su suke da kai su irin wato kidahuman jahilan ba ma wannan da zaka bata lokacin ka akan su to akwai wadanda suke ta wannan bangaren wanda suke yan tamure ne amma ulumul usul fiqi ya hana su su abinda suke so dan haka suke cewa a sabunta usulul fiqi din akwai kuma waɗanda suke wato ba duka usulul fiqi suke magana akai ba
0: na'am
1: wasu gabobi a ciki musamman abubuwan da suke a yanzu aka same su a da kusan malamai ba su magana akan su ba to yadda na baya suka fitar da waɗannan ka'idojin me zai hana a yanzu a sake fitar da wasu to amma dai yadda na faɗa tun daga bace wanda take da muhimmanci wanda Allah mu barta zuwa shirin mu na gaba sai mu dan faɗaɗa bayani akan ta idan Allah ta'ala ya kai mu lokacin mu ya riga ya kare daga a madadin injiniya da ya sada mu da

0: صبو الاسلام
1: هاتي زهر الدين مغني عسل نجمتا.
2: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurawa TV, Zango TV da sauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. Ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa. Akwai magunguna na musamman da muka zo da su, in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka. Li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawara wari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337931, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. Waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta, ko ba sa iya tafiya sai da sanda, ko waɗanda suke tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani, ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya. Ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara, ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gabansu. Ina kira ga mazaje, nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwa cikin kwakwa, da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337931.

0: bangare ko kuma bige da gaskiya ina jan hankali ga duk wani dan fam musamman ma na Kano ta Arewa ina jan hankalin sa Abbaguci namu ne Baroji gurin namu ne bana bukatar na ji kes daga dan wuta dan fam na wannan yanki duka baki ɗayan su mutanen mu ne masu kaunun mu ne kuma ina kira da babban murya babu su babu yadda da a kitsa musu abin da zai zo idame su abban nan ya taimaki ɗan Bici ya taimaki ɗan Kano ta Arewa har ɗan Kano ta Central ma da kuma Kano ta Kudu duk babu waɗanda ba su more shi ba DSP Baroji gurin din nan ina ne alherin sa bai je ba amma yanzu a zuwa dinka kitsa mana fitina to ina jan hankalin duk wani dan fam babu shi babu wannan rigima kuma bara in gaya muku Abbaci mutumin da muke kauna ne kuma muna yin sa duk wani dan fam yana tare da shi DSP Baroji gurin duk wani dan fam yana tare da shi Abbaci a cikin wannan kunshi na kungiya ya bawa mutum uku LLC din sa DSP Baroji gurin a cikin wannan kungiya ya bawa mutum hudu SLA din sa to dan ne zamu yadda a dinga hada mana fitina waɗansu kowa dan suna neman abinci sai su dinga shigowa suna kunna fitina to bara mu an ji hankalin duk wani dan Kano Central da dan Kano ta Kudu yawanci duk fitinar da ka gani an fito da ita wallahi daga Kano Central ne
1: su ne suke zama kan wa'uwar gami
0: ina mai tabbatar maka kafin ka je an tallata Baroji gurin ko an tallata Abbaci dan Kano Central yayi tsalle yana cewa shine kaza abba kaza abba kaza abba kaza ko ka ji ya ce barau kaza su sun ki tsayawa a Kano Central din su fito da mutane irin su wanda za su zo su ma su dinga tallafawa mutane yanzu kawo Sumaila su Alhassan Ado su Kabir Alhassan tuffe baki daya ba kallon su ake a wani hero wanda suka kare mutuncin area su ba amma Kano Central babu wannan sai su tafi su ne kunna fitina kunna wuta a can kunna wuta a can to wallahi tallahi ina kira ga duk wani dan Kano ta Arewa yayi karatun tanusu naka naka ne ba wani wanda zai zo maka kadi dare ya iya magana ya iya zance ko ta kare masa izo ya dinka magana wai ai wani nasa ne saboda DSP Baroji gurin ya ji dadi ya dinka saka shi a cikin wasu al'amura nasa ko Abbaci shi ma ya dinka saka shi a cikin wannan al'amura farko dai kowa ya riga ya san ina makwantar sa take dan Kano Central ba zai je ci maka zabe ba dan Kano ta Kudu ba zai je ci maka zabe ba mutanen ku ne nan kuma idan an kada abba menene ribarka idan an kada DSP Baroji gurin menene ribarka kai dan Kano ta Arewa baka da wani abu sai dai asara da zaka riba dan haka ina kira ga duk wani dan fam babu shi babu wannan rigimar kuma wallahi tallahi sai na zo akan duk irin waɗannan yan kadi biran duk rashin kunya da rashin mutunci da ake sa yara in suna zama in jagaliya marasa kunya fitsararru to billahi alazim nan gaba mu yan fam sai mun taka burki to mun zan zo kan mai girma gwamna irin waɗannan fitinu da rashin kunya a dinka taba malamai a dinka taba masu mutunci a dinka to ba za mu yadda da irin wannan ba a jihar Kano da mun yi shiru amma yanzu ni ga Ladima na riga na fito wallahi tallahi bazan saurara ba na wuya na ya isa yanka don haka bazan saurara ba kuma in rashin kunya kake ji in daba kake ji ai karshe in aka ce da kai mutumin kura da ya da kuri ai anan farauta take ka taba jin dan ya da kuri ko dan kura ya fito da irin wannan rashin mutuntun da rashin kunya idan wani asiri ne da wani siddabaru ba mu fi kowa ba shaye-shayen da iskanci da daba to ba za mu yadda da irin wannan ba da wannan fasarar da ake yi don haka ina kira ga duk wani dan fam na zabo ku daga kananan hukumomi kuma na tabbatar da ingancin ku na zabe ku kuna tare da ni don haka ina kira gare ku babu shiga rigingimu irin wannan
1: mu duba tafiyar gwamnati a yanzu kun gamsu da kamulu da yan gwamnatin jihar Kano
0: to ai kafin ma mu zo ga tafiya ga gwamnatin jihar Kano ai dole ne sai na daɗa yin ƙarin bayani dangane da waɗannan bayanai da na yi yanzu ina so na daɗa yin jan hankali ne ina rigimar kawu Sumaila da Kabir Alhassan kun sake jinta ta motsa ina rigimar Alhassan Ado doguwa da shi da sa'a yusha'u soja kuna jinta yanzu tana tasiri to meye dalili tunani ko ba su yadda yan kadibere sun shigo sun musu rashin mutunci ba su shigo kowa ba zai tsaya iya tsaya iya yankin sa ba sai ya tsallaka yankin wadansu dan haka ina kira gare ku dukkan baki daya kowa da kowa ya koma yankin sa ya mobilizing din mutane ya shiga loku da sako door to door a je a tabbatar da jam'iyyar APC ta ci zabe shugaban kasa ya ci zabe sanatoci sun ci zabe dan majalisu sun ci zabe mai girma gwamna ya ci zaben sa wannan shine umarni da nake bayarwa dukkanin dan faf ina ga ya masa muna da membobi mutum 11,210 a cikin wannan kungiya tawa tun daga mazaba 484 ina da membobi ko a ina dan haka ina jan hankali duk wani dan fab babu shi babu rigima yanzu ni yanzu idan rigiman nan ta balle menene riba ta abubu ci ban san shi ba bin san ni ba diyatu jibrin ku faro jibrin bin san shi ba bin san ni ba amma fata gomashin su ya zo gare ni abubuci ya bani taki ya bani shinkafa bara da faro wacan dsp baro jibrin ya bani taki ya bani shinkafa a cikin irin tsare tsaren su
1: da ba san doriyar su
0: duk da ba anan nake ba ai sun yi rabo portfolio kalgan mu sun yi rabo shi wannan yayi rabo bu abubuci ta hannun babba babba dan agundi kuma wannan rabo ya zo gare mu ni ma ya zo gare ni dan haka dole ne alfahari shi ma dsp baro jibrin yayi rabo ai yana da jarma jarma sardaunin kura wanda kwanakin nan ma motoci wajen guda 20 ya bayar ka kurar da mu dogo da garin mala wannan jarman shi kadai billahi allazi na fi yadda da imanin safiya da duk wasu masu kadibere in neman abinci neman ciyoto to bara mu yadda ba ni da ladima ina jan hankali kowa da kowa wannan rigima ba ta ku bace babu ku babu ita kuma nan gaba insha Allah za mu zo akan tsare-tsare da za ta zabe a Kano da Najeriya baki da insha Allah
1: amma ana ganin gwamnatin Kano har yanzu kusan akwai gibi na kuma shine nan da gwamnatin jihar Kano bai cike su ba har yanzu ya kike kallon wannan
0: to tunda ka karkato da ni ga mai girma gwamnatin jihar Kano engineer Abubakar Yusuf balarabin gwamnati ne mutunci gwamnatin Kanawa gwamnati mai tausayi duka waɗannan billahi alazim babu wanda ba shi da shi amma billahi alazim ina maka rantsuwa cin zabi a jihar Kano billahi alazim ba karaman aiki bane sai an shirya duk wanda yace za a ci zabi a jihar Kano wallahi tallahi ƙarya yake yi na kalubanci shi kowai
1: ba ta musubta ba ce
0: kenan a ai ba mu garanti busubus saboda me akwai munafukai a jikin sa akwai waɗanda a diamond fa za su fita akwai wanda suna son su ne ba dan Allah ba to ta yaya za a irin waɗannan mutanen kana suna tare da kai a ci zabe dan haka mai girma gwamna ina baka shawara ka ce ka debo karafunan nan guda biyu takalmin karfe da manjagara takalmin karfe yana hannun kwankwaso sai dai ka yi hakuri dan ba zai baka ba amma manjagara tunda ina hannun ganduje ka je ka lallabe shi ya baka ka zo ka so su baya ka share duk wanda zai kawo maka munafunci kuma komai zaka yi kai tsakani da Allah
1: ta wace hanya zai biya magani
0: a ba ga munafukai a jikin su ba ai ana gaya masa dan ne ba zai fito yayi abin da ya dace ba ganduje da yi ba manjagara isa ishari shi kansu kankwaso takalmin karfe ya dauko wannan takalmin karfin da manjagara ba hannu malami ne Kano ba shine fito da su ba guda biyu yace mutanen Kano nan gaban kai wasa waɗannan abun guda biyu sai fa an yi amfani da su sannan gwamnati za ta tafi kankwaso da ishawu ya ba tuna ida takalmin karfin ba yayi ina sawa yazo dinga tattaka duk wanda baya tare da wallahi take shi kuma kowa tsoron sa yake ji ganduje da zai ga mai shirme ba manjagara ya dauko ba shi kunkusu bai san ganduje yayi musu ba salikin mu ya dauke mun jagarar ba yazo ishare shi ma wanda zai share da aka zo in kunkulisun me bai ba dole sai da ya dawo kan kujera to billahi alazim abba baka da tabbas ko baka da masu kare ka a gwamnati babu kana da komishinoni amma komishinoni ba a jin motsin su banda fa alhaji na goja da abokina zawai ni ina jin babu wanda yake kare ka amma akwai wallahi kalilan ne ba a jin su kai ma alhaji na goja ina jin hankalinka akwai kalaman da ya kamata ka girman ka ya wuce ka dinga irin wannan akwai kalamai masu zafi marasa dadi manya sun maka sun ji hankalinka to kai ma ni ma yanzu a matsayina na abokin zawai aminin ka kai kuma to ina jin hankali gare ka ka daina irin wannan domin kuna ɗaya daga cikin mutanen da ake saurara a jihar Kano
1: amma kamar shi ta bangaren gwamna yanzu akwai shawara da aka bashi
0: da bangaren kwarai da gaske kwarai da gaske ni ko zan bashi shawara guda biyar zan bashi na farko akwai DG dina honorable Ma'azi Idris ya kasai wannan mutumin duk inda yake mai girma gwamna ka neme shi billahi alazim zai baka gudunmuwar da ba kowa ne zai baka ba mai girma gwamna DG nan namu shi kansa shugaban kasa sai da ya amfani da shi a 2023 ka je ka tambayi Abba Dabo ka tambayi Rubadu su suka dauko shi suka zauna da shi aka dinga tsare-tsare haka zalika na san akwai Lamin Sani Kawaji akwai Bafo Baba akwai shi kansa Aminu Dabo wanda shi wannan DJ nawa shi ya kawo 1 million match shi ya kirkire ta duk wanda ya gaya maka zai gaya maka 1 million match a Kano shi ya kirkire ta shi ya kawo ta shi ya introduce din ta kuma aka zo aka ci zabe dan haka ina ba shi shawara ta farko ka nemi DJ wannan DJ namu duk inda yake dan ya kasai waɗannan mutane duk sun san shi sun san waye shi zai baka gudunmawa zai taimake ka wajen cin zabe na biyu kai mu magana komishinoni to mai girma gwamna waɗannan komishinoni lalle a zaburar da su su fito a dinka jin motsin su tallata ayyukan bangaren ma'aikatan su lalle lalle ya zama wajibi su zosi sun yi likimo sun yi shuru ina da jan hankalin su sannan kuma akwai gurbi da komishinoni wajen guda 7 ka ki to ina baka shawara tannan bangaren ba mutanen da ka to da su zaka diba ka ba wannan komishinoni ba ba su da haƙƙi yanzu a ciki domin duk mutanen ka suna tare da kai yanzu wala Allah ma akwai wani munafiki dai ko bi a ciki ka tattare waɗannan guda 7 ne ko 8 to ka tattare ka nemi waɗannan mutane waɗanda zan karanta maka su yanzu yanzun nan domin za su taimake ka kuma su ne wanda zaka dankawa su je su kawo maka komishinoni na daya akwai kakana domin sunan kakana ne da shi Dr. Abdullahi Umar Kanduje ka neme shi ka hada shi da Commander Murtala Silangaro deputy dinka kenan ka hada shi da DSP Baroji Burin Maliya ka hada shi da Dr. Malam Ibrahim Shekarau ka hada shi da Right Honorable Alhassan Ado Dogwa zabe dubuci dubu ka hada su da waɗannan mutane da abubuci to waɗannan ka danka musu kurimin su kawo maka su kawo maka komishinonin da zaka zo ka nada amma ba kai zaka tsinkin ba ba kai zaka zaba ba ka kyale su je su kawo maka wallahi duk wanda zasu kawo maka wallahi ina mai tabbatar maka zasu kawo maka mutanen da suke make ka kuma komishinonin da za a bayar su wannan ba su shawara karamar hukumar kura kai komishina guda daya dalili kuwa ba su da dan takara na majalisar jiha ko na tarayya dan haka sai ka dauki babban kujera ka ba su muna godiya ka ba Buhari Kura da shi da Mustafa Rabiu Abdullahi ka ba su SA da za su taimaka maka duk da gaskiya kujerar karama ce duba da karfin su amma duk da aka kai kokari amma lalle akai komishina guda daya karamar hukumar kura
1: shine zai
0: yaki sai ai shine zai dada rufe wajen yanzu mun banda shi yaron Baroji Burin injiniya Salisu Sarki ai shine yake da karfi da kudi da dama wanda yake taimakon jami'ar wanda nan gaba ma idan za a bada minista idan an ci zabe ina mai tabbatar maka sai mun nema masa wallahi domin ba za a tare da commander da gwamna ina Kano Central kuma yana cikin binni sannan senator yana cikin binni sannan a kyale kuma minista sake daukar sa cikin binni ba a'a engineer Salisu Sarki shi za mu dauko za mu ba wannan minista dan haka a yanzu a kware daga sai me baya yi yanzu dukkan babu wanda bai san shi ba babu ko bai san irin jajircewa su da kokarin sa ba dan haka a yanzu a komishinoni da za a bayar kura shi baya ciki amma minista insha Allah shi zai zama minista domin mu ba za mu yadda yanki mu muna da zaka kure mu dinga gani kullum muna zama a local champion ba kullum mu kenan daga local gamma sai SASA da za a ba mu a jiha ba mu yadda da wannan ba bayan jiha ce ta jagora na konkusiya na duniya amma kyale wannan bangare dole sai mun zo mun rufe kofa mun yi abin da ya dace sannan abu na uku a cikin shawara shine akwai center officers na alhazai jami'an alhazai lokacin da ka shigo mai girma gwamnati
1: kana nan hukumomi
0: na kananan hukumomi lokacin da izo gaba daya sun gama aikin komai duk wani shirye-shirye da za a yi sun yi suna jiran jirgi ya zo su tashi da alhazai gwamnati ta shure su ta share su 40 da kunna to gaskiya sun zama abin tausayi yana da kyau mai tausayi ne kai mai jin kai ne kai ka neme su su 44 nan ka zauna da su ka hakurkurtar da su domin za su taimake ka kowannen su bashi da kasa da kuri'a mutum 50 a karkashin su za su taimake ka ina kira gare ka mai girma gwamna ka nemi center officers din nan ka zauna da su 44 ka ci abinci da su ko kai walima da su ku zauna ku yi walima ku ci abinci ku yi nishadi ka kawo ta goma shi ka ba su za su rage radadi abu na uku wanda yake shine na biyan karshe shine akwai ɗan hizba lokacin da kuka shigo gwamnati mai girma gwamna kun zo kun tarar da ɗan hizba amma kun share sama da mutum 4400 4,800 da wani abu na manta, amma dai kusan 4,400 kun share su. Wasu ma ƴan mashal ne ba a biyan su fi sabilillah suke, amma dai aka baka share su. Akwai local government din da ko mutum dai bai saba ba, akwai local government din ta share mutum 250, wasu 300, wasu 150, wasu to ina baka shawara, kudin nan dai a kananan hukumomi suke, a turawa kananan hukumomi lallai su je su maida waɗannan ƴan hizba, a mayar da su komandojin su, kuma a dauke su a dankawa da Hausawa. Shi kuma ya san ina zai je ya ajiye su. Idan aka yi wannan, kana da kuri'a sama da 80,000 a nan wajen ko 70,000. Idan aka, mai girma gwamna, abu na ƙarshe da nake so in gaya maka dangane da shawara, ƙananan hukumomi lokacin da kuka shigo an yi amfani da wata dama, waɗansu sun yi amfani da kinibibi saboda rashin mutunci, sun zuga deputy gwamnan ka na wannan lokacin, in ma yana da interest an je an share mutum 369, an share su DPM, treasurers, HODs, cashiers, revenue officers,
1: masu
0: rike da madungun mukamai, wanda lokacin Malam Ibrahim Shekaru da ya kyale su, sai da suka zo suka taimake shi ya yi hawa na biyu. Amma wannan gwamnatin ka shigo ka sani baka sani ba, lullubaka aka yi, to dai an cire su. Kuma a cikin mutum 369 nan yanzu bai fi mutum 117 ne ko 118 suka rage ba, ragowar duk sun yi ritaya. Waɗanda suka rage, mai girma gwamna, ina baka shawara, wannan shawara kuma ta gaggawa ce, ka maida su. Akwai head of service, akwai commissioner ƙananan hukumomi, akwai PS, akwai director training, wannan alfarga din ya san abin da yake, yana da kwakwalwa. Ka saka committee da waɗansu wanda ka yarda da su, a je a zauna a maida mutanen nan cikin gaggawa, domin billahi al'azim waɗannan mutanen za su taimake ka cin zaɓe. Sun fi dubbunai da suke gindinka bayan ba daga sai suke ba.
1: Amma ba za a ce gwamna kaman zai yi fargar daji ba.
0: Ba wani fargar daji, mu muna zaune da su duk ba wanda ban gana da shi ba, a koma da su kan matsayinsu. Sannan waɗanda suka yi ritaya, kuma wasu sun yi ritaya zuwa yanzu, wajen mutum 200 da wani abu, su ma ka tattare su ka zo ka zauna da su ka ba su haƙuri, ko kuma ka saka chairman na pension board da ɗan committee a sanyin da za a biya su gratuity ɗinsu. A tattare su kamar inda kai wa councilori tsofaffi duk gaba ɗayansu, babu ɗan SDP, APC, AYCH, PLYNN, duk babu su, ka haɗa kai kuɗin gori ka biya su. To su ma waɗannan kai musu wannan. Kuma cikin ƙanƙanin lokaci, mai girma gwamna, idan kai wannan billahi al'azim, ni ina mai tabbatar maka kana da kuri'a 150,000, sai ma abin da ya faka daga gare waɗannan mutane tun daga kan commissioner.
1: Yanzu wannan lissafin da ƙungiyar FAP ta wutar, kuna ba wa gwamna tabbacin cewa zai iya samun kuri'a sama da haka kenan?
0: Insha Allahu, ina gaya maka yaƙinin da nake shine yana da kuri'a 100,000, daga 100,000 nako wallahi tallahi sai ta fi haka, buga mun 44. Mutum 4,400 ko 4,880 da wani abu, kowannensu akalla zai kawo maka mutum 5 or 10. Sannan ka duba mun ƙananan hukumomi inda suka yadda da DPM, DPM, treasurer, HOD, suka yadda halinsu duk gaba ɗayansu waɗannan, babu wanda ba zai kawo maka wallahi sama da mutum 50 ba.
1: To masu sauraro shirin na musamman kuke saurara, inda a yau muke tattaunawa tare da Alhaji Salisu Labaran Kura, Vladimir Garin Malam, shugaban kungiyar nan ta Progressive APC Awareness Forum da ke rajin wayar da kan al'umma aikace-aikace da faɗi-tashin da gwamnatin jiha da ta tarayya ƙarƙashin jam'iyyar APC take yi domin ganin an kai ga ci a zaben 2027 da ke tafe. Ga lokaci na hararen mu, amma Alhaji Salisu Labaran zan so a ɗanyi tsokaci ko kuma a yi dajiya game da rikicin masarautu ta jihar Kano. Kusan a iya cewa gwamnatin jihar Kano kaman har yanzu babu wani takamaiman mataki da ɗauka game da wannan rikici, me za a bayyana game da wannan?
0: To kafin in ce komai a nan wajen, ina so in tabbatar maka, mai girma gwamna, wannan dambarwa da take faruwa a jihar Kano ta masarautu, billahi alazim ni kadai na isa walwale mai ta. Idan kana da bukata ka kirawo ni, zan taimake ka, za a warware, domin ni yaron Alhassan Adodoguwa ne. Alhassan Adodoguwa duk duniya ba wanda yake kaunata yake nuna mun kauna irin Alhassan Adodoguwa. Ni yaron Komanda Murtala Silangaro ne. Duk ƴan siyasa, duk duniya a ƴan siyasa, babu wanda yake taimako na yake mun tagomashi irin deputy gwamna wanda sai in yi wata biyu uku ban ganshi ba, amma dai ni ina ransa. Alhassan Ado Doguwa mutumin da ikai ni gaban mahaifiyarsa ta samu albarka, ta dauki hannunta mai albarka ta dora a kaina ta ce galadima Allah ya ma albarka, wallahi wallahi shi yasa nake masa addu'a. Kuma addu'ata ta mutanen Kurawa ce, idan nace da kai Kurawa, mutumin da yake gaya mai girma gwamna shi dan gaya ne, ya san su waye Kurawa, bangare ne na masarauta, to jinin su ne ni. Kuma kana kallo duk wanda ne wa addu'a billahi alazim babu wanda bai samu nasara ba, dan haka kullun nake wa Alhassan Ado Doguwa addu'a. Addu'a ta tana ɗaya daga cikin abin da isa aka samu kyakkyawan fahimta tsakanin algon da Alhassan Ado. Kuma algon ke ma kina nan zan miki wata addu'a insha Allah, zaki ga ta goma shin da zai zo fiye da wannan chairman ship din da kike. German Kura, muna godiya da kokari da kake na rike jami'a. Yaron DSP Barauje Kurum Mariya yana kokari, Allah ya masa albarka, ya hakura ya kurkurtar da zuciyarsa, yana takara kamar inda nake takara, an yi ma dan takara ne na hakura, sabbi daga Mustafa ga Bayero ga shi Jarma ga waye na ga bazan iya ina takara suna takara ba, kuma kowannen su ina jin kunyata, don haka tun farko na zan yi takara na ban musu. A ƙarshe Jarma shi ma ya hakura, don haka nake masa fatan alheri in Allah ya zai zama minista. Shugaban Allah Kura, muna godiya da irin kokari da kake yi a jami'anci, haka dan ladi karfi, haka MD Muhammad ma gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi, kun yi shiru amma dai kuna taimakon jami'a, dan haka ni dai fata na ga mai girma gwamna yayi fargajeji duka wannan abin da na bashi shawara, to na bashi shawara ne kada ya wuce sati biyu da aiwatar da su ba, wannan shine shawara da nake bashi.
1: To saboda yanayin lokaci mai sabon ka na karshe,
0: to sako nan na karshe ina yi wa wannan jaha tamu fatan alkhairi, dukkan abin da zai zama alkhairi a wannan jaha ya Ubangiji Allah ka zaba mana, Ubangiji dukkanin fitintunin da suke faruwa ya Ubangiji Allah ka kawo mana karshen sa, mun san bayinmu bane ba kuma mu muka kirkire shi ba, mun san cewar kirkirin mana akai, turo mana shi akai tun daga wani kasashe ake turo mana, mu samar da tsadan man fetur, mu samar da musifu tashin hankali a turo mana, to duk bayinmu bane amma muna da fatan Ubangiji Allah ka yaye mana, Allah ka kawo mana dauki, Allah ka taimaki mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya, Allah ka taimaki mai girma gwamna da dukkanin masu kaunanmu, mu